0: Show sa Mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
1: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radio Pilipinas, Radio Publico sa 104.3 The Capital.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information,
3: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
15: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
16: Bangon, bayang mahal.
17: Bangon,
16: bangon, bayang mahal.
17: Pag-uusapan,
16: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
17: Tatalakayin,
16: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
17: At sasagutin,
16: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
17: 738 AM.
15: Dang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa ating palatuntunan ang Bangon, Bayang Mahal, sa ilalim po yan ng Presidential Broadcast Service sa ating pong himpilan, Radyo Pilipinas. Samantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Habang under maintenance po ang aming frequency 738 kHz sa inyong mga AM bands. Sa po kayo mga kababayan, napanood ba ninyo kagabi ano, o kahapon, yung nangyaring pananakit sa isang tauhan ng Philippine Navy na hinampas sa ulo, no, ng mga incheck. This has been the second time, mga kababayan, na nasaktan ano po ang miyembro ng ating mga antay-dagat. Ito, kung mapapanood nyo po sa aming Facebook page, kung kayo nakatutok sa aming Facebook page, eh, makikita nyo ito. Napapanood natin dun sa video na habang nasa rubber boat yung ating mga kasamahan from the Philippine Navy, eh nilalapitan sila, no, netong mga incheck. At may hawak pa yata, ano, parang sagwan yata ito o isang malaking pamukpok. Putok yung ulo nung isang kababayan natin. Baton daw ang ginamit pang hampas sa ulo. Ayun, nakikita natin doon sa video na talagang, ayun, oh, pinukpok, mga kababayan, yung ating kasamahan, yung ating pong kababayan. Nakakalungkot, mga kababayan, dahil ito pong mga pangyayaring ito ay hindi dapat umaabot sa violence. Hindi lang dahil, mga kababayan, ang pinag-uusapan natin dito ay yung soberenya ng dalawang bansa. Hindi lamang pong pinag-uusapan dito yung stance natin o yung claim natin sa West Philippine Sea. Hindi, mga kababayan, yung kung paano tayo nakikita ng ating mga counterparts sa China. Ganun-ganun na lang ba tayo sasaktan? Ganun-ganun na lang ba tayo blatantly, mga kababayan, eh hahatawin sa ulo netong mga incheck na ito? Nakakagigil, mga kababayan, ano, talagang nakakalungkot sa isang banda na nangyayari itong mga ganitong bagay. Ito, hindi naman ito mangyayari kung hindi ito sanctioned ng mga tao na nasa likod o yung mga namumuno dito sa mga incheck na ito. At tabayanan po natin maya-maya ang atin pong panayam sa atin pong Philippine Navy kay Rear Admiral Roy Trinidad, ang tagapagsalita po ng AFP for the West Philippine Sea. Katapos niyan, mga kababayan, bago po ang ating panayam kay Rear Admiral Roy Trinidad, eh pag-uusapan naman muna natin, mga kababayan, yung uplift program. Ang ginagawa po ng pamahalaan, ang ginagawa po ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maibsan ang kahirapang dulot, ano po, ng iba't ibang mga factors dito na nangyayari sa ating bansa. Of course, unang-una sa lahat dyan, mga kababayan, eh yung pagtaas ng inflation. Energy crisis nararanasan natin dahil sa sigalot dyan sa gitnang silangan. Mga kababayan, speaking of, eh magkakaroon ng taas presyo yung ating mga produktong petrolyo ngayong araw po na ito. Ito ay sa kabila pa rin ng limitadong supply ng mga produktong petrolyo na inaangkat ng bansa sa gitnang silangan. Of course, mga kababayan, tatandaan po natin, tayo ay very dependent, ano, dito sa mga ini-import natin ng mga petroleum products mula sa gitnang silangan. At least 95% doon inaangkat pa natin. Lahat 95% ng konsumo ng produktong petrolyo sa Pilipinas ay inaangkat pa natin mula sa ibang bansa. Yan lang ilan lamang yan, mga kababayan, sa mga tatalakayin natin sa umagang ito.
16: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: 13 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Apon nga po, formal nang nagsimula itong pamamahagi, yung pangalawang pamamahagi o yung second part ng uplift program sa iba't ibang bahagi po sa ating bansa. Kahapon, napaulat, mga kababayan, nagsimula yan dito sa Metro Manila sa ilang mga bahagi like Mandaluyong. At of course, pati na rin sa ibang mga lugar din sa ating bansa from the Mindanao region, from Visayas. Yan, nagsisimula na po ang pamamahagi na itong uplift program. This is targeted, mga kababayan, doon sa mga tao o yung sa atin pong mga kababayan na nandoon sa very poor or poor category. Di lamang po yung tulong pinansyal ang tinitignan natin dito, but of course, yung walang gutong program na inilunsad ng atin pong DSWD, sa atas na rin ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., yan po ay tumutugon naman doon sa kalaw ng sikmura ng ating mga kababayan. Di lamang po ang poverty ang tinitignan natin dito, mga kababayan. Also, the aspect nung dignidad na ibinibigay natin sa ating mga kababayan. Of course, mga kababayan, naiisip nyo po ba yun? Na kapag ka ikaw, halimbawa, talagang salat. Ano, salat sa pera. Ano? Yung mga pagkakataon po kasi na parang nakakahiyang tumanggap ano, ng tulong. Kaya nga meron tayong tinatawag na dignity wrapped in kindness. Ibig sabihin, kapag namimigay po tayo ng tulong, especially from the government na ipinamamahagi natin sa ating mga kababayan, nananatili pa rin ang dignidad sa kanila. In any case, ang oras po natin, 16:06, makalipas ang 8:00 ng umaga. Habang inaantabayanan po natin ang atin pong panayam kay Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng DSWD. Gapin muna natin ang ilang mga ulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan.

0: Ilang buwan naman oh, sa balitaan natin sa umagang ito, ngayong patuloy o ngayong tuloy na ang pagsabina sa bank and tax records ni Vice President Sara Duterte. Buo nang maipakikita ang idineklarang SALEND o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa yaman ng pangalawang pangulo ayon sa prosecution panel. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sunod ang ruling ng Senate Impeachment Court sa pagsabina ng mga bank, tax record at AMLC report sa transaksyon ni VP Sara Duterte at kanyang asawa na si Manz Capio, malinaw nang makikita ng Senator Judges kung may katotohanan ba ang aligasyon ng unexplained wealth. Ayon sa House Prosecution Panel, ang mga naturang dokumento ang magiging susi upang maikumpara ng mga Senator Judges ang idinidarang yaman ng Vice Presidente laban sa kanyang tunay na kita at mga pamamayaring negosyo. Paliwanag ni Private Prosecutor at Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, layunin ng prosecution na suriin ang SALEND BIR findings at ang bank at AMLC report kung balanse ba ito. Nilinaw naman ng prosecution na ang pagpapalabas ng sabina ay isang hakbang pa lamang upang makuha ang mga ebidensya at hindi pa nangangahulugan ng pinal na ang hatol sa kaso. Ayon kay Tolosa, major victory ito para sa katotohanan, transparency at accountability. Narito ang pahayag ni Attorney Jay Tolosa.
3: The presiding officer ruled that we were able to show our compliance with the test of relevance and definiteness with respect to our request for subpoena. And so specifically with respect to our request for issuance of the or submission of the bank records, the same were granted except for foreign currency denominated accounts and accounts relating to JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mga nakapasa sa 2026 Sharia Bar Exam na numpana sa Korte Suprema. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Sanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanumpa bilang Sharia Counselors at Law ang 237 individuals sa isang espesyal na en banc session ng Korte Suprema sa Maynila. Pinangunahan ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo ang seremonya habang pinalalahan naman ni SC Associate Justice at 2026 Sharia Special Bar Examinations Chairperson Henry Jean Polinting ang mga bagong abogado, mitin ang kailang kaalaman sa makatarungan at tapat na paglilingkod sa 700 mahigit na kumuha ng pagsulit noong Mayo, 235 lamang o katumbas ng 29.52% ang nakapasa. Nanguna sa 2026 SSBE sina Amat

0: ng mga miyembro ng Philippine Navy na nakahimpil sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito'y matapos masugatan ng 2 tauhan ng Navy habang itinataboy ang mga tauhan ng China Coast Guard na ilegal na umaali-aligid sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag na nindigan ang Defense Department na hindi pasisiil ang Pilipinas mula sa mga nagtatangkang sakupin ng bansa sa pamamagitan ng kanilang agresibo at mapanganib ng mga hakbang. Giit ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ay pinakita lamang ng pamahalaan ng China ang mapangudyok kaya hindi ang mapangahas sa pag-ugali nito na lalo nagpapababa sa kanilang kredibilidad at kababawas ang tiwala sa kanila. Ipinagwawalang bahala din anya ng China ang international law kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang umiiral na 2016 arbitral ruling. Kaya naman palalakasin pa rin Pilipinas sa posisyon nito upang ipagtagol ang bansa. Palakasin ng alyansa gayon din ay giit ang karapatan at soberanya ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: 21 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kaya nga po ng ating binabanggit, makikibalita po tayo mula sa DSWD mismo sa kanilang tagapagsalita, Assistant Secretary Irene Dumlao, kaugnay po ng Uplift Program at Walang Gutom Program. Joining us this morning, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
3: Hi Al, magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng iyong programa.
2: Opo, ma'am, makikibalita lamang po kami. Kahapon, nagsimula na no, sa ilang bahagi ng ating bansa, yung Uplift Program, yung pangalawang bahagi po nito. Kamusta po ang turnout nito for the first day kahapon?
3: Well, that's correct, Alan. No? Kahapon nga po ay nakapag-umisa na tayong mag-top up sa mga cash card accounts ng mga Fortis beneficiaries. Around 1.4 million household beneficiaries of the Pantawid Pamilyang Pilipino program ay na-receive na po nila yung kanilang uplift assistance. Gayun din po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, nakatanggap na rin po ng kanilang ₱2,000 yung ating pong mga poor and near poor households na kabilang naman dun sa group 2. Kasi alam ko matatandaan, ano, tatlong grupo po iyan. Yung unang grupo na binubuo ng 3.5 million Fortis beneficiaries, utang program beneficiaries. Group 2 ay yung poor and near poor na hindi kabilang sa Fortis at walang gutom at na-identify using the 2024 CDMS data. And yung group 3, ito yung mga employed pero mababa ang kita, less than 20,000 pesos nga po yung kanilang monthly salary credits doon sa SSS. So, again, for group
2: 1. Okay, babalikan natin si Assistant Secretary Irene Dumlao. Medyo napuputol ang kanyang linya. Pero gaya nga ng sinasabi ni Assistant Secretary Irene Dumlao, okay na, balikan na natin si Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po ulit. Okay, sige. Ayun, gaya nga na sinasabi ni Asek Irene, ano, yung target na mabigyan ngayon ng pagta-top up nung, uplift program, yung 2,000 pesos na binibigay natin, ay para doon sa mga poor or near poor nating mga kababayan na hindi pasok doon sa 4-piece program at sa walang gutom na hindi sila beneficiaries nung nasabing mga programang iyon. But at the same time, hindi po natin pababayaan, ano, hindi pinababayaan ng pamahalaan ang ating mga kababayan na nasa ganitong kategorya, poor and near poor. So far, ang ayon nga po kay Assistant Secretary Irene Dubla, 1.4 million na mga kababayan na natin ang napamahagian netong uplift program, but meron pa tayong inaasahang isa pa. Ano, doon sa susunod na pamamahagi naman, para doon sa ating mga kababayan na nasa below 20,000 pesos yung kanilang tinatanggap. Ano po? Yung binabanggit ni Asek Irene bago tayo naputol kanina. Habang nire-reestablish natin yung linya with ASIC Irene, let's take

0: Short break, magbabalik po ang palatuntunan ng Bangon, Bayang Mahal.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakrat at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 27 minutes past 8 AM. Tanggapin muna natin ulit yung ating pakikipag-usap kay Assistant Secretary Irene Dumlao. Balikan natin si Asik Irene. Asik Irene, magandang umaga po ulit.
5: Ay, Al, magandang umaga ulit.
0: Opo, naputol po tayo doon sa third na pamamahagi po natin, doon sa 20,000 pesos po below na binabanggit po ninyo.
5: Ayan, kasi going back lang, ano, there are three groups dito sa panibagong uplift assistance. Yung first group ay binubuo ng 3.5 million household beneficiaries na kabilang sa 4Ps at walang gutong program. Group 2 naman po ay kabilang dun sa poor and near poor na natukoy natin doon sa 2024 CBMS data. Sila ay hindi po kabilang ano sa 4Ps at walang gutong program. At yung pangatlong grupo, ito naman po yung mga employed but their monthly salary contribution ay less than 20,000 pesos. Meron din po silang hulog sa SSS at least once noong pong 2025 or 2026. At meron po silang SSS disbursement account. Ngayon po, itong pangatlong grupo ay nasa 1.5 million households. So 7.5 million households all in all.
0: Opo. Asik Irene, yung sa group 2 po, ilan pa ang nakatakdang mabigyan ng dito yung 2,000 pesos na ida-download natin, ano po, na mga na ibibigay natin sa ating mga kababayan na near poor at poor na category?
5: Yes, for the third group, 2.5 million kasi yung target natin dyan. So ito, ongoing ano, yung payouts sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kick-off kasi kahapon, Al, ano? So kick-off kahapon, so hindi po lahat ng mga areas ay nakapagsagawa ng kanila pong payout activity. So ilan lamang po. But starting today, ay marami na po tayong mga payout venues. Ngayon, yung kahapon, 1.4 million household beneficiaries ng 4Ps ang nakatanggap na no o nag-top up na o nag-credit sa kanilang land bank cash cards yung 2,000 pesos. So that's more than 1.4 million households for group 1. And then group 2, meron na rin po tayong mga na-serve.
0: Opo. At gaano po katagal ito pong pamamahagi natin? May specific timeline po ba tayo na susundan para po makatanggap yung ating mga kababayan?
5: okay, for group 1, since one time lang yan, matatapos itong July, no? Kasi top up lang yan eh. As I've mentioned, 1.4 million households na ng 4Ps ang nakatanggap through their cash cards. Eh, 2.8 million yung mga 4Ps na yan. So, 1.4 yesterday, and then the remaining 4Ps beneficiaries will be will receive their uplift assistance today. So, inaasahan natin yan na tapos na yung group 1 by July kasi one time lang sila. Now, for group 2 and group 3, ano rin yan, matatapos natin yung July. Kasi po, yung SSS, that's in group 3, ano po, ikikredit rin lang sa kanilang SSS disbursement accounts. Tapos yung group 2, since maliit lang yung bilang yan, matatapos rin natin this July. We have to finish it kasi every month sila na magpipay out, di po ba? 6 months kasi for groups 2 and 3, 6 months silang makakatanggap ng ₱2,000. So again, for group 2, yung month of July matatapos yung payouts natin for the 2.5 million households kasi the succeeding uplift assistance distribution will be done through electronic wallets or through land bank. Kaya nga, Al, kapag nagtutungo sila dun sa mga payout venues natin, rini-register na rin natin sila dun sa kanilang nominated or preferred digital platforms, either GCash or land bank o iba pang mga available electronic wallets in their area.
0: And lastly po, Asek Irene, ma'am, ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan? Ilan sa ating mga kababayan kasi through social media na nakikita natin na talagang inaabangan nila. Ito pong pamamahagi natin ng 2,000 pesos na cash assistance para sa ating mga kababayan. At ano pong masasabi natin bilang bahagi po ng efforts ng pamahalaan at efforts ng Marcos Jr. Administration na tugunan ang kahirapan dito po sa ating bansa?
5: Well, Al, ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD ay tiyakin na mabilis, maayos, na maiparating sa ating pong mga kababayan, particularly the most vulnerable, itong uplift assistance. Kaya nga, lahat po ng pamamaraan na ay inadapt natin para matiyak po na makarating sa pinaka nangangailangan nating pong mga kababayan, no? Those belonging to the poor and near poor sectors, pati na yung lower middle income class ay kabilang dito, ay matanggap nga po nila itong tulong mula sa ating pong pamahalaan. So makakaasa po ang ating mga kababayan na titiyakin ng DSWD na mabilis, maayos, yung pong distribution nitong uplift assistance, and we are in close coordination with the local government units and other partners para nga po mas mapagbuti pa natin yung pamamahagi ng tulong. Now, para po sa karagdagang impormasyon hinggil nga po sa pamamahagi nitong uplift assistance, magtungo lamang po o bisitahin ang official communication platform ng DSWD, that's at DSWD Serves sa Facebook, dahil nakapublish po doon yung kung mga pabatid o mga announcements natin hinggil sa implementasyon o pamamahagi nitong uplift assistance.
0: With that, maraming salamat po, Assistant Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng DSWD. Mabuhay po kayo, ma'am, at ang ating mga kasamahan from the DSWD.
5: Maraming salamat, Al. Magandang umaga.
0: Magandang umaga po ang ating nakapanayam, Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita po ng DSWD. Alam niyo, kung may mamimili ako ng ilang sa mga government officials natin na nakikita ko na always on top of everything, isa si Asek Irene doon, dahil lagi nating nakakapanayab o lagi nating naririnig, nakikita natin sa social media si Asek Irene. Mabuhay po ang kabuuan ng DSWD.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At 25 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga para doon sa ating mga kababayan na hindi na makapag-antay. Nagve-vent out na sa social media. Bakit ang tagal nung binibigay sa amin cash assistance namin na 2,000 pesos? Mga kababayan, unang ano pa lang yun kahapon ang tawag doon ng nila Asek Irene. Kick-off pa lamang po kasi yun. no, nagpapatuloy pa rin at by July, you know, ito yung timeline na binabanggit natin kanina, matatapos ang pamamahagi doon sa first group, which is yung mga four-piece beneficiaries natin, which makes up 3.5 million, ayon nga doon sa datos na binigay sa atin ni ASIC Irene. And kahapon na pamahagian, no, from the group 2, 1.4 million nating mga kababayan. Doon sa ating mga kababayan, ano, na wala pa doon sa kanilang, wala pa silang elected o wala silang pinipili pa na mode of yung paraan nila, no, para tanggapin itong cash assistance na ito. Pumipila kayo doon sa ating mga uplift program. Mamili na rin kayo, no, yung sa inyong mga cash cards, whether by siguro online sa ano yan, Land Bank, or doon sa mga digital wallets natin, sa mga e-wallets natin. Ganun paraan, mga kababayan, hassle-free, hindi nyo na po kailangan pumila, at mas convenient dito sa ating mga kababayan na tumanggap ng tulong mula po sa ating pamahalaan. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan sa umagang ito, pag-usapan naman natin itong nangyaring insidente sa Ayungin Shoal, kung saan nga isang Philippine Navy officer, no, ang pinokpok sa ulo ng Chinese Coast Guard matapos itaboy ng Philippine Navy itong mga Chinese Coast Guard na ito na nagpipicture-picture. Ano, binamatsagan yata yung BRP Sierra Madre. Ang nakakainis dito, mga kababayan, bah, tayo pa ang ginagaslight. Eh, tayo pa yung pagminagmumukhang mali na itong mga taong to. Sinasabi na tayo daw ang nang-provoke doon sa Chinese Coast Guard. Alam nyo, mga kababayan, be that as it may, pagpalagay na po natin na sige, pinoprovoke. Hindi naman maiiwasan yan eh. But talaga bang dapat kang gumamit ng dahas? Dapat bang maging violente ka? Magsigawan kayo doon, wala namang problema. Dala ka ng megaphone, sigawan mo yung katapat mo. What I don't understand, mga kababayan, hindi natin maintindihan dito, kinakailangan ba na umabot sa ganitong sakitan yung confrontation between the two parties? Alam niyo, kawawa dito yung ating mga mabubuti at yung ating magigiting na mga kasamahan from the Philippine Navy. Kaugnay niyan, makakausap po natin Rear Admiral Roy Trinidad, ang AFP spokesperson for the West Philippine Sea. Rear Admiral Trinidad, sir, magandang umaga po.
6: Yes, good morning all. Magandang umaga rin sa mga taga-subaybay natin.
0: Po. Rear Admiral, sir, kamusta po? Una sa lahat, ano, kakamustahin ko lamang po ang moral ng ating mga kasamahan, yung ating Philippine Navy, matapos itong insidente na naibalita po kahapon.
6: Alam mo, Al, nasabi ko na mataas yung moral ng ating mga kasamahan, ng Philippine Navy, Air Force, at kasama ng Philippine Army. In spite of what is being done against us, hindi uupa yung ating paninigong. Sapagkat alam natin, tayo ay nasa tama. Sa labang ito.
0: Opo. At Rear Admiral Trinidad, sir, naglabas na rin ng pahayag, ano, ang China, kaugnay po nito, at sinasabi na tayo raw ang nang-provoke dito sa Chinese Coast Guard. Ano pong masasabi nyo tungkol po dito sa naging pahayag na ito ng China?
6: Alam mo, ito ay kasama sa fake narrative nila, sa fake news na pinapalabas nila. Yung video na pinalabas nila ay planado yun to be able to get some clips ang ginagawa nila. Ito naman ay pinutuloy na at sinasabi nila na tayo ang nagpasimula ng gulo doon ay hindi naman totoo yun. Maliit yung ating bagko, deflated pa nga yung isang rubber boat natin, hindi siya gumagalaw. It was only there to prevent them from coming closer to the BRP Sierra Madre. So, kasama ito sa fake news na pinakalabas ng Chinese Embassy.
0: Opo. And exactly, this is propaganda. Eh, hindi naman nabago yan sa China. Talagang well-maintained at well-oiled ang propaganda machine ng China. But, on that side of the matter, sir, kamusta naman yung ating kasamahan from the Philippine Navy na nasugatan? Kamusta po ang kanyang kalagayan ngayon?
6: Yes, Al. Siya naman ay nabigyan ng first aid kahapon. Yung isa required 4 stitches sa kanya ulo. Yung isa naman may mga galo sa braso. Yung may sugat sa ulo, pinag-aaralan kung i-evacuate ba siya medically o kung doon na siya sa BRP Sierra Madre.
0: Opo. At Rear Admiral Trinidad, sir, kapansin-pansin dito. Of course, ang nakikita lang natin dito sa social media, sa mga balitang lumalabas, ay yung mga video na kuha doon sa nangyaring insidente. But kapansin-pansin po dito yung disiplina ng ating mga Philippine Navy na hindi sila gumante. Ano? At bagamat sila na yung sinaktan, kapansin-pansin din na walang dalang gamit, ano? Walang dalang armas yung ating mga kababayan. Which only debunks ano yung sinasabi na ito ng China na tayo raw ang aggressor, tayo raw ang we are playing the victim, sabi nga nila.
6: We are not playing the victim. Ang video na yan ay galing sa kanila. Since hawak nila ang video, mas maganda ipalabas na ng totoo na walang kumpleto para makita natin ang sequence of events. Mas malaki yung barko nila kaysa sa rubber boat natin. Sila ang lumapit sa BRP Sierra Madre. Alam naman lang na exclusion zone tayo dun eh. At lumikit ng closer than 200 meters. Kinisita na natin yan. Actually, malapit na ngayon 200 eh. So, tumikis up to 30 meters, kumukuha ng video and pictures. Which has not been done for a long time. Ang pinakamalapit na nagawa nila was July of 2024. Yung bibigit sila sa battle, malapitan talaga. So they were provoking us to go out and to engage them. We are not playing the victim here. We are showing the world. Mali sila dito.
0: Opo. At nakikita naman ano ng buong mundo na ang, well, maliwanag dito sa video na napapanood natin, na bagamat galing nga ito sa China, bigo pa rin silang i-portray na sila ang biktima rito. Actually, tayo ang biktima rito. Tayo kasi yung tayo yung sinaktan, ano? Rear Admiral Trinidad, sir. Napapag-usapan lamang rin naman. Dahil sa patuloy po nating kampanya laban dito sa, of course, with our stance sa West Philippine Sea. Kamusta naman po ang ating commitment sa ating bansa, sa ating pong mga kababayan, and of course, to the flag that we serve and protect. Ano po ang commitment natin na pagpapatuloy natin na pangalagaan ang suberenya po ng ating bansa?
6: Alam mo, yung ating commitment, ito ay nakasulat na sa ano natin. Our history, the history of the NFP, is written in sweat, blood, and tears. At sa buhay ng mga nauna sa atin, protecting the flag. Hindi ito magpabago. Itagit mo kanina na playing the victim, lahat ng actions sa ating kasutaluhan, we're within the bounds of law, we're defensive in nature. Kung makita natin, ikaw ay mas malikit sa rubber boat, sa mas malaking ano sila, mas mahaba yung mga pamalo nila. They came there to provoke us because book sila sa information space. Yung 10th anniversary, yung monkey na video, yung batanis pinalabas nila, yung bakod yung masilo, book sila. They needed to come up with another narrative, counter narrative. Hindi mangingin ang loob ng ating kasundaluhan. Baka naman ito ang ginawa sa atin.
0: Po, when it comes siguro do sa moral ascendancy, kung tawagin, Rear Admiral, sir, the Chinese people are losing ground. Yeah. The Chinese narrative is losing ground.
6: Correct. We are on the moral high ground here. Hindi tayo kailangan bumaba sa level nila. Bagamat hindi tayo hilain, pababa sa level nila. Alam natin yan. And we'll focus to go down to your level. Hindi natin gagawin yan. But we still maintain the moral high ground.
0: Opo. Rear Admiral Trinidad, sir, please hold the line. Tatanggapin lamang po na natin ang isang flash report mula sa ating kasamang si J. Mark Dagala, Army Commanding General, Lieutenant General Antonio Navarrete, itinalaga bilang ika-61 Chief of Staff ng AFP. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Inanunsyo nga ngayon ng Department of National Defense ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Papalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na nakatakdang magretiro ngayong araw sa visa na rin ng 3-year fixed term. Kasunod nito ay itinalaga rin si Lieutenant General Donald Gumiran bilang na kasalukuyang commander ng Western Mindanao Command upang humalili naman kay Navarrete bilang commanding general ng Philippine Army. Dahil dito nagpaabot ang pagbati ang DND kina Navarrete at Gumiran sa pagkakatalaga sa kanila at umaasa ang Defense Department na kanilang pananatilihin ang profesionalismo, ang excellence at ang dedikasyon para paglingkuran ang sambayan ng Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Balikan natin si Rear Admiral Roy Trinidad, ang AFP spokesperson for the West Philippine Sea. Rear Admiral Trinidad, sir, magandang umaga po ulit.
7: Yes, good morning, Al. Pagpatuloy natin yung ating usapin.
0: Opo, sa yun nga, balitaan nyo nga po at narinig nyo yung ulat ng ating kasamaang si J. Mark Dagala. Sa pagpapalit po ng liderato ng AFP, ano po ang pagtitiyak natin sa ating mga kababayan na nananatili pa rin? Ano? Hindi natin iiwanan. We will capitalize on yung kanina nga binabanggit natin. Ano? We will capitalize doon sa pagkawala ng moral ascendancy ng China dito sa West Philippine Sea sa mga patuloy na ginagawa nilang pangaras, pananakit sa ating mga tauhan.
7: Yes, bago yun, Al, ano? Nais ko yung batuin si Lieutenant General Navarrete on being designated as the next AFP Chief of Staff and kay General Browner for doing a very, very commendable job as the Chief of Staff for 3 years in spite of all yung ginagawa sa atin, all the challenges. He was able to hold the line and bring the AFP at a higher level of professionalism. Going back to your question, Al, paano natin matiyak na yung ating AFP will continue maintaining the moral high ground? I would like to say na kasama sa ating modernization, hindi lang ito gamit or infrastructure. Kasama dito ang mindset ng ating kasundaluhan. Regardless kung anong ginagawa sa atin, manatili tayong ginagawa ang tama, manatili tayo na sa moral high ground, ika nga, huwag tayong buwabang kumatol sa pag-uudyok, pag-provoke sa atin. And this are already ingrained in the minds of the members of the AFP. Sapagkat ibang laban na ito, hindi na ito ISO, ito na external defense. Na ang kalaban natin dito, ang kinakaharap natin is a superpower that uses propaganda, that uses fake news, false narratives, and foreign malign influence to shape public perception. Alam natin yan, and handa naman tayo yan. Al.
0: Opo. At ang ating, of course, isa nyo po ang aming himpilan, ano, kung kayo ang nasa ground, kami naman, ano, ang katuwang nyo para labanan yung mga disinformation, yung mga propaganda na ipinapakalat ng China, especially yung mga Chinese-owned and controlled na mga news agency. Nako, talamak yan. But anyway, on another note, Rear Admiral Roy Trinidad, sir, pinuri ni Secretary Gilberto Chodoro ang kagitingan po ng ating mga kababayan and of course yung disiplina po ng Philippine Navy. Ngayong nalalapit na po ang SONA ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ano pong mensahe ng Navy sa atin pong mga kababayan, sa atin pong Pangulo and of course with the entirety ng ating laban dito sa ating stand sa West Philippine Sea?
7: Yes, yung di naman sa Philippine Navy, ano, but to include the Air Force, the Army, and the entire AFP. Sa ating mga kababayan, your AFP is now a more professional organization. We understand ano ang pinaglalaban natin dito. And we could not afford to slacken our pace. Hindi namin pahihinain yung ating panindigan dito. We will keep holding the moral high ground as we fight for our rights in the West Philippine Sea, our sovereignty and sovereign rights sa ating karagatan. Maasahan ninyo ang inyong AFP. We have one AFP, one Philippines. We have a strong AFP, a strong Philippines. And we will remain the AFP that you can trust.
0: With that, maraming salamat po, Rear Admiral Roy Trinidad, sa oras na binigay nyo ngayong umaga sa atin at sa pagpapaliwanag po na itong nangyaring insidente kahapon. Mabuhay po ang lahat na bumubuo sa ating AFP. Mabuhay po kayo, Rear Admiral Roy Trinidad, sir.
7: Maraming salamat, Al, and more power to your program. God bless us all.
0: God bless you too, sir, at sa ating mga kababayan, sa ating pong mga opisyal ng pamahalaan na patuloy na nilalaban ang kinabukasan ng ating bayan, atin, ang West Philippine Sea.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Tapos po ang panayam natin kay Rear Admiral Roy Trinidad, ang AFP spokesperson for the West Philippine Sea. Gapin natin ang ilang pa mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. EGOV Hackathon 2026, kasado na ngayong araw. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakatakdang pangunahan ngayong araw ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang EGOV Hackathon 2026 na isa sa pinakamaliit na hackathon ng gobyerno. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, magsasama-sama rito ang mga Pinoy developers, designers at innovators para bumuo ng mga digital solution para mapahusay ang paghahatid ng serbisyo publiko at patuloy na maisulong ang digital transformation ng gobyerno. Ipinunto rin ng kalihim na may papamalas rito ang totoong digital bayanihan. Gaganapin ang EGOV Hackathon 2026 sa SMX Convention Center ORA mula ngayong araw hanggang July 22. Sa pangunan naman ng DICT e-government office, inaasahang lalahok rito ang mga kupunang binubuo ng 5 miyembro mula sa iba't ibang panindig bansa sa ilalim ng temang collaborative solutions for a better Philippines. Hindi tulad ng mga karaniwang coding competitions, ang mga kalahok rito ay haharap sa mga totoong problemang kinaharap ng mga ahensya ng gobyerno at inaasahang magbibigay ng praktikal at mas maaaring ipatupad na mga solusyon. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: National Bureau of Investigation, may nakitang ilang questionableng payment transactions ang organizing committee ng 2019 Southeast Asian Games. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Report.
9: Kapatid. Yes, kinakapatid na Alian, magandang umaga. No? May nakita ng ilang questionableng payment transactions ang National Bureau of Investigation hinggil nga sa pagsasagawa ng 2019 South Asian Games, kung saan inilota nga ng NBI na miski tapos na ang 2019 SEA Games, ay may binabayaran pa umano ang Philippine South Asian Games Organizing Committee. Ayon nga kay NBI Director Melvin Matibag, may binabayaran pang 300 million ang fields SOC para sa rental noong 2023 at halos 400 million naman para sa consultancy. May natanggap naman siyang reports na virtual lamang ang opisina ng nasabing non-government organization sa isang lugar sa Taguig City. Sisilipin din Bureau kinakapatid na Alian, sabi ni Matibag, kung may conflict of interest ng itinalagang interim chairman na si Senator Alan Peter Cayetano na nanooy kalihim ng Department of Foreign Affairs. Idiniin ni Matibag na hindi nagla-live selling ang NBI dahil may hawak silang mga dokumento, ebidensya na susuporta sa investigasyon. Kinakapatid, mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Report. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Sa pamamagitan po ng ulat na yan ni kinakapatid na AJ Ignacio, ipansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Pero bago tayo magpaalam, gusto ko muna magpasalamat of course sa ating mga nakausap, Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa DSWD, kay Rear Admiral Roy Trinidad mula po sa AFP. Maraming salamat po sa pakikinig sa atin mga kababayan, and of course sa aking mga nakatuwang at nakasama dito sa technical and production side, Ninong Rolly Bumantayo, Madam Jo Marie Rifarial, and Miss Marian Milos. Maraming salamat din sa aking mga nakasama from the production division, Christopher Tirambulo at Miss Glory Faye Bagon. Tabayanan po ang mga balita, ihati sa atin ng ating PBS News Division. Pero bago tayo patuloy na magpaalam, alam nyo mga kababayan, dapat isa puso natin yung sinabi kanina ni Rear Admiral Roy Trinidad. ang tinatamasa po nating demokrasya, ang kalayaan natin na tinatamasa ngayon sa ating bansa. Ayan po ay pundasyon galing sa dugo, pawis at luha ng ating mga ninuno. At bangan, ang susunod pong palatuntunan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan kami sa inyo ng isang magandang umaga.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Philippine Standard Time, 8:56.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang pangunahan ang change of command at retirement ceremony para kay General Romeo Browner. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
11: Pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang change of command at retirement ceremony para kay General Romeo Browner mamayang hapon. Dito na din inaasahang iaanunso ng punong ekutibo ang susunod na AFP Chief kapalit ni General Browner. Si Browner ay itinanghal na ika-anim na pong AFP Chief at formal na naupo sa sandatahang lakas ng Pilipinas noong July 21, 2023 kapalit ni dating Chief of Staff General Andres Santino. Ilan naman sa mga pangalang lumulutang na posibleng susunod na AFP Chief ay sina Lieutenant General Jimmy Larida, Acting Vice Chief of Staff, at Lieutenant General Roy Galido, Commanding General ng Philippine Army. Kasama din sa mga tinaguriang contenders sina Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta ng Philippine Navy at Lieutenant General Arturo Cordura na siyang Commanding General ng Philippine Air Force. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Dating Speaker Martin Romualdez walang planong umalis ng bansa at haharapin ang reklamo sa Ombudsman. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
12: Ang balak na umalis ng bansa si dating House Speaker at kasalukuyang Leyte, 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez. Ayon sa kanyang tagpagsalita na si Attorney Elaine Atienza, nakahanda silang sagutin ang reklamong inihain sa Office of the Ombudsman kapag formal nang naisibis sa kanya ang kopya nito. Ito ang sagot ng kampo ng dating speaker sa lumalabas na pahiwatig na nagtatago o umiiwas ang mambabatas sa proseso ng batas. Gate ni Atienza, gaya ng ginawa ni Romualdez nung hinarap niya ang ICI, haharapin din niya ang Office of the Ombudsman. Narito ang pahayag ni Attorney Elaine Atienza.
13: We deny in the strongest possible way any insinuation that Representative Romualdez has attempted to evade the legal process. Uulitin po namin, kailanman ay hindi nagtago si Representative Romualdez. Hinarap niya ang ICI at haharapin niya ang Office of the Ombudsman. Siya po ay nasa bansa at mananatili sa bansa until such time that he will be able to clear his name.
12: Binigyan din ng legal counsel na mismo ang Office of the Ombudsman ang naglinaw na ang kasalukuyang hakbang ay nasa antas pa lamang ng preliminary investigation. Giit pa ng legal counsel na dapat magpatuloy ang proseso batay sa mga matitibay na ebidensya at hindi sa ingay ng mga akusasyon sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Philippine National Police may sinusundan ng lead hinggil sa nasa likod ng grenade attack sa Sheriff Aguac nitong Sabado. Narito ang ulat ni J. Mark Dagalang.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: May sinusundan ng lead ng Philippine National Police hinggil sa pagkakakilanlan ng salarin na nasa likod ng paghahagis ng granada sa barangay Mother Poblacion, Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur noon Sabado, Hulyo 18. Ayon kay PNP Acting Spokesman, Police Colonel Allen Rico, patuloy sila nakikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines para sa mabilis sa pagkakaaresto ng mga salarin na nagkukunti ng lima ang naitalang sugatan sa nabanggit insidente na kinabibilangan ng 2 tauan ng 2nd Scout Ranger Battalion ng Philippine Army at 3 sibilyan na batid na patungo sa nang isulan Sultan Kudarat ang mga sundalo na sakay ng military truck na hagisan sila ng granada ng dalawang hindi natukoy ng mga lalaki na sakay ng motorsiklo na sinabi ni Ko na aalamin pa ng mga otoridad kung bahagi ng isang grupo ang mga salarin at kung anong motibo sa pag-atake sakaling makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan at maaresto sa maayos ng kalagayan at iktas na ang mga biktima matapos magtamo ng shrapnel wounds. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Department of Public Works and Highways minamadali na ang konstruksyon ng Batino Bridge sa Calamba, Laguna. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang konstruksyon ng northbound interchange ramp ng Batino Bridge sa South Luzon Expressway sa Calamba City, Laguna upang maibsan ang matinding trapiko sa lugar. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, matagal nang ipinatutupad ng stop and go scheme sa naturang bahagi ng kalsada dahilan ng pag-ipon ng malalaking truck at iba pang mga sasakyan. Magpapatupad ang DPWH at lokal na pamahalaan ng magkatuwang na hakbang upang maresolba ang usapin sa right of way. Isinusulong din ni Dizon na isagawa ang proyekto sa pamamagitan ng public-private partnership upang mapabilis ang konstruksyon. Nuri naman ni Dizon ang plano para sa interchange kasama sina Calamba City Mayor Roseler Rizal at Laguna Representative Jariz Ann Hernandez Alcantara. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
18: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
17: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
19: Kasama po namin si Secretary Henry po.
20: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabit.
21: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan,
4: 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sexani, 172 na yung nakakabit.
17: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
21: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
1: Leslie Bukopo.
24: Leslie Bukopo.
1: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
24: Leslie Bukopo.
1: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
25: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay eksaktong 9:07 na po ng umaga. Ang araw po ay araw ng Martes at ang petsa po ay Hulyo 21, 2026. Inisip pa talaga ko ano yung 2026 sa Tagalog, no? Ako ha, binabantayan niyo ako. Anyway, kumusta po kayong lahat? Wala po kahapon sa programang ito at ay umupo saglit si ang ating batikang host, no, si Alian Corpus. Anyway, how is everybody doing today? Kumusta po kayo? Siyempre magandang ating araw pero may mga panahon na makulimlim. Pero sige ang kayod ng ating mga kababayan, no? The Filipino people is a resilient people, no? Talagang marami tayong pinagdadaan ng pagsusubok sa buhay. Pero lagi tayong nananalo kasi sanay na tayo sa mga pagsusubok sa tests of time, but we always emerge victorious. Anyway, ako'y sinabihan kanina na medyo hinay-hinay muna ako sa salitang English. Kasi ang ating special guest, ito na naman po, ang ating bisita ngayon, ang ating panauhin ngayon ay taga, he is with the Commission on the Filipino Language or Commission sa Wikang Filipino. Ipapasok na natin siya at aalamin natin sa kanya kung ano talaga ang ahensyang ito. Walang iba kung hindi si Roy Rene Kagalingan. Magandang umaga sa iyo, Roy.
26: Magandang umaga po, Ginoong Leslie, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig sa inyong programa.
25: Ayun, ikaw ay isang senior language researcher ng Komisyon sa Wikang Filipino. Tama ba, Ginoong Roy?
26: Tama po. At mula po ako sa ahensya na nangangalaga sa ating mga wika sa Pilipinas.
25: Ayun, alam mo, meron akong matalik na kaibigan dyan, si Virgilio Almario, otherwise known as Rio Alma. Tama ba?
26: Tama po. Siya rin po ang dati naming tagapangulo, national artist natin.
25: Yeah, and we are very proud to have somebody like him, no? So, pinapaabot natin sa kanya ngayon ang ating regards, no? At ang best wishes, kaibigan. Kasi po, a few years ago, can I call you Dr. Roy?
26: Ay, hindi pa po ako doctor.
25: Okay, okay. How do I call you?
26: RR.
25: RR, yun, RR. RR, kasi mga a few years ago, nagkaroon kami ng parang media forum na pinamumuno ni the late Carmen Guerrero Nakpil.
26: Si Kachitang.
25: Kachitang, no? She is a close family friend. In fact, dalawa dun sa anak niya si dating Secretary of Tourism, si Gemma Cruz Araneta. At ngayon, I think she was recently part of the NHCP, si Liza Guerrero Nakpil. No? Hindi ko alam kung nandun pa siya. So, dun ko nakilala si Rio Alma, si Virgilio Amalio, Almario. And meron pang isa eh, kamag-anak nila, si Guerrero Amadis.
26: Oh, the late Amadis Guerrero.
25: Yes, he recently passed away, no? So, rest in peace. Anyway, magpunta na tayo sa iyo, RR, no? Next month, buwan ng Agosto, tayo ipagdiriwang natin ang buwan ng wika.
26: Tama po.
25: Originally, ito yung linggo ng wika lang, tama ba?
26: Tama po.
25: Pero in-stretch na ito sa isang
26: buong buwan.
25: Oo. Ano po ang role ngayon ng KWF sa buwan ng Agosto? Sige.
26: Marami po tayong inihandang mga programa at proyekto para po sa buwan ng wika. Una po yung tema natin, wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Buong buwan po tayong busy sa pagtataguyod po ng mga programa at proyekto sa buong Pilipinas at para po ipaalala yung halaga ng Filipino sa panahon ng AI.
25: Ayun. Ayan. Pero, ang sa akin, RR, hindi ba parang kulang naman ng isang buwan? Kasi, sa ating mga, well, ang advantage natin sa ating bansa, kaya maraming nagpupunta dito mga dayuhan, kasi sila'y nagsasalita ng English, no? It is their second language. Tayo, it is also our second language. However, sa larangan ng negosyo, sa kalakalan, we use the English language, no? Pero nakikita ko, kunyari yung merong traffic sign na do not cross, nakalagay sa baba, bawal tumawid. Hindi ba nagkakaroon ng ganun? Dati wala pang ganun, di ba? Tama ba, RR?
26: Tama po, meron na tayong mga paunang mga tangka, no? Na, at saka ginagawa yung gobyerno para talaga isa Filipino yung mga traffic signs natin. Kasi kasama yun sa tinatawag nating linguistic landscape. Kailangan makita mo rin yung sarili mong wika sa sarili mong lugar.
25: Oo. Among the original, and I was doing a little background check, among the original members of the KWF, sila Jaime de Vera.
26: Tama.
25: Si Santiago Fonacher, si Casimiro Perfecto, si Felix Salas, Rodriguez. Si Filemon Soto, si Cecilio Lopez, at si Haji Buto. Yung Santiago Fonacher, isang obispo yun dun sa
26: Iglesia Filipina. Aglipayan Church. Nung namatay po si Isabelo de los Reyes, si Gregorio Aglipay, siya po ang pumalit bilang leader ng Aglipayan Church.
25: Pag ikay napunta sa Ilocos Norte, mayroong mahabang Fonacher Avenue dun. Siya yun.
26: Siya rin po ang nagsalin ng Noli sa Ilocano.
25: Tama. At si Haji Buto naman, naging senador natin.
26: Apo, unang Muslim na senador bago po yung maging republika. No, na, kaya, yung mga taong po yun, mga dakila, no, yung una pong director ng Institute of National Language, si Jaime de Vera, ay ano po, professor ng Espanyol sa UP.
25: Ang galing. Huh? Napakalapit nito, RR, sa aking puso. Kasi ang sarili kong lolo, yung tatay ng ating tatay, was very much involved in the Filipino language. Si Dr. Jorge Bocobo. Mm. He was very, very passionately for the Filipino language. In fact, when he was with the Commonwealth government of President Manuel L. Quezon, lagi niyang sinasabi, unahin natin ang wikang Tagalog, wikang Filipino. Ako'y magtatanong sa inyo, RR. Marami nagtatanong kasi nalaman nila ikaw ang aking panauhin ngayong umaga. Pakitanong po sa iyong bisita, ano pong kaibahan ng wikang Filipino sa wikang Tagalog? Kasi marami pa rin. Ako hindi ko masagot masyado. Paki-explain lang.
26: Ay, papalit po natin. Ano? Yung Tagalog, isa po sa mga malalaking wika natin sa Pilipinas na sinasalita ng mga taong Tagalog, ng mga pangkat na Tagalog. So, halimbawa, Tagalog mula sa Batangas, Tagalog sa Bataan, Tagalog sa Bulacan. Ito po yung pinagbatayang wika ng ating wikang pambansa. Bungad po ng 20th century at naging Filipino eventually. Pero Lumalayo rin yung kanyang identidad sa pagiging Tagalog, base language lamang ang Tagalog. At yung Filipino, ito po yung sinasalita na ng mga Cebuano, ng mga taga Batanes, ng mga taga Marawi. Pinapasok din nila yung paraan ng paggamit nila mula sa kanilang wika. At yun yung nagiging Filipino. Yung Filipino po ay multicultural na in nature. Yung Tagalog ay Tagalog areas, di ba?
25: So ayun.
26: Base language lang po yung Tagalog. Ang national language ay Filipino na based sa Tagalog pero nagbabago rin siya at nag-evolve. No? May evolution na nangyayari dahil nga ginagamit din ng mga ibang mga speakers ng katutubong wika sa Pilipinas.
25: Ayun. So, RR, kung gusto mo maging specific, kunyari nag-fill out ka ng form, nakalagay nationality, Filipino.
26: Mm-hmm.
25: Language, pwede mong ilagay Filipino din?
26: Pwede po.
25: Kasi marunong ka magsalita ng Cebuano, Ilonggo, Tagalog, pwede yon.
26: Pwede nga po, dapat kung language is Filipino, nagsasalita ako ng Ivatan din, ilagay ko yung Ivatan.
25: Pwede.
26: Ilagay ko yung Hiligaynon, nagsasalita ako niyan.
25: Pwede.
26: Naranao.
25: Yan. Pwede. Nagiging specific ka na sa iyong...
26: pinagmumulan din na wika rin.
25: Ayun. Ikaw ay isang expert sa salitang Filipino, no? And I understand there are merong mga 135 salitang Filipino. Iba-iba, no?
26: Apo.
25: And then, meron dyan mga endangered.
26: Yes,
25: I think
26: apo.
25: Mga a little under 30, tama ba?
26: Tama po.
25: Meron akong alam kasi, meron akong isang kaibigan, tiga Etiaga Isabela. Oh, alam mo na, asan tayo?
26: Ayan!
25: sabi ko sa kanya, tiga saan ka? Etiaga Isabela. Tapos sabi niya, alam mo Leslie, meron kami isang salita doon na gusto ko talagang ituro sa mga kabataan. Sabi ko, bakit? Tila nawawala na eh kasi yung mga matatanda, syempre namamatay na, hindi na na ituturo sa kabataan. Anong salita yun?
26: Yogad.
25: Mm-hmm. Ano yun? Kasi ang sabi sa akin, siguro exaggerated siya.
26: Mm-hmm.
25: Lumabas ka lang sa bayan ng Etiaga, hindi na nila alam ang salitang yun.
26: Yung tinatawag po natin na language endangerment, no? Nangyayari po talaga kasi meron din kasi talagang mga language na sinasalita ng mas nakararami at ini-impose nila yun sa mga grupo sa iba't ibang lugar.
25: Oo.
26: Kaya ang nangyayari, madalas sa bahay na lamang sinasalita o sa select na community, kaya nabibigyan ng privilege yung wika na mas malaki. Kaya naisasantabe, no? Napupush aside yung language at eventually nakakalimutan na gamitin, nagkakaroon din po ng pagkamatay yung wika.
25: Yes.
26: Pagka hindi na ginagamit, no? Nawawala yung tinatawag nating intergenerational transfer o yung pagpapasa ng karunungan sa paggamit ng wika. Na ayaw natin nangyayari kasi bawat wika po, pag may namamatay din na history,
25: tama,
26: kultura.
25: Tama.
26: Diba? At pag nawala ng magsasalita, namamatay yung wika.
25: Doon sa inyong RR, sa KWF, which is under the Office of the President, and I know our First Lady is very particular about this, no? Ano pong ginagawa tungkol sa kanyang mga ganyang endangered language, katulad ng yogad? Meron ba kayong programa na itinuturo?
26: Meron po kami tinatawag na bahay wika. So, it is a language nest. Yung mga bata, bago po sila pumasok sa kinder,
25: yes,
26: ay papasok muna. Para siyang language preschool.
25: Ah, okay.
26: Papasok
25: okay
26: muna sila doon. May mga elder sila na magtuturo paano gamitin yung wika nila.
25: Napakaganda.
26: Nagawa na po namin ito sa ilang lugar sa Pilipinas, pangunahin sa mga Aita.
25: Yes.
26: Language, kasi sila rin po yung endangered, yung mga Aita. Madalas sasabihin, magkapampangan ka, magsalita ka ng Tagalog, magsalita ka ng ibang wika ng Hiligaynon. Kaya nakakalimutan at hindi na nila nagagamit yung mga wika nila. Kaya yung pangunahin po namin, meron kami sa Bataan para
25: yes
26: sa mga Aita Magbukon.
25: Yes.
26: Meron din po para sa Negros, para yes sa mga Aita rin po natin doon, sa mga Alta.
25: Oo.
26: No? Kaya yun po yung atin pong intervention, ano, para sa kanila na makita nila, magkaroon sila ng kumpiyansa na gamitin, lalo na sa mga bata,
25: yes,
26: no, na papasok ako sa eskwelahan para salitain yung mga wika ng mga ninuno ko at hindi ko makalimutan yun.
25: Diba? Oh, doon sa amin, RR, sa Cagayan naman, yung mga Agta, yung mga indigenous people, no, parang nawawala na rin yung salita nila kasi sila lang ang nagsasalita noon. Eh. Yung mga ibang tiga doon, hindi nila alam ang sinasabi. So, dapat turuan din. Tapos, again, meron akong tatanong sa iyo, RR. Yung bang salitang sa kabataan ngayon, no? Importante talaga kasi dapat yung salitang, yung pure na salitang Tagalog.
26: Mm-hmm.
25: Marami sa atin, at ako'y isang guilty individual about, Taglish na ang sinasalita.
26: Mm-hmm.
25: Yung ba'y accepted ng KWF ang salitang Taglish, may halo ng English?
26: Sa wika naman kasi, hindi natin dapat pinagbabawal, ano? Talagang nandun nga yung pagiging buhay ng wika.
25: Yes.
26: Na papasok yung impluensya ng English, Korean, ng ibang mga impluensya. Basta malay tayo na ito yung tinataguyod nating wika natin na Filipino.
25: Yes.
26: Wala pong problema sa pagpasok at sa usapin naman ito ng informal na mga pag-uusap, talagang normal na mag-taglish, di ba? Normal na ganito yung pagsasalita.
25: Yung street language, meron ganyan eh.
26: Yun nga, nandun po yung pagkabuhay ng wika natin, yung energy, yung dinamismo ng wika sa paggamit sa kalye, paggamit sa mga usapan saan-saan, di ba?
25: Yes, yes.
26: Pero pagka usapin po ng formal writing, doon may mga convention.

0: pananalita sa kanila yon. So it's also isang entry sa inyong opo, KWF, no?
1: Kasama po yun sa pagiging buhay ng wika natin.
0: So walang condemnation na, wala huy, po, hindi kayo pwede magsalitang ganyan kasi hindi Filipino yan.
1: Encourage na. Sasabihin nga po natin, isa yung bahagi ng pagiging Filipino. Oo. Ng paggamit ng Filipino, yung paggamit nila ng wika.
0: Diba? Oo, tama. Napansin ko ito. Ito, may konting kwento ko. Ako'y napadpad sa city ng Vigan for 5 years na doon ako. One day, nagkaroon ako ng parang gathering. Merong mga senior citizen. Nagsasalita sila ng Ilocano. And may mga Spanish words na yung mga... Maya-maya, merong isang lalaki nagsalita ng salitang ensegida. So, tumayo ako. Sabi ko, Manong, mawalang galang na po. Ano po yung sinabi niyo? Ensegida. Oo, ensegida. Bakit? Nakuy, ang tagal ko nang narinig last time yung salitang yan, nung buhay pa yung aking lolo at lola. Nung inuutusan ng lola ko, ang lolo ko, ensegida, with exclamation po, it's a command na right away, ngayon din.
1: Okay. Kumbaga, vamos.
0: Kumbaga sa Senado, forthwith. So, sabi niya, oo, kasi kami mga matatanda, meron pa rin kami mga salitang Kastila. So, again, ito yung maganda sa ating salita. Na although may mixture ng foreign influences, mini-maintain natin yung sariling atin. Tama ba, RR?
1: Yung wikang Espanyol, mahalaga rin na ngayon kasi, no, tama, Sir Leslie, inalis na sa educational system, sa college, yung pagtuturo ng Espanyol. Maganda rin matutuhan kasi marami tayong mamabalikan sa mga sarili natin. Tama. Maraming records na nakasulat sa Espanyol. Tama. Kung scholar ka, kung historian ka, pwede mong balikan. Kaya may inam din mag-aral ng Espanyol. Ano?
0: Tama.
1: Yun nga po yung ina-advise ng professor ko rin po na, at chief po at head po, chairman po ng National Historical Commission, si Dr. Ricky Jose.
0: Yes.
1: Na sabi niya, maganda talaga na mag-aral kayo ng Espanyol kung gusto ninyong balikan yung kasaysayan natin. Kasi ang daming documents. At kahit sa language natin, sa, tambawa, sa iba't ibang mga wika natin, halimbawa nga Ilocano or Filipino, Tagalog, ay marami po mga Spanish words din po doon sa ating lexicon, di ba? Mesa pa lang, mesa, cubiertos, baso, tenedor, kutsara, di ba? Nandun talaga sa wika rin natin. No? Nandiyan, kung gusto mo mag-aral, mapapayaman pa nun yung kaalaman mo rin sa Espanyol at sa Filipino, madadagdagan din.
0: Tama. Nabanggit mo yung mga salitang ganyan. Yung panahon ng lola ko, may tokador siya.
1: Tokador? Espanyol?
0: Ako, tatatingin mo sa akin, ano yung tokador sa Tagalog, sa Filipino? Hindi ko alam. Parang, di ba? Tapos yung gafas, tulad ng suot natin. Gafas.
1: Antipara.
0: Ready? Antipara, biro mo. Tapos yung, yung kotse, naging kotse, di ba? Naging auto. Naging...
1: O, yung bus. Kasi galing yun sa autobus na sa Espanyol, autobus, no?
0: Oo nga.
1: Talagang ano yan, masaya matuto ng mga wika, no? Parang huwag tayong magpakulong na dapat ito lang. Papayamanin yung alam mo nung mga alam mo ring ibang wika. Tama. At ganoon din po sa indigenous languages, magandang matuto ng mga indigenous
0: languages. RR, hindi ba nagtatampo ang mga ibang region katulad ng mga Cebuano, mga Bicolano, na bakit pag sinabing Filipino, Tagalog? Hindi ba sila, hindi ba nagkaroon ng panahon na sinasabi ng mga Cebuano, hindi dapat kami, anong masasabi mo
1: dyan? Dati na rin po yan nangyari sa kasaysayan natin na hinabla kami, no? Kinasuhan kami nung yung Institute of National Language dahil daw ang sinusulong naming Filipino ay Tagalog lang.
0: Tama.
1: 60s-70s po ito, ha?
0: Oo.
1: At umabot ng Supreme Court, no? Kaya nagkaroon tayo ng mga adjustment at pagsusulong, pagre-reframe. Kaya nga naging mas inclusive yung pag-develop ng national language natin na hindi na lamang Tagalog. Ang messaging na ito ay mag-e-evolve dahil sa tulong din ng mga iba pang mga wika natin sa Pilipinas.
0: Ayun.
1: Kasama po yung Cebuano dyan, kasama yung Hiligaynon, kasama yung Ilocano. Kaya ang lagi po namin sinasabi, hindi po natin dapat pinagbabangga yung national language na Filipino at mga katutubong wika. Dahil magkakamag-anak po yan, eh.
0: Tama.
1: No, hindi tayo, yung languages natin magkakamag-anak. No? So, hindi tayo dapat nagkakaroon ng hidwaan.
0: Yes.
1: No? Gusto natin, kasi kasama to sa ano, eh, no? Pagsusulong ng bayan, ano, ng nationhood, ng nakaraan natin, ng colonial past natin. Kailangan nating pagalingin pa yon lalo yung mga sugat ng nakaraan na hidwaan, di ba? Yung mga factionalismo, yung mga regions-regions, ito kami, pamipamilya, ganyan.

0: ang gusto natin talaga magkakasama.
1: Yes.
0: At lagi sinasabi po kahit sa language, lalo na sa language,
1: yes,
0: archipelago po tayo ng languages na magkakaugnay.
1: Tama.
0: No? Magkakamag-anak.
1: Nabanggit mo evolution ng mga salita. Napansin ko, pag ako yung nagbabasa ng mga lumang libro, tila ang katulad ng dati ang tawag sa Makati, ang spelling M-A-C-A-T-I. Mm. Ngayon naging K na.
0: Opo.
1: Ano mo sasabi mo dyan? Maraming words eh. Naging from C, naging K na.
0: Halimbawa po ng mga reform na ganito, pamana pa to ni Rizal sa atin.
1: Tama.
0: Si Rizal, no, nasa dapitan siya, sinulat niya ang pag-aaral sa Tagalog,
1: yes,
0: sa wikang Tagalog. Kasama sa mga reform niya doon ay yung pagpasok halimbawa ng K, paggamit ng mga ibang mga titik,
1: yes,
0: yung limang vowels, ganyan. So, pamana rin to sa atin,
1: wow,
0: ni Rizal at ng mga nauna sa atin. Ano po yun, ano? Yung reform na yun sa orthography ay pag-angkin. Kasi po yung C na ginagamit noon ay sa Spanish orthography po yan.
1: Yes.
0: Nung may sound talaga tayo na K, kaya tinatapatan natin ng letter K.
1: Ayun.
0: So, mga katulad nga ni Lope K. Santos, kaya K.
1: Ayun. Oo nga.
0: Originally po siya Lope Canseco Santos kasi yun.
1: Ah, C, C yun.
0: Na orthography na spelling sa C. Pinalitan niya ng K.
1: Ayun.
0: Kasi nga gusto niya sabihin, ina-adapt ko yung reform na galing kay Rizal at yung sinusulong namin.
1: Sa pangalan talaga, oo, pinalitan.
0: So, kaya sumikat siya Lope K. Santos.
1: Oo.
0: Dapat yung Lope si Santos talaga yun.
1: Oo nga. Pero ito, may mga salitang enye na Kastila, nilalagay nila natin Y.
0: Ah,
1: diba?
0: Yes,
1: tapos
0: ako,
1: yung elye,
0: double L, kalye, diba? Kalye yun sa Espanyol na
1: tama.
0: C-A-L-L-E.
1: Oo, nilagay nila natin ang Y.
0: Mm-hmm.
1: So, yan talagang evolution din.
0: Kasama
1: yan.
0: Kasama rin po yun, no? Yung pagtapat na nga ng Y sa double L. Pero sa enye, kasama rin po yun sa alphabet natin. Kaya maaari pong gamitin. Maaaring gamitin yung enye.
1: Napaka-interesting talaga. So, ang ating buwan ng wikang Filipino ay buwan ng Agosto. Dapat pala i-extend natin kasi napaka-importante talaga. Napansin ko kasi sa mga kabataan natin ngayon, iba na talaga yung salita nila.
0: Mm-hmm.
1: Nagbabago, it evolves, no? So, ako nga, tulad lang sabi ko, I'm guilty of it. Hindi na ako pwede, hindi ko na kayang magsalita ng pure Filipino or pure Tagalog. Meron ng influence nung mga nag-influensya sa akin. So, pero it's important. Bago ka kasi talaga magsalita ng sarili mong wika, mahalin mo dapat muna ang inyong history, ng inyong culture, dun mo ma-appreciate. Ano pang gusto mong sabihin sa atin, RR?
0: Ayan, lalo na po sa mga kabataan, sila talaga yung pag-asa ng wika natin. Kaya dapat talaga hayaan natin sila maging malikhain sa sarili nilang paraan ng paggamit ng wika. Matuto tayo mula sa kanila at sila rin yung magdadala sa wika natin kung sila na yung mga magiging professional. Layunin kasi natin talaga sa wika natin, maging ganap pa yung intellectualization po nito,
1: yes,
0: na magamit siya sa iba't ibang fields, domains, production,
1: yes,
0: ng knowledge. No?
1: Yes, yes.
0: Kaya sila rin po, yung aasahan natin na gagawin yun, ano, na ipapamana natin sa kanila,
1: yes,
0: yung pagpapatuloy sa wika na to. At yung buwan ng wika ay isang paraan po doon, no, para maipagdiwang natin at mapag-isipan, gumawa pa tayo ng mga hakbang para hindi lang pang isang buwan yung,
1: yes,
0: wika. No?
1: Yes.
0: At gaya nga po ng mga emerging technology katulad ng, o nandito na teknolohiya katulad ng AI, kailangan isipin po natin yung puwang ng Filipino doon at ituring yung AI bilang kasangkapan lamang, no, hindi siya yung dapat tayo umasa at siya na yung mag-iisip para sa atin. Tayo pa rin po yun,
1: oo,
0: ang gagamit. Gamit ang Filipino.
1: Ayun.
0: Para matulungan din yung mga kapwa natin, ano, kapwa Filipino sa produksyon ng karunungan, sa pagsasaliksik, sa pagpapabuti pa ng buhay ng mga Filipino gamit yung wika natin. Kaya, sama po kayo sa pagdiriwang natin ng buwan ng wika.
1: We're excited kasi nga, pero dapat yata sabihin natin sa ating mga senador sa buwan ng Agosto, magsalita muna sila ng Pilipino.
0: Pwede po, no?
1: Mga debate nila.
0: Sa impeachment, medyo naririnig-rinig din po natin.
1: Kasi nga, importante kasi, syempre, hindi lang naman ang audience ng Senado, mga Inglesero, no? Marami dyan talagang mga, the common man, kung sinasabi, yung mga masa, no? At mga Pilipino talaga, mga Tagalog. Pero syempre, merong mga ibang mga guest doon. Minsan nagsasalita sila ng Bicolano, nagsasalita ng Cebuano, nagsasalita ng Ilonggo. And it's good. Kasi nga, language should never divide. It should always unite. Diba?
0: Tama.
1: So, importante talaga na although iba-iba tayong region, at the end of the day, meron tayong isang salita na Filipino. Kaya, importante po yun. Doon ba sa ibang mga universidad sa ibang bansa, RR, meron, I'm sure, yung mga pwede mong pag-aralan ng Filipino ang Tagalog.
0: Opo.
1: Marami, no?
0: Opo. Halimbawa po, sa Russia, meron nag-aaral sa atin. Sa Beijing,
1: yes.
0: Meron.
1: Yes.
0: Meron din sa Hawaii.
1: Mm-mm.
0: Meron sa Berkeley, sa California.
1: Yes.
0: No, talagang meron po mga universidad talaga na sa Japan, no? Meron po sa Osaka University.
1: Yes.
0: Yung binabati ko si Professor Masanao Owen, ang awardee po namin yan. Nagtuturo ng Filipino.
1: Ayun.
0: Sa mga Hapon doon.
1: Tama.
0: No? Kaya talagang matuturing naman din natin na isang wika na rin ang daigdig yung Filipino.
1: Tama.
0: Kasi yung isang reality po, Sir Leslie, daming Filipino sa buong mundo eh.
1: Oo.
0: Sinasalita ang Filipino at mga katutubong wika nila, 'di ba? Kasama diyan Ilocano, Cebuano at iba pa.
1: Oo.
0: Kaya lagana po yung mga wika na rin natin.
1: At saka nabanggit mo 'yun, pag pumunta ka sa Hawaii, karamihan ng Pilipino doon Ilocano.
0: Ilocano.
1: Kaya nagsasalita ng Ilocano, pero iba na yung tono, may Hawaiian and
0: meron
1: ng
0: flavor,
1: Hawaiian flavor.
0: Kaya,
1: katulad ng mga ako alam ko kung ang isang Ilocano ay taga-Vigan.
0: Mm-hmm.
1: Meron silang ibang punto.
0: Sabi po nila, halimbawa yung tunog na yung when, iba yung may when na iba.
1: Yes.
0: Kaya nagkakaiba raw.
1: Yes, yes. Tama ka. Malalaman ko eh, tika vegan ito. And pag tinatanong mo, vegan ka, oo, paano mo? Yung Ilocano, nakikita ko, napapansin. Anyway, magbe-break tayo with RR, no? Meron tayong mga iba pang tatanungin sa kanya. Thank you.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
4: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
2: Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
5: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
6: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Leslie Bocobo.
17: Leslie Bocobo.
16: Live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live. Ang oras po ay 9:39 na po ng umaga with my special guest si Roy Rene Kagalingan. Napakagaling po nito. At aalamin natin ang iba-iba pang mga proyekto dun sa kanyang ahensya, no? Yung Commission, well, sa English, Commission on the Filipino Language. Sa Tagalog, Commission sa Wikang Pilipino. RR, meron na nagtanong. Pakitanong po, hindi po ba mali ang pangalan ng kanyang ahensya? Dapat Commission sa Wikang Pilipino, hindi Filipino. Paki-explain po. Sige po.
0: Kung pagbabatayan din natin yung 1987 na constitution natin, yes, Doon po nagkaroon ng malakas na asersyon na ang tawag na sa ating wikang pambansa ay Filipino na F.
1: Yun. No?
0: At gusto po nating ihiwalay yung identidad na yun na Filipino na F doon sa Filipino na P,
1: yes,
0: na Tagalog, nakalin sa Tagalog masyado.
1: Oo.
0: Kasi nga, di ba, yung Tagalog, wala nga letter F.
1: Tama.
0: Eh, ang gusto po nating assertion, ang Filipino, wika ng lahat ng mga Filipino. No? Hindi lang ng mga Tagalog. Kaya, pagyakap din yun sa identity natin na multicultural.
1: Ayan ha, sinagot ka na, TL ha. Pero dati, alam ko, RR, pag sinabing, katulad ngayon, Filipinas, mga Kastila, tinatawag natin basta, Filipinas. Pero, dati, Islas yun. Islas Filipinas. Tapos, naging, pag sinabing Philip, are you tatanungin mo sa isang dayuhan, are you married to a Filipina? Di ba? Mm-hmm. May mga ganun, no? So, medyo confusing pa, but in the end, alam naman natin ang totoong meaning nun, no?
0: Tama.
1: So, ayan ha, sinagot na tayo, ha? Hindi po mali ang komisyon sa wikang Filipino kasi it encompasses the other languages, the other dialects. Kung anong gusto mong sabihin, Tagalog language, Ilocano, Ibanag, Bicolano, Ilonggo. Tama po yung komisyon sa wikang Filipino. So anyway, we'll take a short merong report, no, RR, yung it's a live report galing kay kanino ito? Okay, kay Mara Grezula ng Radyo Pilipinas Lucena, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pang-uunahan na ang programang Bawat Bayan Barangay Makikinabang sa Lucena City.
12: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
17: Yes, pinag-uunahan nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong paggawad ng Certificate of Entitlement sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 436 of 2003 dito sa Lucena Convention Center sa Lucena City Government Complex, Barangay Kanlurang Mayaw. Itong programa ay may temang patiyakan sa paninirahan, kaunlaran ng pamilyang Pilipino kung saan tatanggap ng Certificate of Entitlement ang isang daang empleyado ng pamahalaang lungsod ng Lucena na kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay Ma'am Miled Ibias, ang hepe ng Office of the City Urban Poor Affairs, ang kabuuang 264 na empleyado ng lokal na pamahalaan ang makikinabang sa 4 na ektaryang lupain na inilaan sa ilalim ng naturang proklamasyon. Samantala, pangungunahan din ng ating Pangulo itong programang Bawat Bayan, Bawat Barangay Makikinabang dito pa rin sa Lucena City Government Complex. Bahagi ng programa ang orientasyon para sa presidential scholars sa ilalim ito ng Office of the Executive Secretary. Tatanggap ng 20,000 pesos ang bawat scholar. Ayon sa pamahalaang lungsod, 165 na estudyante mula sa 33 barangay ang napiling benepisyaryo kung saan 5 scholar ang pinili sa bawat barangay. Ang mga benepisyaryo ay tawang mga lusinahin na nag-aaral sa mga pribadong universidad at kolehiyo. At ang scholarship fund ay magbubula sa 100,000 pesos na inilaan mula sa 200,000 pesos na pondo na itinagkaloob sa bawat barangay ng Lucena sa ilalim ito ng programang Bawat Bayan, Barangay Makikinabang. Tapos isa rin sa mga iahatid na programa ng ating Pangulo dito sa Lucena ang Bigay Bigas sa Masa, kung saan target na makinabang ang mahigit 52,400 na benepisyaryo. So unang tranche ang gagawin ngayong araw na to, kung saan 4,000 vulnerable at indigent families sa Lucena City ang tatanggap ng 6 sakong bigas na may 10 kilong naman ng bigas. At layunin ng programang Bawat Bayan Makikinabang na direktang maihatid ng ating Pangulo sa mga lokal na pamahalaan at sa mga mamamayan ang mga serbisyo, programa at tulong ng pamahalaan upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran at matugunan ang pangangailangan ng mga komunidad. So, kadarating lang ng ating Pangulo dito sa Lucena City Government Complex, dito sa Convention Center ng Lucena City, at inaasahan natin na maya-maya lang ay maririnig natin ng ating mga lusinahin ang mensahe ng ating Pangulo. Mula rito sa Lucena City para sa Bagong Pilipinas, ito si Maring Quezada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
12: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Maraming salamat, Mara Grezula ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City, sa isang programa uli ng ating mahal na Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Magbalik tayo sa ating panauin, si RR, nakalimutan ko agad ang apelido, Kagalingan, kasi napakagaling itong ating panauin. RR, yung programa sa Agosto, this will involve yung mga ibang ahensya ng gobyerno, para bang dapat Filipino only. Ganun ba yun? May ganun ba?
0: Maganda po na magkaroon tayo ng ganung ano no mindset na gamitin natin yung Filipino ngayong Agosto.
1: Oo.
0: Lalo na sa iba't ibang mga ahensya natin kasi mahalaga talaga makita ng mga kababayan natin na ginagamit yung Filipino, no?
1: Oo.
0: Sana hindi lang sa Agosto.
1: Oo.
0: No, para makita talaga na maihahatid natin yung serbisyo sa wikang mauunawaan ng mga kababayan natin. Sana po beyond August, no, yung paggamit ng Filipino.
1: Oo, kasi pagdating ng bare months, tinutugtog na yung
0: mga kanta na Pampasko ba?
1: Dapat Tagalog din. Tama, Filipino din yung mga tama. Christmas carols. No? Kasi importante yun eh. Imbes na magpakita ng mga mall, magpakita ng mga bahay kubo. Kasi tama. Pag naisip, nakita mo yung bahay kubo, salitang Filipino kaagad ang pumapasok. Hindi naman pwedeng bagayan ng dayuhang salita yun, di ba? Dapat Filipino talaga. Yung chairwoman nyo, RRC Attorney Marites Barrios Taran, di ba? Or Taran, tama ba?
0: Taran po.
1: Taran, and then si Dr. Benjamin Mendillo, no? Siya ay isa sa mga commissioner, and then Dr. Carmelita Abdulrahman. Siya ang mabuting ina ni Marisol Abdulrahman, tama ba? So, napakaganda, meron kang talagang mga experts, no? Sa mga language. Pero ikaw mismo, sabi mo, ikaw ay tubong Pasig.
0: Opo.
1: Wala, hindi ka nagsasalita ng ibang salita.
0: Hindi po. Ayun nga po. Talagang Tagalog, kaya nag-aaral din ng konting ano Espanyol para matuto rin talaga.
1: Tama yun.
0: Ibang wika. Yun po.
1: Anyway, I have 3 minutes and then we would like to invite you again, RR, next month, no, sa programang ito. Pero ang panawagan natin sana ma-stretch pa ito more than just 1 month. Sino mo, katulad ko, hindi ko talaga makapagsalita ng pure na Filipino, no. Yun ang influensya ko, lumaki na ako sa ibang ano setting, pero napakaganda, balikan talaga natin yung mga languages, yung Filipino, at hindi lang naman Tagalog, may Cebuano, may Bicolano, merong Ilocano, may Ibanag, may Itawes, at yung kanina binanggit natin sa bayan ng Etchage, Isabela, yung Logad. RR, sige. Anong
0: po,
1: panawagan po mo? Sige, sige.
0: Kaya po nang sabi nyo, huwag po tayo mag-alala sa hindi kailangan ng purong pagsasalita ng Filipino. Basta gamitin natin ano yung wika natin sa araw-araw.
1: Yes.
0: At hanggang maging natural, wala ang problema po doon. Wala naman pong puro na wika. Lahat po ng wika na bubuhay rin sa panghihiram sa ibang wika. Kaya
1: yes.
0: Sa mga kababayan po natin, sa darating po na buwan ng wika, ang tema po natin, wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Bisita lang po kayo sa amin pong Facebook page, Komisyon sa Wikang Filipino, sa amin pong website. At pakipag-ugnayan lang po kung nais po ninyong magkaroon ng pagdiriwang ng buwan ng wika at humingi po ng tulong sa amin o payo kung paano yung pagdiriwang ito. Magbensahe lang po kayo, magpadala lang po kayo ng email sa amin. Kaya kita-kits po tayo sa Agosto sa pagdiriwang natin ng buwan ng wikang pambansa.
1: Maraming salamat sa iyo, Roy Rene Kagalingan. Napakagaling. Siya ang eksperto sa mga salitang Filipino, iba-iba yan, 135, no? At
0: may plus to pa nga po eh, magkakaroon na po ng mga wika natin na na-discover natin na hiwalay sa isang wika sa norte, yan.
1: Wow.
0: Ang Linias at Kenachakran.
1: Oh, kita mo, alamin natin province. Yan pagbalik mo, ha. So okay. Siya ay taga-komisyon sa wikang Filipino. Maraming salamat sa iyo.
0: Salamat.
1: I will call you Dr. Kagalingan. So, salamat po. Magpunta naman tayo kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas Lawag, Whole of Government Society Approach, patunay na pagtutulungan ng lahat versus illegal recruitment and trafficking, kay ASEC Legazpi.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Hindi lang whole of government approach ang umiiral, kundi whole of government society approach, dahil kasama ng Department of Migrant Workers ang mga ibang ahensya ng pamahalaan, non-government organizations, faith-based organization at ibang mga grupo. Ito ang sinabi ng Assistant Secretary Venecio Legazpi sa eksklusibong panayam ng Radyo Pilipinas Lawag matapos ang MOA signing upang isulong ang anti-illegal recruitment and trafficking in person campaign. Sinabi ni Legazpi na kailangan ang pagtutulungan ng lahat ng sektor upang mapagtagumpayan ang iisang layunin na protektahan ang mga manggagawang Pilipino na gusto lamang maiyangat sa hirap ang kanikanilang pamilya. Inamin ni ASEC Legazpi na maraming mga recruitment agency ang isinarap pera ng DMW dahil sa pagsasagawa nila ng illegal recruitment. Gayon din ang mga nagsasagawa ng umano'y recruitment sa social media at marami na ang kinasuhan dahil sa naturang kampanya ng pamahalaan. Ito ay suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na national crackdown sa illegal recruitment at human trafficking sa pamamagitan ng mga operasyon ng DMW. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Magpunta naman tayo kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas, Ago, La Union. 113 mga benepisyaryo sa Balawan, La Union tumanggap na ng uplift assistance. Albert?
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Umabot sa 113 kwalipikadong benepisyaryo sa bayan ng Balawan, La Union ang tumanggap ng ayuda sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transportation o Uplift Assistance, isang whole of government initiative ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim ng programa, pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng cash assistance sa pamamagitan ng assistance to Individuals in Crisis Situation o AX. Pinangunahan ni DSWD Field Office 1 Regional Director Marie Angela Gopalan ang payout na bahagi ng sabayang nationwide rollout ng uplift assistance. Ibinahagi ni Gopalan na may tatlong grupo ng mga benepisyaryo ang programa. Ang Group 1 na binubuo ng mga benepisyaryo ng 4 piece at walang gutong program ay makatatanggap ng one-time na 2,000 piso. Ang Group 2 na binubuo ng mga mahihirap at near-poor na pamilyang natukoy sa pamamagitan ng CBMS at ang Group 3 na binubuo ng mga low-income workers na matutukoy sa pamamagitan ng SSS. Ang Group 2 at Group 3 ay makatatanggap ng 2,000 piso kada buwan hanggang Disyembre alinsunod sa umiiral na alituntunin ng programa. Dagdag ni Gopalan na isinasailalim pa rin sa validation ang mga benepisyaryo upang matiyak na kwalipikado silang makatatanggap ng ayuda. Hinikayat din niya ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon tungkol sa uplift assistance mula sa mga opisyal na plataforma ng DSWD. Nagpasalamat naman ang mga tumanggap ng uplift assistance sa pamahalaan at DSWD dahil malaking tulong nila ang ayuda upang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan at pang-araw-araw na gastusin. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Albert Kawile ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo. Magpunta naman tayo kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan. Higit 2,000 mga residente ng Bolinao, Pangasinan, tatanggap na ng tulong pinansyal sa ilalim ng Uplift Program. Ricky!
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Mahigit 2,000 kwalipikadong residente ng Bolinao, Pangasinan ang nakatakdang makatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ngayong Martes, 21 ng Hulyo, 2026. Batay sa datos ng DSWD Field Office 1 Ilocos Region, kabuang 2,135 na benepisyaryo ang tatanggap ng tig 2,000 pesos na ayuda na katumbas ng kabuang pondong 4.27 milyong piso para sa bayan. Bahagi ang uplift program ng mga hakbang ng pamahalaan upang maglaan ng suporta sa mga kwalipikadong pamilya at may mababang kita habang nararanasan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at iba pang pangunahing pangangailangan. Alinsunod ang pamamahagi ng ayuda sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Bolinao ay isa sa tatlong lugar sa Pangasinan na nakatakdang pagdausan ng pamamahagi ng uplift assistance ngayong araw. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Ricky Kasipit. Ako'y magpapaalam na at nandito na si Kakiko Flores. Pag ito'y dumadating, ako'y ninenervyos kasi ito ang aking mga inspirasyon. Hindi raw totoo yun, pero totoo yun. Salamat sa technical team, si Jomari Refarial, si Rolly Bumatayo, si Alvin Pelgone, si Mary Ann Milios, at ang executive producer, si Christopher Tirambulo at si Tess Ramirez. So, maraming salamat po, and I'll see you tomorrow. God bless everyone.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 9:56.
23: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. 7 milyong pamilya sa buong bansa naabot na ng libreng pamamahagi ng bigas ng pamahalaan ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Mula sa Malacanang may balita si Alvin Baltazar.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Nasa may 7 milyong pamilyang Pilipino na ang nabenepisyo ng tuloy-tuloy na inisyatiba ng gobyerno na makatanggap ng libreng bigas. Ito ayon kay Executive Secretary Ralph Recto sa gitna ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin aabot ang naturang programa ng gobyerno sa lahat ng tao. Sinabi ni Recto na mahigpit ang bilin ng punong ekutibo na tiyaking walang Pilipino ang magugutom, lalo na ang mga nangangailangan at patuloy na makikinabang sa mga programa ng pamahalaan. Dagdag ni Recto na kasama din sa programa pagbili ng bigas mula sa mga lokal na magsasaka. Sa pamamagitan na niya ng pagbili ng palay mula sa mga magsasaka ay magpapatibay ito sa doble benepisyo ng programang itinataguyod ng administrasyon na regular na alokasyon ng 10 kilong bigas sa pamamagitan ng Bagong Pilipinas Rice Program. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Senador J.V. Ejercito kinondena ang panibagong pangaharas ng Chinese Coast Guard sa Philippine Navy. May balita tungkol dyan si Nympha Asuncion.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Mariing kinondena ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito ang panibagong physical aggression ng China Coast Guard laban sa mga tauhan ng Philippine Navy na nakaduty sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Binigyang diin ni Ejercito na nasa loob ng karagatan ng Pilipinas ang mga sundalo at maayos na ginagampanan ang kanilang tungkulin ng hampasin sila ng wooden pole ng mga tauhan ng China Coast Guard. Sinabi ng senador na tila doble kayod na ang China Coast Guard sa pangaharas at pananakot sa Pilipinas. Binanggit ng senador na hindi na lang sa aktual na insidente sa dagat ito ginagawa ngayon, kundi maging sa pagpapakalat ng mga AI-generated propaganda na tila lalo paanyang tumitindi kasunod ng paggunita sa anibersaryo ng 2016 arbitral ruling noong nakaraang linggo. Iginit Ehersito ng paggamit ng dahas ay hindi makakapagpawalang bisa sa umiiral na international law kaugnay ng West Philippine Sea. Nanawagan din ng mamabata sa Department of Foreign Affairs o DFA na agad na dalhin ang insidente sa international community at gamitin ang lahat ng diplomatiko at legal na hakbang para mapanagot ang China sa patuloy nitong paglabak sa international law. Nagpahayag din ng senador ng suporta sa Department of National Defense sa pagbibigay ng kinakailangang tulong sa Philippine Navy lalo na sa mga nasugatang tauhan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Minority Leader pinuri si Prosecutor Shell Jocno sa husay nito na nagpanalo sa oral argument sa impeachment court. Diin ito tuloy ang katotohanan at pananagutan. Ang detalya sa balita ni Melanie Valdos Reyes.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Purihin ni mamamayang Liberal Party Leader Representative Leila De Lima ang kapwa niya mambabatas at prosecutor na si Akbayan Party Leader Representative Shell Jocno matapos nitong pamunuan ang tagumpay ng House Prosecution Panel sa oral argument sa Senate impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos aprubahan ng impeachment court ang dalawang motion ng prosecution panel na maglabas ng subpoena para sa mga tax records, anti-money laundering council reports at bank records ni VP Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio at kanilang mga negosyo batay sa ilang itinakdang limitasyon. Ayon kay Dilima, saludo siya kay Jokno sa mahusay at malinaw na pagpapaliwanag sa paninindigan ng House Prosecution na hindi dapat hadlangan ang paglabas ng napakahalagang ebidensya ukol sa totoong yaman ni VP Sara. Mensahe pa ng mambabata sa publiko, abangan ang susunod pang mga araw ng paglilitis dahil tuloy-tuloy ang proseso ng katotohanan at pananagutan. Narito ang bahayag ni Congressman Leila De Lima.
5: Give credit to Congchel Jokno for the clarity and the sterling soundness of his arguments. Napakalinaw niya po na mag-argue, mag-point ng mga nasa batas, na point ng mga nasa facts, yung mga nandun sa articles of impeachment.
29: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa iba pang balita, Department of Public Works and Highways at Department of Environment and Natural Resources sinulatan ng pamahalang lungsod ng Marikina para magtulungan na protektahan ang mga puno na maapektuhan ng pagpapatupad ng Marcos Highway St. Mary Avenue Bridge Project o Bridge 1. May balita si DK Zarate.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nananawagan si Marikina City Mayor Mancho Doro sa Department of Public Works and Highways at Department of Environment and Natural Resources na may pagtulungan sa lokal na pamahalaan upang maprotekta ng mga punong maaaring maapektuhan ng pagpapatupad ng Marcos Highway St. Mary Avenue Bridge Project o Bridge 1 sa isang liham na ipinadala kina DPWH Secretary Vince Dison at DNR Secretary Mitch Cuna. Binigyan din ni Chodoro na bagaman mahalaga ang proyekto upang mapabuti ang connectivity, mapagaan ang daloy ng trapiko at mapalakas ang kakayanan laban sa pagbaha, dapat itong isagawa kasabay ng responsabling pangangalaga sa kalikasan. Batay sa semi-annual environmental monitoring report mula Hulyo hanggang December 2025 na isinumite sa DPWH at Asian Development Bank, tinatayang nasa 540 na puno at halaman na maaaring maapektuhan ng proyekto. Dahil dito, nananawagan si Chodoro sa DPWH sa pakipag-ugnayan sa DNR na magsagawa ng mga karagdagang hakbang upang mabuwasan ang epekto ng proyekto sa kalikasan. Kabilang sa mga mungkahing pagkilos ang verifikasyon ng lahat ng punong maapektuhan, pagbibigay prioridad sa mga pangangalaga sa mga punong maaari pang panatiliin, gayon din ang pagpapatubad ng wastong earth baling at paglilipat ng mga punong kinakailangan alisin, alinsunod sa mga pamantayan ng DNR at kinikilalang arbocultural practices. Hiniling din ni Chodoro sa nailagay ang mga punong ililipat sa loob ng lugar ng Provident Village o sa iba pang angkop na pampublikong lugar sa kalapit na komunidad upang mapanatili ang mga benepisyong pangkalusugan at pang-ekolohiya na hatid nito sa mga residente. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
0: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit.
13: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
18: Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
15: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: Hello there! Sa'yo muna. Galaw-galaw muna. Aiza, yan. Tira. Pwede mo i-chat yan. Glory. Bagay sa inyong dalawa yan. si Glory Fe, mahilig yan sa chat-cha eh, sa kanilang lugar. Di ba? Sa South Cotabato. Si Aiza, napakaseryoso talagang batang yan. Sa galaw-galaw ng konti. Smile, smile. Tata Rolly, ismailan mo si Aiza. Yan. Okay, hello, hello, hello. Tata Rolly, batang-bata mo man tayo. And Engineer Jomer, na-miss kita, Engineer Jom, kahapon. Ay, nandyan para si Miss Milliones, ano? Hello, hello, Miss Milliones. Thank you, thank you. Kita nyo naman mga kababayan, welcome, welcome. It's July 21, 2026. Martes na, ikalawang araw ng linggong ito. Nako, bay rumaratsyad ang ano, ang panahon. Baka sa isang kindat, ilang kindat na lamang, Christmas na, Tata Rolly, ano? Pero huwag nyo munang pag-isipan nyo, magtrabaho, magpunyagi muna, at nang merong pang Christmas. Yun nga, ano, kita nyo naman, yun ang inaasahan ng ating mga kababayan. Ito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong kabisyo sa serbisyo. Public service, wika nga. Mga balita, siyempre may public service dyan. At yung pagtutulay namin sa inyong mga kababayan na mga nangangailangan ng public service na tulong sa mga ahensya ng gobyerno. Ayun, kita niya naman. At kahit na hindi ahensya ng gobyerno, kahit na mga private agencies, pwede hanggat may matutulong kami, pwede niyo kayong mag-text sa 0999-229-1738. Ha, hello, hello! Mga babaeng nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, welcome, welcome, welcome! At yung mga nandyan lang sa bahay, chill, chill, samahan niyo ko hanggang alas 11 ng tanghali. Okay, simulan natin mga babaeng ang mga headlines na mga balita ngayon. Ngunong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang pangunahan ng Chains of Command at Retirement Ceremony para kay General Romeo Browner ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, dating Speaker Martin Romualdez walang planong umalis ng bansa at haharapin ang reklamo sa Ombudsman ayon sa spokesperson na ito na si Attorney Elaine Atienza. Philippine National Police may sinusundan na lead hinggil sa grenade attack sa Sheriff Aguac sa Mindanao nitong Sabado. Ay, mga taga-Kalamba, Laguna, pinamamadali ng Department of Public Works and Highways ang konstruksyon ng Batino Bridge dyan sa Kalamba, Laguna. Nako, mga taga-Benguet, nako, pakinggan nyo po ito. Ay umaabot na sa 1,055 ang mga kaso ng nakagat ng lamok na may dengue. At yan nga po ayon sa Benguet Provincial Health Office. Yan mga kababayan ang ating mga balita sa araw na ito. Ang mga detalye niyan ay daragdagan pa. Magkakaroon pa ng follow-up ang ating mga masisipag na mga reporters ng Radio Pilipinas. Ayos ba? It's 11 minutes after 10 o'clock na. Shout out, shout out. May kay Mangga Ramon na nakatira sa Pasay City. Hello, Ramon Reyes. Thank you, thank you. Uy, happy birthday kay Boss Beng Pangan. Nako, talaga naman ng Boss Beng Pangan na isang magaling na naging opisyal ng private company sa telco. Thank you, thank you, thank you. Hello, hello. At nakaka-monitor din. Binabati natin siya ng happy, happy birthday. At kayong lahat ng may birthday, sige po, pwede niyong i-text o kaya ipadala sa aming messenger o Facebook ng Radio Pilipinas, Radio Publico. Okay, Radio Publico Servicio Program. Yan! Sige, tira! Habang inantabayanan po natin, meron muna tayong tatanggaping weather report mula sa DOST sa ilang saglit. At ito ay ikinakasanin na Aiza Ratsada, mga kasama. And of course, Miss Glory Faye. Ito muna!
1: Kuya Kicks! Now, alam na din!
0: At sa ating Kuya Kicks! Alam na this trivia. Mga nanay, mga tatay, pakinggan nyo nga ito. O kahit na yung mga sigasigang katulad ni Tata Rolly at ako, mga tigas, tigasaing. Ang daing na kilala rin bilang tuyo o bulad sa mga Bisaya at saka mga Bicolano, ay isang uri ng pinatuyong isda. Ayan, da glory ha, hindi pinatayong na pinatayo ha, kundi pinatuyo. Ayan, hindi rin pinatuying. Magaling, mabuti nakakita ko, nababasa ko yung mga correction na yung baka hindi nyo naman sinasadya. Ano? Ha, sige, pinatuyong isda. Ang salitang daing ay nangangahulugang sun-dried o pinatuyo sa araw. Sa paggawa ng daing, ang karaniwang ginagawa ay hinihiwa muna. Kinakaliskisan nga, di ba, Tata Rory? Kuya Leslie, marunong ka ba ang kumain ng daing? Oh, you don't eat because it's a dying fish. This fish dying, alright? Oh, Inglesero yan eh, si Kuya Leslie. Sa paggawa ng... Peace, Kuya Leslie. Ha? Sa paggawa ng daing, karinawan pong ginagawa ay hinihiwa. Kinakaliskisan muna. Hinihiwa muna pagkatapos noon. At nililinisan ang isda. Opo, pagkatapos ay nilalagyan ito ng asin. Nang matapos lagyan ng asin, hinahayaan ang isda na matuyo sa ilalim. Nako po, eh, sun-drying ang tawag doon. Oo, pinapaarawan. Nakakatulong ang prosesong ito upang maalis ang tubig sa isda. At yung pag-aalis ng tubig ay paglalagay ng asin, pumipigil sa pagdami ng mga mikrobyo. At dahil dyan, tumatagal ang isda nang hindi napapanis. Tata Rody, di ba? Karaniwang piniprito o iniihaw ang daing bago kainin. Ang sarap niyan, ha? Lalo may sinangag. Madalas itong kinakain tuwing almusal, yes, kasabay ng sinangag at isinasawsaw pa sa suka. Siyempre, minsan naman sinasabay ang pagkain ng daing sa abba, champurado. Oh, na isa namang tradisyonal na pagkain Pilipino. Iyan ang ating panimulang.
1: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: Oh, yes. Ang Kuya Kicks, alam na this. Yan. Hindi kayo nagutom bigla si Miss Glyza sa pagkanyang pag-aantay? O nandyan na siya? Miss Aiza, nandyan na siya? Okay. Glyza Escolar, Miss Glyza ng DOST Pag-asa o Weather Bureau. Kumusta ngayon? Maulap dito sa Metro Manila, ano po? At sa ibang bahagi ng Luzon. Tama ba ako?
2: Radyo Pilipinas. Weather.
0: Morning, Miss Glyza.
3: Opo, magandang umaga po sa inyo, Sir Kiko. Sa ngayon po ay meron po tayong minomonitor na sama ng panahon o low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namatan 1,545 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At ito po ay inaasahan po natin na posibleng umaitsa sa maging isang bagyo sa mga susunod na araw. Although within 24 hours, mababa pa po ang chance nitong maging bagyo. Magkagayon man po ay pinapairal po nito ang habagat dito po sa malaking bahagi po ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman po asahan po doon ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat at pagkulog. At ang nalalabing bansa kasama po ang Metro Manila o na makulimlim po ngayon ay tanging mga pulupulong mga pagulan o pagkidlat at pagkulog ang pwedeng maranasan. Yan po ang latest mula
0: dito. Ms. Glyza, talagang yes po, itong mga buong linggong ito, ang tuwing hapon ba ay makakaranas dito sa Metro Manila ng mga pulupulo o yung mga sudden thunderstorm?
3: Opo, pero sa ngayon po ay mababa po ang chance po nito. Inasahan po natin tataas ang chance ng mga pag-ulan by starting Thursday po at pupuntang weekend.
0: Oo, kahapon eh, biglang dito sa Quezon City, napakainit nung umaga. Tapos sa hapon ay siya, meron talagang ibinuhos na ulan na naka-apekto ng mahabang daloy ng traffic congestion. Lalo-lalo dito sa Quezon Circle. So, sa Webes pa natin mararamdaman yung mas madaming mga hinahatak ng habagat.
3: Opo.
0: Oo, magiging madalas. Ano yan? Sa buong Luzon yan? O buong ibang bahagi pa ng Pilipinas?
3: Opo. Ngayong araw po, inaasahan po natin na mas madami po o mataas ang chance ng mga pulupulong mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa bahagi po ng Mindanao, Visayas at Southern Luzon area, specifically po yung Palawan. Pero habang umuusad po ang araw, inaasahan po natin na dito po sa Metro Manila ay tataas namin po yung mga chance ng mga pag-ulan sa ating Thursday.
0: Ayan, dapat mapaghandaan na dahil sa mga sabi mo, yung mga posibleng Huwebes, ano, makakapekto na yung mas tataas ang mga chance ng mahahabang pag-ulan sa Metro Manila. Thank you, Ms. Glyza, sa karagdagang update nito.
3: Maraming salamat din po, Sir Kiko, sa pagkakatawan.
0: Alright, si Ms. Glyza Escolier mula sa DOST Pag-asa Weather Bureau. Aha. Yung mga kahapon, matindi, Tata Rolly, ano? Dito sa may dito Visayas Avenue tapos sa Quezon Circle at hanggang doon sa Quezon Avenue. Mahaba na naging epekto nung traffic. Okay. Oh, ayos ba? Takay muna. Wala pang nakasalang? Eh, talaga naman mga kababatid. Oo, alas 10:19 na ang oras. Anong gagawin ko? Sige, kayo na muna. Tata Rolly, batang-bata, bumatayo. Take it away.
2: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
5: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon nito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon.

0: linis. Kung nandyan lang kayo sa bahay, no po. Yan naman ang nagmamaneho, focus sa inyong dadaan ng kalsada sapagkat, aba, makakausap po si Charlie Nuzares ng MMDA Metrobase, ang ating suki, upang magbigay ng traffic update para maiwasan nyo yung no contact apprehension ng MMDA. Ayos ba? O, Charlie, gandang umaga sa iyo, Charlie.
1: Radyo Pilipinas.
2: Sa'yo, sa Mang Kiko, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin muna nating silipin ang daloy ng traffic light sa southbound, kung saan mabagal pa rin ang daloy ng mga sasakyan simula dyan sa may Kamuning flyover all the way to Show Boulevard. Moderate to heavy traffic din pagdating ng Guadalupe hanggang sa may Ayala, at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pero after ng Ayala, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Pasay area. Ang northbound lane naman ng EDSA dyan lamang po sa may paakyat ng Magallanes sa flyover, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ang Buendia MRT Station. At moderate traffic na lang pagsapit dyan sa may Pioneer sa Mandaluyong hanggang sa may Show Boulevard. May konting build-up din po dyan sa may gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang sa may Santolan bago umakyat ng flyover. Pagdating dyan sa may Olivero sa Quezon City na po yan, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Balintawaka Cloverleaf. At ito yung mga pababa ng A. Bonifacio going to Quirino Highway. Samantala sa may Katipunan Avenue naman, ang southbound lane ito mabagal din ang daloy ng traffic mula dyan sa may panulukan ng Commonwealth Avenue hanggang sa may Philippine Public Safety College. At moderately moving na lang dito sa may UP Town Center hanggang sa may Ateneo. Pagdating naman dito sa may Raha Matanda, moderate to heavy traffic din na patungo ng Libis sa flyover hanggang makarating na po yan dito na sa may bahagi naman ng bagong ilog bago po yan umakyat ng flyover. Pagdating dyan sa may Kalayaan, moderate traffic na rin po yan. Papunta naman ng market yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound ng C5, mabagal pa rin ang daloy ng mga sasakyan dyan pa lamang po sa may pag-exit ng toll gate ng SLEX, papasok ng C5 at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang sa may McKinley intersection. Moderate traffic naman na pagsapit dyan sa may bagong ilog flyover, at ito yung mga pababa ng Pasig Boulevard. Pagsapit naman dyan sa may pagbaba ng C5 Ortigas sa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan patungo naman sa may intersection ng Green Meadows. Yung mga paakyat din po ng C5 Libis sa flyover, nakakaranas na rin po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang makarating yan sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, pagbaba ng Aurora Katipunan flyover, nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa may Ateneo Gate 3. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, sa mga oras na ito, magkabilang direksyon po dyan, maluwag ang daloy ng traffic. Paalala sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. At ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4. At kasalukuyan na po tayong nasa window hour na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahe ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag-alas 5 ng hapon. At pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Diyan muna kasama Kiko ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metrobase. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nuzares, nag-uulat.
0: Yon, thank you Charlie Nuzares na gabay ng lansangan mula sa MMDA Metrobase. O tatarole, kayo naman ulit. Go!
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas

0: ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
2: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
2: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng bayan!
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Ako po si Nim Paguado de la Cruz. Nakatira po ako dito sa Calbayog City, Samar. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako at nagkaroon po ng programang katulad po nitong nakasali po ako sa Walang Gutong Program. Nagpapasalamat po ako kay President na nakasali po yung aking pangalan at ang aking buong pamilya. At meron po ako natatanggap na kadabuwang bigas, hindi po katulad ng dati na paisa-isang kilo lang po. Ngayon po, kalahating kaban po at hindi lang po yun. May kasama pa pong ulam, manok, baboy, gulay, prutas at iba pa po. At yun po ang napakalaking tulong ko sa akin dahil isa po akong vendor na naglalako po ng mga pagkain, pang umaga po. At hanggang hapon po yun, nagluluto po ako. Isa po yung tulong sa akin, hindi na po ako nabili. Dahil po doon, hindi ko po ito po makakalimutan sa mga tulong ko ninyo. Na isa po itong magandang programa na ibinigay niyo po sa amin na bilang po mga vendor po at saka isa po ako, hindi naman po ako masyadong kuan. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa Walang Gutong Program. Napakabuti po niyo talaga, President. Sana po marami pa po kayong matutulungan na isang katulad po, na katulad ko po na naghahangad na makasali po sa programa ninyo. Sana po marami pa po kayong matutulungan tao, hindi lang po ako. And God bless po. Salamat po. Thank you po.
6: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
4: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
10: Oh yes, 10:31 ang oras. Yung ginagawang relo ang himpilang ito dahil sa Philippine Standard Time ang oras na yan. Tamang-tama, sakto yan. Mga kababayan, oy, nagpapasalamat muli yung mga taga-Bulacan kay Senador Lito Lapid at kay GM Mark Lapid yung naibigay nila na wheelchair. Thank you, thank you. Pinapaabot nila ang pasasalamat kay Senador Lito Lapid at GM Mark Lapid. In the meantime, Aisha, a happy birthday ulit kay Boss Beng Pangan. Yeah, Boss Beng, happy birthday. May you have more birthdays to come. Samantala, narito muna ang report ni Melanie Valdez Reyes, impeachment advisor. Kinundin na ang ginawang pangaharas ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Pakinggan natin ang detalye nito. Melanie.
11: Ang Pagpipilis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
12: Kinundila ni dating Surigao del Norte 2nd District Representative Robert H. Barbers ang naiulat na marahas na panggigipit ng China Coast Guard o CCG laban sa mga tauhan ng Philippine Navy na nagpapatrolya sa pagkipaligid ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Tinawag ni Barbers na isang pambabastos at peligrosong anyo ng agresyon ang ginawa kung saan gumamit ng mga pamalong kahoy ang CCG laban sa mga sundalong Pilipino na nakasakay sa isang rubber boat. Anya, naglagay ito sa panganib sa buhay ng ating mga Navy personnel na nagpapatupad lamang ng kanilang tungkulin sa karagatan. Nanawagan din siya sa Kongreso na ipapatuloy ang modernization ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at iba pang maritime agencies. Sinalduhan din ng mambabatas ang Philippine Navy personnel sa kanilang disiplina at professionalism sa gitna ng agresyon ng CCG. Dapat din anyang patuloy ang international community sa pakikipagtulungan upang ipaglaban ang rules-based international order. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Tuloy natin na report mula kay Marian Bastasa naman. Digital verification ginamit sa pamamahagi ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport. Uplift Assistance sa Masbate. Uy, pakinggan natin ang report na yan ni Marian Bastasa. Marian!
13: Radyo Pilipinas. Report.
14: Para mapabilis at maging transparent ang pamamahagi ng Uplift Assistance, ginawa ng digital ang verification ng mga benepisyaryo ng programa sa Aroroy Masbate. Sa unang payout nitong Lunes, humigit kumulang 500 benepisyaryo mula sa iba't ibang barangay ang nakatanggap ng 2,000 cash assistance. Kabilang dito ang mga poor at near-poor households na natukoy ng PSA sa pamamagitan ng community-based monitoring system. Sa ilalim ng digitalized payout, isinagawa ang verification gamit ang BBM Servicio Portal at Philsys National ID para matiyak na ang tulong ay mapupunta sa tamang benepisyaryo at maiwasan ang identity fraud, duplicate claims at mga ghost beneficiaries. Kasunod nito ay gagamitin na rin sa mga susunod na payout ang government-to-person digital payment system para sa mas ligtas na pamamahagi ng ayuda. Ang Uplift Assistance ay ipinatutupad sa ilalim ng direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. para makapagatid ng agarang tulong sa mga kwalipikadong pamilya sa mas mabilis, ligtas at transparent na paraan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Report.
10: Yan ang report ni Marian Bastasa. 10:35, narito muna makatanggap tayo ng report na manggagaling sa aming Radyo Pilipinas Lucena dahil ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay masaya-masaya at aktibong makikilahok dyan sa Lucena, lalong-lalo sa tulong sa bawat bayan makikinabang program sa Lucena City ngayong araw. Pakinggan natin ang mga detalye. Mara Grezula, magandang umaga sa iyo. Mara, morning.
13: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: Morning, Gamara.
15: Yes, Kakiko, magandang umaga. Yes, Kakiko, magandang umaga.
10: Yes, go ahead.
15: Oo. Sa mga lusinahin. Oo, nagsapit na ng iba't ibang programa sa mga lusinahin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawang mga aktibidad dito sa Lucena City na nabibigyan ng Quezon ngayong umaga. pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng libreng bigas sa ilalim nito ng programang Bigay-Bigas sa Masa, kung saan mahigit 52,400 kabahayan mula sa 33 barangays ang nabigyan. Sa unang tranche ng distribusyon, ito yung ginawa ngayong araw, nang nakatanggap ng tig-10 kilo bigas. Ito ay nasa isang sako, no? Yung 4,000 beneficiaryo mula sa vulnerable at indigent families sa lungsod. Sagi ang programa ng sagit sa kaasukan, direktang ng ating pamahalaan ang bigas mula sa mga lokal na magsasaka para sa ating mga beneficiaryo. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang pagdawag ng Certificate of Entitlement o COE sa isang pamilya sa Barangay Ibabakiang, Lucena City. Sa ilalim ito ng expanded conversang pabahay para sa Filipino o 4PH program. Matapos ang mahigit 2 dekadang paghihintay dahito, kinilala na sa pamagitan ng COE na ito ang kakasal ng mga beneficiaryo na makakuha ng mga o makuha ang mga lupa ng nilang sinipirhan sa ilalim ito ng Presidential Proclamation 436 of 2003. At sabay nito, tumanggap na ng 20,000 pesos educational assistance ang 165 na fourth-year college students mula sa iba't ibang barangay sa lungsod sa ilalim naman ito ng Bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program. Layunin ng programa na makatulong sa mga mag-aaral na makapagtapos ng kolehiyo at mabawasan ang binang ng mga humihipo sa pag-aaral dahil sa kasunangan sa financial na suporta. At ang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pambansang pamahalaan na palakasin ang suporta para sa pagkain, pabahay at edukasyon sa Pilipino. Samantala, kakiko natin po ang pahayag ng dalawa sa 165 residential scholars dito sa Lucena City na tumanggap ng 20,000 pesos ngayong araw. Kakiko?
10: Go ahead. Pakinggan natin yung reaction ng ating mga kabayan, lalo naman nabigyan ng biyaya ngayon. Go ahead, Mara.
16: Ang bilang isa pong aspiring educator po, malaking tulong po ang aking scholarship po na nakuha bilang party po ng Bagong Pilipinas Presidential Scholarship sa aking pag-aaral po. Galing po ako sa pamilya na isa lang po ang nagtatrabaho, ang aking pong tatay, habang housewife po ang aking nanay. So, makatanggap po ng ganito kalaking pera para po makapagtapos po ay napakalaking tulong po sa akin. Nagpapasalamat po ako ng lubos sa aking Pangulong President Bongbong Marcos sa pagbibigay ng ganitong napakalaking scholarship program po. And bilang isang pong scholar niya ay sobra-sobra po ako nagpapasalamat dahil sa pamamagitan po nito ay makakapagtapos po ako ng aking pag-aaral. Ako po si Eliza Nicole Ray mula sa iba pang Dupay, Lucena City.
17: Makakatulong po ang scholarship na ito para, dahil po mas malalasin po niya yung magiging expenses namin sa mga sa tuition and other expenses po sa school. And mas, ano po, mas bibili po namin yung mga kailangan namin gamit for school activities po. Maraming salamat po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa scholarship na pinamigay sa aming mga scholars ng bayan. Maraming salamat po kasi malaking tulong po ito sa amin kahit anong halaga po ito. Yan po. Ako po si Cedric Aaron Jan de Chavia from Barangay Ilayang Dupay, Lucena City.
10: Mara. Hello, Mara.
15: Hi. Okay. Yes, happy po.
10: Oo, nakakatuwang mapakinggan yung mga beneficiaries ng mga ayuda ito, mga programang ito ng ating pamahalaan, ano, lalong-lalo na yung mga estudyante, yung makakatanggap ng scholarship program at mga additional support. Kumusta nga pala ang ano ngayon, the weather condition diyan sa Lucena habang nasa loob nga kayo ng ano ng gym? Ayan ay nakikita natin, aktibong-aktibo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kayang-kayang dalhin yung ano, yung pinamimigay na bigas, ano? Nasa sakom, Damara.
15: Yes, oo. Yung observation ko rin yan, dahil po 10 kilo bawat sako yung laman ng bigas. At
10: yes,
15: sabi ko
10: yes.
15: Parang malakas panahan ng Pangulo. At tatlo yung pinuntahan niya dito sa Lucena Government Complex at may paparating pang event ang Pangulo at yasipig naman sa atin yun kung panita ni kasamang Josh Suarez ng RP Lucena. Pero dito sa bahaging ito ng Lucena City Government Complex, tatlo yung maging programa na inhatid ng ating Pangulo. Una nga itong bigas, sa lawa yung scholarship para
18: kababayan dito sa Lucena City.
10: Napakagandang tingnan itong mga pinadala mong video at nababanaag ko sa kanilang mukha ta sigla at saka tuwa. Na nararamdaman din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang namimigay ng mga bigas mismo, no? Na ipinamimigay, napunong-puno yung Lucena Government Center ba? Ang tawag ninyo dyan, Damara, no?
18: Yes, kami po, Lucena City Convention Center.
10: Convention Center, right, right. Ay, Mara! Idagdag natin sa mga nakikinig ngayon dito sa Mara, idagdag natin sa mga nakikinig ngayon sa Metro Manila na napapakinggan ang Radyo Pilipinas Lucena sa FM station diyan 87.9, ha, Damara. Napakagandang tunog na hindi lang buong Lucena kundi yung mga karatig bayan diyan sa Quezon. Ano ngayon ang kumusta ang panahon? Kumusta ang panahon ngayon diyan, Mara?
18: Malakas, malina, at mas maganda yung aming tunog. Dito po sa Lucena ay luckily ma-araw, no? Yung panahon dito po sa bagay na narito po ang aming pangulong sa Lucena.
10: All right, thank you, thank you. The mapa-improve pa siguro ang signal diyan mamaya, no, Tata Rolly. Maraming salamat habang nandiyan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. diyan sa Lucena at sa mga iba pang lugar na pupuntahan sa lalawigan ng Quezon. Salamat sa iyong report na yan, Mara Grizzola. Thank you, Mara Grizzola mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
13: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: Mula naman sa Radyo Pilipinas Lucena, dumako tayo sa Radyo Pilipinas Davao dahil mahigit ding 100,000 mga benepisaryo sa Davao Region ang makakatanggap naman ng ayuda sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Program. Yung uplift program nito, tuloy-tuloy po yan, ha? Kita nyo naman, Luzon, tapos meron Davao. Mapapakinggan natin si Sheila Lisondra. Mayang buntag, Sheila!
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: May buntag.
19: May buntag, Kiko. Tinatayang aabot sa mahigit 100,000 na mga beneficiaryo sa Davao Region ang inaasang tatanggap ng 2,000 pesos na ayuda sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport or Uplift Program. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 11, Assistant Regional Director for Operations, Merlinda Paragamaka. Ang nasabing bilang ay mula sa Group 2 na kategory kung saan ay kinilalang mahirap ngunit hindi miyembro ng 4Ps. Batay rin sa datos ng DSWD 11, nasa 31,656 na benepisyaryo ang mula sa Davao del Sur na tatanggap ng nasabing ayuda sa nasabing programa. 27,000 sa Davao Oriental, 23,780 sa Davao del Norte, 18,446 sa Davao Occidental at 15,640 naman mula sa probinsya ng Davao de Oro. Layunin ng programa na makapagbigay ng agarang tulong sa mga mahihirap at near poor na pamilya upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang saliraning dulo-digang krisis. Una nang inilunsad ng DSWD ang implementasyon ng uplift program sa Davao Region sa 5 lalawigan ng rehiyon. Sa cloud ng programa, ang 3 grupo ng benepisyaryo kabilang na ang kasalukuyang miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps na sa mahigit 200,000 dito sa Davao Region. Makwalipikadong near poor pamilya na hindi kabilang sa 4Ps at mga low income earners na base ito sa record ng PSA o Philippine Statistics Authority. Bago ang payout, siniguro ng DSWD na dumaan ang mga benepisyaryo sa orientation, validation at digital account enrollment upang matiyak ang maayos na pamamahagi ng kasalukuyan at susunod pang mga ayuda. Ang APIF program ay bahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX at ipinatutupad sa ilalim ng Executive Order No. 110 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang tugon sa epekto ng pandemic crisis sa enerhiya at upang maprotektahan ang kapakanan ng mga nangangailangan Pilipino.
10: Sheila,
19: Sheila,
10: Sheila, hi. Hanggang kailan itong pamamigay dyan sa Davao noong nasa uplift program ng DSWD?
20: ayon kay ARD Paragama na sinimulan ito kahapon at aasahan na matatapos ang pamimigay na nasabing ayuda ngayong buwan ng Agosto.
10: At tuloy-tuloy, ano, mabuti naman. Paano nila nga binibigay para sa kapakanan ng ating mga kababayan? Nasa isang lugar lang ang kanilang ang pagtanggap ng ating mga kababayan?
20: Kahapon ng sinimulan is per municipality sila or per city sila. Gaya sa Davao Oriental, sa Tarragona, sa Malalag sa Davao del Sur, Tagum City sa Davao del Norte. Ang iba, ang ginagawa nila is through sa first batch, ngayong batch na ito is naka-focus sila ng manual payout kung saan is pumupunta mismo sa certain area ang yung mga benepisyaryo. Pero siniguro naman ni ARD Paragama na sa susunod na payout ay through digital na ang disbursement or distribution ng nasabing ayuda.
10: So magkakaroon na ng sistema na mas advanced dahil ilalagay na sa digital application, no, Nomda Sheila?
20: That is true, Kakiko, no? And pero hindi naman sinabi ng opisyal kung kailan magsisimula ang kanilang digital payout because patuloy pa ang kanilang ginagawang pakikipag-ugnayan sa mga sa payout, how do you call that one? Like GCash, PayMaya, o iba pang paraan.
10: Yung mga platform na ginagamit sa e-wallet, kung tawagin. Sheila, panghuli na lang, kumusta ang nararamdaman ng ating mga kababayan pagkatapos na maipatupad o na ngayon ay nabibigay ng mga ayudang yan under sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or Uplift Program na ito, Sheila?
20: Kakiko, 2,000 pesos, hindi yung gaano maki. Pero according sa mga nakatanggap, gaya kahapon, especially sa may Davao Occidental, sa Osebad Santos sa Davao Occidental, lalo na bago lamang sila nilindol at saka binaha. So malaking tulong ang nasabing ayuda, lalo na sa purchasing power ng ating mga benepisyaryo, Kakiko.
10: Maganda yan. At least nakita nila na yung mga naibigay na yan, sabi nga nila, 2,000. Napakahirap nga naman ngayon na makakuha ng 2,000 ng basta-basta. So, ito ay pandagdag na doon sa pamumuhay ng mga, lalong-lalo, tamang binanggit mo, Sheila, magandang na idadagdag mo yung impormasyon na yan, yung mga nabiktima ng lindol kamakailan lang. Thank you, Sheila, sa balitang ito mula dyan sa Radyo Pilipinas, Davao.
20: Maraming salamat, Kakiko. Mula rito sa Davao City, Sheila Lison Resilosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
21: Radyo Pilipinas, report.
10: Sheila Lisondra Silosia, ang mga kababayang nag-report na yan mula sa Radyo Pilipinas. Davao, 10:49 ang oras. Dumako naman tayo sa Pangasinan. Aba, ang Radyo Pilipinas tayog naman. Tuloy-tuloy din ang pag-monitor dito dahil yung halos 900 na mga benepisaryo o na mga dyan po sa Palayan City, Nueves, Ecija, nag-report na na-monitor niya, no? Nagpunta yung mga taga Radyo Pilipinas Tayog doon sa Nueva Ecija. Kaya't yan ang kanyang i-report si Leslie Jimeno. Leslie, masantos sa kapusan sa iyo. Leslie, good morning.
21: Radyo Pilipinas, report.
22: Nagatid na ang garantulang pinansyal ng Department of Social Welfare and Development Field Office 3 para sa 879 na benepisyaryo sa Palayan City, Nueva Ecija. Ang pamamahagi sinagot sa ilalim ng bagong programang Unified Package for Livelihoods in Industry, Food and Transport na ginanap kamakailan sa Plaza Concepcion, Barangay Canaderia sa naturang lungsod. Layon ng programang Uplift na ibsan na epekto ng mga kasalukuyang pagsubok sa ekonomiya. Target itong magbigay ng direktang suporta para sa pangkabuhayan pagkain transportasyon ng mga pamilyang Pilipino pang matulungan sila makabangon at makapagsimula muli. Upang mas mapadali at mapabilis ang proseso para sa mga benepisyaryo, nagkapit-bisig din sa aktibidad ng pa-ehensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga nakibahagi at nagabot ng suporta, ang Philippine Statistics Authority, Land Bank ng Nueva Ecija at ang City Social Welfare Development Office ng Palayan City. Ayon sa pamunuan ng DSWD Field Office 3, ang mga ngiti at pasasalamat ng mga residente ang nag-aalab sa dedikasyon ng kalmakawani na maglingkod ng tapat, mabilis at may malasakit. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
21: Radyo Pilipinas, Report!
10: Yan, mga kabayan, napakinggan nyo ang report ng mga taga-Pangasinan na Radyo Pilipinas pumunta pa dyan sa Palayan City, Nueva Ecija. Tuloy-tuloy ang aming pagbibigay sa inyo, paglilingkod namin sa inyo ng magandang mga programang ito, Uplift Program. Uy, 10:51 na, meron namang report si AJ Ignacio dahil Civil Aviation Authority of the Philippines, yung CAAP, nako, naglunsad sila ng competency-based training and assessment para sa aviation sector ng Pilipinas. Ibig sabihin, dapat technical na magagaling sa pagpapalipad ng eroplano. At saka, ano pa, dagdagan mo anak, yung report na yan. AJ!
0: Radyo Pilipinas! Report!
1: Yes, Boss Ninong, itong magkaroon ng mas magandang competency level ng ating bansa pagdating sa aviation sector, Boss Ninong. Inilunsad nga ng Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, ang competency-based training and assessment para sa mas maging competent at makasabay ang Pilipinas pagdating sa pagsasanay at kaalaman ng ating aviation industry. Layo ng nasabi ang mga airline operators at mga flying schools or training schools na magkaroon ng mas sistematiko at mas nakasabay ang Philippine Aviation sa mga panitong panununtunan ng International Civil Aviation Organization na tinatawag ng ICAO. Isa sa mga panibagong lalamanin ng competency-based training and assessment ay ang pagkakaroon ng hybrid implementation model para sa mga pilot proficiency checklist. At muli namang siniguro nga, Boss Ninong, ng CAAP na patuloy sila magsasagawa ng mga innovation para sa kapakanan ng aviation sector ng ating bansa. Boss Ninong, dito mula po rin dito
10: Yung bangga competency training na yan ay libre ba na ibinibigay ng Civil Aviation Authority?
1: Boss Ninong, go yung paglulunsad ng naturang programa at nagpupulong, Boss Ninong, itong mga iba't ibang aviation stakeholders kagaya ng mga airline operators. At yung tanong mo, Boss Ninong, ay mukhang ito ay may bayad ano, para sa mga at mga training at
10: institutes. Sa bagay, ano yan naman, mayayaman naman kasi mga may-ari ng kumpanya no, sa aviation da sector. Pero tama ang ginagawa ng Civil Aviation Authority of the Philippines na siyempre dapat yung eksperto, yung skills na dadagdagan at hindi lamang merong nakakapag-check ng kanilang competency record ng bawat mga empleyado, lalong-lalo na. Palagay ko, pati yung ano dyan eh, yung tungkol doon sa mga mekaniko o yung mga nasa aviation industry na ito na mga eroplano na kailangan yung mekaniko at saka yung iba pang technician ano, kasama dyan.
1: Ako, tama ka dyan, Boss Ninong. Ano, itong mga aircraft mechanic ay kasama rin dito sa naturang launching ng programa. At sa ngayon, nagpapalitan. Lumabas lang ako kakay ko para yetin sa yung balitang ito. At kasakuya, nagkakaroon ng ongoing open forum ang mga aviation stakeholders at ng CAAP, syempre ang regulatory ng mga sasakyang panghimpapawid, higil nga dito sa naturang programa. At sa aking pananaw, kaki ko, sa magandang programa ito upang magbigay ng panibagong panuntunan sa pagsasanay ng mga piloto at hindi lang mga piloto, lahat ng mga aircraft maintenance at mechanics ng ating bansa, kaki ko.
10: Alright, sige. Thank you, anak. At para madagdagan pa ang mga impormasyon mamaya. Thank you.
1: Alright, Boss Ninong, mula pa rin dito sa Civil Aviation Authority of the Philippines para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas Report. May lakad, di ba? Para nagmamadali yan. Yan ang report, mga mabayan, ni AJ Ignacio. Kasi tamang-tama ay siya, akin pong babanggitin sa inyo. Maganda itong Kuya Kicks Alam na This. Pakinggan niyo ito. Yon, stand by.
2: Kuya Kicks, now, Alam na This.
10: At sa ating Kuya Kicks Alam na This, alam niyo ba yung lumpia? Tata Rolly, lumpia. Oo, lumpiang hubad, lumpiang may damit, at saka lumpiang sexy. Ay, iba yon, di ba? Lumpia, yung po ang itinuturing na pambansang reyna ng handaan. O bakit nga ba? na reyna ng handaan tuwing may birthday o fiesta sa Pilipinas, yan ang nakikita palagi, di ba? O, pakasarap niyan. Ako, ang gustong-gusto kong lumpia ay lumpiang ubod. Pero yung iba, merong ginagawa, lumpiang singkamas. Natikman mo na ba yun? O, double thumbs up si na Glory Fed, saka si Aiza. O, sige. Alam nyo, yung mga pambansang reyna ng handaan na yan na lumpia, ang pagkain ito ay dinala sa bansa ng mga maagang migranteng Chino mula sa rehiyon ng Fujian. O, ni hao ma, mga taga Fujian. Ay, kaya lang, alam nyo. Ay, di bale. E, politiko yung pag sumunod na istorya nun. Fujian sa China. Ni hao ma, tinatawag itong Fufia o spring roll. Ah, dahil traditional po ito, mga kabayan, na kinakain tuwing tagsibol o yung spring festival upang ipagdiwang ang saganang ani ng mga gulay. Yan, kita mo naman, Tata Rolly, ha? Pero ikaw talaga, gusto mo lumpiang hubad eh. Lumpiang hubad. Hindi, ibig sabihin, meron ding lumpiang kamote, merong lumpiang singkamas, at saka meron pa isa, Tata Rolly, yung lumpiang sayote. Oh, nakatikim ka na noon? Ah, hindi pa. Kay pa, ipagawa mo kay ano, Glory Fam. Reyna ng lumpia yan eh. Alright!
2: Kuya Kicks, now, alam na this!
10: Oh yes! Ang ating Kuya Kicks, alam na this. Ay, magandang umaga po. May Mang Lito, Mang Arian, Mang Tony na nandyan muli sa centuries ng UV drivers. At saka syempre, yung kanilang mga pahinante at saka yung mga nakikinig dyan sa kanilang mga inaantay na mga pasahero. Papuntang, saan ba ito? Aba, papuntang San Jose del Monte, Bulacan. Bulacan, oo. Nilalakasan nila yung kayong radyo kasi nakamonitor sa FM sa 104.3 FM. Pero huwag kayong mag-alala, ang 738 ay magbabalik soon dahil sa ginagawang technical adjustment. Asya, salamat muli. Thank you, Engineer Tata Rory, batang-bata, bumatayo. Engineer Joe Marie Rafael, at syempre si Glory Fe, at saka si Aiza, si Mary Ann Milliones. Ayan. Oh, Miss Milliones, ha? Ikaw nga, hindi ka lang Milliones, kundi Milliones ka. Si Tata Rory, batang-bata, bumatayo. Thank you! Uy, ito na naman po ang inyong lingkod, si Kakiko Flores, ang inyong kabisyo sa serbisyo. Nagsasabing, God is good, God is great, all the time!

0: Radio Publico, servicio. Radio Publico, servicio. Dito sa Radio Pilipinas. Radio Publico, 738.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nakakabit?
7: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pilipinas at Amerika muling pinagtibay ang isang siglo ng alyansa.
0: Headlines.
12: Lieutenant General Antonio Navarrete itinalaga bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines.
0: Headlines.
11: Kaalaman tungo sa kabuhayan o K2K program, pinalawak ng pamahalaan para sa kapakanan ng returning OFWs.
13: Headlines.
12: Mga natulungan ng 2,000 pisong uplift assistance, halos 1,000,000 sambayan na ayon sa Department of Social Welfare and Development.
13: Headlines.
11: Diskwento sa ilang gasolinahan patuloy sa gitna ng tumataas na namang presyo ng langis ayon sa Department of Energy.
13: Headlines.
12: Pagkondena sa AI video ng Chinese Daily na nangmamaliit sa mga Pilipino, suportado ng Pangulong Marcos Jr.
13: Headlines.
11: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may tiwala pa rin sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete ayon sa Malacanang.
13: Headlines.
12: At sa pina para sa bank at tax documents si Vice President Sara Duterte, aprobado ng Senate Impeachment Court. NBI Director Melvin Matibag haharap ngayon sa impeachment court para sa grave threat allegation.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
13: Sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
11: 5:00 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga ngayong araw ng Martes, July 21, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
12: At ako naman po si Chet Oliva.
11: Napapakinggan po tayo sa Capital 104.3, ganoon din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pilipinas at Amerika muling pinagtibay ang isang siglo ng alyansa sa isa't isa, isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Pinatatag ang detalye, hatid ni Alvin Baltazar.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Muling pinagtibay ng Pilipinas at ng Amerika ang matagal ng pagiging magkakampi sa isa't isa na nasa siglo na ang dinaanan. Kasunod dito ng naganap na pagpupulong nina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at nina U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton at U.S. Ambassador to India Sergio Gore sa Malacanang, nag-courtesy call ang 2 diplomat ng Estados Unidos kay Pangulong Marcos na naglalayon ding palakasin panglalo ang regional cooperation, economic ties at digital trade ng 2 bansa. Sa kanilang pagkikita ay pinagtibay din ang mga ito ang magkatuwang na paninindigan sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Sa Facebook post naman ng Pangulo ay ipinahayag nitong pakay ng naganap na pagpupulong ang higit pang pagpapalalim ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika kasabay ng pagwinita sa 80th anibersaryo ng ugnayan diplomatiko ng 2 bansa at 75th anibersaryo ng Mutual Defense Treaty. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Pagtugon sa mga kasalukuyang hamon sa mundo kabilang sa agenda ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting ngayong araw, si Quincy Kahilig sa ulat.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Normal lang sinimulan ang programa ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Pasay City ngayong Martes ng umaga. Sa harap ng matataas na opisyal mula sa ASEAN member states at iba pang mga bansa sa labas ng rehiyon, binigyang diin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa kanyang opening message ang halaga ng naturang pagpupulong upang sama-samang makahanap ng nararapat na pagtugon at ng solusyon ang ASEAN para sa iba't ibang mga hamon na kinakaharap ng mundo ngayon, kabilang nga dyan ang sigalot sa Middle East. Narito ang kanyang pahayag.
16: It represents our commitment to active, deliberate problem-solving, seeking creative solutions and viable pathways even in the most difficult situations and during the most complex discussions.
15: Mamaya ay magkakaroon ng pagkakataon na makapanayam ng international at local media si Foreign Affairs Secretary Lazaro upang maibahagi ang napagkasunduan at mga napag-usapan sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting at maging ang consultation sa implementasyon ng 5-point consensus. Yan muna ang ating update mula dito sa International Media Center sa Parañaque City. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA ang nakabilang sa mga tututukan ng isang linggong ASEAN Foreign Ministers Meeting, Post-Ministerial Conferences and Related Meetings. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni ASEAN 2026 spokesperson Dominic Xavier Imperial na kabilang sa mga bibigyang punto sa mga usapin ang mga nagaganap na geopolitical tension at kung paano ito mareresolba. Nais din ngayon ng ASEAN na mapalawak at madagdagan pa ang mga dialogue partners nito sa labas ng rehiyon para mas mapalawak din 2019 ang iba't ibang oportunidad ng kooperasyon para sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Pagdating naman sa mga bilateral meetings ay hinahayaan na ng ASEAN sa mga kasapi nitong bansa ang engagement sa mga mapipili at makakausap nilang dialogue partners.
17: This is a very good opportunity, a venue for the dialogue partners in ASEAN to engage and discuss whatever is impacting not only regionally ASEAN but also globally. And so given this venue, the dialogue partners in ASEAN will be able to discuss a way forward or how to deal with the situation on the ground and also how ASEAN will move forward with regard to what's happening right now. So that is the importance of this AMM PMC and also the TAC. As regards the bilateral, of course, we leave it up to the dialogue partners if they engage bilaterally with other partners.
11: Ang pahayag ni ASEAN 2026 spokesperson Dominic Xavier Imperial.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Isang magandang pagkakataon sa Pilipinas ang idinaraos na ASEAN Foreign Ministers Meeting na sinimulan nitong July 19 at tatagal sa July 24. Ilan sa lalahok na foreign ministers ay mula sa Estados Unidos, China at Russia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Foreign Affairs and Security Analyst Professor Lucio Picho III na pagkakataon ito para matukoy ng Pilipinas ang kasalukuyang geopolitical situation at global economy na nakakaapekto sa ASEAN region.
18: Si Secretary Rubio, mahalaga na siguro alamin sa kanya kung ano na, nasaan na ang ceasefire agreement, kung meron ba tayong inaasahan na durable na ceasefire. Nandiyan din yung issue ng South China Sea. Pupunta si Foreign Minister Wang Yi. Mainam na rin siguro na tanungin mula sa kanya ano na ang state of affairs. Pagdating dyan sa usapin na yan, syempre dito sa Code of Conduct Negotiations na nais natin sana i-conclude ngayong taon. Yung iba pang foreign ministers na mga mahalagang partners ng ASEAN, no? Yung Russia nandyan, maganda marinig natin mismo personal kay Russian Minister Lavrov ano na yung trajectory.
12: Si Foreign Affairs and Security Analyst Professor Lucio Picho III.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Nananatiling buo ang paninindigan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa polisiya nito na nagbabawal sa member states sa pagkakaroon ng weapons of mass destruction. Ito po ang naging payag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kaugnay pa rin ng chairship ng bansa sa ASEAN at sa pagkasa ng pulong ng Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone o CENF o NWFZ Commission. Ito ang naging panawagan ng ASEAN kasunod ng paghinga o paghina ng ilang hakbang sa pagdisarma sa nuclear weapons sa ilang bahagi ng mundo bunsod ng epekto ng geopolitical tensions na malaking hamon para sa ASEAN at sa international community.
19: As we enter the new decade for the treaty, we stand true to our vision for the region to remain a nuclear weapon free zone and free of all other weapons of mass destruction. But more than a celebration, this year necessitates a deeper introspection on the future of the ASEAN-Faced Treaty. Since our last meeting in 2025, the global non-proliferation security architecture has undergone immense strain.
11: Yan po ang pahayag ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy tayo dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Radyo Pilipinas is on Viber.
21: Viber.
20: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
20: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track
20: with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber.
20: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
23: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: 14 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba nating mga balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete ng Philippine Army bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Kasunod ito ng pagre-retiro ngayong araw ni General Romeo Browner Jr. Bago maitalaga bilang AFP Chief, si Navarrete ang Commanding General ng Philippine Army. Inanunsyo ng Department of National Defense o DND ang pagtatalaga kay Navarrete sa otoridad ni Pangulong Marcos Jr. Sinabi ng kagawaran na si Western Mindanao Command Lieutenant General Donald Gumiram naman ang halili kay Navarrete bilang Commanding General ng Philippine Army. Binati naman ng DND sina Navarrete at Gumiram sa pagkakatalaga sa kanilang mga bagong posisyon.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Defense Secretary Gibot Chodoro nanghihinayang sa pagre-retiro ni outgoing AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Posisyong iaalok kay Browner pinag-aaralan pa. Si J. Mark Dagala sa detalye.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na malaking kawalan si General Romeo Browner Jr. sa sandatan lakas ng Pilipinas. Ayon kay Chodoro, hindi matatawaran ang naiambag ni Browner sa pagpapalago ng tiwala at kumpiyansa sa mga counterpart nito sa ibang bansa. Sinabi pa na kalihim na katuwang niya si Browner sa paghubog ng kanilang mga estratehiya sa external defense engagement na lalo't mainit ang usapin sa West Philippine Sea. Nantanungin kung may aalok na posisyon kay Browner matapos ito magretiro, sinabi ni Chodoro na kanya muna itong ilalatag kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa hapag ng pag-uusap.
4: It will be very hard to lose him kasi nga kasabay ko siya na naghubog ng mga strategy na for external defense engagement at saka nakabuild na siya ng credibility sa kanyang mga counterpart sa ibang bansa. So, ang kapalit niya dapat kasing galing niya or mas magaling pa. Pag-uusapan namin ni Presidente.
2: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkondena ng gobyerno sa AI-generated video ng Chinese Daily kung saan tila kinumpirma ang mga o kinumpara mga Pilipino sa unggoy. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi ikinatawa ng Pangulo ang namang uri ng pangmamaliit sa mga Pilipino. Ipinauubayan naman ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs kung ipapatawag ang Chinese Ambassador tungkol dito.
5: Magawa na rin po ng aksyon si Secretary Tez Lazaro patungkol po dyan. Kung ano po ang balak ng Senado, nasa kanila po yan at mandato rin naman po nila na alamin ang mga pangyayaring ito at para maipakita rin sa ating mga kababayan na kinukundina natin ang anumang pagmamaliit sa mga kapwa nating Pilipino.
11: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magbibigay ang Australia ng 413 million pesos na halaga ng cutting-edge drone technology at operator training sa Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay Australian Foreign Minister Penny Wong, inaasahang makatutulong ito sa maritime security, search and rescue at environmental protection operations ng PCG. Ito'y bilang pagsuportaan niya ng Australia sa Coast Guard na nakatuon sa pagpapalakas ng maritime security at pagsunod sa international law sa rehiyon. Nasa Pilipinas si Wong para dumalo sa ASEAN-related meetings ngayong linggo.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Nananatiling mataas ang moral ng mga sundalo makaraan ng pinakahuling tensyon sa West Philippine Sea. Sugatan ng dalawang sundalong Pinoy matapos paluin ng sagwan at baton ng mga tauhan ng China Coast Guard habang nagpapatrolya sa Ayungin Shoal. Sa programang Bangon Bayang Mahal, tiniyak ni AFP spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Trinidad, na patuloy pa rin tuto pa rin ng mga sundalo ang kanilang tungkulin sa kabila ng tensyon.
6: Mataas yung moral ng ating mga sundaluhan, ng Philippine Navy, Air Force, at kasama ng Philippine Army. In spite of what is being done against us, hindi uupa yung ating paninigong sapagat alam natin tayo ay masasama sa labat ito.
11: Si AFP spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Trinidad.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Department of Foreign Affairs o DFA nakikipag-ugnayan na sa Armed Forces of the Philippines hinggil sa insidente sa Ayungin Shoal, si AJ Ignacio sa ulat.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Yes, Chad, nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa Armed Forces of the Philippines hinggil nga sa nangyaring panibagong insidente sa Ayungin Shoal. sa isang statement, sinabi ng DFA na ongoing ng koordinasyon nito sa AFP sa nasabing hindi katanggap-tanggap na insidente ng panibagong tensyon sa Ayungin Shon ay maraming tinutulan ng kagawaran. Kaugnay nga nito, Chad, siniguro ng Foreign Affairs Department na gagawa sila ng diplomatic action hinggil sa nasabing panibagong maras na aksyon ng bansang China. Samantala, hangad naman ng DFA na ang kaligtasan ng mga tauhan ng nasa BRP Sierra Madre habang ito ay naglalayag sa West Philippine Sea. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Nananatili ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Ito po ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa gitna ng investigasyon ng NBI kay DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa umano'y funding irregularity sa 2019 SEA Games. Giit ni Castro, walang ebidensya na iniuugnay kay Dizon tungkol sa naturang irregularidad.
5: At naman po ng miyembro ng gabinete ng Pangulo ay siya po ay may tiwala. Hanggat wala naman po na ipapakita pang anumang ebidensya na maaaring magsangkot sa mga miyembro ng gabinete patungkol sa korupsyon, nanatili pong tiwala ang Pangulo.
11: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng distribusyon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Uplift Assistance para sa mga kababayan nating nangangailangan. Sa panay ng programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, napapalo na sa 1.4 million household mula Group 1 o 4Ps at Walang Gutom Program. Beneficiaries ang nakatanggap na ng one-time 2,000 pesos Uplift Assistance. Umuusad na rin at nasa disbursement stage na ang mga nasa Group 2 o mga poor at near poor na pamilya na hindi kabilang sa 4Ps at Walang Gutom Program at ang Group 3 sa mga manggagawa na may buwan ng kita na 20,000 pesos pababa na makatatanggap naman ng Uplift Assistance na 2,000 pesos sa loob ng 6 na buwan. Paglilinaw pa ng DSWD na mga susunod na Uplift Assistance ay automatiko nang papasok.

0: paghahanda na sa digital payout simula sa Agosto. Alamin sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kinikayat ng Department of Social Welfare and Development ang nasa 2.5 milyong poor at near poor households na kabilang sa Group 2 beneficiaries ng Uplift Assistance na maghanda na para sa digital payment na ipatutupad simula Agosto. Ayon kay DSWD Secretary Rex Cachillan, sa unang beses lamang gagawin ang manual payout ng 2,000 cash assistance ngayong Hulyo, pero simula Agosto hanggang Disyembre ay diretsong ipapasok ito sa kanilang napiling GCash o Land Bank account. Kaugnay nito ay hinikayat ni DSWD spokesperson ASIC Erin Dumlao ang mga benepisyaryo na i-download at irehistro sa EaglePH app bago magtungo sa kanilang itinakdang payout site para mapabilis ang enrollment ng kanilang napiling payment channel. Pinayuhan din ng mga benepisyaryo na magdala ng patunay ng kanilang account. Para sa Land Bank, kailangan dalhin ang ATM card o passbook na may pangalan ng account holder, habang para sa GCash ay kinakailangan maipakita ang rehistradong account para sa verifikasyon. Tiniyak naman ng DSWD na may mga personnel na nakadeploy sa lahat ng payout sites para tumulong sa verification, enrollment ng payment account at ang pamahagi ng cash assistance. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Agaran ang naging pagtugon ng pamahalaan para maihatid ang kailangang tulong sa mga sinalantan ng malalakas na lindol at flash flood sa Davao Occidental. Base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, ipinadala umano ang mga kalihim ng pamahalaan sa pangunguna ni Cabinet Secretary Benhur Abalos upang iparamdam na karamay ng mga apektadong residente ang pamahalaan sa muling pagbangon. Pinatitiyak din ni Pangulong Marcos na maibibigay sa mga residente ang kailangan tulong at magagastos ng maayos ang inilaang pondo upang muling silang makaahon at makabangon sa nangyaring sakuna.
4: Tayo ng ating mahal na Pangulo dito sa Jose Aban Santos sa Davao Oc. Kasama ni Sec. Benner, Sec. Sani, Sec. Rex, para tayo lang masigurado na ma-address lahat ng pangangailangan ng mga kababayan natin. So, ang importante lang, kailangan magastos ng tama yung pera ng gobyerno, yun ang kabigin-biginan ng Pangulo. At ang pinaka-importante, lahat ng mga areas na tinamaan ng lindol at ng kagamit, talaga mabigay natin ng mabigis yung tulong sa kanila.
3: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11.24 po ng umaga. Tungo muna tayo sa Malacanang para sa isinasagawang press briefing. Kasama si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
5: Unti-unti nang natutupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang hangarin na mabigyan ng tirahan ang mga residente ng Lucena, kabilang na ang urban poor at ilang kawani ng pamahalaan. Kaninong umaga, pinangunahan mismo ni Pangulo Marcos Jr. ang pamamahagi ng Certificates of Entitlement sa 100 benepisyaryo sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program ng Pamahalaan. Kasama ng Pangulo, si Housing Secretary Jose Ramon Aliling. Pinangunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang 4PH Program na naglalayong ayusin ang karapatan sa lupa ng mga benepisyaryo ng socialized housing. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo ng maraming pamilya ang matagal na naghihintay ng pagkilala sa kanilang karapatan sa lupang kanilang tinitirahan dahilan sa pagpapatupad ng Presidential Proclamation No. 436. Ayon sa Pangulo, target ng pamahalaan na mabigyan ng COE ang kabuuang 1,119 beneficiaries ng lungsod na una nang nabigyan ng 185 families at inaasang makukumpleto ang pamamahagi sa lahat ng kwalipikadong beneficiaryo sa susunod na taon sa tulong ng lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nanawagan ang Pangulo sa mga beneficiaryo na pahalagahan ang ipinagkaloob sa kanila na COE at gamitin ito bilang pundasyon ng mas matatag na kinabukasan ng kanilang pamilya. Binagindiin din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad sa pagpapaunlad ng bahay at buhay ng

0: what? Filipino. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Para po sa unang katanungan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
2: Yusek, good morning po. Yusek, inaprubahan ng Senate Impeachment Court yung hearing ng House Prosecution na maglabas ng subpoena para doon sa tax and bank records ni Vice President Sara Duterte. Pero ipararating daw nila ito sa Supreme Court. Pwede bang maging mute in academic yung gagawing pagdulog sa Supreme Court noong kampo nila VP Sara? Sakalit magbigay naman ng go signal sa kabilang banda si Pangulo Marcos, nabuksan na nga yung bank tsaka tax records ng Vice President.
0: Sa ngayon ay hypothetical yung question. Hindi natin masasabi kung magiging mute in academic. Hindi pa naman sila nagsasampa ng petition para i-question yung order ng impeachment court na umaayon na mag-issue na subpoena para sa mga bank records, AMLAC, at sa BIR records. At sa ating pagkakaalam, ang anumang kaso na may patungkol sa mga buwis o at patungkol sa mga unexplained wealth na maaaring makita or ma-substantiate ng mga records na ito, ito ay maaaring ipatawag through a court order. Sa ngayon, ang Senado ay kumakatawan at pumapapel bilang impeachment court. At sila ang mayroong karapatan at mandato kung paano nila ipatutupad ang kanilang proseso.
2: Follow-up question lang, Yusek. As of now ba, merong update sa kung may nagpadala na ng request sa Office of the President or wala pa rin?
0: Sa ngayon, wala pa. Pero mas nararapat po sa ating pananaw na ang impeachment court po talaga ang mag-issue ng mga order at mga subpoena, considering na ang Pangulo, ang pwesto na bilang presidente ay isa rin pong impeachable officer. At kung halimbawa sa mga susunod na taon, sa mga susunod na administrasyon ay ang Pangulo ang mai-impeach, hindi ba uutusan ng impeachment court na ilabas kung kinakailangan ang mga BIR records dahil hindi malamang sasang-ayon ang nasa sakdal na Pangulo?
2: Salamat po, Yusek.
1: Sunod po na tanong, Maricel Halili, TV5.
3: Ganang umaga po, Yusek.
0: Good morning.
3: Yusek, may we have your statement about the incident in Ayungin? The China Coast Guard has assaulted a personnel of the Philippine Navy. What's the statement of Malacanang about this?
0: Alam po natin kung ano na po ang naging statement ng Secretary ng DND, si Secretary Gibo Teodoro, pati po ang pamunuan ng AFP, at ito po ay kanilang kinukundina. Sinabi po na hindi tayo pasisiil. At pati po ang DFA ay nagbigay na rin po ng pahayag. Akin din pong babanggitin ang ibinigay nilang pahayag para po maibahagi ko sa inyo. The DFA is in coordination with the AFP regarding the details of the incident. Any act of violence against Filipino personnel is unacceptable and will merit the appropriate diplomatic action. The DFA is committed to upholding the safety and well-being of Filipino personnel in BRP Sierra Madre who are lawfully performing their duties. So yan po ang mensahe ng DFA patungkol po sa Ayungin Shoal incident. So hindi po din ninanais ng Pangulo ang ganito mga klaseng insidente na siyang nagbibigay ng polisiya na dapat tayo ay tumugon sa mga gitong klaseng mga insidente through a diplomatic manner. So, hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China.
3: Pero ma'am, doon po sa naging pahayag ng spokesperson ng Chinese Embassy, iba na naman yung kanilang naratibo. At sinasabi nila na, ignoring repeated warnings from the Chinese side, Philippine personnel continued their provocations, deliberately stirred up trouble, and maliciously attacked Chinese law enforcement officers with paddles.
0: Sa atin po, kung ano lang po ang mandato ng ating mga opisyal, ng ating mga Filipino personnel, yun naman po ay naaayon sa ating karapatan at naaayon sa ating batas. Kung ano po ang kanilang naratibo, ganyan po ang kanilang maaaring sabihin. Hindi po natin to saklaw. Pero ang pinaninindigan po natin, kung ano ang karapatan natin at kung anong dapat lamang gawin ng ating mga opisyal at mga Filipino personnel padating po dyan. So, sinusuportahan po natin ang mga ginagawa ng ating mga Filipino officials.
3: But will the President consider changing our strategy when it comes to the issues with China? Kasi Malacanang has always been saying na ang pinoproseso natin, ginagamit natin is diplomatic dialogue. But it seems that China is not listening to our position. Nandyan pa rin yung video showing Philippines as monkeys. Tapos eto na naman na nakit na sila ng Philippine Navy. So is there a need for a change in strategy?
0: Sa panahon po ngayon ay kailangan pong aralin din ng Pangulo, pero hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong pwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan.
1: Follow-up question, Ivan Mayrin ng GMA 7.
4: Yusek, nabanggit niyo po na may mga statement na inilabas ang Department of National Defense and as well as the Department of Foreign Affairs. But the President, ano ho yung naging reaction niya when he learned about this latest of many incidents already of provocative and aggressive actions by the Chinese side?
0: Hindi ko po mabibigay sa inyo mismo kung ano sinabi ng Pangulo. Kung ano po ang sinabi ng ating mga opisyal, yun po ay kanyang sinusuportahan.
4: But is there frustration, anger on his part with this latest incident?
0: Kinukundi na po niya. Kinukundi na po ng Pangulo ang mga ganitong klaseng pangyayari.
4: Salamat po.
1: Sunod na tanong, Christian Yusores, DZMM.
5: Good morning, Yusek. Regarding po sa SONA ng Pangulo next week. Last year, naging malaking issue din po yung mahinang water supply and mataas na singil ng tubig sa ilang lugar, particularly po yung mga sineserbisyohan ng prime water. Nabanggit din po ng Pangulo sa kanyang SONA speech yung pangako ng LUWA na resolbahin yung issue sa mga water district at joint venture partners. May we get an update on this, Yusek? And kamusta na po yung mga residente na apektuhan ng issue and may mga napanagot din po ba doon sa palpak na serbisyo?
0: Sa ngayon po, according to LUWA, sa utos na rin po ng Pangulo ay nagsasagwa po sila ng mga improvements sa water services. Nandiyan na po ang pag-develop ng new water sources expansion and expansion of water networks. Pati po yung proyekto, the projects that will reduce non-revenue water for qualified water districts. Ito po yung tinitignan, yung may mga leakage, mga tagas ng tubig para hindi masayang ang tubig po. At patungkol naman po sa mga water districts, sinabi rin po ng LUWA, patungkol po sa mga joint venture partners, pinagpapatuloy ng LUWA na masiguro na ang obligasyon ng mga partners ay maipasatupad or maisakatuparan para sa ating mga kababayan. At kailangan maging accountable ang nagba-violate sa kanilang mga mandato o obligasyon. At binanggit din po ng LUWA na committed sila sa kanilang mandato at responsibilidad dito sa mga water districts. So patuloy po ang pagmo-monitor at pag-e-examine po at pag-assess ng LUWA sa mga serbisyo po ng mga water districts.
5: How about po yung doon sa naging issue sa prime water? I remember na pinatutukan po ng Presidente yung naging issues doon sa delivery ng services ng Prime Water. May nabanggit din po ba ang Luwa kung may development po doon, ma'am?
0: Okay. Patungkol po sa Prime Water, ito po ay nabenta na, na isali na sa Crystal Bridges. Ito ngayon ang biggest water joint venture operator. At ito po ay pag-aari ni Lucio Co. So, ang nasabi po, Lucio Co., ang bentahan pong ito ay aprobado po ng Philippine Competition Commission. At patungkol po sa accountability at kung may dapat na panagutan ang mga di umanong nagkulang sa serbisyo, yan po ay sa ngayon ay tinitingnan po ang mga legal remedies at para po mapanagot ang dapat na mapanagot.
1: So, follow-up question, Sir Ivan Mayrina.
4: So, Prime Water is no longer owned by the Villars. It's already been sold to Lucio Co.
0: Yes po.
4: Since when, ma'am? Sorry.
0: Ipagpaunmanhin, pero hindi ko nakuha po yung date. Right. Kukunin ko na lang po pagkatapos.
1: Salamat po. Sunod na tanong, Bernadette Damayo, The Manila Times.
6: Good morning, ma'am. DMW Secretary Hans Kakdak reported yesterday that two Filipino seafarers were killed when their ships were attacked in Northern Black Sea. Ano pong ginagawa ng gobyerno para masiguro pong kaligtasan ng ating mga seafarers in conflict areas?
0: Ngayon po, ang DMW, according to Secretary Hans Kakdak, ay inaalam po nila kung mayroon bang nangyaring pagre-report para po sa proteksyon ng ating mga Filipino seafarers. Kapag nalaman nila na nag-violate ang local manning and foreign principals or and local manning agencies, maaari po silang matanggalan ng lisensya. At sa ngayon po, yung mga naapektuhan po dito na ating mga kababayan, iniutos po ng Pangulo kay Secretary Hans Kakdak na kausapin kaagad ang mga pamilya ng mga apektado at siguruhin po ng lahat ng ayuda na legal ay maibigay po at maipaabot sa mga pamilya ng mga naapektuhang mga namatay na Filipino seafarers. Salamat po.
6: Follow up po, ma'am. May maganda rin naman pong balita na may mga apat po na Philippine registered vessel na nakatawid po sa Strait of Hormuz. Ano pong reaction ni Presidente sa balitang ito?
0: Yan naman din po ang na magandang balita. Nakakatuwa po yan dahil alam din po naman natin kung ano po ang naging agreement natin sa bansang Iran. At kaya nga po tinitingnan po ni Secretary Hans Kakdak na kung ito bang mga vessel na ito ay nakapag-report na may mga Filipino seafarers silang kasama dahil protektado po ang ating mga kababayan sa pagbiyahe po dito sa Strait of Hormuz.
1: Okay na po. Salamat po. Sunod na tanong, Samuel Medinilla, Business Mirror.
7: Good afternoon, ma'am. I-verify lang po na, good morning pala. I-verify lang po namin if President Marcos will suspend the implementation of the new wage order in NCR po.
0: Are we referring to the 85 pesos wage hike?
7: Ayo po.
0: Hindi po. Wala pong suspension. Wala pong paghihinto po dito. Tuloy-tuloy po ito.
7: I-confirm na lang rin po namin if the President or Palace receive any request from private sector groups or representatives for the suspension or reconsideration ng nasabing wage hike.
0: Wala pong naipaabot sa atin kung may nag-request na mga mula sa private sector, pero wala pong utos na ito po ay suspend.
7: Thank you.
0: Salamat. At yung aking pong pangako kay Sam, patungkol doon sa 2.5 billion na budget, kung magkano na po ang nagastos, nakausap po natin kanina si Secretary Banoy Lopez at ibibigay po niya ang detalye. Kapag nakuha ko po yung detalye, isishare ko na po yan sa inyo kasi nagkausap na po kami kanina.
1: Habol po na tanong, Sir Ivan Mayrina.
4: Ma'am, what is the official word on former Congressman Joey Salceda? Has he been appointed PLLO chief?
0: Confirmed.
4: Salamat po.
1: Salamat po. Pahabol po na ito ng Sir Alvin Baltazar. Ayos, ayos. Ano po ito na? Dumako na po tayo ngayon sa regional media.
8: Mula sa Caraga Region po, USEC, kay Jenny Lynn Ambid ng 1FM station, Surigao City. Sa ilalim ng RA 12253, nangako ang presidente na hindi sasakripisyo ang kalikasan para sa pagmimina. Gayunpaman, nakararanas ngayon ang Surigao del Norte, lalong-lalo na ang Surigao City, ng malubhang kakapusan sa tubig at siltation ng mga watershed dahil sa mga irresponsibleng minahan. Paano gagamitin ng inyong administrasyon ang mga bagong audit at oversight framework upang agarang panagutin ang mga kumpanyang ito at maibalik ang malinis na tubig sa komunidad?
0: Mas na naisin po natin sana kung meron pong pinagbabatayan at ebidensya ang nagtatanong para po mas maganda na magkaroon ng tamang pag-iimbestiga. Dahil ayon po mismo kay Secretary Kuna ng DNR, hindi po lumalabas ang ganyang balita at hindi lumalabas sa records na mayroon pong pananamantala at pang-aabuso patungkol po sa mining. According to DNR, batay sa kasalukuyang talaan at resulta ng environmental monitoring ng Mines and Geosciences Bureau Regional Office number 13, walang ebidensyang nagpapatunay na ang nararanasang kakulangan sa supply ng tubig sa Surigao City ay dulot ng anumang mining operation sa Surigao del Norte. Gayun din, wala ring naitalang siltation ng mga watershed sa Surigao del Norte na napatunayang bunga ng mga aktibidad sa pagmimina. Nais din ang ipagpaalam at ibigyan diin ng DNR na sa ilalim ng Section 19F ng Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng mineral agreements sa loob ng mga proclaimed watershed forest services. Alinsunod dito, wala ring naitalang mining activity sa loob ng parang-parang watershed o ang Surigao Watershed Resource Reserve, ang main source ng supply ng tubig ng Surigao City batay sa opisyal na talaan ng MGB R13. So kung mayroon po anumang ebidensya patungkol po dito, inaanyayahan po kayo ng DNR na magbigay po ng anumang mga data, ebidensya para po matugunan ang inyong mga issues kung meron man. Pero sa ngayon po ay hindi po lumalabas sa talaan at datos nila na mayroon pong ganitong klaseng pang-abuso.
1: Wala na pong katanungan, balik na po sa iyo, Sir.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, Pangulo Marcos Jr. patuloy na pinapalawak ang suporta ng national government sa mga LGU. Ngayong araw ay tumuo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Quezon upang pangunahan ang bawat bayan makikinabang sa Lucena City. Kabilang sa mga dinaluhan ng Pangulo, ang orientation ng 165 bagong Pilipinas Presidential Scholars na nakatanggap ng tig 20,000 pesos para sa kanilang edukasyon. Ito'y sa ilalim pa rin ng Socio-Civic Projects Fund kung saan bawat barangay ay babahaginan ng 200,000 pesos upang magamit hindi lang sa edukasyon kundi sa priority programs and projects para sa kanilang komunidad. Bilang pagkilala sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa Lucena, pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang rice distribution sa lungsod. Mula naman sa Local Government Support Fund, aabot sa 52,439 beneficiaries mula Lucena ang mababahaginan ng tig 10 kilong bigas kada dalawang buwan sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program. Kabilang sa maaabutan ng agarang tulong ang mga indigent at senior citizen para punan ang kanilang pangangailangan. Maging ang ating mga kababayan na magsasaka ay matutulungan ng programa dahil sa kanila binibili na ang dekalidad na bigas na pinamimigay sa beneficiaries. Bilang pagtatapos sa kanyang pagbisita sa bayan ng Lucena, binisita naman ni Pangulo Marcos Jr. ang passenger terminal building sa Port of Lucena kaninang umaga. Nag-ikot ang Pangulo sa Pantalan kasama si Transportation Secretary Giovanni Lopez at ilang opisyal upang suriin ang developments sa nasabing Pantalan. Ang Port of Lucena ay isa sa mga mahalagang pantalan sa bansa dahil pinagduruktong nito ang Quezon sa mga lalawigan ng Marinduque, Masbate at Romblon. Nagiging abala rin ito tuwing dumaragsa ang mga pasahero kaya minarapat ng Pangulo na ipag-utos sa DOTR na gawing moderno ang ating mga pantalan at tiyakin na kayang tugunan ang ating infrastructure projects ang pagtaas ng bilang ng mga pasahero. Sa oras na magiging operational ang bagong passenger terminal building, inaasahang magiging mas maayos, ligtas at komportable na ang mga biyaherong gagamit nito. Kabilang sa mga improvements ng building ay ang mas maluwag at maaliwalas na seating area. Kung noon ay 607 lang ang seating capacity nito, ngayon ay aabot na sa 928 passengers ang komportableng makapaghihintay at makakapakinabang dito. Mas maayos na rin ang bagong ticketing counters para sa mas mabilis at convenient na pagbili ng ticket. Nagdagdag na rin ng nursing at prayer rooms para sa mga pasahero at nag-install ng solar panels para pababain ang gastos sa kuryente. Ang development ng Port of Lucena Passenger Terminal Building ay isang bahagi lamang ng mas malawak na modernisasyon ng ating mga pantalan sa Southern Luzon. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay handang ipaglaban ang karapatan, hindi tumatakbo sa laban. Pasisiil, hindi kailanman. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
9: Rachel, go ahead. Rachel, medyo mahina yung dating.
10: Na ito, habang naitanong rin kung may mga nagsadala na ba ng request sa Office of the President niya dito, sabi niya sa Castro, wala pa, pero mas nararapat na yung impeachment court na lamang yung muna sa pagbubukas ng mga dokumento na ito, lalo't ang Office of the President isa rin naman aming impeachable office. Kung may naman doon sinapaulat na Filipino Navy personnel na umani assaulted ng Chinese Coast Guard sa Ayungin, sabi ni Mr. Castro, una lang naglabas ng pahayag ng Department of National Defense at Pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, kinukundi na yung incident niya. Ang pagbibigay din ng pamahalaan, hindi tayo pagsisiin. Ang DFA, nagbigay na rin ng bayad dyan at na may tayo-ugnaya ng DFA at ng Armed Forces of the Philippines. Anumang forma nag-arasa sa sino ng Pilipino ay hindi natanggap-tanggap. At hindi rin ang ganina na isin ng Pangulo Marcos yung mga ganitong klase ng insidente na nagbibigay ng polisya na dapat tayong tugon sa mga ganitong klase ng insidente sa pamamagitan ng diplomatic manner. Sa narrative naman ng China na umano yung Filipino personal pa yung nag-provoke dito sa insidente. Ito ang sabi ng Palacio, kung ano man yung narrative ng China, hindi na rin sa Pilipinas. Pero kung kami hindi yan ang pwesta, nananatili na ipaglalaban natin kung karapatan natin at supportado natin yung ginagawa ng Filipino official. Pakinggan lang muna natin, baka may anasin. Ito pa lang.
11: PCSO
10: Coral. Ayan. Ayun, kaka-announce lang ni Undersecretary Clear Castro, PCSO Coral daw, yung kakatas sa pamimigang ng Pangulo para sa Dunes. Balikan na namin. Plano ko. Bundisin ko lamang sa ilan pa sa mga naitanong para sa meeting na yun. Umaga, sa servisyo at presyo ng water supply na gula ng Amerikano ng ating mga kabaya, particular yung mga siniservisyohan ng prime water, sabi ni sa Castro, sa kasalukuyan, yung luwa, nagsasagawa na sila ng improvement sa water services, sabi lang dyan yung expansion ng water networks, mga proyekto na magbabawas ng non-revenue water. Ang issues sa prime water, na benta na raw yan, na pag-aari na raw yan ni Lucio po, at approved naman daw ng Housing Competition Commission yung pagbibenta ng prime water. Basta ang luwa daw, babantayan yung mga joint venture partners ng pamahalaan upang matiyak na yung water supply at water prices na natatanggap ng ating mga consumer ay naaayon sa kanilang pangangailangan. Habang yung napaulat na o yung impormasyon na lumulutan na umano yung sustainability ni Pangulo Marcos, yung 85 peso wage hike para sa Metro Manila, wala raw yung katotohanan ayon sa palasyo, at wala rin impormasyon ang PCO kung meron man nag-request na private sector na sustainability niya ng malinaw, ang tutuloy-tuloy itong implementasyon ng 85 peso wage hike para sa Metro Manila. Ito naman yung minikang huling balita mula dito sa Malacanang, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
9: Maraming salamat, Raquel Bayan, at yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, July 21, 2026. Ang ating oras, 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
12: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
15: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
14: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
16: Kasama po namin si Secretary Henry po.
17: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nakakabit?
18: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sani, 172 na yung nakakabit.
14: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Perfecto. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM. At lakas ng AL. Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawa.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3. It's
8: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
7: Collab.
1: Ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
10: Accomplishments at iba pang updates mula sa Philippine Reclamation Authority, ating tatalakayin kasama si Attorney Alexander Lopez, Chairperson ng PRA, at si Attorney Joseph John Literal, Assistant General Manager for Reclamation ng PRA. Magandang tanghali po sa inyo, mga sirs, at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
11: Magandang tanghali po, Sir Josh, Yusek Gutierrez, at magandang bagong Pilipinas po. Magandang hapon po sa bagong Pilipino.
10: Okay. Simulan natin, Attorney Lopez. Isa po sa mga programang isinusulong ng Philippine Reclamation Authority ay ang pagtatayo nitong mga hydroponics facility sa mga komunidad. Ano po ang layunin ng programang ito at bakit po ito mahalagang maging bahagi ng inyong corporate social responsibility initiatives?
11: We have a social and environmental fund. Ngayon ho, marami ho kaming programa rito. May nagbibigay kami ng bangka, nagbibigay kami ng may tinipa-making kami. Pero ang nakita namin na pinaka-effective ay ang hydroponics program po namin. Because we have launched 5 already as prototype and now we are launching 700 for 210 million. So 300,000 pesos lang po ang isa sa mga programs na naapektuhan namin, yan nakikita niyo po, sa Naig, Cavite, where 4,000 students are being benefited. Paano ho ang benepisyo nila? Unang-una, alam niyo na ho, bata ngayon, puro computer, kung saan-saan nalululong. Although some sa sports, mabuti naman yon, iba sa sugal, iba sa barkada, iba sa computer games, kung saan nga nagiging violente, napapanahon ho. So, nakita po ng First Lady itong programa namin. Sabi niya, alam mo, i-propagate natin to kasi maganda to. Kasi this will not only bring environmental awareness to our students, it will not only teach them how to work hard, get their hands dirty. Di ba tayo, sabi natin, pag magre-retire tayo, one day we want to plant.
10: Yes.
11: Ito, hindi pa sila nagre-retire. Tinutulungan na natin sila magtanim, tinutulungan natin silang magka-teamwork, tinutulungan natin silang maging entrepreneurs. So, yung isang program namin na 300,000, isipin nyo, 4,000 students ang nabinipisyuan. At nagiging sila, entrepreneurs, they bring their produce to the market. At sila nagtatanim mo, and it's sustainable. It sustains itself. Mr. Literal, gano'ng katagal na yung sanait natin? Ang tagal na nun, di ba? So, it's still ongoing prototype. Tinignan namin kung talaga may sustainability. Now, we launch 4 and by October, we will launch 700 more nationwide.
12: So at least nagiging productive talaga yung mga kabataan natin, no? Instead na laging nasa mga cellphones at nagti-TikTok. Pero Attorney Lopez, ngayon pong 2026, naglaan ng Philippine Reclamation Authority ng humigit-kumulang 210 million pesos na halaga para sa supply and delivery of the, as you mentioned, yung hydroponics facility sa ilalim ng San Nicolas Shoal Seabed Quarry Project. Ano po ba ang pangunahing layunin ng proyektong ito at paano ito makakatulong sa mga coast communities na sakop po ng proyekto?
11: Karamihan ho sa coast communities, makikita nyo po, they are fishermen. Minsan, pag walang huli, pag may bagyo, ang hydroponics program po natin, pagtatanim ng gulay, is all weather. And it is an off-season crop. So ang ibig ko sabihin, kung mura sa palengke ang talong, pwede silang wag magtanim ng talong. Kung mahal ang kamatis ang pwede nilang itanim. And this is sustainable po. So in all coastal communities, we will be launching on 700 high schools, not only to train their students to be environmentally conscious, to be industrious, to be entrepreneurs, but we will help them be productive elements of society po. Nakakatulong na nila ang kanilang karamihan po dito sa coastal towns, mga fishermen, at alam nyo naman, the poorest of the poor is not the informal settlers, it's not the farmers, but it's the fishermen. Because,
3: okay. And attorney, bukod naman po sa reclamation at environmental management, isinusulong na rin po ng PRA ito nga pong hydroponics bilang bahagi ng sustainable livelihood at food security programs nito. Now, aside po doon sa nabanggit na ito po ay all-weather at off-season crop, bakit po ninyo napiling gamitin ng makabagong teknolohiyang ito para maging alternatibong kabuhayan para sa mga komunidad?
11: Kasi unang-una, mura po siya. Pangalawa, we can involve our youth. We will create a bagong Pilipino po in doing this. We hope to achieve under the auspices of the President. Alam mo naman, ang gusto ng Presidente talaga makatulong. Kaya nga kami, we are known as PRA. Mm-hmm. We were established by law as Public Estates Authority. We are, by executive order, renamed Philippine Reclamation Authority. But under the mandate of the President, we would like to be known as the Poverty Reduction Advocates. Katulong ng Pangulo sa pagbababa ng poverty dito sa bayan po. At ito, isa sa mga murang-murang programa. Isipin mo, sir, 300,000 matutulungan mo. Doon sa naik, 4,000 ang estudyante. 4,000 students ang natutulungan namin, 4,000 families. We are, you multiply that 700 times. Ano lang ho to? This is just our program for this year. We have sufficient funds to sustain this po. At ito naman po mga pondo nang gagaling dito ay nanggagaling naman po doon sa mga nagre-reclaim. Kasi nagbibigay sila ng pondo sa gobyerno and we keep this, it is called the social and environmental fund for the communities that are affected. Kaya may mga bangka kami for fishermen. We have tinapa making, we have other livelihood projects which Attorney Literal, and we have so many programs for our poor, not only poor fishermen, but our poor Filipino citizens po.
12: Okay. Attorney Literal, no? Noong 2023, ay itinayo ng PRA ang Hydroponics Plus Facility sa Labac Elementary School sa Naic, Cavite. I think this was the one mentioned by Attorney Lopez, no? At ngayon po ay pinalalawak pa ang ganitong programa sa ilalim ng kanilang environmental initiatives. Ano na po ang naging epekto ng mga proyektong ito sa mga mag-aaral, aaralan, at mga beneficiaries po ng mga communities?
6: Yusek Marge, ang laki ng epekto kasi nitong project nito. Nabanggit kanina ni Chairman Alex na nag-start ito as a small project, apat lang sa NAIC, under the gulayan sa paaralan. Kaya naging Hydroponics Plus Project, kasi dagdag na ito doon sa curriculum ng mga elementary school and high school. And ang nangyari dito, it started as a project for feeding program. Pero ang nangyari, natuto na sa pagtatanim, sa modern farming technology. So, naging ano na siya, food security project na siya. And then, pumasok din yung income na nage-generate sa mga na-ani na mga lettuce, tomatoes, and other vegetables. Kaya naging sustainable na siya kasi meron ng pinagkukunan ng pondo para doon sa mga proyekto nito.
3: Ang galing kasi kanina, Chairman, nagkukwenta ako dahil hindi ako masyadong marunong sa mathematics. 300,000 pesos yung project po ninyo at natulungan po is 4,000 students. Wala pa pong 100 piso sa bawat estudyante, pero sustainable na at natuto pa sila maging entrepreneur.
11: Kaya napakaganda po.
3: Ang galing, ano?
11: Kaya napakaganda. Kaya sa dami ng proyekto po namin, nagbibigay kami ng bangka sa mga fisherman, may tinepa-making kami, meron tayong garbage, rice for garbage program. Ito ang pinakamaganda. At nakita naman po nito ni First Lady at sabi niya, yan ay push nyo. So, ito ho, pinupush po namin. At alright, kasi napakamura na. It creates so much impact.
12: Very sustainable.
3: Well, balikan ko si Attorney Literal. Paano nyo po nakikita ang papel nitong hydroponics sa pagbuo po ng mas matatag at mas sustainable na kabuhayan para sa mga susunod na taon? May plano po ba kayong magdagdag na mas maraming hydroponics facilities sa iba pang host communities? Ito po ba yung nabanggit natin na another 700?
6: Yes.
3: Okay.
6: Bukod po doon sa mas dumami yung host communities, nabanggit kanina ni Chairman Alex na nag-level up din yung hydroponics facility namin. Naging high-tech na, meron ng apps na magagamit para ma-monitor yung growth at saka yung health noong hydroponics facility. At siguro worth din i-mention, nag-start ito sa SDMP, Social Development Management Program ng PRA sa San Nicolasol Quarry. Kaya po dati apat lang, pero tinap po ng board namin sa pangunguna po ni Chairman Alex yung aming social environmental fund na galing nga din sa pondo ng mga nagre-reclaim. Kaya po kinaya po ni PRA na maglunsad ng 700 more hydroponics facility to host communities nationwide.
11: And more next year. This is just for this year. Wow. We will launch 700.
12: Okay. Pero Attorney Literal, no, isa rin sa mga bagong proyekto ng Philippine Reclamation Authority ngayong taon ay ang Bay City Loop. Pakipaliwanag po kung ano ito at ano po ba yung mga pangunahing layunin nito at paano makikinabang dito yung mga commuters natin at mga motorista?
6: Ma'am, ang pangunahing naging objective nito is yung connectivity. Kasi sobrang laki ho ng mga reclamation project namin, particularly sa Pasay and Paranaque, na wala ho siyang transportasyon na naglilink sa iba't ibang parte ng Bay City. Kaya po naisipan po ng aming board na magtayo po ng Bay City Loop project. Ito po ay high-tech na transportation alternative na ito po ay electric state-of-the-art transportation.
12: EVs.
6: And then ito po magkakaroon po ng, kaya po ito loop, paikot-ikot lang po ito doon sa buong Bay City. Yung mga estasyon po nito ay sinagot po ng mga establishmento doon sa Bay City. Kaya
11: libre
6: po naging madali po kay PRA na i-launch ito sa pagkakaugnayan with Pasay City and Paranaque City and also the business establishment sa Bay City.
3: Alright, Chairman Lopez, can you give us updates? Ano na pong phase ng proyektong ito? At kailan po inaasahang matapos?
11: Before going to the phase, I'd just like to explain the background leading to this. No? There was a private proponent that will supposed to have signed with the DOTR, with the DPWH, and several agencies to connect EDSA from Taft all the way to the MOA by a monorail.
3: Okay.
11: And that would cost 7 billion. Alright. Ang CAPEX po niya, 7 billion. So, kakahintay namin, 2 years na kami, medyo pasensya na kayo, matanda na ako, mainipin na ako. So,
12: wala naman sa age ko na, sir.
11: People say I only look 66 and a half, 67 ako ko eh.
3: Bakit naman?
11: So, 66 and a half na raw ang itsura ko, mukha 66 and a half pa lang. So, hindi mukha 67. So, anyway, with that 7 billion, our director, Mr. Ildefonso, brought a investor. Sabi niya, electric buses na lang gawin nyo. Hindi na tayo mag-heavy capex. Ngayon nga, nasa newspapers of general circulation is an advertisement for initially 6 buses that will ply around. Ang ang maganda po ang nasabi ni Mr. Literal, it's in the bidding process and we have talked to most of the stakeholders from PITC, to OCADA, to MOA, to GSIS, to Cultural Center, to PICC, to World Trade. 15 po yan. At ang maganda po, naisip po ng aming board, nahingi natin ang libre. Ano, makikita nyo, napakaganda ng mga stations. Libre lang po yan. Ayan ho, ang the President's instructions now. He is writing the Philippine Infrastructure Program now. Isa po to. Halos lahat libre. For 200 million for 6 months, yung lahat po nang iikot dyan, libre po. Walang cost to the government, walang cost to the commuters. Libre po yan for, kasi napakababa ng cost natin. Imbis na 1.7 billion o na 1.7 kilometer monorail, we have a 15 kilometer loop na which will be provided by a 200 million peso to the government. Ang cost sa government, 200 million, kasi lahat ng stations po libre. Ayan po ang magiging station po. Ayan, makikita niyo sa television, yung mga stations, and all of these private and government agencies have agreed to put a uniform station. And, okay, and libre po yan sa government. Kanila yung lupa, kanila yung infrastructure. Ang lalagay lang namin, kung baka sakali, pero sana hindi na, ticketing station, and this will lead to a to the new reclamation. At alam nyo, the President is now rewriting the infrastructure and reshaping and redefining Philippine infrastructure. Whereas before, government is made to spend billions, hundreds of billions of pesos going to private lands of influential people, government officials. Ngayon po, we are using private funds to create massive infrastructure. Whereas before, ayaw ni Presidente ng overpriced, hindi magandang, hindi world-class, substandard construction, may ghost project pa. Ngayon, hindi lang yon, libre po sa gobyerno, 200 billion on 6.5 million square meters. At least 220 billion on our last estimates. Of course, tumataas. Private sector po ang magbabayad niyan. 220 billion bibigyan na yung gobyerno para magtayo ng infrastruktura. Ano yun? 88 kilometers of highways. 12 bridges. 12 to 15 bridges. Magiging 15 bridges po yan. Ngayon, 12 ginagawa na po namin. Maybe on our next show, we can show the massive development that is now undergoing under the Bagong Pilipinas. We have 22 kilometers of revetment. Sabi ng mga critics dati, tinatanggal nyo yung shoreline. No, we're adding 22 more kilometers of the original 4-kilometer shoreline from US Embassy to ano. Lahat po ng kuryente, ng tubig, libre po. Ng internet, libre po yan. Bike lanes, 30% po na open spaces, and we're going to have a world-class beach in the reclamation, and we would like to invite you in the reclamation, and you will be proud you are Filipino when you are there.

unang ginamit ang katagang State of the Nation sa 1935 Constitution, kung saan inaatasan ang Pangulo ng Pilipinas na i-report sa Kongreso ang State of the Nation. Kasunod nito, ginamit ni dating Pangulong Manuel Rojas ang message on the State of the Nation bilang pamagat ng kanyang talumpati sa Kongreso noong January 27, 1947. Bagamat hindi na inilagay sa 1987 Constitution ang katagang State of the Nation, ang paggamit nito ay itinuturing na tradisyon sa kasaysayan ng politika sa bansa. Abangan ang 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo dito sa inyong PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. At kasama naman natin sina PRA Director Elhiyo L. Defonso at Ma'am Ina Margarita, kapangalan ko pa, hello Mina, ang Acting Department Manager ng Environmental Management ng PRA. At kasama pa rin, syempre, si PRA Chairman Attorney Alexander Lopez na makasama natin ngayong tanghali.
1: And for Director L. Defonso, ano po itong interconnectivity projects ng PRA? Can you give us some more details about Pasay 360 and Pasay 265?
2: Yes, Yusek, yung interconnectivity projects ay ito yung 12 to 15 bridges to connect all the four islands. Yung four islands po na sakop ng PRA, ng Pasay 265 at Pasay 360. I divided it into four islands. So we created water channels in between those islands. So to interconnect these are the bridges. Ito yung medyo makabagong mga bridges, medyo archa. If you've seen yung bridge sound dito sa yes. Marikina, better than that kasi medyo arch yung dating niya. Mm-hmm. Pwedeng navigable underneath that bridge.
1: Ah, okay.
2: So yun po yun.
0: Okay, for Ma'am Ina po, no? Ma'am, isinusulong ng PRA ang 655 na ektaryang Manila Bay Master Plan na sasaklaw po sa Maynila, Pasay at Paranaque. Ano po ang pinakamalaking benepisyong magbibigay nito sa ekonomiya at sa mga Pilipino?
3: Una po, magsusulong ito ng trabaho. Base na rin po sa pag-aaral ng House of Representatives Committee on Ways and Means, hindi po bababa sa kalahating milyong trabaho ang maibibigay po ng reclaimed lands kapag po nagsulputan na yung mga negosyo dito. Pero po sa ngayon pa lang, habang ongoing pa lang po ang project, gusto ko lang din po i-emphasize na sinusulong na po namin ang green jobs at blue jobs sa pamamagitan po ng aming mga social development and management programs at aming mga environmental protection and enhancement programs.
1: Alright.
3: So marami na pong nakikinabang na mga communities natin sa mga reclamation projects.
1: Ma'am, pag sinabi pong green jobs and blue jobs, what are these jobs?
3: Una po, yung green jobs po yung nagsusulong ng mga environmental sustainability na mga proyekto. At yung blue jobs naman po ay yung mga trabaho na nagsusulong naman po ng enhancement ng marine biodiversity. So sa ngayon po, ginagawa na po natin yan. At pag nakompleto na po yung mga reclamation projects, nilalayon po namin na lalong lumawak pa yung dadami pa sa tulong po ng ating mga private sector partners din yung mga pagpaparami ng green jobs at blue jobs.
1: Magmahalaga yan, ma'am, dahil yan ang isa sa mga primary concern ng ating mga kababayan, yung marine biodiversity as we do.
3: Yes.
1: Balik ako si Chairman. Chairman Lopez, sa ibang usapin naman po, noong GOCC's Day 2026, kinilala po ang PRA. Matapos lumaki ang assets nito mula 31 billion pesos hanggang 205 billion pesos, nakapag-remit po ng 376.87 million pesos na dibidendo sa pamahalaan. Ano po ang mga pangunahing dahilan sa likod ng malaking paglago ng PRA?
4: Alam nyo, since time immemorial na na-create ang Public Estates Authority hanggang na recognize po ang classification ng PRA, Class C government agency po kami. Ngayon, Class A na po kami. Wow. We are one of the biggest government controlled corporation. This is because of our increase in assets. Although our increase in income have not increased substantially kasi, as you know, the president is very careful in approving new reclamation projects. And with the current moratorium, nag-iingat po siya. He wants to create a balance between environment and development. That's why we'd like to call ourselves as environmental developers. So, ito po, lumaki po ang, kasi noong mga sinaunang panahon po, makikita nyo yung okada na benta ng 12,000. When hindi naman, I don't want to look at the past anymore, pero it was really undervalued. So para hindi na humangyari yun, unang ginawa namin ng bagong board po, pag po namin, inayos namin ang halaga ng appraisal ng lahat ng pag-aari. So, pag-akyat po noon, hindi lang para tumaas ang pag-aari ng value ng ng PRA kung hindi para hindi na tayo makapagrenta at makapagbenta ng mura.
1: Mm.
4: So, even after us, yung mga susunod na, yan po ang direksyon ng Presidente, ilagay natin sa tamang halaga at bigyan natin ng tamang value, yung dapat bigyan ng value. So, ngayon po, umi-increase ang value natin, isa ho yan. Pangalawa po, when we came in, there are several thousand illegal reclamation in the Philippines nationwide. Na nakakalaki ho ng mata yan, pero totoo po yan. And we only have 280 employees to catch 7,000. Hindi naman kasi madali. Pag nakita ka nagtambak sa dagat, illegal na yan. Kasi may mga tambak sa dagat na pag pinuntahan mo, may titulo na pala, inanod lang. So, pero nakatitulo na siya. Yung iba naman, may mga miscellaneous for surely. Alam na alam ni Direk, itong expertise po ni Direk Ildefonso. For surely, timberland lease. Pero minsan nga. So, ngayon yung mga yon katulad noon, yung timberland lease. Tapos ngayon, may mga lugar sa dagat na nakatitulo. We are very busy with the Solicitor General's Office. We have employed 36 new lawyers kasi kulang ang tao namin with the Solicitor General's Office to file reversion proceedings and to help us with our illegal reclamation enforcement. We have signed a MOA with the PNP, we have signed a MOA with the Coast Guard and with the Philippine Marine Authorities to catch all these people. At ito po, nagbunga ng income sa atin. And hopefully, by the end of the year, hindi lang tayo 228 billion, we will be 500 billion. And we will work hard and push na we will be a 1 trillion company. And bebenta natin ang maayos at tama sa halaga ang lupa ng PRA para makinabang ang taong bayan. And we will remit it to the national government. And ngayon po, wala pa kasi sa halaga, kaya hindi pa kami makapagbenta. Kasi yung mga tulay, wala pa. Pag nabuo na ang tulay, siguro nakita ko doon sa isang film clip, pinapakita na ginagawa na yung mga tulay. So, pag nandun na yung, although we have land bridges already that connect us, those are temporary land bridges para makarating lang yung construction, yung development doon sa lugar. Pero we will remove that and we will put bridges sigun sa mga environment, pangangailangan ng environmentalist natin. Kailangan yung tubig free flowing.
1: Yes.
4: So this is environmentally resilient at it is also a, it will be a flood surge and a, it takes, alam nyo sa Singapore, nung before they started reclamation, baha ng baha ang Singapore and we have been inviting consultants to give us studies and to teach us their experience. Experience nila na wala, pinamit nila yung reclamation para mawala ang baha. Kasi pag low tide, pinalalabas nila yung tubig, dinadam nila yon pag high tide, tapos that is absorptive capacity for the rains. So it is a, there is so much science in reclamation and that's what we're doing now. And I have a private company. Nagtayo kami ng building do sa old reclaimed area and nakita namin yung ilalim talagang it's shifting sands. Yung talagang gagalaw, kailangan matibay. Ngayon ho, matindi ang engineering ng reclamation. It will take one show to explain the engineering of reclamation now. Talagang super high-tech and we have international consultant standards and contractors from Singapore to the Netherlands where they have 92,000 hectares of reclaimed land in the Netherlands. Alam niyo ba yun? Ginawang farmland, 92,000. Yung kwento ni yung bata, nilagay yung finger niya doon sa 92,000 hectares po yun. So,
5: 90% so reclaimed.
4: So, and we have thousands in worldwide, there is reclamation. And sana po, from their experiences, we are learning and trying to make a resilient, sustainable, and technically sound reclamation that will be of benefit to our Filipino people.
5: Ang takeaway ko talaga dyan, Chair, yung leadership ngayon ng board, na they're making sure talaga na hindi disadvantage lagi yung gobyerno. Kasi yun rin yung napuna rin namin in the past. Yung value, yung mga assets, ang bababa talaga. Mm. But now with this new leadership, at least yun yung unang-una niyong ginawa. So we commend you for that. Yes.
2: Thank you.
4: But, it's the whole board. We thank the whole board.
5: Thanks for the board po. Director Ildefonso, noong March 2026 naman, binuksan ang huling bahagi ng C5 Link Expressway ng MCTE. Gaano po kahalaga ang proyektong ito sa pagpapabuti ng konektibidad at daloy ng trapiko sa Metro Manila?
2: Yung 6 months, napakahalaga yung pagbubukas ng C-Link connection dahil mami-minimize na yung travel time yung mga manggagaling Cavite na pupunta sa Quezon City. Dati nung wala yun, dadaan sa Ross Boulevard, Butasan ng Quiapo, bago marating yung Quezon City, dalawang oras yun eh.
1: Para kung umuwi ng probinsya.
2: Short time na lang yung pagbiyahe mo niya, mga 15 minutes lang, natawid mo na yung from Cavite to C5. Mm-hmm. Ganon din, yung papunta sa south. Kung galing sa C5, galing sa Quezon City, galing sa Pasig, sa C5 link lang siya, lalabas sa Cavite. Ang very fast.
5: Ang laking ginawa sa
2: motorista.
1: At ang laking tipid sa gasolina.
2: Of course.
5: Kasi, lalo na, tayo sir, nagtaasay
2: sa traffic, kahit tumigil ka, kumansa yung makina, kukumansong mo ka. Pero dito, pagdaan mo dyan, ang bilis. At dumadaan ako kasi from Cavite ako. Okay. Pagpunta ako dito, mas madaling dumaan dyan sa C5 din.
5: At least experience.
4: Ang incidentally po, ang nagmamanage po ng toll road company ay ang Peyatisi Toll Road Company, which is a subsidiary of PRA. So we manage the operations of the and ownership, a portion of the ownership of the Cavitex.
1: Okay.
4: And well, we own all the lands and the...
1: Okay. Doon sa ano po?
4: So, yung expressway. Okay. And the management is under our subsidiary. So, we'd like Cavitex also to take this opportunity to congratulate our men and women at the Peya Toll Road Corporation. We'd like to thank them for their dedication and hard work in keeping one of the most efficient and cheapest toll roads in the Philippines, which is the Cavitex Toll Road.
1: All right.
4: Salamat po sa inyo, mga tiga-Cavitex, okay. Tiga-Peya TC.
1: Kay Ma'am Ina po, patuloy po ang PRA sa pagsasagawa ng SNS Eco Forum at paghihigpit laban sa illegal na reclamation activities. Paano po ninyo tinitiyak na napapangalagaan ang kalikasan, gaya po nung nabanggit nyo kanina green and blue jobs, kasabay po ng papapatuloy o pagpapatuloy ng reclamation projects?
3: Okay po. So, sa ngayon po, ang priority, isa po sa mga pangunahing priority ng PRA ay ang pag-prevent o pagsasawata sa illegal reclamation. So, pumupunta po ang PRA sa mga coastal cities and municipalities, sa mga coastal provinces. Iniisa-isa po yan ng PRA para po mapigilan ang illegal na reklamasyon. So, hindi po madaling trabaho ito. Alam naman po natin na archipelago ang ating bansa. So, natural po sa mga tao and even for local governments na mag-develop sa dagat. So, ang ginagawa po ng PRA ay pumupunta nga po mismo dito sa mga coastal areas at nakikipagtulungan sa LGUs para po lumawak yung kaalaman ng ating mga mamamayan na hindi po tayo dapat basta-basta nagtatambak ng lupa sa dagat. Hindi po porket sa harapan ng bahay natin o sa likod ng bahay natin ay dagat, pwede na po nating tambakan yan. Hindi po, kasi kailangan po natin ma-ensure na wala po tayong natatamaan na protected areas, wala po tayong na-affect ng mga biodiversity, kasi po meron po kaming mga nakita talaga na protected areas pa nagtambak. So ito po yung mga nakakasama, yung mga hindi natin na re-regulate na mga pagtatambak. So, ang PRA po, kaya rin po kami nandito at pinapalawak po yung kaalaman ng mga mamamayan. Pinapalawig po namin yung pangangampanya against illegal reclamation para ma-ensure po na yung mga pagtatambak at yung mga reclamation projects based on sound science, based on sound engineering, at hindi po nakakasama sa kalikasan.
5: Okay, Chair Lopez, Ano, bukod sa madami pong mga proyekto na na-share niyo po ngayong umaga po, no, ano pa po bang mga dapat abangan ng ating mga kababayan mula sa PRA sa mga huling bahagi ng taong ito at sa mga susunod na taon pa?
4: Napakarami po. Under the leadership of our President, BBM, makakaasa kayo. We are not only creating more lands. We are not only protecting the estates of the Philippines. Makakaasa po kayo dyan. Itagaan nyo sa Batayan. Makakaasa kayo. We will not only protect them. We will be creating opportunities for our people. Napakarami po ang pagkakataon na dadalim po nito. Not only economically, but also socially and culturally. And we have a holistic package po na pwedeng asahan ng Republika ng Pilipinas. At right now, we are embarking on a very big project which will take 1 or 2 to promote this but by and large magkakaroon po tayo hindi lang ng bagong Pilipinas kundi ng bagong Pilipino na makakatulong sa lalong nakakahirap sa ating bayan, to those who are less in life. We will try to give more governance to them,
6: and I'm pretty sure we are all looking forward to that, Chairman Lopez. On that note, maraming salamat po sa mga impormasyon na inyong ibinahagi at sa inyong oras, Attorney Alexander Lopez, Chairperson ng Philippine Reclamation Authority, PRA Director Elio Ildefonso, Ma'am Ina Margarita Yalong Helomina, ang Acting Department Manager ng Environmental Management ng PRA, at kay PRA Assistant General Manager Joseph John Literal. Maraming salamat po sa inyong panahon.
5: Thank you.
4: Salamat po. Sa pagkakataon po.
6: Bayan, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
7: Ang lifespan o buhay ng bawat kongreso ay nag-uumpisa at nagwawakas sa eleksyon ng mga miyembro ng House of Representatives ng Pilipinas. Ang bilang ng mga kongreso, halimbawa, ang kasalukuyang 20th kongreso, ay batay sa dami ng mga kongresong idinaos mula nang ideklara ang kasarinlan ng Pilipinas noong 4 ng Hulyo taong 1946 sa panahon ng Commonwealth. Hinahati ang buhay ng kongreso sa 3 regular na sesyon na ang bawat isa ay katumbas ng isang calendar year at ang bawat sesyon ay nagsisimula sa sona ng Pangulo. Abangan ang 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo dito sa inyong PTV.
8: Ang mga inaabangang balita simula umaga. Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
9: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
8: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
9: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.
7: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
10: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
11: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
8: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
12: Na hindi patas ang lipunan.
13: Leadership starts from the top.
14: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
15: Good governance, because good governance is a matter of right.
16: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
17: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
18: At matuto sa iba't ibang karanasan. Yung hirap daw talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
7: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. PTV Crime Watch. Mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos, laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating supuin ang problema ng human trafficking.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawad ng Certificate of Entitlement sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 436, Series of 2003 sa Lucena Convention Center sa Lucena City kanina. Tumanggap ng Certificate of Entitlement ang 100 benepisyaryo sa lungsod bilang bahagi ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino 4PH Program ng Pamahalaan na naglalayong mabigyan ng katiyakan sa paninirahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Kasunod nito, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan maikinabang program sa Lucena City. Binibigyan din ng programa ang mga pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang access sa mahalagang serbisyo, palakasin ang pag-unlad ng mga komunidad at lumikha ng karagdagang oportunidad para sa mga mamamayan. Kinausap ng Pangulo ang bagong Pilipinas Presidential Scholars na suportado ng Social Civic Projects Fund, kung saan muling binigyan din niya ang kahalagahan ng edukasyon. Namahagi din sa Pangulong Marcos Jr. ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund at tulong pinansyal para sa mga programa para sa mga komunidad ng probinsya. Samantala, ininspeksyon din ng Pangulo ang bagong passenger terminal building ng Lucena Port. Inaasahang makatutulong ang modernisasyon ng pasilidad sa pagpapabilis ng daloy ng mga pasahero, pagpapaganda ng serbisyo sa pantalan at pagpapalakas ng koneksyon ng lalawigan ng Quezon sa mga karating isla. Sa puntong ito, humingi muna tayo ng updates ng Department of Justice mula kay Undersecretary Marge Gutierrez, USEC. Magsasanib puwersa ang DOJ at UPAPRO para maresolba ang community-based crimes sa BARM. Ano po ang detalye dito?
1: Ay, tama ka dyan, Joshua. Nilagdaan ni na Justice Secretary Frederick A. Vida at Presidential Peace Advisor Secretary Mel Sarmiento ang isang kasunduan na bubuo sa isang technical working group na tutugon sa mga community-based crimes sa Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, magkakasamang bubuo ang DOJ at UPAPRU ng mga rekomendasyon at mekanismo kung paano mabibigyang visa ang mga local peace settlements para maresolba ang mga sigalot sa komunidad gaya ng away sa lupa, hindi pagkakaintindihan at rido o angkarasan sa pagitan ng mga angkan. Kasabay nito ang pagtiyak na tuloy-tuloy ang maayos na prosecution at ang maayos na pag-usad ng mga kaso sa ating mga hukuman. Ang Technical Working Group ay pamumunuan ng DOJ at UPAPRU kasama ang BAR Ministry of Public Order and Safety, DILG, PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan.
0: At USEC, tumanggap po ng halos kalahating milyong piso mula sa DOJ ang isang 10 taong gulang na rape victim. Can you give details about this?
1: Okay, yes, Joshua. Nasa 470,000 pesos na tulong pinansyal ang ipinagkaloob ng Department of Justice Board of Claims sa isang batang babae sa Guimaras na biktima ng panggagahasa. Sa ilalim ng Victims Compensation Program ng gobyerno, nakuha ng biktima ang ayuda sa Office of the City Prosecutor sa Bacolod noong isang linggo. Walang iba kundi mismo si Justice Secretary Frederick A. Vida ang nanguna sa pagbibigay ng tulong at ang ayudang natanggap ng bata ay dumaan sa pagsusuri at may kaakibat ng mga legal na dokumento. Bunga ito ng 47 cases kabilang ang mga kaso ng rape and acts of lasciviousness at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Aminado si Secretary Vida na walang katumbas na halaga ang makakapawi sa bigati at sakit ng pinagdaanan ng isang biktima ng krimen. Gayunpaman, makakatulong ang perang ito, tulong ito para umalalay sa mga biktima na makakapagsimula muli sa kanilang mga buhay.
0: Maraming salamat, USEC Marge, sa mga update na ibinahagi mo sa amin mula yan sa Department of Justice.
1: You're
0: salamat,
1: welcome, USEC. Joshua.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Justice, ako po si USEC Margarita Gutierrez.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
3: Good news! Ang inyong kakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na ang Radyo Pilipinas.
4: Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nakakabit
9: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
14: Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time, 4 minuto na po ang lumipas sa alauna ng hapon. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa panibagong linggo ng mga talakayan at mga balitang maaasahan. Yan po ang pangakong hatid namin sa sambayanan. Ito po ang Serbisyong Coast Guard. Ngayong araw po ng Martes, ika-21 ng Hulyo, 2026, at kami po ang inyong makakasama sa hapon na ito. Ako po si Lieutenant Junior Grade Frances Doren Balboa Butterbonya.
15: Ako naman si Ensign John Leroy Hodges. Samahan po ninyo kami hanggang alas 2 nitong hapon upang pag-usapan ang latest reports, accomplishments, and updates mula sa inyong tanod-baybayin ng Pilipinas.
14: Sa maalala po ng ating mga kababayan, nung nakaraang Martes po na araw mismo dito sa ating programa sa Servisyong Coast Guard, nagkaroon po tayo ng isang espesyal na bisita dito sa ating studio at nakasama po natin dito yung isa sa mga officers po ng Coast Guard Special Operations Force ng Coast Guard or ng Philippine Coast Guard na si Captain Brumel Magalong, Philippine Coast Guard, kung saan tayo po ay nagkaroon ng kaalaman, namulat yung mga isipan ng ating mga kababayan patungkol po sa malaking responsibilidad at mga tungkuling ginagampanan ng Special Operations Force po ng Philippine Coast Guard, maging sa mga usaping pandagat kagaya po ng Rip Current na kumaalala ng ating mga kababayan, naging trending po sa mga nagdaang mga linggo gawa ng isang insidente na nangyari po doon sa bahagi po ng Aurora na kinasangkutan ng dalawang players o sikat na mga basketball players.
15: Yes, ma'am. Ma'am, ngayon naman, pag-uusapan natin ang isa rin sa mahalagang sangay ng Philippine Coast Guard, ang Coast Guard Civil Relations Service. Ma'am, ngunit bago tayo dumako rito, alamin muna natin ang latest reports and updates ng Philippine Coast Guard.
14: Para po sa ating Coast Guard updates, alamin muna natin yung mga balitang Coast Guard mula po sa international stage. Balikan po natin yung ating mga kasamahan mula po sa ibang bansa. Dahil ang Philippine Coast Guard po, patuloy pa rin ang pakikipaglahok sa nagpapatuloy na Rim of the Pacific Exercise o RIMPAC 2026. Live pa rin po mula sa Honolulu, Hawaii. Narito po sa kabilang linya si Lieutenant Junior Grade Lara Jade L. Ogatis.
13: Coast Guard Update. Serbisyo Coast Guard.
16: Matagumpay na natapos ng BRC ang unang sea phase ng RIMPAC 2026 at muling nagdayag para sa ikalawang bahagi ng pagsasanay. Patuloy na pinapalakas ng Philippine Coast Guard ang kakayahan ng Coast Guard Special Operations Force sa RIMPAC 2026 sa pamamagitan ng iba't ibang multi-national training exercises. Lumahok rin ang Explosive Ordnance Disposal Personnel sa Rope Rappelling, Fast Rope at Rigging Exercises, kasama ang mga pwersa mula sa Estados Unidos at iba pang partner nations upang paulad ang kanilang tactical at salvage capabilities. Samantala, nagsagawa rin ang Philippine Coast Guard ng Maritime Security Operations Exercise kasama ang U.S. Coast Guard Cutter Kimball at Mexican Navy, kung saan isinagawa ang boarding operations at subject matter expert exchange upang higit pang mapahusay ang interoperability at maritime security cooperation. Bumisita rin si PCG Commandant Admiral Ron Hill L. Gavan sa PCG Contingents at hinikayat silang ipagpatuloy ang kahusayan at profesionalismo sa makasaysayang unang paglahok ng Philippine Coast Guard sa pinakamalaking multinational maritime exercise sa buong mundo.
14: Lieutenant Junior Grade Ogatis.
16: Yes, ma'am. Lieutenant Junior Grade Butterbonya, ma'am. Mula rito sa Honolulu, Hawaii. Ako po si Lieutenant Junior Grade Lara Jade L. Ogatis para sa Coast Guard Update.
14: Maraming salamat.
13: Coast Guard Update. Serbisyo Coast Guard.
14: Maraming salamat kay Lieutenant Junior Grade Lara Jade L. Ogatis simula mismo sa Honolulu, Hawaii sa nagpapatuloy po na Rim of the Pacific o RIMPAC Exercise 2026.
15: Yes, ma'am. Ngayon, dumako naman tayo sa isang balitang lokal. Ngunit bago po yan, balikan po muna natin ang naganap na Rim of the Pacific Exercise. Mm-hmm. Patuloy pa rin, ma'am, ang...
14: Tuloy-tuloy actually yung ano nila, tuloy-tuloy yung mga activities na isinasagawa. May natitira pang isang buwan, no, na magsistay yung ating mga kasamahan doon sa Hawaii and sin Hodges. At inaabangan natin yung mga kapanapanabik na mga activities at exercises pa na pwedeng maganap. Kasi sa pagkakaalam ng ating mga kababayan, since na nakaraang linggo pa na pag-usapan natin ang tungkol sa RIMPAC, ang Philippine Coast Guard po ang natatanging Coast Guard maliban sa US Coast Guard na nandun ngayon kasama ng ibang mga navies all over the world na nakapag-join dito sa RIMPAC 2026 at isang malaking karangalan yun.
15: That's why, yes, ma'am. Filipino pride.
14: Inaantay natin yung update mula sa kanila. From time to time, no, nag-check tayo kung kumusta sila at alam natin, syempre, yung time difference natin dito, Ensign Hodges, yes, at dun sa kanila, malayo-layo at malamig daw dun, sabi ni Lieutenant Junior Grade Ogatis. Actually, yun yung gusto kong malaman sana sa kanya kanina, pero may ongoing sila na activity. So, abangan natin ulit next week.
15: Yes, ma'am, definitely. Dahil linggo-linggo naman ang updates ng ating RIMPAC contingents.
14: Okay. As mentioned, this time, Ensign Hodges, no, meron pa tayong dalawang reports na aabangan sa ating Coast Guard update kasi sa ating po mga kababayan, kung kayo po ay sumusubaybay sa ating official Facebook page ng Philippine Coast Guard at sa ibang mga social media accounts natin, social media sites ng Philippine Coast Guard, daily po tayo nag-update. Pero dito po sa ating servisyong Coast Guard, since na ang ating mga kababayan ay nakatutok din every Tuesday sa ating programa every 1 to 2 p.m. ng bawat Martes, dito natin inilalahad, no, ang mga mabibigat at mga malalaking impormasyon na kailangan ninyong malaman bilang recap po, babalik tanaw tayo sa mga nangyari sa noong nakaraang araw. At isa actually sa aabangan nating report mamaya, Ensign Hodges, yung pagdating ng training ship or vessel ng Japan Coast Guard.
15: Yes, ma'am. Ngunit bago natin mapakinggan ang report para sa JCG, pumunta muna tayo sa balitang lokal dito sa Station Romblon. Philippine Coast Guard mabilis na rumesponde sa isang sunog na motor yacht sa San Fernando, Romblon. Alamin natin lahat ng ito mula kay PO 3rd Juvian M. Roy, Philippine Coast Guard.
17: Coast Guard Update. Servisyo Coast Guard.
18: Mabilis na rumesponde ang Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng Coast Guard Station Romblon, katuwang ang Coast Guard Substation Caijucan, MDRRMO Caijucan at MDRRMO San Fernando, sa isang nasusunog na motor yacht sa karagatang sakop ng Barangay Mabini at Barangay Mabulos San Fernando Romblon nitong 19 ng Hunyo 2026.
19: Matapos matanggap ang ulat bandang alauna ng hapon, agad na nagpadala ng search and rescue team at nakipag-ugnayan rin sa provincial government rescue team ng Romblon. Bago pa man dumating sa area, matagumpay nang nailigtas ng mga mangingisdang sakay ng motor bangka masikap ang apat na tripulante ng motor yacht. Agad silang isinailalim sa assessment ng Coast Guard at nakumpirmang ligtas at nasa maayos na kalagayan. Wala ring naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Sa tulong ng Togo passenger vessel, tuluyang naapula ang sunog. Gayunpaman, habang inihahanda ang paghatak sa nasirang sasakyang pandagat patungo sa ligtas na lugar, tuluyan itong lumubog sa karagatan ng Barangay Mabini. Batay sa paunang imbestigasyon, bumiyahe ang motor yacht mula sa Subic Yacht Club noong 17 ng Hulyo 2026 patungong Consolacion, Cebu. Ayon sa kapitan, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog sa engine compartment bago ito mabilis na kumalat sa buong yate. Patuloy pang iniimbestigahan ang tunay na sanhi ng insidente. Sa kasalukuyan, wala pang namamataang oil spill o anumang sinyalis ng marine pollution sa lugar. Nakumpirma rin na ang pinangyarihan ng paglubog ay nasa labas ng anumang Marine Protected Area o MPA.
18: Mula rito sa Coast Guard Station Romblon, ako si Petty Officer 3rd Class Juvian Moral Roy para sa Coast Guard Updates.
17: Coast Guard Update. Servisyo Coast Guard.
15: Maraming salamat, PO 3rd Juvian M. Roy, Philippine Coast Guard, Public Information Officer ng Coast Guard Station Romblon.
14: At para po sa huling Coast Guard update natin sa Martes na ito, atin naman pong alamin ang mga latest reports and updates mula pa sa News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service. Ito na yung sinabi ko kanina, Ensign Hodges.
15: Yes, ma'am.
14: Dahil ang Japan Coast Guard po, ang vessel nila, no, training vessel nila ay bumisita dito sa Pilipinas upang paigtingin ang maritime coordination at relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Narito po ang report ni Ensign Ellen Joy Buado mula sa News and Research Department.
20: Coast Guard Update. Servisyong Coast Guard.
21: Bumisita sa Pilipinas ang training vessel ng Japan Coast Guard na PLA Tsukushima upang paigtingin ang maritime coordination at relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sinalubong ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang PLA Tsukushima, isang training vessel ng Japan Coast Guard nitong 16-19 ng Hulyo 2026. Pilipinas ang naging huling destinasyon ng barko matapos ang kanilang 89-day Global Ocean Voyage Training na nagsimula noong 1 ng Mayo at magtatapos sa 28 ng Hulyo. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, ipinakita ng naturang pagbisita ang patuloy na lumalawak na kooperasyon ng Philippine Coast Guard at Japan Coast Guard patungkol sa maritime safety, maritime security, search and rescue, maritime law enforcement, at human resource development. Sakay ng Tsukushima ang mahigit sa 100 na mga opisyal, kadete at mga ship's rider mula Indonesia, Malaysia, Vietnam, Pilipinas at Singapore bilang patunay ng kanilang sama-samang hangarin na maisulok ang propesyonal na pag-unlad at mas matibay na kooperasyon sa riyon. Nagsagawa rin ng joint training exercise ang Philippine Coast Guard kasama ang Mobile Cooperation Team ng Japan Coast Guard, facility tours, courtesy call, reception dinner, at fellowship activities. Mula dito sa News and Research Department, ito si Ensign Ellen Joyce Buado, Philippine Coast Guard, para sa Coast Guard Updates.
20: Coast Guard Update. Servisyong Coast Guard.
14: Maraming salamat kay Ensign Ellen Joy Buado, Philippine Coast Guard, mula pa sa News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service.
15: Mga kababayan, yan ang mga nakalap na balitang hatid sa inyo ng Servisyong Coast Guard. Ngayon, tayo ay formal ng dadako sa ating interview session kasama isang natatanging opisyal mula sa Coast Guard Civil Relations Service. Atin pong paunlakan dito sa ating programa ang Commander ng Philippine Coast Guard Auxiliary Affairs ng CGCRS, Lieutenant Commander Doris Joy V. Soneha, Philippine Coast Guard. Ma'am, magandang hapon po.
22: Magandang hapon, Ensign Hodges, and of course, our main host, Lieutenant Junior Grade Francis Doran Balboa Baterbonya.
23: Yes, ma'am.
22: So, it's nice to be back. Hindi ko na maalala kung kailan ang huling tuntong ko dito sa Servisyong Coast Guard. I think kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 10 years
23: yes, ma'am.
22: Or so na din. Before. So, nakakapanibago, pero masaya ako na narito ulit ako ngayon para magbahagi po sa ating mga kababayan ng impormasyon tungkol po sa Philippine Coast Guard, particularly po sa aming unit, ang Coast Guard Civil Relations Service.
23: Ayan. Ito, Ensign Hodges, nakaka-excite na usapin. Actually, hindi na rin malayo sa akin yung CGCRS kasi first yes, unit ko yan nung pumasok. At nagkasama talaga kami ni Lieutenant Junior Gray, Lieutenant Commander Soneha mula pa dati sa CRS. That's why, ma'am, kami masaya na kasama namin kayo
15: Thank
23: ngayon.
15: Thank you so much, ma'am.
23: At sa unang katanungan, ma'am, ito mas maganda tong malaman ng ating mga kababayan straight from an officer from the Coast Guard Civil Relations Service. Ma'am, ano po ang pangunahing tungkulin na ginagampanan po ng CGCRS kung sa pag-fulfill po o sa pagtupad ng kabuang misyon ng Philippine Coast Guard ang ating pag-uusapan?
22: Okay, Doren. Mag-uumpisa po ako sa mission ng Coast Guard Civil Relations Service. No? So, ang amin pong tungkulin ay i-organize, i-train, equip, and maintain, and provide Coast Guard Civil Relations Service in support sa ating PCG mission. So, para magawa po namin ito, ano po ba yung mga functions po ng Coast Guard Civil Relations Service? Masasabi ko po na ang Coast Guard Civil Relations Service ay nagsisilbi pong frontliner ng PCG sa ating publiko. Kami po yung nagsisilbing mukha sa pag-project po ng imahe ng Philippine Coast Guard. Paano namin ito ginagawa? Una po, ini-enhance namin ang awareness ng ating mga kababayan tungkol po sa PCG's mission, functions, at kung ano-ano po yung mga accomplishments na nagagawa po natin sa bansa. Sa pamamagitan po ng pagkakandak ng mga community relations services, so naghahatid po tayo ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan, kasabay po nating ipinapaunawa. Ano po yung role ng Coast Guard sa bansang Pilipinas, no? pwede pong itong mga activities na to ay initiated by PCG. Maaari din po naman na may mga kasama po tayo in collaboration po with other government agencies or even private groups. So marami po tayong nakakasama para po isulong po yung mission na ito. And also, isa po sa mga pinakamabigat po na tungkulin natin ay ito pong pag-monitor at pag-implement ng National Service Training Program po sa Pilipinas para po sa youth development. And hindi rin naman po natin kinakalimutan yung programa para naman po sa ating mga out-of-school youth. So, kasama din po sila sa mga binibigyan natin ng importansya. And of course, itong mga programa na ito ay magiging posible po sa pamamagitan po ng ating mga civil relations group na itinatalaga natin sa iba't ibang Coast Guard districts sa bansa para po ma-implement po ng maayos itong mga programs po na ito. So, ang CGCRS po ay na-establish noong 2017. So, pasampung taon na rin, ano? So, sa paglipas po ng taon, nakita po natin yung napakaraming challenges at yung paglaki ng pagtaas ng needs ng ating mga kababayan para po sa serbisyo mula po sa ating pamahalaan. Kung kaya po ang inyong Coast Guard Civil Relations Service ay nag-isip po ng paraan upang ma-address po yung mga needs na ito. So sa ngayon po, under po ng aming 2026 TOE, ay nagtayo po kami ng mga panibagong units. Ito po yung Civil Affairs Service, Public Affairs Service, Information Support Affairs Service, Humanitarian Assistance and Disaster Response Service, National Service Training Program Affairs Service, at ang Philippine Coast Guard Auxiliary Service. So lahat po ng mga services na nakakapaloob po dito sa mga units na ito ay represented po at implemented po ng ating 16 civil relations group sa mga districts.
23: Okay. Ma'am, you mentioned 16 civil relations group. So sa kasalukuyan, halos buong Pilipinas na po merong representatives from the CGCRS na.
22: Mayroon pa tayong natitirang tatlo na yung kasi ito yung mga bagong activated na Coast Guard districts.
23: Yes, ma'am.
22: Kaya po kami ay nagdo-double time para po mapunan po yung yung kakulangan ng civil relations group doon po sa particular district na iyon. And soon po ay mabibigyan na po natin sila ng mga personnel na magmamanage po ng mga community activities and programs ng mga districts.
23: Yes, ma'am. You've mentioned, ma'am, na ang role kasi ng CRS is, kumbaga, kayo po ang mukha ng Philippine Coast Guard sa ating mga kababayan sa bansang Pilipinas. Ang other branches of service, ma'am, they have their own community relations branch. So, ito po yung counterpart nila sa part ng Philippine Coast Guard.
22: Tama yun. Tama.

0: Madalas tayong dinadahalaw ng mga kalamidad, mga bagyo. So, yan yung ating mga partner agencies. So, marami pong sangay ng gobyerno na tayo po ay kabahagi po sa pagsusulong po ng mga activities para po sa pagsulong po ng mga community development programs natin.
1: Yes, ma'am.
2: Thank you, ma'am. Ma'am, para sa ating pangalawang katanungan, ma'am, dito, ako, guilty ako. Gusto ko rin malinawan dito sa ating pangalawang tanong, ma'am. Ma'am, sa ilalim ng pillars ng CGCRS, ma'am, maaari niyo po bang maipaliwanag ang pinagkaiba ng mga salitang community relations, civic action, at civil relations, ma'am? Kasi madalas po itong naipapagpalit.
1: Yes.
2: Ano po ba ang pinagkaiba nito, ma'am? At maaari niyo po ba kaming mabigyan ng halimbawa?
0: Okay, balikan ko lang yung pagkakabuo po ng CRS. Sa 2017 TOE, tinawag po kasi namin ito na Community Relation Service. Mm-hmm. So, it's COMREL Service. Until sumabay po kami doon sa pag-transition po kasi ang AFP nag-switch sila to civil, nag-rename sila to Civil Relation Service. Mm-hmm. So, para siguro po mas maintindihan po natin, i-discuss ko muna ano ba yung civil relations. Mm-hmm. So, ang civil relations po ay patungkol po sa relasyon ng civil society, civil authority, at uniformed service agencies established to protect it. So, pag sinabi po natin civil society, ito po yung mga grupo or organisasyon ng mga mamamayan natin, no, na may mga advocacy ang gustong i-represent sa, para sa community, para sa kabutihan po ng ating komunidad. So, halimbawa nito, yung mga non-government organizations, people organization, mga faith-based na groups, mga volunteer and advocacy groups, and professional and civic associations. So, ito po yung bumubuo noon. Meanwhile, yung civil authority naman po, ito po yung civilian government officials and agencies. Ano po yung mga halimbawa nito? Yung mga national government agencies, LGUs, yung mga elected officials natin. Ano? So, and other civilian regulatory and administrative offices po sa ating bansa.
2: Lahat po na may mga authorities.
0: Yes. And lastly, syempre, yung uniform service agencies. Mm-hmm. Number one na po, syempre, ang Philippine Coast Guard, hindi na tayo lalayo. And yung Armed Forces of the Philippines, PNP, and others.
1: Yes, ma'am.
0: Okay. And then, so, nabanggit mo kanina, no, natanong mo yung sa pillars. Oh, marami, yes, actually, ma'am, talaga ang nalilito dito kasi may apat na pillars. Mm-mm. Po ang Coast Guard Civil Relations Service. Una po, public affairs. Ito yung ginagawa ninyo,
2: yes,
0: no?
2: Yes, ma'am.
0: So, Coast Guard Public Affairs Service. So, siguro, lagyan natin ng keyword para mamaya mas ma-review natin at mas maintindihan, no? So, yung una, pillar, is public affairs. So, this is information. Mm-hmm. Okay. So, sinisiguro po ng Coast Guard Civil Relations Service ang pagbabahagi po ng tama at napapanahon and yung accurate po na dissemination of information sa ating publiko para po mapalakas yung kanilang kamalayan, no, yung awareness ng ating mga kababayan sa mga gawain at programa ng Philippine Coast Guard. Mm-hmm. So that's number one. And second po ay yung civil affairs. Mm-hmm. So bigyan naman natin ng keyword na relations. Okay? So, ito naman ay tumutukoy sa pakikipag-ugnayan o pakikipagtulungan natin sa civil authority. Okay? And then, yung ikatlo naman ay community relations or people. Direkta itong pakikipagtulungan sa komunidad para mapaigting po o mapatatag ang kooperasyon natin. No? Yung understanding and support po para ma-implement natin yung mga programa, yung mga inisyatibo natin, yung layunin ng Philippine Coast Guard, mas madali po natin mailatag po sa komunidad. And pagdating po sa COMREL, meron pong dalawang highlight po ang Civil Relations Service. Ito po yung National Service Training Program. Civic Welfare Training Service, o NSTP-CWT.

0: Yes, okay. So ito ay intended po sa ating mga school youth. Katulong po natin ang Commission on Higher Education sa pagpapatupad po ng programa na ito. At of course, yung mga higher educational institutions, mga pamantasan. Okay. And then, isa pa po ay yung ating Philippine Coast Guard Auxiliary. So lastly naman po, yung civic action. Ito naman po yung actual activities na kinakandak natin, yung mga programs. And I'm sure maraming naipon si Lieutenant Junior Greg Butterbonya nung time na assigned pa siya sa CRS, no? Marami yes, siyang sinamahan. And I hope na in the future, si Ensign Hodges makasama din
1: yes,
0: natin
1: ma'am.
0: Sa mga ganito dahil sobrang ano to, fulfilling
2: yes,
0: no
2: ma'am.
0: Para sa isang Coast Guard mm-mm. na ma-experience yung mga ganitong activities, yung disaster preparedness,
2: yes,
0: disaster response. At syempre, ang numero uno, yung medical mission natin,
2: yes.
0: yung mga relief operations, marine environmental protection
2: yes.
0: activities, no? Kasama na din po dito yung mga legal assistance na mm-hmm. binibigay po natin sa ating mga kababayan. So, ito po yung apat na pillar. So, mm-hmm. kung babalikan po natin,
2: yes.
0: yung apat, sa madalit sabi po, yung information,
2: mm-hmm.
0: relations, people, and action. So, bagamat magkakaiba po yung kanilang tungkulin po yung papel na ginagampanan po sa Civil Relations Service ay magkakaugnay po ito, no? Kailangan sama-sama sila dahil information supports people, and when people are supported, we establish good relations. When we have good relations, we enable action. And when there's action, it will strengthen the public trust. Doon po pumapasok yung linya natin sa CRS na winning the hearts and minds of the Filipino people. So, kailangan po, sama-sama po itong mga pillars po na ito para po nang sa gayon ay mas maging epektibo ang ating pagsisilbi sa komunidad at mas mailalatag po natin ng maayos yung mga programa dahil po nakuha natin ang kiliti ng ating mga kababayan at sinusuportahan po nila ang lahat po ng mga pinapatupad nating batas.
2: Yes, ma'am. Alam mo na.
1: Yes, ma'am. Ngayon, ma'am. Naliwanagan na ako, ma'am. As well as yung mga listeners natin,
2: yes.
1: ma'am, online.
2: Kasi kung isang word or isang term lang gagamitin natin, ina-assume ng mga kababayan or kahit ng sino man na makarinig dun, ma'am, na almost the same lang siya sa ganito.
0: Oh.
2: So dito at least sa discussion with Lieutenant Commander Soneha, nalaman natin yung difference ng apat. So,
1: yes, ma'am.
2: Ang apat na pillars ulit, Ensign Hodges is, ayan,
0: mag-review.
2: Public affairs, ito yung information dissemination natin. Civil affairs naman, ito naman, dito naman pumapasok yung relationship natin, of course, especially sa ating mga makakasama sa pagdating ng serbisyo. Ang community relations, this talks about
1: sa komunidad.
2: Of course.
1: Direkta sa ating mga kababayan.
2: Mm-hmm. And lastly, yung civic affairs natin, or civic action.
1: Ang mga programa.
2: Yes.
1: Ang mga programang hatid programa. Natin sa publiko.
0: Yan, tama.
1: Maraming salamat.
0: Dahil dyan, pasado ka na maging isang civil relations specialist.
1: Sir, yes.
2: Marami pa tayong pag-uusapan when it comes to Coast Guard Civil Relations Service at marami pa tayong topiko na i-consider sa pagbabalik natin matapos lamang yung ilang mga paalala.
3: Talakayan at balitang maaasahan. Servisyong Coast Guard.
4: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
5: Kaalamang ASEAN.
4: Alam niyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong 11th century, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libu-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang mahigit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga-Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes. SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Ako po si Nim Pagwado de la Cruz. Nakatira po ako dito sa Calbayog City, Samar. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako at nagkaroon po ng programang katulad po nitong nakasali po ako sa Walang Gutong Program. Nagpapasalamat po ako kay President na nakasali po yung aking pangalan at ang aking buong pamilya. At meron po ako natatanggap na kadabuwang bigas, hindi po katulad ng dati na paisa-isang kilo lang po. Ngayon po, kalahating kaban po at hindi lang po yun, may kasama pa pong ulam, manok, baboy, gulay, prutas at iba pa po. At yun po ang napakalaking tulong ko sa akin dahil isa po akong vendor na naglalako po ng mga pagkain pang umaga po at hanggang hapon po yun nagluluto po ako. Isa po yung tulong sa akin, hindi na po ako nabili. Dahil po doon, hindi ko po ito po makakalimutan sa mga tulong ko ninyo. Na isa po itong magandang programa na ibinigay niyo po sa amin na bilang pong mga vendor po at saka isa po ako, hindi naman po ako masyadong kuan. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa Walang Gutong Program. Napakabuti po niyo talaga, President. Sana po marami pa po kayong matutulungan na isang katulad po, na katulad ko po na naghahangad na makasali po sa programa ninyo. Sana po marami pa po kayong matutulungan tao, hindi lang po ako. And God bless po. Salamat po. Thank you po.
6: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
3: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA. SONA 2026.
7: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon nito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
3: Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
10: The public service announcement
8: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas
13: Radyo Publiko.
3: Welcome aboard, Serbisyo Coast Guard.
2: Tayo po ay nagbabalik dito. yung Coast Guard. Kasama pa rin natin po si Ensign Hodges at ang ating bisita, si Lieutenant Commander Doris Joy Villegas-Soneja ng Coast Guard Civil Relations Service. Ma'am, sa ating sunod na katanungan, since na pag-usapan natin kanina kung saang area pumapasok si CRS, kung usaping pag-fulfill o pagtupad ng mission ni Philippine Coast Guard ang pag-uusapan, ang CRS po, ma'am, sa sinasabi natin simula pa kanina na ay tulay at mukha ng Philippine Coast Guard sa ating po mga kababayang Pilipino. Ano po sa kasalukuyan, ma'am, yung mga sinasagawa pong proyekto ng CGCRS upang mas mapalapit po yung loob ng ating mga winning the hearts and minds ng ating mga kababayan at magtiwala po sa Philippine Coast Guard?
0: Yes, Doren. So, unang-una na dito, no, yung pag-implement ng proyekto ng Philippine Coast Guard sa ilalim po na ng pamumuno ng ating mahal na komandante, no, si Admiral Ronnie Hill Gavan, Philippine Coast Guard. Ito yung intensified community assistance, awareness, response, and enforcement o I care sa bagong Pilipinas. So, layunin ng PCG I Care program na ilapit yung servisyong Coast Guard sa ating community at siguruduhin po na matutugunan natin yung mga pangangailangan ng ating community at maisaayos yung kapakanan ng ating maritime stakeholders. So, alinsunod po ito sa tagubilan ng ating mahal na Pangulo na gawing prioridad ang pagtugon sa needs ng ating mga kababayan. So, yung isa pang proyekto naman na gusto kong banggitin ay yung aming pioneer project ng CGCRS. And part ka nito, Doris, yes, sa pag-establish nito. So, ito yung mga pasimuno ng ating PCGOB Community Center. Kung naalala mo pa, syempre hindi mo yan malilimutan, di ba? Talagang pinaghirapan nating itaguyod ito. So, nag-umpisa ito, Ensign Hodges, noong 2021. So, ito ay pioneer community project ng CGCRS kasama po ang Operation Brotherhood Community Foundation na pinangungunahan ni Auxiliary Rear Admiral Sara Sullivan de Guzman ng Philippine Coast Guard Auxiliary din. Member din po siya ng PCGA. So, ano ba itong community center na ito? So, nagtatayo ang CGCRS sa mga lokasyon within PCG district, no? Nag-identify tayo ng location kung saan itatayo po yung community center. Dito po ay tuturuan po natin yung mga adults and children ng yung literacy programs na tinawag po natin na pagsasarili system. Ito po, dito gumagamit tayo ng non-traditional approach sa pagtuturo. Kasama dito yung values, human development, proper sanitation, hygiene, and basic health care. So, nagsasagawa rin ng workshops or seminars about livelihood activities para naman po matugunan, masustain po yung pangkabuhayan ng ating mga kababayan. So, makikita po natin na hindi pananalapi po yung inaabot natin na tulong, bagkos ay tinuturuan natin sila paano makaka-generate ng income through these livelihood programs. And also, tinuturuan din natin sila, no, tinitrain sila sa disaster preparedness para po ma-develop po yung preparedness po ng ating komunidad. Meron din po tayong...
2: Ma'am, bibitinin muna natin, ma'am, yung ating mga kababayan tungkol po sa ating pinag-uusapan. May papapasukin na po tayong balita. Dahil sa puntong ito, alamin muna natin ang pinakahuling sitwasyon sa Lapu-Lapu Grandstand para sa gaganaping Change of Command Ceremony ng Armed Forces of the Philippines na pangungunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakatutok live sa Camp Aguinaldo, Quezon City, si Senior Correspondent Raquel Bayan.
10: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
14: May pangungunahan ng Pangulong Pangulong kasabay na rin ito ng pagdiretiro si General Romeo Romero at ang pag-upo ng bagong sipo na sinita ng General Antonio Navarrete ang sinita natin mag-dito sa Grandstand. ni General Navarrete at nabigyan na rin ito ng arrival sa North. So, pero yun, kahit pilit na pilit araw dito, yung iba na hanin ng ASC, nagatibig sila sa kanilang pwesto para sa pagsaligo. Ito mo nung mga tibigyan na mayamaya lamang ay darating natin ito sa mga inaasahan natin na magiging pressure dito ngayong hapon ang mga commander natin mula sa ASC at mga miyembro ng diplomatic team. So, para dito,
10: mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Maraming maraming salamat, Senior Correspondent Raquel Bayan. At tayo po ay nagbabalik sa ating usapin dito sa Servicios Coast Guard. Balikan natin yung last natin na pag-usapan, ma'am, tungkol sa in-implement po na project ni Coast Guard Civil Relations Service, ma'am.
15: Okay, so going back, no, kanina nabanggit ko nga yung NSTP. So isa ito sa mga isinusulong talaga ng Coast Guard Civil Relations Service sa mga PCG districts natin. Ang ating mga civil relations group ay lumalapit sa mga paaralan upang i-offer yung ating NSTP program. Dito po sa program na ito, nililinang natin yung mga estudyante, yung mga kabataan natin na maging leader at tagapagtaguyod ng kapayapaan. So, sa pamamagitan po ng ating mga pangunahing modules, dito po sa disaster preparedness, marine environmental protection, maritime safety, at yung community service. So, layunin nito na at an early age, itanim na natin sa isipan ng mga kabataan na ito ang diwa ng nasyonalismo, yung malasakit sa kapwa, at yung kahandaan sa pagtulong sa ating mga kababayan sa panahon ng kalamidad o krisis. So, recently din, meron din kaming pagpupulong na ginanap kasama po ang ating mga kaibigan sa Boy Scouts of the Philippines. Kung matatandaan niyo po, way back 2024, nag-enter into agreement ang Philippine Coast Guard at ang BSP para po dito sa Sea Scouting Program. Sa programang ito, sumusuporta po ang PCG sa mission ng BSP, no, para magbigay o gumawa ng mga kapakipakinabang na bagay para sa kanilang sarili at sa kanilang kapwa. So, kaya naman po tayo sa Coast Guard ay nagsasagawa ng activities para po sa mga Sea Scouts. Kaugnay po ng ating PCG function. So, ini-engage natin sila sa mga activities para tumaas po yung kanilang awareness sa search and rescue, marine environmental protection, disaster preparedness, at youth development. Kaya naman po, ang CGCRS sa pamumuno ni Rear Admiral Robin de Guzman, Philippine Coast Guard, kami po ay excited para po sa opportunity na to na maging bahagi para linangin po ang ating mga Sea Scouts at matransform po sila into our future leaders.
2: Mm-mm. Napakalawak ng trabaho ng CRS, ma'am. Yes. Kasi kung dati, madalas makikita lang when it comes to relief operations, yung naghahatid most of the time tayo, ma'am, ng mga tulong sa ating mga kababayan. Pero ngayon, ma'am, mas napalawak na.
15: Totoo yan, Doren. No? So, dati, no, pag sinabing CRS o Coast Guard Civil Relations Service, ang tumatanim lang sa isip nila ay iyan ay in charge sa pag-distribute ng relief goods. Pero more than that, napakalawak po ng saklaw ng tungkulin ng CGCRS na hindi pa masyadong nagiging malinaw sa ating mga kababayan. Pero eventually, makikita po nila kung ano po yung importanteng gampanin po ng CRS.
2: Mm-mm. Mabilisan na siguro, ma'am, na sagot kasi isa sa katanungan ni Ensign Hodges supposed to be yung sa when it comes to paghahanda natin sa mga relief missions. Ano ang unang katungkulan talaga ni Coast Guard doon, ma'am, or ni Coast Guard Civil Relations Service sa paghatid natin ng ayuda sa ating mga kababayan?
15: Of course, unang-una, no, yung mga donations po na nanggagaling sa iba't ibang sector, be it from government agencies or private individuals, yung pag-transport transport po safely ng ating mga donated relief goods and other provisions ay tungkulin po ng Civil Relations Service. At hindi lang po doon nagtatapos, minomonitor po natin at sinisiguro sa mga donors natin na itong mga relief goods na dinonate nila ay makakarating po sa ating mga
1: kababayan
15: na nangangailangan ng tulong.
2: Ayun, no? So, hindi natin namalayan ang oras. Siguro, ma'am, ito sa last part natin, ang kahit maikling message po para sa ating mga kababayan sa pagtatapos po ng ating programa.
15: Okay, sa ating pong mga kababayan, hinihikayat po namin kayo na suportahan po ang Philippine Coast Guard sa amin pong advokasya para mapanatili po ang of course ang ligtas na karagatan. And also sa mga individuals na nais pong maging bahagi ng ating Philippine Coast Guard Auxiliary, maging kaagapay po natin sila upang isakatuparan po lahat ng mga inisyatibo at programa po ng ating pamahalaan ng Philippine Coast Guard. Sama-sama po tayong magserbisyo. Serbisyong publiko. Ayan.
2: With this, Lieutenant Commander Doris Joy Villegas Soneja, Philippine Coast Guard ng Coast Guard Civil Relations Service. Ma'am, maraming salamat,
15: salamat
2: po sa pagkakataon.
15: Doren and John, thank you very much. Mabuhay ang tanod bye-bye ng Pilipinas.
2: Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. Hanggang sa susunod na makakasama natin si Lieutenant Commander Soneja. At dito na rin po magtatapos ang ating pagbibigay sa inyo ng mga latest updates tungkol po sa kaganapan sa Philippine Coast Guard dito pa rin po sa Servisyong Coast Guard. Sa pagtatapos po, kami po ang inyong nakasama dito sa Servisyong Coast Guard.
1: Ako po si Ensign John Leary Hodges.
2: At ako naman po si Lieutenant Junior Grade Francis Doren Balboa Butterbonia. Hanggang sa susunod po na Martes, dito pa rin po sa Servisyong Coast Guard. Maraming salamat po.
16: Coast Guard. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Oras sa buong Pilipinas. 10 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
16: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
17: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinukondena ang pamimisikal sa miyembro ng Philippine Navy ng mga miyembro ng China Coast Guard kaugnay ng naganap na komprontasyon sa Ayungin Shoal. May ulat si Alvin Baltasar.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Kinukundina ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkasugat ng isang tawa ng Philippine Navy matapos ang pasin sa ulo ng kahoy na bato ng miyembro ng China Coast Guard habang nagsasagawa ng rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinusuportahan ng punong ekutibo ang mga nauna ng statement na inilabas ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro, AFP at ang DFA kaugnay ng nasabing insidente. Unacceptable ni Castro ang insidente ng pananakit at gagawin na niya ng pamahalaan ang diplomatikong aksyon ukol dito. Ipinahayag ni Castro na ang bagong Pilipino ay handang ipaglaban ang karapatan at hindi tumatakbo sa laban. Hindi niya pasisil ang mga Pilipino kailanman at hindi niya ninanais ni Pangulong Marcos na mangyari ang ganitong hindi katanggap-tanggap na insidente sa ating mga Filipino servicemen. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
19: Kinukundina po niya. Kinukundina po ng Pangulo ang mga ganitong klaseng pangyayari.
18: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Implementasyon ng 85 peso wage hike para sa minimum wage earners sa National Capital Region tuloy ayon sa Malacanang. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Walang magaganap na suspension sa 85 peso wage increase para sa mga manggagawa o minimum wage earners sa Metro Manila. Ito ang siniguro ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng NCR Wage Order No. 27 na nagtatakda na ang unang tranche ng wage hike na 60 pesos mararamdaman simula July 25. Ang ikalawang tranche na 25 pesos mararamdaman simula January 2027. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na wala naman silang natanggap na impormasyon kung mayroong mga negosyante o kinatawan ng pribadong sektor na humiling para ipatigil ang implementasyon na ito. Ang malinaw ayon kay Castro, tuloy-tuloy ang paggulong ng 85 peso wage hike na inaasang pakikinabangan ng nasa 1.1 million na manggagawa sa Metro Manila.
22: Wala po na ipaabot sa atin kung may nag-request ng mga private sector, pero wala pong utos na ito po ay suspend.
21: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: National Bureau of Investigation o NBI, iimbestigahan na ang umano'y Ghost Flood Control Project sa Taguig City. May live report si AJ Ignacio.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Yes, Omar, iimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang umano'y Ghost Flood Control Project sa Taguig City na baluarte mismo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang NBI Director Attorney Melvin Matibag na may 11 na proyekto si Cayetano sa lungsod noong 2022. Sinasabi aniyang may koneksyon ang mga ito sa 15 kontratista na sumelyo sa 100 billion flood control deals. Ayon pa kay Matibag, pakakwestiyonin na naman ang timing ng investigasyon. Pero una na ani na itong sinabi ni Senator Ping Lacson. Matatandang ipinakol ni Lacson ang alegasyon kay Cayetano matapos siya nitong akusahan ng dumoble ang kanyang net worth batay sa kanyang salin noong 2025. Omar, mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV. At channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Intangible Heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
26: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
25: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
8: Magazine.
9: Sports Radio. Radyo Pilipinas
11: World Service.
27: Ang taginting ng FM
28: at lakas ng AM
29: sa iisang himpila.
30: Pinagsanib na puwersa
31: para sa mas malawak,
32: mas maraming mararating
33: at mas maraming maaabot ng impormasyon
34: at serbisyo publiko.
35: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
36: Radyo Pilipinas
37: News Nationwide.
38: Trending issues na pinag-uusapan.
39: World News in 5.
40: Ang inyong institusyon
41: sa Philippine Sports Broadcast.
42: Ipapahuli
43: sa mahahalagang kaganapan.
44: 66 Informasyon.
45: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
46: Radyo Publiko
47: 738.
48: Sports Radio 918.
49: Radyo Magazine 1278.
50: At Radyo Pilipinas World Service.
51: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
52: Mapapakinggan na
53: sa Capital 104.3 FM.
54: Capital 104.3.
55: It's Radyo Pilipinas World Service.
56: Sports Radio.
57: Radyo Magazine.
58: Serbisyo Publiko.
59: The AM and FM collab.
60: Sa Capital 104.3 FM.
61: Radyo Pilipinas.
62: Radyo Pilipinas
63: and Capital 104.3 collab.
64: Collab.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
55: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
56: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
55: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
57: Kasama po namin si Secretary Henry po.
58: Si Sec. Asan na si Emis po yata ang nakakabit?
59: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
55: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
60: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
55: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
61: Ito ang Presidential Broadcast Service.
62: Radyo Pilipinas.
63: Radyo Publiko.
64: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Isang magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang Day 8 ng ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko special coverage. At tulad po ng inaasahan, muli nga po nating matutunghayan ang ikawalong araw na ng impeachment trial kung saan kahapon ay natapos yun pong oral argument. At ngayon pong araw na ito ay inaasahan na ipagpapatuloy at iaharap ng prosecution ang kanilang witness. At kinatigan nga po, isa sa mga pinakamalaking kaganapan ay yung pagkatig po ng Senate Impeachment Court sa motion ng prosecution panel na ipasubli na ang BIR box na naglalaman ng bank at tax record ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mance Carpio. Kasama po dyan, syempre, sa pagsusubina ay yun po mga bank transactions at ganun din yung AMLAC transaction. Ngayon pong araw ay inaasahan ang presentation ng prosecution ng kanilang pangunahin o isa sa mga testigo rin. Mula po ito sa National Bureau of Investigation sa pamamagitan ni NBI Director Attorney Melvin Matibag bilang huling testigo kaugnay pa rin sa Article 4 ng Articles of Impeachment ni VP Sara. Kaya naman samahan niyo po kami sa makabuluhan at malaman na pag-uulat kaugnay po sa Senate impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte kasama ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas na nakatutok po sa Senado. Sina Nimfa Asuncion, Melanie Valdos Reyes at si Luisa Erispe. Ang Radyo Pilipinas ay mapapakinggan sa amin pong collab station na 104.3, The Capital FM. Ang RP1 ay available na rin po sa Free TV. Ito po ay joint cooperation sa pagitan ng PTV at ng RP1 na mapapanood naman sa TV Plus Channel 3 at Affordbox Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto at ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Pitong minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Maya-maya po ay dadakuhan na natin ang Senado. Kahapon ay nagsimula ang oral arguments, no? Sa pamamagitan ng ilang mga manifestation ng ilang mga mambabatas natin or ng ating senador, si Senator Robin Hood Padilla. Na ito po ay pinuna din ni Senator Erwin Tulfo Dahil ayon po kay Senator Irwin, mahalaga ang oras ng impeachment at kaya naman dapat na ilaan ito para sa Vice Presidente itong oras ng impeachment na ito. At isang tabi muna ang anumang mga personal na mga agenda o kung anong pamang mga pagtatanggol sa kanilang sarili. Samantala, dakuhan po natin ang panig daw po ng depensa na kaabang sa mga ebidensya ni NBI Director Melvin Matibag bilang testigo. Si Luisa Irispe sa detalye.
5: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
6: Jamie, ngayong araw nga haharap si Director Melvin Matibag ng NBI dito sa impeachment court bilang testigo ng prosecution sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Ayon naman sa depensa ay nakahanda sila anuman ang isisiwalat ng Director ng NBI hinggil dito sa artikulo. Ayon sa tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa, hindi nila alam anuman ang magiging mga pasabog o ilalahad ng mga ebidensya ni Matibag, pero handa sila sa cross-examination o usisain ang mga magiging pahayag ni Matibag. Hindi rin naman anya natatakot ang depensa dahil matagal na silang nakahanda para rito. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
7: Well, sa atin, we're just waiting. We're ready, obviously, but we will also wait. Di naman natin alam kung ano rin yung isisiwalat. So, we will just wait and see mamaya sa presentation ng evidence and we will react accordingly through cross-examination.
6: Samantala, ayon naman kay Attorney Michael Poa, sa ngayon, sa pagkakaalam niya ay nasa The Hague, Netherlands, ang Vice Presidente. Ina-update lang nila ito sa mga magiging takbo ng paglilitis. Hinggil naman dun sa naging ruling o desisyon ng impeachment court kahapon na ipasampina nga yung financial documents nitong si Vice Presidente. Ayon kay Attorney Michael Poa ay sa ngayon wala pang sinasabi ang bise kung itutuloy ba nila na umakyat sa Korte Suprema o maghain ng motion for reconsideration hinggil dito. Pero maglalatag pa lang sila ng pros and cons sa Vice Presidente sakaling ang umapela ito sa Korte Suprema o sa impeachment trial. Samantala, Jamie, sa ngayon nagsisimula na itong paglilitis o impeachment trial at nakita natin na nanumpa na kanina si Attorney Melvin Matibag. Sa ngayon ay pakinggan at panoorin po natin ang pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw.
8: Number two, as to the task force, Your Honor, we would have to object thereto on the basis of them being irrelevant. Your Honor, would just like to manifest for the record that such task force, Your Honor, was not part of the articles of impeachment as well as the impeachment complaint. There was no mention thereof. And this is tantamount to a new information. So, Your Honor, we'd just like to manifest for the record that articles of impeachment is akin to a information that is filed in court. And the trial's already started. And the prosecution cannot modify such information or articles of impeachment. For such will be a violation of our client's right to due process, particularly her right to be promptly and fully apprised of the exact charge against her. So any new information is irrelevant. Number three, same objection, Your Honor, because the good counsel mentioned karagdagang investigation. So it pertains also to a new information which is irrelevant. Number four, we would have to object because the good counsel used the word banta, which is a conclusion of fact. She mentioned it twice. So we are objecting on the basis of it being conclusions of fact. Number five, as to the special task force, same objection, Your Honor, considering that, again, there was no mention of such information, new information in the articles of impeachment. Number six and seven are okay, Your Honor.
9: Would the lead prosecutor care to respond?
10: We would like to respond, Your Honor.
9: The lady may proceed.
10: Your Honor, maliwanag po sa naging banta ng Vice Presidente kaugnay ng November 23, 2024 na video. May kinausap siyang tao kaugnay ng kanyang banta sa buhay ng presidente, ng first lady, at ng dating speaker. Later, Your Honor, we will present that this special task force was specifically created for the purpose of furthering the investigation because of the possibility of seeing na hindi po mag-isa ang Vice Presidente sa bantang ito. In other words, Your Honor, the mention of special task force, including its creation at ang karagdagang investigasyon nito, passes the test of relevance. As a matter of fact, this is the very reason why we are presenting Attorney Melvin Matibag, the NBI Director, before the Honorable Impeachment Court. Your Honor, the defense likewise mentioned that Special Task Force was not mentioned in the Articles of Impeachment. Nais ko pong ibalik ang naging desisyon ng kagalang-galang na Impeachment Court kahapon, kaugnay ng mga dokumento which pertains to acts and omissions prior to 2022 and acts or omissions which were not specifically mentioned in the Articles of Impeachment. Ang mahalaga po dito, Your Honor, ay itong mga allegation or testimony to be presented ay may kaugnayan o relevant sa Article of Impeachment. It is not necessary that they be specifically mentioned in the Articles of Impeachment. Finally, Your Honor, they likewise raised the issue of due process of the respondent. It is very much apparent, Your Honor, since day one of our impeachment trial, the respondent is very well represented by her very much able defense panel. In other words, Your Honor, atin pong ibinibigay ang nararapat na due process sa respondent Vice President in as far as this impeachment trial is concerned, kasama na po ang pagtistigo ni NBI Director, kaugnay ng Special Task Force at ang mga naging investigasyon nito.
0: Just a short rejoinder.
9: Counsel for respondent may do so before the chair makes a ruling on the offer and the comments to the offer. You may proceed, Attorney Binlon.
0: Your Honor, considering that the prosecution mentioned dates prior to the appointment of Director Matibag, then we would also add as basis for our objection his lack of personal knowledge.
9: Noted. Chair will now make a ruling. Chair reminds the lead prosecutor to skip the introduction and preliminary questions with respect to the witness being the current NBI director, having been admitted by the counsel for respondent. Insofar as the phrase banta is concerned, Chair would like to remind the senator judges that that is indeed a conclusion which the prosecutors will seek to prove for our purposes. Tawagin na lamang natin o ituring na lamang natin ang mga pahayag ang binitiwan ng ikalawang pangulo. But lead prosecutor, kindly let the witness testify and characterize it as such if he will, but it should come from the witness and not from any of the counsel for the parties. As to the task force was formed on April 16, 2026, after the impeachment complaints have been filed. Although the impeachment complaint was filed before the Senate in May, the impeachment complaints were already filed prior to the formation of the task force. And as a last point, this, if at all, would show persistence, absence or lack of it, which is an element of the crime of grave threats which the prosecution is seeking to prove. Again, not through their statements, but through the witnesses they will be presenting in the person today of Director Matibag. The chair will therefore allow the testimony and the counsel for the respondent may object at any time with respect to the points he raised, and the chair will rule each time an objection is raised regarding that matter without prejudice. I'm already seeing what Attorney Binloan will do because he's reaching for the mic. Without prejudice to the counsel, of course, making a continuing objection with respect to his observations to the offer, so that we would abbreviate the proceedings and he won't need to object each time if at all it is brought up. Would that be correct, Attorney?
0: Yes, Your Honor, we register our continuing objection and everything subject to cross, Your Honor.
9: Noted. The lead prosecutor may proceed. Your witness.
10: Mr. Witness, pakisabi po ang inyong pangalan, edad, at iba pang pagkakakilanlan.
11: Ako po ay si Attorney Melvin Matibag na kasalukuyang director ng National Bureau of Investigation. Ang aming pong tanggapan ay may address na 9th floor PhilInvest Cyber Zone Building, Justado, Macapagal, Pasay City.
10: Nabanggit mo na ikaw ay isang abogado. Gaano ka na katagal sa nasabing profesyon?
11: 29 years po.
10: Saan ka nagtapos ng iyong abogasya?
11: Sa Ateneo Law School po.
10: Bago ang iyong abogasya, ano ang una mong inaral sa kolehiyo?
11: Ako po ay nagtapos ng Bachelor of Arts, Major in Philosophy sa University of Santo Tomas.
10: Pagkatapos naman ng abogasya, Mr. Witness, ano ang iyong inaral kung mayroon man?
11: Nag-aral po ako ng Masters of Law, Major in Corporate and Finance Law sa Wayne State University, Detroit, Michigan, USA po.
10: You are here as NBI Director. Bago ka itinalaga bilang NBI Director, ano ang iyong mga naging trabaho kung mayroon man?
11: Bago po ako itinalaga na NBI Director, kasalukuyan po ako naglilingkod bilang Dean o Dekano ng Lyceum Alabang College of Law.
10: Nabanggit mo na ikaw ay dating Dean ng Lyceum College of Law, Alabang. Bukod sa pagiging Dean, ano pa kung mayroon man ang iyong naging trabaho bagong iyong pagkatalaga bilang NBI Director?
11: Ako po ay nanungkulan na rin sa iba't ibang kapasidad sa ilalim po ng iba't ibang administrasyon. Una-una po rito bilang Director ng Laguna Lake Development Authority sa administrasyon po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.
10: Nabanggit mo na ikaw ay naglingkod bilang Director ng Laguna Lake Development Authority panahon ng dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man ang iyong naging trabaho bago ka itinalaga bilang NBI Director?
11: Sa administrasyon po din ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ako rin po ay nanungkulan bilang General Manager ng Manila International Airport Authority, at sa administrasyon din po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ako rin po ay nanungkulan sa iba't ibang kapasidad po.
10: Nabanggit mo na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte, nanungkulan ka rin sa gobyerno. Ano itong mga posisyon mo sa gobyerno na iyong nabanggit?
0: Objection, Your Honor. Relevance.
10: Your Honor, may I
9: counsel
10: respond?
9: May answer. Counsel may respond, rather.
10: The prosecution, Your Honor, is establishing the competence of the witness, the qualification as an official of the government. We are establishing, Your Honor, that he is loyal to his duty regardless of the principal he is serving.
9: Wind up with your preliminaries, counsel. Witness may answer. Objection overruled.
11: Thank you, Your Honor. Ako po'y nanungkulan bilang presidente at CEO ng National Transmission Corporation mula po noong January 2017 hanggang Marso 2022, at pagkatapos doon ako po'y tinalaga bilang cabinet secretary po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
10: Kaugnay pa rin ng iyong pagiging NBI Director, kailan ka itinalaga sa nasabing posisyon?
11: Ako po ay nai-appoint noong pong February 20 ng kasalukuyang taon po.
10: Mr. Witness, bilang NBI Director, ano ang iyong mga responsibilidad at kapangyarihan kung iyong nalalaman?
0: Objection, Your Honor. We already stipulated on this matter. No need for the director.
10: Your Honor?
9: Did you stipulate, counsel, as well as with the powers, responsibilities of...
0: We're willing to stipulate, Your Honor, as what the law provides.
10: Your Honor, regardless of the position of the defense to stipulate on the fact pertaining to the powers and responsibilities of the NBI director, it is the position of the prosecution that since this is a constitutional process, mahalaga po na marinig ng ating mga iginagalang na senator judges, ganun din ng mga kababayang nanonood kung ano

0: Una na po, we are the primary investigating authority ng ating pong bansa. Kung kaya po, ito po ay aming mandato na mag-imbestiga sa anumang usapin o mga maaring krimen na pumapasok sa amin. At kasama rin po dito ang pagbabalangkas ng mga polisiya at pagbubuo po ng mga units or division kung kinakailangan at ang pagmamanagement po administratively po ng aming opisina.
1: Sa mga kapangyarihan at responsibilidad na iyong binanggit, ano ang araw-araw mong ginagampanan kung mayroon man at kung iyong nalalaman?
0: Ang araw-araw pong pagbabantay at pakikipag-ugnayan sa aming mga ahente dahil po sa araw-araw namin pag-iimbestiga ng iba't iba pong usapin na pumapasok po sa aming ahensya.
1: Kaugnay pa rin ng mga binanggit mong kapangyarihan at responsibilidad, ano ang pinakamabigat mo na responsibilidad bilang NBI Director kung iyong nalalaman?
2: Objection, Your Honor. Calls for an opinion.
3: Witness may answer. I think witness is competent enough to answer that question.
0: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ang akin pong, hindi lamang po bilang primary investigating agency, kundi ang amin pong primerong ginagawa ay ang pagbabantay para po sa ating mga taong bayan. At bantayan din po ng ating konstitusyon ay may patupad at siguraduhin na hindi po nagkakaroon ng kaguluhan at ligalig para ito po ay puksain, habulin at amin pong kung kinakailangan ay kasuhan ang mga taong lumalabag po sa amin pong mandatong binabantayan.
3: Chair would like to remind the lead prosecutor to go into the meat of our direct examination already. I think we've heard enough of the preliminaries insofar as Director Matibag is concerned.
1: Kindly proceed, ma'am. Your Mr. Witness, naririto ka upang tumistigo sa impeachment trial na ito. Ano ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito kung iyong nalalaman?
0: Malino naman po na ang nasasakdal po sa impeachment trial na ito ay ang ating pong Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte.
1: Bukod sa ang respondent ay ang Vice Presidente, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito?
0: Base po sa aking mandato bilang director nang ako po ay pumasok sa aming opisina, lahat po ng mga kasong nakabinbin at mga amin na naipasok sa Department of Justice ay aking pong niribisa at tiningnan upang akin po itong masubaybayan. At isa po sa mga kasong aking nakita rito, ang respondent po rito ay ang ating pong Vice Presidente kung saan po siya ay kinasuhan ng aming Cybercrime Division ng Grave Threat at Inciting to Sedition na kasalukuyan po ngayong nakabinbin sa Department of Justice.
1: Nabanggit mo na ang respondent ay may kasong Grave Threat at Inciting to Sedition sa DOJ. Mr. Witness, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito?
0: Ang ating pong Vice Presidente, kasalukuyang ating pong subject sa ating continuing investigation dun po sa pagbabanta at plano na pagpatay po sa ating Pangulo, sa First Lady at sa dati pong Speaker of the House.
1: Mr. Witness, may binanggit ka na continuing investigation ng NBI. Ano ang iyong ginawa kung mayroon man kaugnay ng ongoing investigation ng NBI na iyong binanggit?
0: Tayo po ay nagtatag ng tinatawag ko ni Special Task Force po sa pamamagitan ng pag-create po ng isang administrative order kung saan bumalangkas po tayo ng mga miyembro ng aming pong opisina para sila po ang magtuloy ng investigasyon na ito at mag-monitor po ng mga kailangang gawin.
1: Kaugnay pa rin ng binanggit mong Special Task Force. Ano ang kahalagahan nito sa investigasyon na ginagawa ng National Bureau of Investigation?
0: Napakahalaga po para sa amin sapagkat from our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security.
1: Mr. Witness, anong katunayan mayroon ka kaugnay ng iyong binanggit na binuong Special Task Force? upang mag-imbestiga sa lahat ng banta

0: sa buhay ng presidente, kasama na ang pagbabanta ng vice-presidente.
1: Meron po akong inisyu na Administrative Order number 11 noong April 16 ng kasalukuyang taon po.
0: At kung ipapakita sa iyo ang kopya ng Administrative Order number 11, ito ba ay makikilala mo?
1: Opo.
0: Your Honor, may we request that AO number 11, previously marked as Exhibit P-429, be flushed? We likewise request, Your Honor, that Attorney Kyle Kapunan, Assisting Counsel, be allowed to approach the witness for confirmation of the document.
2: Assisting Counsel for the prosecution may approach, and likewise, Assisting Counsel for the respondent may approach to confirm and validate the document being shown to the witness. Likewise, the tech through the clerk of court is instructed to kindly flash in the screens the document being referred to by the lead prosecutor, the Honorable Luis Tro. Kindly zoom it in, please.
0: Mr. Witness,
3: Your Honor, we manifest your, for the record, Your Honor, that the document is a photocopy.
2: So noted. Thus, the lead prosecutor confirmed the observation of the counsel for respondents while we are awaiting, the respondent rather,
0: Your Honor,
2: while we are awaiting for their review of the document.
0: Your Honor, after the confirmation of the document, the prosecution will be requesting for the transfer of marking to a certified true copy, Your Honor.
2: At a later time?
0: Yes, Your Honor.
2: Noted. Counsel may proceed when she's ready.
0: Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon, may we request the assisting counsel to please show the document to the witness?
4: Not really done.
2: Attorney Kapunan, kindly.
0: Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon ang isang dokumento na may pamagat na Administrative Order number 11. Ano ang kaugnayan nito sa binanggit mo kanina na Administrative Order number 11 na kung saan nabuo ang Special Task Force?
1: Ito po yung aking dokumentong binabanggit.
0: Sa pangalawang pahina ng Administrative Order number 11, makikita ang isang lagda sa taas ng pangalang Attorney Melvin Matibag. Kaninong lagda ito, Mr. Witness?
1: Sa akin po.
0: Your Honor, may we manifest that AO number 11 has been previously marked as Exhibit P-429, and we just want to place on record the request for the transfer of marking at a later time to the certified true copy, Your Honor.
2: Noted.
0: Kaugnay pa rin ng Administrative Order number 11, Mr. Witness, ano ang komposisyon ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
1: Ito po ay binubuo ng iba't ibang division na pinamumunuan po ng aming pong team leader na Deputy Director for Operations at dalawa po na assistant team leader sa pangunguna po ng assistant director namin for investigation at assistant director for intelligence po.
0: Nabanggit mo ang team leader at assistant team leader ng Special Task Force. Sino naman ang mga miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
1: Your Honor, hindi po sino kundi ito po ay mga grupo, specific units po. Isa na po rito ang National Capital Region Division namin, ang Cybercrime Division po namin, ang aming pong OCTD, Organized Crime Transnational Crime Division, ang TID po at ang CFD.
0: Mr. Witness, nabanggit mo ang National Capital Region Division. Ano ang dahilan at isinama ang National Capital Region Division sa miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
1: Sapagkat ang pag-iimbestiga po at ang continuing na surveillance ay tungkol sa banta sa kaligtasan po ng ating Pangulo at ang primerong opisina at tirahan po ng ating Pangulo ay nasa National Capital Region, kung kaya naman po atin pong isinama rito ang National Capital Region bilang miyembro po ng Special Task Force na ito.
0: Mr. Witness, binanggit mo din kanina ang Cybercrime Division. Ano naman ang dahilan, kung iyong nalalaman, bakit ginawang miyembro ng Special Task Force ang Cybercrime Division?
1: Ang Cybercrime Division po ay kasama dito sa task force na ito sapagkat marami po ngayon na nabanta na pumapasok po sa ating Pangulo sa pamamagitan po paggamit ng social media platform at ang CCD po, sila po yung may karanasan at kaalaman po na nasapat para bantayan po ang mga bantang papasok dito sa pang-araw-araw po.
0: Mr. Witness, binanggit mo din ang Organized Transnational Crime Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa Special Task Force kung mayroon man?
1: Hindi naman po lingid sa atin na ang ating Pangulo ay may mga pagkakataon na lumalabas ng ating bansa at nagbabiyahe na kung saan ay atin pa rin pong tungkulin na bantayan ang kanyang seguridad kahit siya ay nasa labas sa ating bansa. At ang ating pong Organized Transnational Crime Division, sila po yung merong ugnayan sa ating pong mga counterparts sa iba't ibang bansa upang ating pong maisiguro ang kaligtasan po ng ating pong Pangulo habang siya ay nasa labas ng ating bansa.
0: Mr. Witness, kasama sa iyong binanggit ang Technical Intelligence Division. Ano naman ang dahilan at kasama ito sa miyembro ng STF kung mayroon man?
1: Napaka-importante po ng role ng TID, ng Technical Intelligence Division, sapagkat ang mga banta po na katulad ng pumapasok po sa ating Pangulo ay nangangailangan po ng masusi at malawak na intelligence network. At ang TID po natin, sila po ang may karapatan dito at nagpuproseso ng mga ganito pong gawain.
0: Bilang huli, Mr. Witness, binanggit mo din ang Digital Forensic Laboratory Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa miyembro ng Special Task Force?
1: Importante po ang kanilang role dito sa task force na ito sapagkat lahat po ng mga ebidensya na ating makakalap, lalong-lalo na nakailangan pong idaan sa forensics o pagsusuri na technical, sila po ang division na maaari pong gumawa ng pagsusuri na ito.
0: Maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng komposisyon ng Special Task Force. Mr. Witness, anong mga pagkakataon kailangan ng NBI bumuo ng task force kung iyong nalalaman?
1: Ang pagbuo po ng task force ay yung mga immediate po na pangangailangan na ating tugunan. Isa po yan. Pangalawa po rito ay kung isa ng malawakan ang isang bagay na kailangan nating tugunan at imbestigaan. At ang task force din po, kaya po ganyan kalawak kung makikita ninyo, ay kung ang nasasakupan po nito ay hindi lamang iisang lugar. At yung pong mga seryosong banta, na katulad ng banta sa ating Pangulo, eh ganitong task force po ang pakiramdam namin na kinakailangan.
0: Mr. Witness, balikan ko ang Special Task Force na iyong binuo. Kanina, ibinahagi mo ang komposisyon nito. Ano ang iyong partisipasyon bilang NBI Director kung meron man sa investigasyon ng Special Task Force?
1: Nakasad po dyan sa administrative order na yan na ang patuloy na pakikipag-ugnayan po sa office ng director, patuloy na pag-uulat kung ano man po ang kanilang nakikita o namomonitor at lalong-lalo na po kung may specific po na kailangan kaagad matugunan ay dapat pong ipaalam sa opisina po ng office ng director.
0: Balikan natin ang Special Task Force na binuo sa ilalim ng AO number 11, Mr. Witness. Ano ang nagtulak sa'yo kung mayroon man upang buuin ang Special Task Force na ito?
1: Ang akin na po nabanggit, ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security sapagkat anumang pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa sapagkat ito'y magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa.
0: Nabanggit mo na ang banta sa buhay ng Pangulo ay banta na rin sa national security. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man ang nagtulak sa'yo upang buuin ang special task force na ito?
1: May mga pangyayari po na atin pong nasaksihan na nagpatunay na ang banta ay seryoso. Katunayan po, ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Sapagkat doon po sa ating mga inobserba na tinatawag nating open source intel, Manila po roon na ang ating Vice Presidente sinabi mismo na siya ay kumausap na ng papatay at pumayag yung papatay na yan sa ating Pangulo ng Pilipinas.
0: Mr. Witness, bukod sa iyong nabanggit kung saan may kinausap ang Vice Presidente na papatay sa Pangulo, ano pa? Kung mayroon man ang dahilan o nagtulak sa'yo upang buuin ang Special Task Force?
1: Kung makikita po ninyo doon sa whereas clauses ng Administrative Order 11, ang nag-isa pong nagpatibay rito ay yung aming napanood na live broadcast po ng isang rally na tinatawag na Rage Coalition. If I remember it correctly, it's April 12 na nagsasalita ang mayor ng Davao City na si Mayor Sebastian Bastide Duterte na sinabi niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin at yan ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Yan po ay aming isinama sa aming factor upang buuin po itong ating Administrative Order number 11.
0: May nabanggit ka na Rage Coalition Rally noong April 12, 2026. Ano itong insidenteng ito, Mr. Witness?
3: Objection, Your Honor, relevance. We ask for the relevance, Ron.
2: Part of the witness's narration, counsel, you're on a short leash again, kindly connected to this case.
0: Your Honor, this
2: witness
0: question...
2: Witness may answer.
1: Dito po sa rally na ito, ay nakita natin doon pa lang pa sa pangalan na sinasabing rage, ito po ay may interpretasyon base sa aming law enforcement experience na pag sinabing rage, galit, poot. At ang mga personalidad po na dumalo rito, makikita nating mga personalidad na kilalang tumutuligsa at naglalabas ng destabilisasyon po sa atin pong gobyerno ngayon. Makikita po natin ang presence ng iba't ibang personalities dyan na consistent na nagdudulot ng ligalig po sa atin pong bansa.
0: Mr. Witness, kung ipapakita sa iyo itong videong ito, ito ba'y makikilala mo?
1: Opo.
0: Anong partikular na bahagi ng videong ito ang tumutukoy sa iyong sinabi kung saan may binanggit si Mayor Sebastian Duterte?
1: Mr. Presiding, we be allowed to check on the time stamp.
2: Let's listen to the counsel's objection first. Attorney Vinluan, what is your objection?
3: Again, irrelevant, Your Honor.
2: Same ruling. Counsel, go to it directly and I hope you will connect and make the connection between this video and the matter at hand. Yes, Director Matibag, you may proceed to open the U.S. Are you referring to your notes, rather?
1: Opo, yung pong aking investigation.
2: You may refer to your notes, Director Matibag.
1: Kung saan po nakasulat ang timestamp nung video na aking pong binabanggit.
3: Your Honor, may we be allowed also to...
2: Counsel for... Assisting counsel for the respondent may... Look at the document being reviewed by the witness. Likewise, should the prosecutor wish to do so, assisting counsel for the prosecutor may also stand up and accompany assisting counsel for the defense. You may proceed, Director Matibag, to answer.
1: Yun po ay nasa timestamp 234.35 to 234.43.
0: Your Honor, we are requesting that the video of Mayor Sebastian Duterte during the Rage Coalition on April 12, 2026, which has been previously marked as P430, particularly timestamp 234.35 to 234.43, be flashed, Your Honor.
2: The tech is directed to kindly play the timestamps mentioned. May I request assisting counsel from the defense to kindly witness the breaking. Is the USB sealed, counsel? Has the seal been broken? Witness is instructed to break the seal while being witnessed by assisting counsel for both parties before it is presented to the tech for it to be played.
4: Ayawa.
2: While the witness is breaking the seal and giving it to the counsel for the prosecutor and assisting counsel for the respondent, Chair would like to make a manifestation with respect to the proceedings. Earlier, the Chair intimated to some senator judges, as far as practicable, to make their interjections and interventions after the party shall have examined the witness, both direct, cross, redirect, and recross, if any, unless the matter is of urgent administrative or procedural concern, in which case it may be brought up even before the examination of the witness by the parties. But as far as practicable, let us allow the parties to finish the examination of the witnesses by themselves, because this is a more of a trial, really, than merely seeking clarificatory questions when the counsels can elicit that from the witness anyway. Yes, are we ready to play the video?

0: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Sa oras na 2:51, isinalang na po sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag at ang pagtatanong po ay pinangunahan ni Congresswoman Luistro, no? Ito po ay may kaugnayan sa Article 4 ng Articles of Impeachment, no? At ilan po sa mga nabanggit kanina ni Director Matibag ay yung kaugnayan ng video ni Mayor Basti Duterte at ni Vice President Sara Duterte, no? Sa hinggil sa kagustuhan nila umanong pagpugot or pagkuha sa ulo ng pangulo at ang pagbuo ng task force, yung special task force sa ilalim ng Administrative Order 11. Okay, pakinggan po natin muli ang Senado.
2: Ano ang kaugnayan nito sa insidenteng tinukoy mo kanina kung saan sinabi ng Vice Presidente, gusto kong tanggalin ang ulo niya ba?
3: That is the same video that I was referring to.
2: Kanina, Mr. Witness, binanggit mo din na may sinabi ang Vice Presidente, I imagine myself cutting his head. Anong particular na bahagi naman ng video na iyong tinukoy ang tumutukoy sa sinabing ito ng Vice Presidente kung iyong nalalaman?
3: Again, Mr. Presiding Officer, may be allowed to look for the
4: witness may do so.
3: Thank you po. Timestamp 136.52 po to timestamp 136.58.
2: Your Honor, may we request that the same video be played, particularly timestamp 136.52 to 136.58.
4: Pertaining to the same exhibit, counsel.
2: Yes, Your Honor. Same exhibit P411.
4: Tech is instructed through the clerk of court to kindly play the video.
2: Myself cutting his head. Mr. Witness, napanood mo ang video. Ano ang kaugnayan nito sa insidenteng tinukoy mo kanina kung saan sinabi ng Vice Presidente, I imagine myself cutting his head.
3: Yan din po yung video ang aking tinutukoy.
2: Mr. Witness, kanina ay binanggit mo ang insidente ng Mayor Sebastian Duterte. Kaninong ulo ang kailangan nila kung iyong nalalaman?
5: Objection, asked and answered, Your Honor.
4: Asked and answered. Move on, counsel.
2: Bilanggit mo din ang video ni Vice President Sara Duterte. Mr. Witness, kaninong ulo ang gustong tanggalin?
5: Objection, asked and answered, Your Honor.
4: Move on, counsel. Asked and answered. The court understands and knows who said the Vice President was referring to in that video.
2: Thank you, Your Honor. We will proceed. Ano ang obserbasyon mo dito sa video ni Mayor Sebastian Duterte at sa video ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng investigasyon ng Special Task Force kung mayroon man?
5: Objection vague, Your Honor. Ano ang obserbasyon mo?
4: Kindly be more specific, counsel. Although the witness is competent, kindly be more specific so that the witness can more intelligently answer the question.
2: Mr. Witness, anong koneksyon, kung mayroon man, ang video ni Mayor Sebastian Duterte at ang video ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force?
5: Objection,
2: kung
5: Your
2: mayroon
5: Honor.
2: Man,
5: objection,
2: at kung
5: Your
2: iyong
5: Honor.
2: Nalalaman.
5: Objection, Your Honor, still vague and as an answered.
4: Witness may answer if he knows so that we can move on. Director Matibag, kindly respond.
3: Salamat po. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito sapagkat gaya po ng aking binanggit na noong November 23, binanggit po ng ating Vice Presidente na meron na siyang kinausap para pumatay sa ating Pangulo at pumayag siya. Kaya ito po ang aming pong tinututukan sa task force na aming pong itinatag.
5: Objection, Your Honor. We would have to object as to the answer being non-responsive, and we would like to move, Your Honor, that it be expunged from the record.
2: Your Honor, the witness has answered already, and that should form part of the transcript of our trial today.
5: Then we move to strike it off, Your Honor.
4: The objection is overruled and the motion to strike is denied. Let it remain in the records for the appreciation of the senator judges as to the weight they will give that particular part of the witness's testimony.
5: We will submit, Your Honor.
2: Mr. Witness, binanggit mo kanina na may kinausap ng tao ang Vice Presidente. Ano ang kahalagahan nito sa inyong investigasyon sa Special Task Force, kung mayroon man?
3: Sapagkat ito po yung amin mismong tinitingnan, sapagkat ang tingin nga po namin dito that the threat is serious, active, and continuing doon po sa banta sa ating Presidente. At dahil ito ay seryoso, aktibo, at patuloy na umiiral, ay nagiging banta na rin po sa ating pambansang seguridad. Sapagkat anuman pong banta sa seguridad ng ating Pangulo ay banta po sa ating national security.
2: Mr. Witness, ano ang inyong obserbasyon kung mayroon man doon sa sinabi ng Vice Presidente na mayroon na siyang kinausap na tao?
5: Objection, vague, Your Honor.
2: Your Honor, the witness is very much competent. Please allow him to answer the question.
4: Witness, objection overruled. Witness may answer. Kindly move on, counsel. I think I know where you're getting at. But kindly move on toward your point. Witness may answer.
3: Ang observation po namin dito, hindi na ito isang banta, kundi isang plano. Sapagkat ang tingin po namin dito ay inianunsyo ng ating Vice Presidente ang kanyang planong pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas at mga nabanggit pa ang kanyang gustong ipapatay dun po sa kanyang pagbabanggit sa kanyang press conference.
2: Kanina, Mr. Witness, binanggit mo ang investigasyon ng NBI noong November 2024. Ano ang pagkakaiba, kung mayroon man, ng investigasyon ng NBI noong November 2024 sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na nagumpisa noong April 2026?
3: Malaki po ang pagkakaiba. Yung investigasyon po na natapos na ginawa noong November 24 na nag-iimbestiga tuon po sa grave threat at sa inciting to sedition, ito po ay ordinaryong krimen na iniimbestigahan, na sa ngayon po ay nakabinbinma sa Department of Justice para sa kanilang resolusyon. Pero ang amin pong iniimbestigahan ay sinuulit ko nga po, the serious, active, and continuing threat to the life of the President which already transcend to a national security issue. Sapagkat malinaw po na hindi na ito banta, kundi isang plano na patayin ang Pangulo ng Pilipinas.
4: With the permission of the Council of the Parties, Chair would like to clarify for the record and for the Senator Judges that the investigation conducted by the NBI in November of 2025, the witness was not yet the director at that time, but he can testify as to the fact that the agency he now heads conducted the investigation, but not as to the truth of the investigations conducted at that time, but as to the fact that investigations were conducted only. You may proceed, counsel.
2: Mr. Witness, ano ang dahilan bakit kasama ang video ni Mayor Sebastian Duterte sa inyong sinasabi ngayon na ang bantang ito ay banta na sa national security, kung mayroon man?
5: Objection as an answer, Your Honor.
4: Asked and answered, counsel. Move on.
2: Your Honor, as a matter of fact, we haven't asked that question and the witness is supposed to explain the reasons why the video was actually considered in their observation that this is a threat to national security.
4: I believe the witness already answered that any threat to the President is a threat to national security, to the national security of the country. And earlier, the counsel already asked the relationship of the video to that statement of the witness, which the chair allowed. We're already there, counsel. Please move on.
2: Bilang karagdagan, Mr. Witness, sa iyong binanggit na issue ng national security, kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte, ano pa ang dahilan, kung mayroon man, kung bakit isinama siya sa pagsusuri ng Special Task Force?
3: Sapagkat dito lang nga po na makikita ng naging pagbabanta ng ating Vice President ay nagkaroon po ng tinatawag natin na epekto. Hindi sa kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pagbabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta. Lalong-lalo na na sila ay nabibilang sa isang pamilya. That is the very purpose of the task force, to monitor all the threats na lumalabas po ngayon. At sa araw-araw nga, eh, meron po tayong nakikitang threat sa social media, sa mga pahayag po during the mga rallies, ay tuloy-tuloy po nabanta sa ating pong Pangulo na umaabot na po nabanta sa ating national security.
2: Binanggit mo ang kinetic force. Anong ibig sabihin nito, Mr. Witness?
3: Na yung kanila pong aksyon ay nagkakaroon po ng epekto para kumilos sa mga nakakarinig, ang kanilang mga supporter, upang maghasik po ng ligalig at kaguluhan po sa ating pong bansa, at hindi na nirirespeto ang ating pong konstitusyon at wala na rin pong pagtingin sa ating democratic process.
2: Ano pa ang dahilan, kung meron man, bakit isinama sa pagsusuri ang video ni Mayor Sebastian Duterte kaugnay ng Rage Coalition Rally?
5: Yung presensya has been answered, Your Honor.
4: Witness may answer.
3: Yung proseso po namin na yan, dun po namin nakita na sinasabi ko nga, yung mga participants dito, yung po mga kilala na mga tao na nagdudulot ng ligalig at pagtutol sa demokrasya po natin. At nandiroon din po yung broadcast na yan, napakarami pong naabot na tao, nasa 600,000 plus po yung live broadcast niyan. Doon na po papasok yung tinatawag ko nga kanina na sinabi kong kinetic force, na maaaring magkaroon po ng reaksyon ng mga taong nanonood na ito na hindi po maganda at makagugulo po sa pag-promote po natin ng law and order na primero po nagawain po dapat ng National Bureau of Investigation.
2: Binanggit mo na may mga kilalang personalidad na nakibahagi sa Rage Coalition Rally. Sino-sino itong mga ito?
5: Objection, Your Honor, irrelevant.
4: Witness may answer.
3: Makita po natin doon, may mga senador din po na nandoon. Nandoon din po si Mike Defensor at nandoon po ang mga haligi po ng PDP Laban na akin po mga kakilala. Nandoon din po ang mga iba't ibang leader sa iba't ibang rehiyon na akin na pong nakasama noon nung ako ay miyembro pa ng PDP Laban.
2: Mr. Witness, ano ang ibig sabihin ng rage kung iyong nalalaman?
5: Objection, Your Honor, irrelevant.
4: I think counsel has already made the connection between the rage, the statements of Mayor Baste, and the statements of the respondent. Witness, may answer?
3: Sa Tagalog po niyan ay galit o puot. Yun po.
4: Wala pong acronym yun, Director Matino?
3: Hindi po kasi tumutugma dun sa acronym nila dahil yung acronym nila, Reform Alliance for Good Governance. So, hindi po rage eh. So, medyo malayo po.
2: May proceed, Your
4: Counsel,
2: Honor.
4: May proceed.
2: Nabanggit mo din, Mr. Witness, na maraming nanood ng videong ito. Ilan ang nanood ng videong ito kung iyong nalalaman?
3: Sa live broadcast po, lumabas po na nasa 600,000.
2: At ano ang kahalagahan na 691,000 ang nanood sa live broadcast ng videong ito kung mayroon man?
3: Again, ganoon na po kalawak yung nakikita natin na resulta ng pag-asik po, ng ligalig po at pagbabanta po sa kayusan, pati na rin po sa seguridad ng ating Pangulo.
2: Mr. Witness, kanina binanggit mo ang pagkakaiba ng naunang investigasyon ng NBI sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Ngayon, ano naman ang ginawa ng NBI sa pagitan ng unang investigasyon kung saan na-file ang kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ, February 2025, sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na inumpisahan nung buuin ang STF April 2026? Kung mayroon man.
3: Ang sa pagkaalam
4: ko po. Counsel, you mean April 16, 2026. That's the, you're referring to AO 11?
2: Yes, Your Honor.
4: Witness may answer.
3: Doon po, base po sa tanong ng mula February 25, 2025, ako po ay hindi pa NBI noon, subalit nung ako po ay nag-assume nung February 20, kasama po sa ating pinag-aralan yan at alam naman po natin na ang mandato ng NBI ay ang patuloy na bantayan ng seguridad ng ating mga opisyalis at siguraduhin na may law and order. So, ako po ay na-appraise naman na tuloy-tuloy ang mga monitoring at consultation po at surveillance na ginagawa ng iba't ibang unit noon. Ngayon, nung ako naman po ay pumasok bilang NBI Director at atin pong pinag-aralan yung mga kaso noong April 16 nga po, itinatag na po natin ang task force na ito upang po matutukan ang mga issue na akin na nga pong nabanggit.
2: Mr. Witness, maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng nauna at ng kasalukuyang investigasyon ng NBI. Kaugnay pa rin ng Special Task Force, ano ang iyong naging direktiba kung mayroon man? Kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte noong April 12, 2026.
3: Akin pong ipinagutos to the task force na may authenticate at may preserve itong video nito sapagkat aming pong iniisip na ito'y magiging material sa aming pong pag-iimbestiga at sa darating po na panahon na aming po itong gagamitin.
2: Mr. Witness, sino ang iyong inutusan upang ma-preserve at ma-authenticate ang video ni Mayor Sebastian Duterte na tinukoy mo?
3: Ito po ay aming naitoka kay Agent Edgar Apolonio po ng Cybercrime Division po.
2: Ano naman ang iyong patunay na ang videong ito ay na-preserve at na-authenticate ni Agent Edgar Apolonio kung mayroon man?
3: Ako po ay nakakuha ng kopya ng availability of authentication na ipinasa po sa aking tanggapan at akin po itong nahawakan po.
2: Your Honor, we are requesting that affidavit of authentication of Edgar Apolonio, previously marked as Exhibit P431, be flashed. Likewise, Your Honor, we're requesting that we allow assisting counsel to present the document to the witness for confirmation.

0: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: 5 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, mga kababayan, ngayon nga po ay ang ikawalong araw ng paglilitis. Ang impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. At ngayong araw nga po ay ipinresenta na ng prosecution itong si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag bilang huling testigo kaugnay pa rin sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban no kay Vice President Sara Duterte. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po ni Nico J. Mark Dagala, mga kasama niyo po sa pagpapatuloy ho ng pagtugay-gay natin dito nga ho sa pagdilitis sa pangalawang pangulo ng bansa. Kasama pa rin natin ang ating mga Radyo Pilipinas reporter na nakatutok po dyan sa Senado. Nandyan si Nympha Asuncion sa panig po ng impeachment court. Si Luis Ayrispe sa panig po ng depensa. At si Melanie Valdos Reyes po sa panig naman ng prosecution. Naka-recess po ngayon ang impeachment court, mga kababayan. Kung di ako nagkakamali, 5 minutes, no? 5 minutes recess. Kaya habang naka-recess, mga kababayan, hihingi tayo ng update. May kaugnay nga po dyan sa nangyayaring pag-testimonya, pag-hahain po na testimonya, pag-bibigay po na kanyang salaysay ni NBI Director Melvin Matibag. Dahil nga ho dito sa mga naging pasabog ni NBI Director Matibag, ano? Ang Senate Impeachment Court ay sabi nga pinagsabihan daw po itong si Director Matibag sa mga pahayag nito patungkol sa mga senator judge. Eh nabanggit kanina yung mga sabi nga may mga insinuations. Insinuation nga ba maituturing 'yon? Alamin nga natin ang update, iatid sa atin ng ating kasama si Nympha Asuncion.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Nympha?
2: Yes, tama ka nga, J. Mark, pinagsabihan ng Senate Impeachment Court nitong ngayong araw sa pagharap ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag dito sa ikawalong araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte dahil sa mga naunan itong pahayag na may kinalaman sa ilang senator judges humahawak sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inilahad ni Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang paalala at pagsita kay Matibag bago pa man ito tumayo doon sa witness stand. Ayon kay Escudero, hinihiling ng impeachment court kay Matibag na iwasan ang pagbibigay ng pahayag na tumutukoy sa mga individual na miyembro ng impeachment court o sa mga senator judges. Dagdag pa niya nang hindi maapektuhan ang anumang imbestigasyong isinasagawa ng NBI, maaari itong ipagpatuloy pero hindi na kinakailangang maglabas pa ng mga pahayag na maaaring maka-impluwensya o makasira sa integrity at independence ng impeachment court o ng mga senator judges. Matatanda ang una ng umalma sina Senator Judges Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano sa pahayag ni Matibag na iimbestigahan ng NBI ang umano'y irregularidad sa mga proyektong pang-imprastruktura kaugnay ng pag-host ng Pilipinas sa Southeast Asian Games noong 2019. Narito yung bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Cheese Escudero.
3: Mind and admonish you on behalf of the impeachment court to kindly avoid statements pertaining to individual members of this impeachment court. Without prejudice to any investigation you're undertaking, you may do so, but without need of issuing statements that may impinge upon the independence and or integrity of the court or the individual senator judges. And for these statements made by Senators Senator Judge Alan Peter Cayetano and Senator Judge Pia Cayetano last July 15, pertaining to statements made by you and the video presented in the impeachment court shall be referred to the Senate as a legislative body and referred to the appropriate committee, specifically the Rules Committee, for its proper disposition and for the matter to be taken up thereat and not in this impeachment court.
2: Yeah, Presiding Officer Escudero, yung isyong yung naging pahayag o yung naging reaksyon ni na Senator Judges Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano doon nga sa naging statement ni NBI Director Melvin Matibag noong July 15 ay at saka doon sa news video na ipresenta rin noong July 15 ay ire-refer doon sa Senado bilang legislative body at ire-refer sa Committee on Rules. At ito na yung tatalakay at aksyon sa usapin at hindi na dito sa impeachment court. Yan muna yung mga pinakahuling kaganapan sa parte ng impeachment court mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, ng Fason Sean. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: Maraming salamat, ng Fason Sean, mula dyan sa panig po ng impeachment court. At tulad nga ho nang nasabi, no, napagsabihan dahil doon sa mga buti hindi naman nagwala si Senator Erwin Tulfo, no. This is not the forum, Mr. Speaker. This is not the proper forum, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Ayan, kapo nagwawala si Senator Judge Erwin Tulfo. Hindi nga naman kasi akma, maraming oras ang nasasayang na hindi naman related doon sa impeachment trial. Ang impeachment trial ay para lamang sa paglilitis sa pangalawang pangulo at hindi sa kung ano-ano mga issue. Nalabas dito, mga kababayan. Yan po ang pinupunto ng butihing senador, ano? Kahit naman sino naman, kung nanonood ka ng impeachment trial tapos may maririnig ka ng mga ibang mga other matter, ha? Talaga mabubuisit ka nga naman, but dito niyo sasabak yan, hindi naman yan kaugnay doon sa mga paksang pinag-uusapan, ano. Samantala, eto, dahil nababanggit nga yung pagsusuri nga po ng National Bureau of Investigation doon sa naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo, unang ginang at dating Speaker ng Kamara, banta sa buhay ng Pangulo, seryoso at nakaplano. Ayon naman sa NBI Chief.
0: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: Ang nakatutok naman dyan si Melanie Valdos Reyes. Lan!
4: Ni Mark, inyong napanood yung direct examination ni Lead Prosecutor Jervil Luistro kay NBI Director Melvin Matibag, ang last witness para sa Article 4 ng Articles of Impeachment, ang grave threat at ang inciting to sedition. Isinuwalat ni NBI Director Melvin Matibag sa Senate Impeachment Court na ang umanoy ang pagbabanta ni VP Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isang aktwal na plano at isang direktang banta sa pambansang seguridad. Pakinggan natin si NBI Director Matibag.
5: Ang pasapangalan na sinasabing grave, ito po ay may interpretasyon base sa aming law enforcement experience na pag sinabing rage, galit, puot, at ang mga personalidad po na dumalo rito, ay makikita nating mga personalidad na kilalang tumutuligsa at naglalabas ng destabilisasyon po sa atin pong gobyerno ngayon. Makita po natin ang presence ng iba't ibang personalities dyan na consistent na nagdudulot ng ligalig po sa atin pong bansa.
6: Mr. Witness, kung ipapakita sa iyo.
4: J. Mark, yun yung pahayagan ni Director Matibag kung saan sinabi niya na isa sa kanilang naging basihan na seryoso yung banta ay yung video ng Rage Coalition Rally noong April 12, 2026 kung saan nabanggit ni Davao City Mayor Basti Duterte itong mga pahayag na to. Isang ulo lang naman ang kailangan namin at iyan ang ulo ni Bongbong Marcos. At iniugnay yan ni Matibag sa press conference naman noon ni VP Sara noong October 18, 2024 kung saan sinabi niya itong pahayag na ito, gusto kong tanggalin ang ulo niya at I imagine myself cutting his head. Dahil dito idiniin ng NBI, ang anumang banta sa Pangulo ay direktang banta rin sa buong bansa. Muli pakinggan natin si Director Matibag.
6: Ano
7: ang isang puno na namin
6: kung mayroon man upang buuin ang special task force na ito?
5: Ang akin na po nabanggit ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security. Sapagkat anuman pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa. Sapagkat ito ay magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa.
4: Ayon din kay Director Matibag, meron na silang lead dun sa taong kinausap ni VP Sara. Ito yung sinabi niya noon sa isang press conference na meron siyang kausap na kung sakaling siya ay papatayin, ay meron siyang kinausap para patayin si Pangulong Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Ngunit hindi niya dinivulge no, sa impeachment court kung ano yung personalidad o kung sino ang lead no, na kanilang, sa kanilang investigasyon para protektahan din yung tao na kanilang nakausap na magbibigay ng lead kung sino yung nakausap ni VP Sara. Matapos nito sa ng 15-minute break, J-Mark ay isasagawa na yung cross-examination ng depensa kaya Director Matibag at kung matatapos ngayong gabi ay asahan natin bukas ay pupunta na tayo sa susunod na artikulo, ang Article 2, ang confidential funds. Mula dito sa prosecution, dito sa Senate Impeachment Court, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: Yan naman ang panig po ng prosekusyon. Ang paninindigan po ni NBI Director Melvin Matibag dun sa naging banta ng pangalawang pangulo laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dati Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Babalik ko tayo mga kaibigan, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras po natin 18 sandali, makalipas po ang alas 4.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
9: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
9: Radyo Magic 1278,
0: Sports Radio 918,
9: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
0: at Radyo Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3
0: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: 23 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, kayo pa rin po ay nakikinig sa Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ito pa rin po ang inyong lingkod, J. Mark Dagala. Makasama niyo po hanggang alas 5 ng hapon. At natapos na nga ang direct examination ng prosecution kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Inaasahan naman na susunod dito ang cross-examination ng depensa sa anumang oras sa pagpapatuloy po ng pagdinig ng impeachment court na kasalukuyang pong naka-recess. Ah, sabi, 5 minutes ha? Oo, pero alam nyo, alam nyo naman na minsan yung 5 minutes ay nagiging 15 minutes yan, nagiging 20 minutes, depende sa magiging takbo po ng mga, ng caucus, no? Yung mga pag-uusap po ng mga senator judge sa loob in private po yan, mga kababayan, no? Kaya antabayan na natin, mga kababayan, pero siguro mag-accommodate tayo ng ilang mga pag-uulat na habang naghihintay tayo ng ating sesyon, no? Dahil doon sa naging testimonya kanina ni Attorney Melvin Matibag, kanya hong gina-justify doon yung naging pagbabanta.

conference na nai-upload po online kung saan po binitiwan ng pangalawang pangulo ang mga pagbabanta nito laban ho sa pangulo ng bansa. Yan ha, yun yung ilan sa mga highlights nitong pagdinig na ito. Isa pa rin sa mga tinitignan din dito, mga kababayan, ay yung pangunahing batayan daw po ng NBI doon sa dalawa magkakahiwalay na pahayag. Yun yung isa, yung kay Davao City Mayor Baste Duterte na isang ulo lang naman ang kailangan. Ha? At yun daw ang ulo ng Pangulo. Eh, pagbabanta rin nito ni Mayor Baste. Tapos dun sa October 2024 press conference naman ni Vice President Sara Duterte, yung kanyang sinabi, and I quote, gusto kong tanggalin yung ulo niya and I imagine myself cutting his head. End of quote. Kaya sinasabi po ng prosecution ni NBI Director Matibag na dahil sa mga naging pahayag na ito ng magkapatid na Duterte ay tinuturing nila itong direktang banta sa seguridad ng Pangulo at direktang banta na rin sa bansa. Kaya ho, dito rin ho ay aasahan, no, pagkatapos po nitong recess na ito, inaasahan nga po yung cross-examination ng depensa kay Attorney Melvin Matibag. Yan ang aasahan natin, no, yung paano gigisahin ang depensa ito si Attorney Matibag. At kapag natapos ho ito, tutuloy na yung pagsasalang ho kay Attorney Matibag dun sa pagkatapos dito kay Attorney Matibag, tutuloy na sila sa ibang article na tatalakayin na hong ibang article may kinalaman sa confidential funds. Ha? Pero nandito ba si VP Sara? Parang wala, di ba? Nasa Netherlands. Pumisita dun sa kanyang ama, pero hindi naman niya papapasok doon.

At ating pong aantabayanan, mga kababayan, ay itong itong mga panibagong yugto. Dahil kanina nga isiniwalat nga ho ni NBI Director Melvin Matibag sa Senate Impeachment Court yung pong mga pagbabantanga nitong Vice Presidente. Pero habang tinutungayan po ang paglilitis ito, mga kababayan, kanina nga na tinatunghayan ang kilos kampanyang pampanguluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinangunahan po nito yung change of command. Yan naman o sa Armed Forces of the Philippines sa Campo Aguinaldo at yung pong retirement honors kay General Romeo Browner Jr. Ah. Dahil si General Browner, 41 taon pong nanungkulan sa sandataang lakas ng Pilipinas. I remember nung taon yun? Ayoko nang banggitin eh. Nagsimula si General Browner nung nakilala ho siya nung siya ho ay naging spokesperson ng Task Force Marawi way back 2017. At from there dun ho sabi nga eh, na nakita ho yung giting diskarte nitong si Nooy Colonel Romeo Browner Jr. At doon no, talagang masidhiho yung naging kampanya ng pamahalaan para sabi nga supilin po yung Maute Terrorist Group na kumubko po dyan sa Marawi City. At doon na nga ho nag-rose from the ranks. Kanya pong pinamunuan ang 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Kanya pong pinamunuan ang 4th Infantry Division ng Philippine Army. Hanggang sa umakyat po bilang Commanding General ng Philippine Army. Hanggang sa siya ho ay formal nang nailuklok bilang ika-6 na pong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines.

0: officers, and I do understand they were not under your supervision during that time dahil dun pa sila kay Director Santiago, no? I won't ask all the questions, but you did review the whole video or just the portions relevant to the statement of the Vice President na no joke, yung November 23.
1: Your Honor, napanood ko po yung video, but you're correct, I focus mainly on the issue that is being
0: undertaken. So simple question, paano naging process kung anong parts ng video at ng statement niya ang paniniwalaan mo or ng task force? So it's not personal. I mean, if you were in the task force or as you said, you created the task force now at duty nyo yung safety ng high government officials. Anong process nyo kung anong parts ng video ang paniniwalaan nyo at hindi? Ng statements niya, what I meant.
1: Well, ang ginawa po natin dyan, dun po mismo sa konteksto ng kanyang sinabi na humanap siya ng papatay at inutos niya na papatayin ang tatlong individual at yun po ay pumayag yung papatay at sinabi pa niya no joke, dun pa lamang po ay napin na pong nakita yung pong ating hinahanap po na mga pwede niyang pananagutan po sa batas.
0: Well, as an appointee of this government, as a lawyer, as an NBI director, I see your point and I get that. But what I meant is that before that statement, sabi kasi niya, kung papatayin ako, the record will bear out naman yung eksaktong sinabi niya. No? So this is my paraphrase. But ang pagkaintindi ko sinabi niya, kung papatayin ako, eto yung tatlong papatayin mo. And ang impression ko, pinagbibintangan niya yung tatlo na may plot against her. So yun ang tanong ko dun sa two previous NBI directors. If you're gonna believe that she contracted or talked to, may kausap, no? Siya, if you're gonna believe that may kausap siya at papapatay yung tatlo, will you not believe the previous nung sinabi niyang kung ako naman ang papatayin?
1: Hindi po ganon, sapagkat ang tinignan na nga po natin ay yung kanyang mismong pagbabanta. At sa amin po, sa ngayon, yung aking pong task force na nag-iimbestiga, ay malinaw po na ang tinitingnan ay kung ano na ang nangyari dahil doon sa pagbabanta. Okay. At sinasabi nga po namin, dahil po doon sa pagbabanta, ito po ay umabot na doon na po sa level na ang national security na taya na po, na kompromiso na. Sapagkat marami na pong lumalabas, tuloy-tuloy na pagbabanta. So doon na po natin ito tinitingnan.
0: Yes. In the same video, she mentioned massive corruption. But wala pa dyan kasi yung mayam kayo speech at flood control investigation. So same question, Director. Naintindihan ko, yun yung pinaniwalaan nyo. May kausap siya, no joke. Pero ang question ko, paano yung proseso nyo or anong naging thinking nyo na etong papapatay yung presidente, pinaniniwalaan ko, pero etong siya ang papatayin, hindi ko paniniwalaan, at etong graft and corruption, hindi ko rin paniniwalaan. What's the process there?
1: Well, ang proseso po dyan, ay tinignan naman natin, doon po sa pagbabanta niya, kung sa grave threat po yung pag-uusapan natin, alam naman po natin na yung threat na yan is absolute, dahil nandoon naman po yung elemento eh. Doon naman po sa sinasabi namin na tuloy-tuloy na pag-iimbestiga, dahil ito nga po ay umabot na sa level ng na naapektuhan ng national security, we take into context yung mismong sinabi niya na meron siyang kinausap at yung kanyang kinausap ay pumayag. Yung po kanyang sinasabi na kung papatayin ako, that is supposed to be na statement niya sa aming pong pananaw just to cover yung kanyang pagsasabi na siya'y may kinausap para patayin ang ating Pangulo.
0: Okay, I won't argue with you, yun yung proseso nyo. But in the meantime, there were three statements, massive corruption, kung papatayin siya, patayin. So focusing dun sa patayin yung tatlo kung papatayin siya, in the meantime, tumutuo yung yung massive corruption lumabas afterwards, di ba? So just one other point, at the beginning of the prosecution's questions to you, and I think the defense had a question about what can you investigate. Can you repeat your answer? As the NBI director and the NBI can investigate, did you say all crimes or yung mga crimes?
1: Lahat po ng mga pumapasok sa amin na mga krimen ay amin pong pwedeng investigahan, mutu proprio. Ganon din po yung mga krimen na meron pong nagreklamo na araw-araw na may pumupunta sa aming tanggapan para magreklamo. Ito po yung aming iniimbestigahan. At meron din pong mga iniimbestigahan kami na inutos po ng

0: Chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit
7: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda.

0: dapat mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Oras 32 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
6: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
7: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
6: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
8: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
6: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. 7:34 in the evening. At ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Samahan niyo hanggang alas 8 ng gabi dito lamang sa inyong programang Salam Radio sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital. And it's a Tuesday, 21st of July, 2026. At kumusta naman ang inyong pagtutok sa ikawalong araw ng impeachment trial sa Senado na kung saan naka-special coverage po ang inyong himpilan mula alas 2 hanggang sa pagtatapos nito. Dire-diretso po yan at nakatutok ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko mula sa ating production, sa ating technical dito o mapasa Senado, ang ating mga Senate reporters. Ayan, lahat ay nakatutok dito sa paghahatid sa inyo ng ang paglilitis. O, diba? Medyo inantay at nakaantabay lahat doon nga sa pag-upo bilang witness ni Attorney Melvin Matibag ng NBI, na kung saan tinitingnan na isa sa pinakamahalagang witness na umupo dyan sa trial, no, na hinaharap ngayon ni Vice Presidente Sara Duterte. Ako as always na yan. Ay, o nga pala, before we continue, yun nga po yung events na aabangan natin. Bukas, meron pa rin pong impeachment trial sa Senado. May coverage pa rin tayo. Tatagal na naman yan, alas 2 hanggang sa matapos ito. But usually ngayon, nagtatapos sila 6, 7, 8, no? Or 6 or 7, no? Kung may mga ganun. Kasi dati minsan nagtatagal. It depends din naman kasi sa questioning. And then the patience and so the perseverance of the both prosecution and defense na talaga mailatag nila kung ano yung gusto nilang ipakita sa taong bayan. Yan po ay ginagawa nila para sa atin, para sa mga senator judges, na mas maintindihan natin. Kaya naman we really, ano ako for me, yung pagsagot din ni Attorney Matibag on a layman's term sa Tagalog, napakaganda. No? Usual, kumbaga, minsan lang siya nag-i-English if needed. Pero most of his answering, yung pagsagot niya, no, ay Tagalog, no? Regardless kung tatanungin siya ng English, Tagalog pa rin siya sasagot. Maganda 'yon, no? Maganda 'yon para maintindihan ng taong bayan. Anyways, hapong ito or sa gabing ito on a Tuesday, at no na po ang mga pakaabangan ninyong balita dito sa ating programa.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paghahanda sa BARMM parliamentary elections, kabilang na sa marching order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete. Bantay Senado welcome ang pagsasabina sa bank AMLC at tax records ni VP Sara. AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete nanawagan sa mga sundalo nakatalaga sa BRP Sierra Madre na ipagpatuloy ang paninindigan sa kanilang tungkulin. Regional Technical Working Group binuo ng DSWD 10 tututok sa pinaigting na partisipasyon ng mga community-based organization para sa mga feeding program at dietary services ng pamahalaan. Sa Buangga Sibugay Police, naglunsad ng PNP ARES program sa selebrasyon ng 31st Police Community Relations Month.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: 7:38 in the evening, at gaya nga po na nabanggit natin, ito observation lang naman ito. Kumbaga sa ating panunood sa trial na gaganap ngayon, marami na din natututunan natin mga kababayan patungkol sa DAO, so dating o kaya pacing, no? Medyo nasasanay na din sila kung titingnan nyo, no? Kumbaga but yun na nga, no? Yun na nga din payo ng ating mismong presiding officer. Sabi nga niya, huwag naman i-google lahat ng oras ninyo sa panonood ng trial, kasi ito baka ma-burn out, no? Baka ma-burn out masyado yung ating mga, alam mo yun, yung mga pangkaraniwang mga kababayan. Ituloy nyo lang po ang inyong buhay. Kumbaga, makikita nyo naman yan sa mga balita, lalo na sa Radyo Pilipinas. Anyway, sa ating pagpapatuloy, paghahanda sa BARMM parliamentary elections, kabilang sa marching order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Diane.
9: Inihayag ni bagong AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete na kabilang sa mga marching order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghahanda para sa BARM parliamentary election sa Setyembre. Sa ambush interview sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Navarrete na pinaghahandaan na nila ang pagtiyak ng seguridad at kaayusan para sa kauna-unahang BARM elections. Ayon kay Navarrete, isa ito sa pinakamalaking security operations na kanilang tututukan sa mga susunod na buwan. Bukod dito, sinabi din anya ng Pangulong na pinatututukan ang kalagayan ng mga nasugatang tauhan ng Philippine Navy kaugnay sa nangyaring insidente sa Ayungin Shoal. Samantala, nang tanungin ko ano ang kanyang nararamdaman bilang bagong AFP Chief of Staff, sinabi ni Navarrete na handa siyang harapin ang mga hamon na kaakibat ng kanyang bagong posisyon. Ayon pa kay Navarrete, nakalatag na ang mga umiiral na sistema sa AFP at kailangan anyang mapanatili at maipagpatuloy ang mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Diane Lear. Samantala, 7:40 in the evening, eto, Pagbantay Senado, welcome ang pagsusupina sa bank AMLC at tax records ni VP Sara. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Ray.
10: Ikinatuwa ng Bantay Senado ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court na aprubahan ang hiling ng prosecution na ipasumpina ang bank records, AMLAC records at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Ayon kay Bantay Senado Convenor at Spokesperson Professor Clive Argelias, mahalagang hakbang ito upang masuri ang mga ebidensyang may kaugnayan sa aligasyon na hindi maipaliwanag na yaman na nakasaad filed sa articles of impeachment. Sinabi ni Argelias, natagumpay ito para sa publiko dahil makatutulong ang subpoena sa pag-aarap ng katotohanan at sapatas sa pagdinig ng impeachment trial. Dagdag pa niya, pinagtitibay ng desisyon ang prinsipyo ng konstitusyon na ang public office is a public trust at dapat may pananagutan ang mga opisyal ng gobyerno. Muli ring nanawagan ang Bantay Senado para sa isang transparent, patas at takabatay sa ebidensya na paglilitis habang nagpapatuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ay, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Regional Technical Working Group binuo ng DSWD 10 tututok sa pinaigting na participasyon ng mga community-based organization para sa mga feeding program at dietary services ng pamahalaan. Para sa detalye, alamin natin mula Iligan kay Dandy Macarambon.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Dandy.
12: Opisyal nang itinatag ng DSWD Regional Field Office 10 Northern Mindanao ang Regional Technical Working Group o RTWG para paigtingin ang pagpapatupad ng RA No. 11321 o ang Sagipsaka Act at palawakin ang partisipasyon ng mga community-based organization o CBO sa feeding program at dietary services ng pamahalaan. Binuo ang RTWG para sa institusyonalisasyon ng community-based procurement kung saan magbibigay ng madiskarteng direksyon, teknikal na gabay at suporta sa mga operasyon sa pagpapatupad ng nasabing batas at mga proseso sa procurement. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, mabibigyan ng higit na oportunidad ang mga CBO na mag-supply ng mga pagkain hango sa mga produkto agrikultural para sa feeding program at dietary services ng DSWD na siyang itinataguyod ng DSWD Secretary Grex Gatchalian alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang magtulong-tulong ang mga sektor itaguyod ang pang-agrikultural at pangkalusugang hadikain sa pinapatupad na feeding program kabilang ang mga programang EPAP, Walang Gutom, Bang sa Maruumpungan sa Nutrisyon o Bangun, Centers and Residential Care Facilities, Disaster Response Management, Sustainable Livelihood Program at iba pa. Bukod sa pinag-ibayong koordinasyon ay ang pinaigting na kolaborasyon, monitoring at implementasyon, pagrekomenda ng mga pulisiya at operational improvement para sa institutionalisasyon ng procurement at pag-iimbak ng mga pagkain mula sa sektor ng agrikultura. Malaking tulong ito sa kabuhayan ng mga magsasaka. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. 7:44 in the evening, magbibigay daan lang tayo sa azan para sa Aisha Prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Narito po.

0: Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
1: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me? Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alak.
0: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
2: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
0: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
3: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At ibabalik po tayo dito sa ating programa sa Alam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy po tayo. Sambuang Kasibugay Police naglunsad ng PNP CARES Program sa selebrasyon ng 31st Police Community Relations Month. Para sa detalye mula sa Sambuang Kasibugay, alamin natin kay Leslie Cobol, Live.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Leslie.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Leslie?
6: Yes, Lord. Matagumpay na naisagawa ng Sambuanga Sibugay Police Provincial Office ang PNP CARES program kakibat ng selebrasyon na ng 31st of line ng outreach program na palakasin ng pagbibigay ng tulong medikal ng makatao on sa pagtago.
5: Okay, babalikan natin ang balitang yan ni Lesti Cubol.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Samantala sa ating pagpapatuloy, 7:54 in the evening, okay, sige, ito, uplift, okay. Uplift assistance payout in the Lunsad, okay, hindi pa ata yun muna, okay, sige.
0: Salam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Okay, dito muna tayo, AFP Chief of Staff, General Antonio Navarrete, nananawagan sa mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre na ipagpatuloy ang paninindigan sa kanilang tungkulin. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Lear.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Dan.
7: Nanawagan si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete sa mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre na manatiling matatag at ipagpatuloy ang pagtupad sa kanilang tungkulin. Ito'y matapos ang insidente ng pananakit ng China Coast Guard sa ilang tauhan ng Philippine Navy sa Yungin Shoal. Sa ambush interview sa Camp Aguinaldo, binigyang diin ni Navarrete na teritoryo ng Pilipinas ang Yungin Shoal at makakaasaan niya ang mamamayang Pilipino na patuloy tuloy na gagampanan ng AFP ang mandato nitong ipagtanggol ang ating bansa. Sinabi rin ni Navarrete na may mga umiiral na rules of engagement na sinusunod ang mga tropa. Anya, mahalagang mapanatili ang kanilang profesionalismo at manatiling tapat sa kanilang sinumpaang tungkuling pangalagaan at ipagtanggol ang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Yeah, maraming salamat, Dayan Lear. Balikan natin si Leslie, kaugnay ng 31st Police Community Relations Month na naganap sa Sambuanga, Sibugay. Leslie?
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Leslie?
6: Yes, balik tayo sa Nord sa matagumpay na nais Sambuanga, Sibugay Police sa Provincial ang PNP CARES Program kakibat ng selebrasyon ng 31st Police Community Relations o PCR Month. Layan ng PNP CARES at mga kalintulad na community outreach program na talakasin ang ugnay ng pulisya at ng komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong medical, relief operations, feeding programs at iba pang serbisyong makatao. Ang programang ito ay nakatuon sa pagtataguyod ng kalusugan, kagalingan at madaling ma-access na serbisyong pampubliko para sa lahat ng PNP. Ang PCR Month para sa taong ito ay may temang sa Bagong Pilipinas, ugnayan ng pulis at mamamayan, tapat, asahan at nararamdaman ng bayan. Ang Sambuanga Sibugay PNP CARES program ay nagsimula kaninang alas 8 ng umaga sa Sambuanga Sibugay PPO Covered Court sa Barangay Sanito, Ipil, Sambuanga Sibugay. Handog ng programa ang bloodletting activity, free medical consultation, free laboratory services at free dental services. Isinabay rin sa naturang aktibidad ang kadiwa ng Pangulo program kung saan direktang mabibili ang mga sariwa de kalidad at abot kayang produktong agrikultural mula sa mga lokal na magsasaka at producer at tampok dito ang 15 exhibitors mula sa Sambuanga, Sibugay. Ayon kay Police Colonel Bernard Dani de Sugo, Provincial Director ng Sambuanga Sibugay PDO, bukas ang aktibidad para sa lahat ng mga Sibugay noon. Ania ang lisidibang ito ay nagtataguyod ng mas malusog na pamilya at mas matatag na komunidad alinsunod sa pananaw ng pambansang pulisya na PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
5: Eh, maraming salamat, Leslie Cubol. 7:58 in the evening, at gaya nga po na nabanggit natin, no, tuloy-tuloy pa rin bukas ang impeachment trial. Magsisimula pa rin 2 p.m. pero by next week, iba na yung schedule. Alamin natin yan. 27 on Monday ay ang sona naman ng Pangulo. Samantala, uplift assistance payout inilunsad ng DSWD 9 sa 5 pilot areas sa rehiyon. Alamin natin ang detalye mula sa Zamboanga, Justine Bulanon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Justine.
8: Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 9 ang payout ng Unified Package for Livelihoods and Industry, Food and Transport o Uplift Program sa 5 target pilot areas sa Zamboanga Peninsula at Basilan. Kabilang sa mga municipalidad kung saan isinagawa ang uplift assistance payout ay ang Liloy at Polanco sa Zamboanga del Norte, Payao sa Zamboanga Sibugay, Josefina sa Zamboanga del Sur at Lungsod ng Lamitan sa Basilan. Kasabay ng aktibidad ay pinagtibay rin ng Social Registry Section ng DSWD 9 ang beripikasyon ng mga beneficiaryo sa pamamagitan ng BBM Servicio Drive. Biniberipika sa pamagitan ng BBM Servicio na isang online platform portal kung rehistrado ang mga beneficiaryo sa ilalim ng Philippine Identification System o PHILSIS. Ang inilunsad na aktibidad ay bahagi ng nagpapatuloy na suporta ng pamahalaan para sa mga kwalipikadong beneficiaryo na kabilang sa mahihirap at near poor. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
5: Ay, maraming salamat, Justine Bulanon. Samantala, trust rating, walang kinalaman sa usapin ng Betrayal of Public Trust ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Mula Senado, alamin natin kay Ninfa Asuncion ng detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ninfa.
9: Nilinaw ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag sa pagdinig ng Senate Impeachment Court na walang kaugnayan ang trust rating ng isang opisyal sa usapin ng Betrayal of Public Trust na isa sa mga natayan ng impeachment sa ilalim ng konstitusyon. Sa pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan, tinukoy ang issue ng mas mataas umano na trust rating ni Vice President Sara Duterte kaysa kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Tinanong ni Pangilinan kung nangangahulugan ba ito na walang batayan para sa kasong Betrayal of Public Trust. Iginiit ni Matibag na hindi maaaring gawing batayan ang resulta ng mga survey sa isang investigasyon dahil snapshot lang ito ng opinion ng ilang respondent sa isang partikular na panahon. Dagdag pa niya, nakabatay lang sa bilang o survey ang trust rating at maaari pang ma-influensyahan o mamanipula ang ilang survey. Ipinaliwanag din ni Matibag na ang Betrayal of Public Trust ay malinaw na nakasaad sa konstitusyon bilang isa sa mga batayan ng impeachment at hindi nakasalalay sa popularidad ng isang opisyal. Anya, ang Betrayal of Public Trust ay maaaring magmula sa paglabag sa sinumpang tungkulin o oath of office kahit hindi ito isang kriminal na paglabag at hindi nangangailangan ng naunang hatol ng pagkakasala sa korte. Binigyan din naman ni Pangilinan na anuman ang trust rating ng isang opisyal, mataas man o mababa, ay maaari pa rin itong mahatulan o mapawalang sala sa isang impeachment case batay sa mga ebidensyang ihaharap sa impeachment court. Sinangayunan naman ito ni Matibag at iginiit na ang magiging batayan ng paghatol ay ang mga ebidensyang ihaharap sa hukuman at hindi ang resulta ng mga opinion survey. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: 8:01 in the evening, maraming salamat, Ninfa Asuncion. At dyan na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat sa ating mga engineers na kasama ngayon. Siyempre, si Boss Marvin nandyan, si Engineer Marvin Toledana, Engineer Rose Ann Erno, at Engineer Orly Lopez. At ang ating mga producers, si Miss Isabel Lopez, Silang. Ano ba yan? Isabel Silang. At ang ating executive producer, si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Saripaudak, ako po yung lingkod, Nord, si Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas on a Wednesday. Dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:02. Magandang gabi.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
0: World Service Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM.
11: Sa iisang himpilan,
0: pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
11: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3
0: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
15: anytime, anywhere.
14: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko
16: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my eyes. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomarie Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Lahat tayo ay tinawag ng Diyos upang maging saksi. Ipagpalang araw ng Miyerkules, kapatid, kapistahan ngayon ni Santa Maria Magdalena, ang pinagmurian apostol ng mga apostoles. Ito po si Sister Rose Antarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 20, Talata 1 hanggang 2 at 11 hanggang 18.
2: Sa unang araw ng Sanlinggo, maagang nagpunta sa libingan si Maria Magdalena habang madilim pa. Nang makita niyang tinanggal ang bato mula sa libingan, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa isa pang alagad na mahal ni Jesus. Nanatili sa labas ng libingan si Maria na tumatangis. At may nakita siyang dalawang anghel na nakaputi na nakaupo. Sinabi sa kanya ng mga yun,
3: "Bakit ka tumatangis?"
2: Sinabi niya sa kanila,
4: "May kumuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya inilagak."
2: Pagkasabi niya ng mga ito, tumalikod siya at nakita niya si Jesus na nakatayo. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Sinabi sa kanya ni Jesus,
3: "Bakit ka tumatangis? Sino hinahanap mo?"
2: Sa pag-aakala niyang yun ang hardinero, sinabi niya sa kanya,
4: "Ginoo, kung kayong nagdala sa kanya, sabihin niyo sa akin kung saan niyo siya inilagay at kukunin ko siya."
2: Sinabi sa kanya ni Jesus,
3: "Maria."
2: Pagkaharap niya ay winika niya sa kanya sa Aramaiko,
4: "Rabboni!"
2: na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus,
3: "Huwag mo akong pigilin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa aking ama. Puntahan mo ang mga kapatid ko at sabihin sa kanila, paakyat ako sa ama ko at sa ama niyo, sa Diyos ko at sa Diyos ninyo."
2: Pumunta si Maria Magdalena na nagbalita sa mga alagad,
4: "Nakita ko ang Panginoon at ito ang sinabi niya sa akin."
1: Ibinahagi po ni Father Sebastian Gadia ng Society of St. Paul ang pagminilay. Sa ating pagminilay-nilay, siguro nga sinadya ni Jesus na magpakita kay Maria Magdalena. Kasi alam ni Jesus na kung ano ang nakita at naramdaman ni Maria Magdalena ay sasabihin niya agad ito sa mga disipulo, mga kapatid. Tandaan natin na noong kapanahonan ng ating Panginoong Hesukristo, ang isang babae ay walang karapatang magsalita sa gitna ng mga pagtitipon, sapagkat ang isang babae ay itinuturing na second class citizen. Ngunit binago ito ni Jesus. Para kay Jesus, ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay para sa lahat, walang diskriminasyon. At pumunta si Maria Magdalena at sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Dahil dyan, tinagurian si Maria Magdalena bilang Apostle to the Apostles. Mga kapatid, lahat tayo ay tinawag ng Diyos upang maging saksi sa kanyang kabutihan. Ano man ang ating bukasyon sa buhay, tayo rin ay inaanyayahan ni Jesus na pumunta sa ating mga kapatid na nawawala na ng pag-asa upang ipaalam sa kanila na buhay ang Diyos. Tayong lahat ay tinawag upang padaluli ng awa, habag at pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Nawa, marinig natin sa ating kapwa ang mga katagang, "Tunay ngang buhay ang Diyos, sapagkat nakikita ko si Jesus sa buhay mo."
5: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaaring niyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngala ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asa na si MS mo yata ang nakakabot eh.
11: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Mabuhay! Mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, Mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga na 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga isyo at balita ang napapanahon. Ngayon pong araw mga brada. Araw po ngayon ng Miyerkules. Yes sir, finally it's Wednesday. Last 2 days, maliban ngayong araw. Last 3 days para po sa linggong ito. Sa mga nag-aabang, ayan. Maganda morning. Kilos po galaw-galaw. Bango na mga brad. Ayan. Ay syempre, igiling-giling mo na. Ano po yan? Pampa-circulate ng dugo. Ano ho? Pampatulong para po tayo ay magising-gising. At huwag sumama doon sa mga bulong. Na huwag tayong pumasok ngayong araw ha. 4:17 in the morning. Kamusta mga brad? Ang inyong naging Martes? Kamusta po ang inyong araw? Magiging maganda ba ang inyong magiging Miyerkules? Abay, sana ho ah. Pero syempre, dapat kasama mo at siya, dapat informed ka. Oo, dapat alam mo yung mga nangyari at posibleng mangyari at least sa bansa mo. Ano ho? Kaya naman, sama-sama natin alamin mga brad ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Ronda.
1: Pilipinas. Wow!
0: Alas 4:18 na nagmamadaling umaga mga brada. Una sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon, Philippine Reclamation Authority o PRA ay sinusulong ang pagtayo ng 700 hydroponics o hydroponics facility sa mga paaralan at coastal communities. Bay City Loop sa Manila Bay Freeport Zone ilulunsad din ng PRA. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ipinatawag sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Kuan, kasunod ng pinakahuling insidente ng agresyon ng China o ng pambubuli ng China, mga brad, sa Yungin Shoal dyan sa West Philippine Sea. General Antonio Navarrete itinalaga po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Bagong AFP Chief, may panawagan sa mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Pambansang pulisya mga brad, pinaigting ang pagbantay at paghahanda para po sa State of the Nation Address sa o yung SONA 2026. At panibagong LPA, binabantayan po ng Pag-asa.
2: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoco sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 4:19 in the morning mga brad. Ronda Pilipinas. Morning good. Morning good sa ating mga kababayan. Saan man sulok kayo ng Pilipinas na roon, saan man panik kayo ng mundo nararihan mga brad. Maganda-magandang morning mula po dito sa ating bayan, sa ating bansang Pilipinas. Ay bago tayo dumako pala muna dito sa LPA mga brad ha. Basahin ko lang muna yung mga nagwagi po ngayong araw para po doon sa kanilang tinatawag na daily. Sa ating daily winners na tinatawag nating power interruption mga brad ha. 4:20 in the morning. Syempre hindi mawawala. Laging-lagi panalo dapat to. Hindi ito binubura dito. Meralco mga brad. Sa Meralco, ang unang nagwagi mga brad, ang mga subscribers nila mula po diyan sa mahal kong Maynila. Sa amin ba to? Buti na laang. Sa Tondo mga brad, kila Vice Presidente Jer Reyes. Pero Tondo 1 ba to? Tondo 2 malalaman natin mula po alas 12 mamayang gabi. Kanina to. Mamaya alas 12, di kanina po itong alas 12. Sige. Bahagi ng Circuit North Port 53H diyan po sa may Antonio Rivera mula Padre Algiat hanggang Tayuman Street. Aba, sa may ano nga to? Malapit nga to sa aking dating school diyan po sa Manila Cathedral. Bahagi po ng Padre Alge at La Torre Street mula Abad Santos Avenue hanggang Antonio Rivera Street, kabilang ang Balintawak, F. Maria, Guerrero, Gardinia at Nara Streets. Naku, dati itong Nara. ang dahilan, line reconstruction work sa kabahan po ng Antonio Rivera. So sana to tapos na po itong brownout, madam. Ito bang oras sa Tondo? 12:01 hanggang alas 12 kagabi to. Kanina to, madaling araw. Tama ba kanina to, no? Next time, huwag natin isama yan, ha? Tapos na eh. Paranaque City naman, Moonwalk mga Brad, Santo Niño, La Huerta at San Dionisio. Alas 9 po ng umaga ngayong araw po na ito. Aba, 9:30, ba't dalawang araw? May shifting pa to. 9 a.m. to 9:30 a.m. hanggang 1:30 p.m. at 2 p.m. Dalawang interruption, pero maigsi. Tapos meron din na interruption na 9 a.m. to 2 p.m. May different line. Pero lahat po yan dyan po sa may Paranaque City, ha? So ito po yung mga posibleng maapektuhan. Bahagi po ng Multinational Avenue dyan po sa Judea Street, mula po sa Andrew Street, bahagi po hanggang hanggang Nazareth Street mga brother. Hanggang Nazareth Street, kabilang po ang Silver Homes Subdivision, iba't ibang kalsada sa Multinational Village, Madre Maria Pia Notary School, Movit Head Office at iba pang kalapit na establishmento. Bahagi ng Bethlehem Street at Multinational Avenue sa Barangay Moonwalk sa Santo Niño. Bahagi po ng Cavitec C5 Link Expressway Service Road mula naman sa Multinational Avenue hanggang Our Mother of Perpetual Health Village at Purok 7 Multinational sa Barangay La Huerta at Moonwalk. Ang dahilan, relokasyon mga brad ng mga pasilidad na naapektuhan po ng C5 South Link Expressway Project. Siyempre, hindi pa uhuli mga brad yung mga subscribers ng Meralco dyan po sa Las Piñas City, Talon 1, kung saan mamaya pong alas 11 ng gabi hanggang bukas alas 4 ng umaga. Ha? Ang mga apektadong lugar, bahagi po ng Circuit Pamplona 53XD, bahagi ng Mother Earth Road mula Alabang Zapote Road, kabilang po ang Kalachuchi, Camaya, Gumamela, Ilang-Ilang, Intranel at Rosal Street sa St. Michael Village, Amber, Camellia, Canary, Crimson, Maple, Mint, Olive, Peach, Purple, Rainbow, Rodamin, Spring at Vermilion Streets. Sa Camellia Homes naman, 1 and 2 Subdivision, Barangay Talon 1 mga brad. Ang dahilan, pagkapalit po at pagretiro ng mga linya at pasilidad ng kuryente sa Mother Earth Road. Ang pangalan na Mother Earth Road mga brad. 4:24 in the morning. Ito pa ha, hindi pa po tapos ang ating mga magwawagi. Inanunsyo din po mga brad ng NGCPO, National Grid Corporation of the Philippines, ang isang malawakan 12-hour na power interruption mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. na makakaapekto po sa mga bayan ng Infanta, Real at General Nakar dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ayon sa pamunuan, gagamitin ng panahong ito para po sa taon ng preventive at corrective maintenance sa Famicomon 69 kilovolts transmission line kasabay ng pagpapalit ng mga lumang kahoy ng poste upang maiwasan ang mas malalaking aberya sa hinaharap. Davao Light and Power Company naman, nagwagi din ng power interruption ng mga subscribers nyo. Magkakaroon ng maintenance schedule ang Davao Light mula po 9 a.m. hanggang 5 p.m. sa Island Garden City of Samal. Epektado nito mga brad ang linya mula Kaliklik Coast Guard Substation patungo pong Circumferential Road hanggang Phoenix Gas Station kasama ang mga mas malalaking establishmento gaya ng Bridgeport, Club Samal, May Westport at Cap Holiday. Magkakaroon din mga brad ng panandaliang 30-minute switching o yung power fluctuation sa pagitan po ng 9 a.m. hanggang 10 a.m. at 5 p.m. hanggang 6 p.m. habang inililipat ang supply ng kuryente. Siyempre, hindi pa huhuli mga brad. Iligan Light and Power Incorporated, nagpalabas ng abiso ang LP ukol po sa pagkahiwalay na scheduled power interruption sa Iligan City ngayong araw. Ang unang serye ay magaganap mula alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon, habang mas mahabang schedule naman mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon na makakaapekto sa ilang bahagi ng Barangay Tubod, Rosario Heights, 4th at 10th East at Baraas. Ito ay upang bigyang daan ang pagsasagawa ng Tubod Talipapa Reconductoring Project mga brad. Alas 4:26 na po ng umaga. Dakuha na natin itong posibleng magpaulan sa atin mga brad, ha? Ngayon pong alas 2 ng umaga, ika-22 ng Hulyo mga brad, ang low pressure area na LPA 07D ay binabantayan sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. at may mataas na posibilidad ha na maging isang tropical depression sa loob po ng susunod na 24 oras. Pinapayuan ng lahat na matuloy o patuloy na subaybayan ang mga update po mula po sa Pag-asa mga brad. Baka mamaya kumbaga maghanda-handa na po at malamang wala man lang bang area kung nasaan to madam, kung nasa Hilaga ba ito, nasa Silangan ba ito, baka nasa West Philippines yan. Pero ang hangin po kasi nanggagaling po dito sa East at dapat usually dyan po namumuo yung bagyo at yan po ang Pacific Ocean. At ang laging tinatamaan mga brad ay ang Eastern Seaboard ng ating bansa. Sige, subukan natin kunin ng karagdagang detalye po niya. Maya-maya lang. Dako muna tayo dito mga brad. Sa iba pa nating mga balitaan. 427, isinusulong ng Philippine Reclamation Authority o PRA ang pagtatayo ng 700 na hydroponics facility sa mga paaralan at coastal community. Sa panayam ng Bagong Pilipinas, ibinahagi ni PRA Chairperson Alexander Lopez na abot sa 210 million pesos ang pondong inilaan para sa pagpapalawig ng proyekto mula po sa unang limang pilot facilities na naitayo na ng ahensya. Bukod sa layunin na palakasin pa ang seguridad sa pagkain at mabigyan ng alternatibong kabuhayan ng mga maing isda sa bansa, malaki rin aniya ang benepisyo nito sa mga mag-aaral. Ayon kay Chairperson Alexander, sa pamamagitan ng hydroponics facility sa mga paaralan ay natututuruan ang mga kabataan at magtanim, matutuhan ang teamwork at maging mga entrepreneur mga brad. 4:28 in the morning. Maliban po dyan sa hydroponics mga brad, todo ang sipag ng PRA ngayon. Ilulunsad ng PRA ang Bay City Loop sa Manila Bay Freeport Zone. Paliwanag ni PRA Chairperson Alexander Lopez, isa itong shuttle service sa naturang lugar kung saan mag-uumpisa ang operasyon ng 6 na electric bus na mayroong 10 minutong waiting time sa pagbiyahe. Isaan niya itong alternatibong transportasyon sa isang loop o paikot sa Bay City at magdurugtong sa mga lugar gaya po ng PICC o yung Philippine International Convention Center o SM Mall of Asia, yung MOA, GSIS Complex, Cultural Center of the Philippines o yung CCP at syempre dyan po sa World Trade Center. Mabilis anyang naisakatuparan ng proyekto dahil sinagot ng mga private establishments o companies sa Bay City ang gasto sa pagtatayo ng mga istasyon. Masaya namang ibinalita ni Lopez na gagawin nilang libre ang pagsakay sa e-bus ng Bay City sa unang 6 na buwan ng operasyon nito. Alas 4:29 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Ipinatawag naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Kuan. Kahapon po yan, Martes, July 21, kasunod ng pinakahuling insidente ng agresyon ng China sa Ayungin Shoal, dyan po sa West Philippine Sea. Ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ay mayroong kinalaman sa insidente ng pananakit ng Chinese Coast Guard sa tauhan po ng Philippine Navy gamit ang kahoy na baton na dahilan ng pagtatamo ng injury o sugat ng mga ito. Kung matatandaan mga brad, una ng kinundina ng Malacanang ang panibagong ilegal na aksyon at pang-aabuso ng China. Hindi anya katanggap-tanggap ang mga ganitong akto ng Beijing. Gayunpaman, ang pamahalaan manatili anya sa pagtanggol ng teritoryo at karapatan nito sa diplomatikong pamamaraan at hindi kailanman pasisiil ang Pilipinas. Makita mo nga naman. Hindi kailanman pasisiil. Dapat lang ano, dahil naglabas ho yung Chinese embassy o Chinese side ng mga media po nila doon, naglabas ng isang video kung saan pinapakita na mukhang ang aggressor itong Pilipinas. Ito pong pinakita nila dito, naglabas po ng rubber boat ang ating mga kababayan o ating mga kasundaluhan para po lapitan itong kanilang bangka. Ang problema, bakit ka nandoon sa area na yun? Kay kami na una, kay kayo, the fact na nandun kayo sa area, mali na agad kayo. Dahil huyang area na yan, malinaw na may barko ho ng Pilipinas, malinaw na yan po pag-aari ng Pilipinas base po sa 2016 arbitral ruling. Wala ho kayong karapatan dyan. So kung sasabihin nyo ba na sa inyo yan, ganun na lang. kayo ang makapangyayari. Ah, parang ibang usapan yan, ha. 4:31 in the morning, mga brad. Oh, ito yung update doon sa karagdagan nating impormasyon sa LPA, mga brad. Ang southwest monsoon o abagat ay makakapekto po sa Mindanao at Palawan. Ang trough po ng low pressure area ay makakapekto naman sa eastern sections ng southern Luzon at Visayas. Yun sinasabi natin. Yan po yan. Pero antabayan

0: can be addictive. Know when to stop.
1: Upang supuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
2: Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B. Tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C. Mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag Panatag ang may alam. Maging
0: Panatag, Pilipinas! Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang supuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko
7: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
9: Mapapaulo. 4:36 in the morning. Galaw-galaw ka na, Brad, ha? Pumasok ka. Pumasok ka. Huwag kang maniniwala sa sarili mong di mo kailangan pumasok ngayon. Kailangan mong pumasok para sa'yo din yan, ha? Huwag kang magpapatalo sa mga bulong na tumatakbo dyan sa isip mo, ha? 36 minutes after 4 in the morning, mga Brad. Report muna tayo mula sa labas ng ating himpilan. Mabilis na paghupa ng baha sa Taft Avenue dyan po sa lungsod ng Maynila. Kapansin-pansin na at ramdam na ng mga motorista at mga commuters. Rumonda sa balitang ngayon, kinakapatid, DK Zarate.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas. Report.
12: Dahil sa pagtutulungan ng national at local government ay unti-unti nang nasusolusyonan ang pagbaha dito sa ilang bahagi ng Maynila. Dito sa Taft Avenue, kanto ng UN Avenue, ikinuwento ng ilang rider at ng ilang commuter ang napansin nilang malaking pagbabago dito sa kalsada lalo na sa panahon ng tag-ulan.
13: Mas mabilis na siya kaysa nakaraan.

0: sila dyan eh.
1: Nitong March 6 lamang, nakumpleto na ng DPWH yung pinalaking drainage system dito sa Taft Avenue. Mula yan sa UN Avenue hanggang sa Ayala Avenue.
0: Mahina yung pa yung DPWH dyan eh.
1: Ah, oo nga. Ayan, DPWH.
0: Hindi nila na nga dyan. Nakaanala dito. Kasi yan, binubungkal nila yun. Lakang binubungkal nila yun.
1: Ayon sa Grab driver na si Jonel, dati iniwasan nilang pumikap nang i-deliver ang pagkain dito sa nasabing lugar dahil sa takot na mabalahaw sa baha. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon at maaari na silang makipagsapalaran sa pagtatrabaho dahil mabilis na raw muhupa ang pagbaha.
0: Malaki tulong talaga kasi tutulad yun, nahihirapan din kami pumikap lalo pag mataas ang baha niya.
1: Nahirapan kayo magtrabaho pag mataas ang baha?
0: Kaya hindi na kami nakakabihay lalo pag malakas ulan dito. Hindi kami talaga makabihay dyan. Hanggang hita na yan. Pag bumagsak kasi ulan dito, taas baha agad yan. Ngayon, pag tumilat, katulad ng dati, tagal bumaba. Ngayon, mabilis na.
1: Kwento naman ng commuter na si Aki. Mahirap ang sitwasyon nila lalo na kapag baha rito sa sabing lugar. Dahil bukod sa nahirapan silang tumawid, nahihirapan silang sumakay, ay nababasa pa sila dahil nga minsan napipilit ang lumusong sa baha.
2: Hirap kasi lagi kang basa eh.
1: Nitong mga nakaraang araw at buwan, napansin din nila yung puspusang paglilinis ng mga taon ng DPWH at ng mga taon ni Manila City Mayor Esco Moreno dito sa kahabaan ng Taft Avenue.
2: Ayan, inaangat nila yan, yung mga ganyan. Tapos inaano nila yung
1: mga kalat.
2: Tinatanggal nila yung mga kalat. Dito yung nakaraan dyan.
1: Sino po yung nakita niya na gumagawa doon?
2: Mga DPWH yun
1: Mga ni Yormi. Dito, mahigpit na ipinag-utos ni DPWH Secretary Vince Dison sa kanyang mga kasamahan na bago pa lang dumating yung panahon ng tag-ulan o papalapit pa lamang itong bagyo, ay pinapapwesto niya na yung kanyang mga kasamahan para agad linisin yung mga basurang maaring maimbak o bumara sa mga daluyan ng tubig. Mula rito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ronda Pilipinas.
4: Mga dogs naka-on na naman Pasko ko ng go.
3: Ronda Pilipinas. Ronda
5: 4:40 in the morning everyone. Rapid deployment modular classroom sa mga paaralang napinsala ng malakas na lindol sa General Santos City. Binisita po ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Personal na inspeksyon ni First Lady Liza Araneta Marcos sa mga disaster resilient prefabricated learning continuity spaces ng Department of Education sa Ramona at Charon Central Elementary School sa General Santos City. Ito'y bilang pagpapatuloy sa naunang pagbisita at loon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Hunyo at Gis matapos yung matigang magnitude 7.8 lindol sa Sarangani noong Hunyo at 8 kasama ng unang gitang si Department of Education Secretary Sani Angara na bumisita sa bagong tayong modular structure na gumagamit ang makabagong off-site manufacturing technology. Layan nito na huwag mabalam ang pag-aaral na nasa 4,400 na pong mag-aaral. Sa kabila ng matinding pinsala, tinamo na kanilang gusaling paaralan hanggang nitong Hulyo at 16 sa kapagpatayo na ang DepEd ng 50 unit ng LCS sa region ng Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Central Visayas, Davao Region at Caraga. May karagdagang 828 unit pa ang kasalukuyang sumasailalim sa iba't ibang yugto ng procurement at pagbuo sa buong bansa upang suportahan ng tuloy-tuloy na paghatid ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Marta Cala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.

0: 4:42 in the morning, mga brada. 10-point wet season plan ipinatupad naman ng NIA Region 1 laban po sa banta ng Habagat at Baguio. Ramondo sa balitang yan, Mildred Coquia.
1: Nagtatupad ang National Irrigation Administration Region 1 ng 10-point wet season mitigation plan upang maprotektahan ang libo-libong ektaryang irigadong palayan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan laban sa banta ng habagat at posibleng mga bagyo. Ayon kay NIA Region 1 Manager Engineer Jeffrey Catulin, inatasan ng Provincial Irrigation Managers na mahigpit na bantayan ang level ng reservoir, daloy ng ilog, dami ng ulan at kondisyon ng mga kanal upang agad na makapagpatupad ng mga hakbang at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Inatasan din ng mga opisyal na tsaking maayos ang operasyon ng mga intake gate, sluice gate at wasteway habang pinabibilis ang paglilinis at desilting ng mga kanal at drainage system. Naka-heightened alert na rin ang irrigation personnel at irrigators associations para sa agarang pagkukumpuni ng mga pasilidad kung magkaroon ng pinsala. Pinalakas din ng NIA ang koordinasyon nito sa pag-asa mga lokal na pamahalaan at disaster response agencies para sa napapanahong weather forecast at flood advisories habang kasagsagan ng tag-ulan sa Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo. Pangasinan!
0: 4:43 in the morning, mga brad. Multi-purpose youth center at water system. 18 turnover naman ng DILG Region 9 sa bayan ng Gutalak, Zamboanga del Norte. May report si Justin Bulanon.
2: Radyo Pilipinas report. Official na turnover ng Department of the Interior Local Government o DILG Region 9 ang dalawang pangunahing proyekto ng infrastruktura sa municipalidad ng Gutalak, Zamboanga del Norte. Isinagawang turnover at inauguration ceremony ng multi-purpose building o youth center at ng water system na proyekto sa Gutalak Municipal Compound. Ang youth center na nagkakahalagang 1.1 million pesos ay pinondohan sa pamagitan ng Seal of Good Local Governance Incentive Fund o SGLGIF fiscal year 2024. Pinondohan naman sa pamagitan ng Local Government Support Fund Growth Equity Fund o LGSFGEF for fiscal year 2023 ang water system na nagkakahalagang 12.8 million pesos. Binigyang diin ni DILG Zamboanga del Norte Provincial Director Mario Baterna ang kahalagahan ng SGLGIF at ng GEF dahil layunin ng dalawang funding sources na maiangat ang antas ng pamuhay ng mga residente ng Gutalak sa tulong ng mga konkreto at pangmatagalang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Alas 4:44, mga brad. Electronic Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o yung EMAIF Super App inilunsad po sa Davao de Oro para po sa mas mabilis na medical assistance. Ramonda sa balitang yan, May Benedicto.
3: Radyo Pilipinas report. Mas mapapabilis na ang pagproseso ng medical assistance para sa mga indigent at financially incapacitated na pasyente sa lalawigan ng Davao de Oro matapos opisyal na ilunsad noong Lunes ang Electronic Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o EMAIFIP Super App ng Department of Health sa Provincial Capital. Ayon sa pahayag ng Davao de Oro PLGU, kabilang sa mga unang gagamit ng naturang sistema ang apat na provincial hospitals sa bayan ng Laak, Maragusan, Montevista at Pantukan na siyang kauna-unahang government hospital sa buong Visayas at Mindanao na magpapatupad ng teknolohiyang ito. Layunin ng EMAIFIP na pabilisin ang pagproseso ng mga aplikasyon para sa medical assistance sa pamamagitan ng digitalization ng referral, verification, monitoring at iba pang mga dokumentong kinakailangan ng mga pasyente. Dahil dito, mababawasan ang manumanong pagproseso ng mga papeles at mas magiging mabilis na ang pagpapalabas ng tulong medikal. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, nakatutulong din ang programang ito sa pagpapatupad ng zero billing para sa mga kwalipikadong pasyente sa pamamagitan ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP. Sinabi naman ni Governor Raul Mabanglo na ang pagpapatupad ng EMAIFIP ay nagpapatibay sa layunin ng lalawigan na makapaghatid ng mas mahusay at mas mabilis na serbisyong pangkalusugan para sa mga mamamayan ng Davao de Oro. Para sa Bagong Pilipinas, May Benedicto, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
4: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
5: Sige lang move. Sige lang grind. Sige lang move. Hanggang mag-shine.
0: 4:46 in the morning, mga brad. Uy, may bago na po tayong AFP Chief of Staff matapos pong mag-retiro si General Bronner, mga brad. Itinaga po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa ginap na AFP Change of Command and Retirement Ceremony. Pinangunahan ng Pangulo ang formal na turnover of command at paggawad ng rango kay Navarrete kasabay ng panawagang ipagpatuloy ang pagpapalakas sa kakayahan ng AFP upang mapangalagaan ang kapayapaan, soberanya at seguridad ng bansa. Samantala, nagpahayag naman ang kumpiyansa ng Department of National Defense na ipagpatuloy o na may pagpatuloy ni Navarrete ang mataas na pamantayan ng pamumuno at kahusayan sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Kasabay ng seremonya, pinarangalan rin si retiradong AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa kanyang 3 taong panunungkulan at natatanging serbisyo sa militara. Iginawad ng Pangulong Marcos Jr. kay Bronner ang Philippine Legion of Honor bilang pagkilala sa kanyang pambihirang pamumuno sa at mahalaga ang bag sa Armed Forces of the Philippines. 4:47 in the morning. Nanawagan, mga brad, si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio Navarrete sa mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre na manatiling matatag at ipagpatuloy ang pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Ito ay matapos nga ang insidente ng pananakit ng China Coast Guard sa ilang tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal sa ambush interview sa Camp Aguinaldo. Binigyan din ni Navarrete na teritoryo ng Pilipinas ang Ayungin Shoal at makakaasa ang mamamayang Pilipino na patuloy na gagampanan ng AFP ang mandatong ipagtanggol ang bansa. Sinabi rin ni Navarrete, mga brad, na may umiiral na rules of engagement na sinusunod ang mga tropa. Anya, mahalagang mapanatili ang kanilang profesionalismo at manatiling tapat sa kanilang sinumpa ang tungkulin, pangalagaan at pagtanggol ang bansa. Pag nababanggit yung Navarrete, parang yung sa boxing. Navarrete naman yun, oo, Navarrete lang. Magkaiba. Katunog lang, brad, ha? 4:49 in the morning. Oy, teka muna ha, isang pa-happy birthday muna tayo dito, mga brad. Dahil may birthday. Ang may birthday, happy birthday daw sa pinakamamahal na pinsan ni Madam Leslie na si Alfred Pimpim Tesorero. Hinay-hinay lang sa pag-hit-hit. Nako, Diyos mio. Happy birthday, ha? Siyempre, ang wish namin sa'yo, huwag ka munang hihit-hit ngayon, ha? At mag-birthday ka lang. Tsaka ka na humipak. Happy birthday sa'yo, bossing Alfred Pimpim Tesorero. Mula kay Madam Leslie Reyes, ha? 4:15 in the morning, mga brada. Alas 4:50 na po ng umaga, inihiyag naman ni bagong AFP Chief of Staff Antonio Navarrete na kabilang sa mga marching order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mga brad, ang paghahanda para sa barn parliamentary election sa darating po na Setyembre, mga brad, ha? September na po yung tinatawag pong eleksyon, kauna-unahang eleksyon dyan po sa barn parliamentary, mga brad. Hindi po yan na senador o ano, ha? Ang barn, mga brad, ay kumbaga pag naging successful po ang barn, kung ganun pa rin ang plano, ha? But then, ginawa ang barn para po maging kumbaga gagayahin natin eventually, ha? Para po sa, kundi kagam sa federalism yan, eh. Sige, 4:50 in the morning. Sa ambush interview sa Camp Aguinaldo, sinabi mga brad ni Navarrete na paghahandaan na nila ang pagtiyak ng seguridad at kaayusan para po sa kauna-unahang barm elections. Ayon kay Navarrete, isa ito sa pinakamalaking security operations na kaya nilang tututukan sa mga susunod na buwan. Bukod dito, sinabi din anya ng Pangulo na pinatututukan ang kalayaan o kalagayan ng mga nasugatang tauhan ng Philippine Navy kaugnay sa nangyaring insidente sa Ayungin Shoal. Samantala, nang tanungin kung ano ang kanyang naramdaman bilang bagong AFP Chief of Staff, sinabi ni Navarrete na handa siyang harapin ang mga hamon na kakibat ng kanyang bagong posisyon. Ayon pa sa General, nakalatag ang mga umiiral na sistema sa AFP at kailangan anyang mapanatili at may pagpatuloy ang mga ito. 4:51 in the morning, mga brad! Dako naman tayo sa paghahanda po ng SONA, ha? Pinaigting po ng Philippine National Police ang pagbabantay sa cybersecurity operations bago ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay sa gitna nga po ng tumitinding banta ng cyber attacks, pagkalat ng maling impormasyon sa internet at mga online scams. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artatas Jr. ang Anti-Cybercrime Group o yung ACG na paigtingin ng cyber patrol upang matukoy ang pagkalat ng maling impormasyon, coordinated influence operations, phishing attacks at mga online scam na maaring maiugnay sa SONA. Nauna na rin naglabas ang PNP Cybersecurity Advisory, mga brad, na nakatuon sa tatlong pangunahing prioridad para sa SONA 2026. Ang proteksyon sa critical information infrastructure, ipaglaban sa maling impormasyon at influence operations, at pag-iwas sa online scam at social engineering attacks. Layo nitong maprotektahan ng mga digital system ng pamahalaan at maprotektahan ng pampubliko o ang publiko laban sa banta ng cyberspace bago, habang at pagkatapos ng SONA. Bahagi ang mga naturang hakbang, mga brad, ng cybersecurity ng kabuuang security plan ng PNP para pudyaan sa SONA. Alas 4:53 ng umaga, ang Quezon City Police District o QCPD. Tuloy-tuloy na ang paghahanda para po sa State of the Nation address o yung SONA 2026. Ramonda sa balitang yan, Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Report.
7: Tuloy-tuloy na ang ginagawang paghahanda ng Quezon City Police District para sa seguridad ng nilalapit na ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Bilang bahagi ng final security preparations, nagsagawa na ng walkthrough ang mga opisyal ng QCPD sa paligid ng Diliman Doctors Hospital, IBP Road at Sinagtala Street sa Commonwealth. Layo ng inspeksyon na tiyaking maayos ang deployment ng mga polis, mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng publiko sa panahon ng SONA. Una na rin sinabi ng PNP na abot sa higit 20,000 police personnel ang ide-deploy ng NCRPO para tiyakin ang ligtas at mapayapang pagdaraos ng SONA 2026. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ronda Pilipinas. Papa Lawrence, ingat
9: wala
8: ka
9: na. Finish na.
0: 4:54 in the morning, mga brada. Time to say goodbye. Ronda. Yung iba pa mga balita, marami pa pong nangyayari sa ating bayan ngayon, ha. Syempre, tutok lang kayo dito sa Ronda Pilipinas at sa Radyo Pilipinas para po sa karagdagang mga detalye, mga brada, ha. Maraming salamat po sa lahat na nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanoco, mga brad, magkaringan tayo bukas. Adios.
6: Ronda Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si MS mo yata ang nagkakabit eh.
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Yung tubig, pag malakas ang ulan, diretso sa dagat. Kaya ang cause nito, yung malalaking alon.
11: Pag mainit po, wala po kami talagang source. Matubigan yung mga basak namin. Umaasa lang po kami sa ulan.
12: Tungkulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayang ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. Ito ay isa sa ating mga mahalagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga pananim.
10: Ngayong meron ng irrigation, pag umuulan, yung tubig naiipon at napapagkinabangan ng mga magsasaka. Kasi dito kami kumukuha ng tubig para sa aming palayan.
11: Yun ang hinihintay namin para po matubigan yung mga halaman namin. Kaya ngayon po, nagpapasalamat po kami dahil yun po ang pinakamalaking project dito.
12: Hindi maisasakutuparan ang lahat na ito kung wala ang tulong ng ating mga magsasaka. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating mga pananim. Higit pa riyan, kayo ang nagbibigay sigla sa bawat pamilyang Pilipino.
13: Kami po, pupunta kami sa bundok, dala-dala na namin yung form ng RSPC, kasama na namin yung MA, technician, at ako, at saka yung RSPC focal. Pagbaba, registrado na siya, makakatanggap na siya ng ayuda. Sa RSPC registered, almost 90% na talaga kami. Talagang tatapusin namin yan para maging 100%. Yung mitigation program namin, nauna na po dito yung ating pagmamap ng ating mga vulnerable areas sa mga pituhan ng El Nino. We have already positioned our stock ng drought variety seeds at saka fertilizer. Same time, tuloy-tuloy po yung ating patraining, seminar sa ating water management system at yung ating mga pagre-rehab po at pagre-repair. Tuloy-tuloy po yung collaboration meeting with NIA, Build Rice, yung ating mga local government units. Yung subsidy na nagbibigay rin po kami ng assistance at kami po ay isa ngayon bumibigay din ng PAP, yung sa Presidential Assistance to Farmers and Fisherman. Sa ating mga magsasaka, sumunguni po palagi sa ating Municipal Agricultural Office, sa ating OPAG at saka sa Regional Office po. Pwede po kayong dumiritso.
14: Definitely, this new port and will service na yung needs of the community, no, ng fisher folks natin, ng mga cage operators, no. At i-expand pa natin, talaga na natin ng facilities dahil habol natin ay yung produkto mula dito sa Malalag, Davao del Sur, mabenta all over the Philippines. And to increase the range, we need additional ice plant, we need the processing plants. But, hopefully they can sell in the future frozen na. At yung value added, yung value adding dito na gawin, no.
15: As what the Secretary said, production namin ngayon nasa 25 to 30 tons a day. So, kailangan lakihan ka namin. Kailangan ka na more facility.
16: Pwede. Sa mga minangita o paninabuhi sa mga pamilya, para sa mga pamilya, din minangitinabuhi?
17: Maraming ganito yung sa municipal level all around the country. As of now, ang ginagawa yata ng PFDA na ongoing is nasa 30. Sites, no? Kailangan natin i-develop yung municipal level.
18: Ito po yung phase 2 ng 50 project. So, itong area na ito, more or less 3,000 square meters, tinatambakan para sa admin building, phase 3, upang mga facilities.
19: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
20: Ay, galaw-galaw para hindi pumana. Oras natin 3 minutos na makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Ingat ho sa mga motorista natin sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kabuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Angat po namin isang mapayapang morning at siyempre good morning. At yun ang mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda at tagusuyan. Nanay kay tatay, kay lolo, kay lola, ano ho. At siyempre ingat po sa mga biyahero, biyaherna ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok, etc. Blah, blah, blah. Baka hindi kaya yung dire-diretsyong long drive, ano ho. Magandang gilid-gilid lang muna ho tayo. Power nap, importante ho yung power nap, ano ho. 15-30 minutes, saka ho natin balikan yung ating manibela. Iwas disgusya, iwas ako na tayo. Pakiusap pa rin, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela sa mga jeepney drivers natin. Naranas na panibagong dagdag na naman ng presyo sa kailang produkto ng petrolyo. Meron nga palang tigil pa sa ngayong araw, ano? Pela ba yun? Dalawang araw huya na yan. At may mga ilang lugar din po ang walang pasok naman. Sa iba dyan ay pista. Mga founding anniversary, mga walang pasok, parang part ng Jensen, may ganun eh, parang Cavite, ganun. Iba pa yata ng mga lugar, ano ho. Ingat po sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Pakiusap lang, oh, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Kagaya ho ng dati, kumunin po naman yung kalingkod, kahiro. Pero ilustre, Robergato, sabay-sabay na napapainggan sila ito ng himpilan ng Radyo Pilipinas. At Paluzon, Visayas at Mindanao, Radyo Television, 104.3 The Capital FM. Diyan po naman ang DWCR sa may party ho ng PDG Locos Norte, at DWCJ po naman sa may party ho naman ng Cagayan. Good morning, kaya Governor Ed Aglipay. Siyempre, patuwang binabati rin natin si General Tom Lanchon, si Janty, si parang Tando Marquez ng LTAP na nakatutok palagi sa atin. Ano ho? Ay, pakiusap lang, pupungas-pungas na driver, pakikalabit, ano ho? Pakigising lang, pagmalasingitan ho natin yung mga aantok-antok na chuper. Iwas aksidente, iwas ako na po tayo. Yun nga po yung araw ho ng Miyerkules. Sa mga may obligasyon, kila brother, kila sister, galaw-galaw po tayo para hindi po naman tayo pumalaw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
20: Lagay muna ng ating panahon ayon sa pinakahuling weather advisory ng DOST Pagasa. Sinasabing ano ba yan? Meron ba dalawa? Dalawa? Ha? Dalawang pangunahing sistema na nagpapaulan ito sa ating bansa, yung pong habagat Southwest Monsoon na nakakapekto po naman sa Mindanao at Palawan, at ang trap o yung extension po ng low pressure area. LPA sa labas ng PAR, binabantayan. May mataas pong chance na maging tropical depression at asahan pong papasok sa PAR ngayong araw. Ito naman daw sa araw ng bukas, ano? Kung ito'y magiging bagyo, ipapangalanan po namang Quiapo. Parang Quiapo. Di ba halaman yan yung Quiapo? Ang habagat, ito po nagdadala ng maulap na kalagitan na may kalat-kalat na pag-ulan. Understore sa may party po naman ng Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, at maging dyan po naman sa Barm, Metro Manila, di ba pang lugar. Dalalaming bahagi po ng ating bansa, magkakaroon po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalagitan. May chance ng pulong-pulong pag-ulan, thunderstorm, dahil po naman sa localized na thunderstorm pa rin. Dapat po nating tandaan yung baha at yung mga landslides, ano, nagbababala pa rin po sa atin ng pag-asa. Ama sa posibleng flash floods o landslides sa mga apektadong lugar. Ano na sa tuwing may malalakas sa pagkulupurban at pagkidlat pa rin. Pala sa mga mangingisda, walang nakatasong gale warning sa kasalukuyan. Ngunit, napayuhan po rin po naman ang ating mga maisda at mga maliliit na may sasakyan pandagat na mag-ingat pa rin. Katamtaman hanggang sa maalong po namang karagatan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
20: Good morning sa mga estudyanteng papasok sa mga paaralan today. Yung mga magulang o check-in ho lamang na ang dala ay payong, ang dala ho ay boda, no, iho baril, iho kuchilyo, hindi ho mga deadly weapons, ano ho. Abad na paggawin nyo aktibo yung mga Boy Scout and Girl Scout na nagbabantay sa mga eskwelahan. Masok sa mga eskwelahan, sa compound, apat nagkakaroon po talaga ng pag-check ho ng mga gamit ng mga bata. Maganda rin naman, ihatid yung mga bata, mga estudyante natin, lalo na mga chikiting. Pag-aaga ko, minsan alas 5 naman daling araw, 5.30 pa lang. Wala pang 5.30, minsan ganitong oras. Yung mga naglalakad na sa lansangan, pasok ng mga eskwelahan, mga chikiting ng mga bata. Ingat, ingat ho, ihatid yung mga bata yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
20: Hey, sa atin mga headliners, ayuda sa mga magsasakang naapektuhan o maapektuhan po ng El Nino, inaaral na po ng Palasyo ng Malacañang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito.
20: 2.3 milyong pisong misdeclared frozen agricultural products at foodstuffs mula po naman sa China. Ngayon, di ba yung Chinese Coast Guard? Bak? Nang batok ng kahoy. Sa bato ng Bureau of Customs, ang bagong patakaran sa panguhuli ng alimasag, magsisiguro sa export, pangalaga sa karagatan, kabuhayan po naman ang ating mga mangingisda.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
20: Dambay po lamang sa mga report magagaling o sa mga lalawigan, oh, sa lahat ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Mapa, Luzon, Visayas at Mindanao. Balita sa labas po naman ng ating himpilan. Kiusap pa rin, oh, ingat po sa ating mga manibela, alari po lamang sa ating magmamaneho. Awal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Agap na tutugon ang pamahalaan po sa magiging epekto ng El Nino sa Pilipinas. Ang sinabi ni Communications User Claire Castro. Declare? Sa gitna ho ng mga paghahanda ng gobyerno. Good morning, Auntie Claire. Posibleng pinsala na iiwan po ng tagtuyot sa bansa. Ano yan, pinag-uusapan na pagbibigay po ng ayuda sa mga maapektuhang magsaka, lalo na sa mga talagang hindi po naman makapagpatatanim dahil sa kakulangan o kawalan po ng water supply. ngayong linggo, magkakaroon ho ng cloud seeding operation upang madagdagan ng tubig sa Magat Dam na sumusubot naman sa mga masasaka. Para po naman sa kanilang patubig. Yung sa opisyal, sabay ho ng panahon ng taniman, ay magbibigay po naman ng diin ng mga binhi at pataba sa mga magsasaka. Nalang pinayuhan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop. Ayaw po ng bakwan. Importante kay mother ngayon, bakwan. Ning mother, ay ingat lang sa kilos, dahan-dahan hingi ka ng alalay, ha? Ube, ni at talong sa halip na pala ay nangangailangan po naman ng mas maraming tubig.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
20: Samantala, pinangunahan po naman ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Dito nakausap, pero nag-ahayin nilo naman ako palagi rin eh. Ang inspeksyon sa limang container na maling idiniklarang frozen agricultural products sa ibabang pagkain mula China noong Hulyo 21 ng taong kasalukuyan. At ay ang umabot na sa migi 23.27 bilyong piso naman ang kabuang halaga ng mga argumento. Bilang hurihan, ang 6.24 na milyong buwis at duties. Natuklasan ang mga ito sa pamamagitan po naman ng Customs Intelligence and Risk Assessment. Kaya sinalalim po naman ang 100% na inspeksyon. Sa China talagang dapat ganun palagi, no? Alip na mga idiniklarang processed food products, na-discovery ang iba't-ibang illegal na imported na frozen products, kaya po ng chicken breast, frozen pigeon, peking duck, frozen duck meat at iba pang mga frozen items. So naman, ayon pa rin kay Commissioner Nepomuceno, patuloy at pinalalakasan ng Bureau of Customs ng kay ano, kay Yaya Manawis, Dok Siegfried Yaya Manawis ng NAIA per cargo. Ininyong award ha, congratulations kayong district collector dyan, yung babae at attorney ano ba, Yasmin Bayong. At dyan sa BOC na IA airport ho. Okay. May mga komentasyon na binibigay sa inyo ha. Nakakabilib din ha. Nakasya ng BOC, pakipagtulungan ng DIA sa panguna pa rin po ni Agriculture Secretary Laurel. Good morning sa inyo. Bangsukwain po naman ang agriculture smuggling at maprotektahan ng kaligtasan ng pagkain, biosecurity, kabuhayan na magsasaka at ekonomiya po naman ng ating bansa.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
20: Tohunda at Bulkan Taal. Sena na naman ito. Mga scene stealer talaga ito eh. Awang beses naman nagtala ng minor pareto magmatic eruption. Alamin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Report.
21: Nakatutok pa rin ang FIVOX sa lagay ng Bulkang Taal sa Batangas matapos itong magtala ng ilang minor phreatomagmatic eruption sa loob ng nakalipas na 24 oras. Ayon sa FIVOX, unang naganap ang pagsabog bandang 2:29 ng hapon itong Martes at tumagal ng 3 minuto. Nagdulot ito ng pagbuga ng abo at steam rich plume na umabot ng 2,000 metro ang taas. Nasundan pa ang aktibidad bandang alas 8 ng gabi na tumagal naman na humigit kumulang 4 na minuto. Sa pagkakataong ito, umabot sa 2,800 meters ang taas ng ibinugang abo. Sa kabila nito na natili pa rin sa alert level 1 ang Bulkang Taal. Mula sa FIVOX para sa Bagong Pilipinas, Mera Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura.
20: Samantala, patuloy na pinapalawak ko naman ang Department of Agriculture ng kanilang mga programa tulad po ng Rice for All at 29. Layunin itong gawing mas abot kayang bigas. Bibili ang bigas sa 29 kada kilo para po naman sa mga benepisaryo at 45 po naman para sa publiko sa mga piling kadiwa isdos. Ipinagdiriwang din po ngayong buwan ng Hulyo ang Philippine National Agriculturist Month upang bigyan pugay ang mga magsasakat agricultural frontliners. May hunyan, nagahanda rin po naman ang DA na kumuha naman ang hanggang sa 20 na bagong agriculturist para mapabuti ang on-ground monitoring at suporta sa mga magsasaka. Tampok naman sa National Exporters Fair 2026 sa SM Mega Mall ang mga lokal na produkto mula sa ibang rehiyon. Bilang sa may tinatampok na agriculture products na may mataas na demand, ibang bansa ay ang mga pagkain Pilipino, ube, saging at benya. Report tayo ulit ho. Agit po naman sa 1.8 milyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo. Sabat po ng CIDJ, BIR sa Caloocan at Malabon. Idetali po naman dyan si Chemay Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nakasabat ang pinagsalin ng pwersa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o si PNPCIDG at ang Bureau of Internal Revenue, BIR, mahigit 1.4 milyong pisong halaga ng mga puslit ng sigarilyo. Ito'y makaraang magkasas ng magkahiwalay ng operasyon sa Barangay Camarines sa Caloocan City, ngayon sa Barangay Hulong Duhat sa lungsod naman ng Malabon. Ayon sa CIDG, nag-ugat ang operasyon ng hilingin ng BIR ang kanilang tulong hinggil sa pamamayagpag ng mga sigarilyong ilegal na binibenta sa mga nabanggit na lugar. Sa visa na mission orders mula sa BIR, 4 na tindahan ang nagpositibo nagbebenta ng mga sigarilyong hindi rehistrado na isang malino na paglabag sa Internal Revenue Code of the Philippines dahil sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Paalala naman ng CIDG sa publiko, huwag tanggiligid ang mga hindi rehistradong produkto dahil bukod sa ilegal ay posible pa itong magdala ng panganib sa kalusugan at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
20: Maraming salamat, J. Mark Dagala, nagkatid sa ating orasang kapitbahay. 15 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Igalaw-galaw para hindi pumanaw. Samantala, pinagigmit po naman ng TA sa magitan po naman ng before. Ang mga patakaran sa paghuhuli po naman ng Blue Swimming Crab. Ilang pagtatayan ang pangangalaga ng yamang dagat ngayon ay masisiguro sa global market. Poprotekta sa marine diversity, titiyak mo naman sa pamatagalang kaunlaran ang isa sa pinakamahalagang industriya na pangingisdan sa bansa-bansa. Ilalim ang isang Fisheries Admin Order number 277, ipinututuman ng mga bagong hakbang para sa panghuhuli po ng alimasag. Bilang ang pagtatakda ng 500 metrong maximum na kabuang haba ng Hilnet, maaaring gamitin po naman sa operasyon ng pangingisda. Malaki ang may tutulong ng limitasyong ito upang mabawasan ang hindi sinasadyang pagkakahuli ng mga marine mammal, iba pang protected, threatened at endangered species na hindi naapektuhan po naman ang kahusayan po naman ng pangingisda.
4: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
20: Pinanawagan po naman ang grupong SINAG kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibalik ang tariff protection para sa bigas, mais, baboy at manok sa kanyang dating na State of the Nation na sa zona sa Hulyo 27 para protektahan ang mga lokal na magsasaka.
4: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Dito.
20: Ang panalip mga pamilya naman sa Lucena City, aho ay Quezon Province, tumanggap po ng 10 kilong bigas sa ilalim ng bigay bigas sa bansa sa masa. Quezon, ito may walang pasok, ha? Estudyante? Ito na mga detalye kay Mara Crisula, Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
22: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang programang Bigay Bigas sa Masa sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang kung saan 4,000 vulnerable at indigent families sa Lucena City ang tumanggap ng 10 kilong bigas sa unang tranche ng pamamahagi. Ipinaliwanag ng Pangulo na ang programa ay pinopondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF kung saan direktang ipinagkakatiwala sa mga lokal na pamahalaan na pagpapatupad upang mas mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga benepisyaryo. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., layunin ng programa na matiyak na may pagkain sa hapag ang mga pamilyang higit na nangangailangan. Binigyang diin din ng Pangulo na hindi lamang isang beses ipamamahagi ang ayudang bigas. Dagdag pa ng Pangulo, kung magiging matagumpay ang programa, isasama ng pamahalaan sa pambansang budget para sa 2027 ang pagpapalawak ng pondo upang mas marami pang nangangailangang pamilya ang matulungan. Target ng programang Bigay Bigas sa Masa na makinabang ang mahigit 52,400 benepisyaryo sa Lucena City. Bahagi ito ng programang Bawat Bayan Makikinabang na naglalayong direktang maihatid sa mga lokal na pamahalaan at mga mamamayan ang mga serbisyo, programa at tulong ng pamahalaan upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran at matugunan ang pangangailangan ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
20: Maraming salamat, Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Lucena. Meron pong suspensyon ng face-to-face sa klase sa trabaho ngayon, ho. Araw ho ng Miyerkules, July 22. Ilang universidad at lokal na pamahalaan dito sa bansa dahil po sa dalawang araw na transport strike ng grupong Manibela at pagdiriwang po naman ng ilang lokal na okasyon. As a transport strike, ila dito sa Metro Manila, lumipat po na sa online learning yung mga ilang paaralan. Ang De La Salle University, Manila at Laguna Campuses, ang Technological Institute of the Philippines sa TIP Manila at Quezon City, ang University of the East Manila at Caloocan Campuses, De La Salle Alarneta University online classes. Dahil po naman sa mga lokal na okasyon at pagdiriwang, tuwigan po ng Bohol, ay walang pasok ngayon, no? Bohol Day. Mga pa, lahat ng antas ang paralan. Maging dyan sa Jensen, ano ho? Suspendido po ang lahat ng pampublikong paralan at trabaho naman sa gobyerno simula alas 12. Mami, alas 12 pa. Anang tanghali, para po naman sa 12 Indigenous Peoples Day ng Balan Day. Ang Bulag, Kamsur, walang pasok po sa lahat ng antas ng klase at trabaho sa gobyerno dahil sa pagdiriwang ng Bulag Town Fiesta. Dito, diyan pasok ang mga estudyante at ang local government, ano ho? Mga national government, ang pribadong sektor, sa Cavite to? May makapasok. Kunyo, para klaro ha.
2: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
20: 20 minuto na kapit may makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Obligasyon ho dyan. Kila brother, kila sister. Galaw-galaw tayo ho. Ice program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinimulan na ng ipamahagi po naman sa lusot po ng Tugigaraw Cagayan. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Cagayan ho. DWCJ dyan sa Cagayan. Good morning, good morning, good morning. Nabalakan pa ng Radyo Pilipinas Tugigaraw.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinimulan na ng pamalampal lungsod ng Tugigaraw ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas sa mga marginalized sector na natukoy na benepisyaryo ng RICE program ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga unang nabenepisyuhan ay mga taga-barangay ng Cagay, Carig Sur at Norte at barangays ng Linaw East, Norte at Sur. Ang mga benepisyaryo na natukoy ayon kay Mayor Mayla Atingke ay yung mga senior citizens, PWDs at mga construction worker. Nilinaw nito na iba din ang matutukoy na benepisyaryo mula sa pondong ibababa ng provincial government para sa nabanggiting ayuda. Ito'y matapos sapatan ni Governor Edgar Aglipay ang 26 million pesos na ibinigay na pondo sa lungsod ng Pangulong Marcos Jr. sa kagustuhang mas marami ang matutulungan ng nabanggit na programa. Sa kabuuan, ayon sa alkalde, aabot sa magiging 28,000 na Tugigarawenos ang makikinabang sa RICE program ng Pangulong BBM sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato Daw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
2: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
20: Maraming salamat, Dina Villacampa, Tugigaraw City. 22 minutos, kabilbay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Isinilalim na po, State of Calamity, ang probinsya ng Negros Oriental. Matapos silang tayin po ng Pesteng Romulo Spielberg or RSSI. Ang mahigit po naman sa 17,000 hektarya ng tubuhan. Grabe, no? Agamitin ang pamalang panlalawigan ng kanilang Quick Response Fund, QRF. Nagkakalaga naman ng 15 milyong piso, 15 milyon. Para sa agarang pagbili ng mga kemikal at backpack sprayer para mapigilan ang pagkalat ng peste. Pesteng yawa, oh. Nagbabalak din silang magtayo ng isang biocontrol laboratory para po naman sa pangmatagalang solusyon. Hindi medyo makaugnay minsan ang ano, Sugar Regulatory Administration, ha? Pablo Ascona, sir, kamusta ka na? Saan mo naman kami? Hey, painting bigas, meron na program, ha? Inilusya sa Sambuanga Sur. Muna natin ang detalye nito mula naman kay Shelly Espino, Radyo Pilipinas, Sambuanga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Official ng inilunsa ng National Food Authority o NFA kasama ang Department of Agriculture Regional Office 9 at Pamahalang Panlalawigan ng Zamboanga del Sur ang Benteng Bigas Meron na program sa lungsod ng Pagadian. Mabibili na ang 20 pesos kada kilo na abot kayang bigas sa nasabing probinsya kung saan target ng naturang RICE project ng pamahalaan ang mga sektor na nangangailangan gaya na lamang ng mga PUJ at tricycle drivers, senior citizen, persons with disabilities, four-piece beneficiaries, at iba pa. Layunin ng Benteng Bigas Meron na program na isang programa ng pamahalaan na patatagin ang presyo ng bigas at gawing abot kaya ang pangunahing bilihin para sa bawat pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Shorty Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura.
20: Shout out lang kay Engineer Alfredo Ducosi ng Iris, oh, pangunguna ay Iris Boys. Pangunguna ni Engineer Alfredo Ducosi, niya aming aking classmate ng araw, elementarya, kay geodetic engineer. Ano ho? Mga geodetic engineer natin sa Pilipinas, ilang piraso na lang. Eh, mga senior citizen, nasa abroad pa. Oh, yun din ang pagbati natin. Shout out kay Director Romel Peneza ng Kapuso Network. Kana classmate. Titinda kami ng mga blanca dito eh. Rice Assistance Distribution na isagawa po naman sa Tinambag, Camarines Sur. Maraming natin na detalye mula naman kay Jerome Toledo, Radyo Pilipinas Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagsagawa ng isang rice distribution assistance ang lokal na pamahalaan ng Tinambak noong Hulyo 20 kung saan ay naipamahagi nito ang rice assistance para sa mga sambahayan sa Barangay Pantat at San Ramon. Pinangunahan ni Tinambak Mayor Edward Albert Prades ang aktibidad katuwang ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Daang-daang residente mula sa nasabing mga barangay ang nagtungo sa lugar upang makakuha ng food assistance mula sa LGU. Ayon sa alkalde, ang nasabing programa ay patunay na dedikado ang Tinambak LGU na tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga mamamayan. Layunin din nito na matulungan ang mga pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng bigas para sa pang-araw-araw na gastusin. Magpapatuloy naman ang pamamahagi ng rice assistance sa iba pang mga barangay ng munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga.
20: Samantala, magsisimula ho ngayong araw, Hulyo 22, sa muling pagbuhay po ng Department of Agriculture sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Program. Antike, mahigit pong 14,000 magsasakan ng palay at mais sa makakatanggap ng cash aid. Tama po mga libreng binhit labon upang matulungan sila makabangon mula sa nagdaramang kalamidad at sama po naman ang panahon. Ang napamahalan po naman ang Sual, Pangasinan. Pinagtibay ang mga hakbang po mga mapigilan na pagkalit po ng African Swine Fever. Naman, palagi ka na lang nandyan. Administrasyon ka na, ha? Wala kayong party list yan. Tinigin kasipit ng Radyo Pilipinas, naguban sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inaitin ng pamahalang bayan ng Sual, Pangasinan ang mga hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng sakit na African Swine Fever o ASF na layong maprotektahan ang lokal na swine industry. Sa isinagawang pagpupulong na pinangunahan ng Sual Municipal Agriculture Office, tinalakay ang mga strategiya upang maprotektahan ang industriya ng paghahayupan at ang kabuhayan ng mga hog raisers sa bayan. Kabilang sa mga napag-usapan ang pagpapatibay ng surveillance, biosecurity measures, monitoring, information dissemination at mabilis sa pagtugon sakaling magkaroon ng hinihinalang kaso ng ASF. Present sa pulong si Municipal Councilor Merly Osana ng Committee on Sanitation, gayundin ang iba pang kinatawan ng mga departamento ng LGU at kapulisan. Kasunod nito, hinikayat ng Sual Municipal Agriculture Office ang mga nag-aalaga ng baboy at ang buong komunidad na agad iulat ang anumang kahinahinalang pagkakasakit o pagkamatay ng mga alagang baboy upang agad na maaksyonan at maiwasan ang pagkalat ng nasabing sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
20: Maraming salamat, Ricky Kasipit ng Dagupan. Kung ang Bureau of Custom nakasabot po ng agri-products galing China dyan sa Maynila, naharang po naman ang mga otoridad dito po naman sa Barangay Tangadan, San Quintin, Abra. Abra. Tuloy yung mayor.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Ang isang naharang po ang isang Isuzu truck na nagbibiyahe po ng 4 kilo ng undocumented na frozen chicken galing Baguio City patungong Lapas, Abra. Lang may pakitang transport permit at animal quarantine clearance ang driver. Agad na dinala ang kargamento sa Office of the Provincial Veterinarian upang suriin. Para po sa biosecurity regulations, may iwasan po naman ang pagkalat ng sakit sa mga livestock dyan po naman sa nasabing probinsya. Ala. Ito naman, AgroFair 2026, bukas na sa publiko sa lungsod po ng Gingog, Misamis Oriental. Detalye naman dyan, Sinewal Colonia, Radyo Pilipinas, Gingog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Bukas na sa publiko ang 6 na AgroFair 2026 sa lungsod ng Hingog na nagdadala sa tema matalino at mapanatiling agrikultura para sa lahat. Abot na sa 25 ka mga barangay ang sumasali sa naturang aktibidad na kung saan iba't ibang mga agricultural products ang kanilang ipakita para sa exhibit at pwede rin itong ibinta sa mga mamimili. Bawat araw ay may nag-schedule na mga programa o contest kagaya ng Craft Art Contest, Agri-Vlogging Contest, Agri-Firm Showing, Agri-Quiz Bowl Contest, Agri-Dance Contest, Vote Display Contest, Litsunato Festival Contest at Gardening Contest. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipino.
20: Shoutout lang sa mga Batang Pio at sa maging sa NIA 79 Band sa Paul Solomon. Ganun din. At sa Beltran Family sa Santa Cruz sa Laguna. Magandang maga. Sa Jaco, Pataxil, De Leon Family. At naman sa Guadalupe, Makati, Metro Manila. Ay bago tayo mag-break, ay nakapagtalaho ng tagumpay ang pamamahagi po ng live news support para po sa mga isla. Mga isla po natin dyan sa Agusan del Norte. Po sa lalim po ng programa ng BIFAR at lokal na gobyerno. Layon po nito palakasin ang produksyon ng isda dyan sa rehiyon. Mataas ang kita ng mga maliit na mga isla at masiguro po naman ang supply ang pagkain sa mga karatig probinsya ho naman. Para sa natin sa buong kabuluhabong kabuluhan, 30 minutos sa kapitbahay. Iba sa alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Abalik ho kami, sandali po lamang. Ilan muna ang mahalagang paalala, walang kalasan, walang iwanan.
10: Usapan at tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2020. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
11: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: pangako sa bayan tungo sa bagong Pilipinas.
1: SONA!
0: SONA 2026!
2: Hayaan naman kayo!
3: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH

0: Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Galaw-galaw para hindi pumanaw sa mga may obligasyon. Hurya kila Brother Calasicero. Araw ho ng Miyerkules ngayon. Galaw tayo para hindi papanaw. Siyempre, ingat pa rin po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay sa mga kabahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. At po namin isang mapayapang morning. Ano ho? Magandang maga sa ating mga bayaning magsasaka, matatapang ho nating mga isda. Sa lahat po ng grupo at mga asosasyon, siyempre ibang dako ng bansa, mga irrigators natin, nakatuwang po ng NIA, EA. Maraming salamat po sa inyong lahat lang. Ano ho? At siyempre, din sa mga babiyahe, nako, welga ngayon, di ba? Ang araw na welga ng Manibela. Oh, doon ho yan. Mga ibang eskwelahan dito sa Metro Manila, nag-cancel na rin ang klase nila. Ano? Okay. At nung po 6 na minuto na kapitbahay, makalipas yun naman ng alas 5 po ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ngayon pong Hulyo 22, ano? Ito yung Hulyo 22, may mga mahalaga kaganapan eh. Yung pagtatag, opisyal na pagtatag ng lubigan po ng Bohol. Yung pagpalaya po naman, ang Pangasinan mula sa mga Espanyol. Ano ho? 1854, yung pagkatatag ng lalawigan ng Bohol, hiwalay na dideklaran ang Bohol mula sa pamamahala po ng Cebu pang maging isang independenteng lalawigan na lamang. Ayun, ganun pala nangyari doon. Ano ho? Kaya ganun, ang Bohol, holiday ngayon. Kaya muna, happy birthday kay Sir Jonas Pascual. Happy birthday din kay paring Nestor Cagitla, kay Bay de la Cruz, Dr. Frank Benedicto dyan sa Cebu. At dati naming station na network manager ng Sleeping Giant noong araw during the 90s. Po yung kapitan dyan sa Barangay Zapatera sa Cebu. Tagal na, Tata Frank. Ha? Good morning sa'yo. Happy birthday. At advance happy birthday din kay Bernard Erazo at Colin Obrero Medrano. Ang nag-iisang anak. Nag-iisang kaming anak ni Paring Rana Obrero. Good morning, Paring Alan. Ganun kay Energy. Happy birthday kay Ilusre at Lorenzo Pataxil. Longlong ng Guadalupe, Makati Metro Manila. Advance happy birthday.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Kaya natin ang mga report. Punta tayo ng Tayog, Pangasinan. Young Entrepreneurs Agriculture Cooperative sa Pangasinan. Pinalalakas sa Dairy Carbo Farming. Detali po dyan si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas Tayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsagawa ang DA Philippine Caraval Center sa Don Mariano Marcos Memorial State University ng apat na araw na pagsasanay para sa mga miyembro ng Alcala Young Entrepreneurs

0: Agriculture Cooperative sa Barangay Gualsig, Alcala, Pangasinan. Layunin nitong palakasin ang kaalaman ng mga kabataan sa dairy caraval production at hikayatin silang magkaroon ng matatag na kabuhayan sa agrikultura. Tinatag ang kooperatiba noong December 1, 2025 sa pangungunan ni na Chairperson Jomel Calliejo, Consultant Emerald Gudaran at Barangay Captain Jomar Calliejo. May nakahanda na itong dairy caravals, calves at silage bilang pagkain ng mga alagang hayop. Kabilang sa pagsasanay ang social preparation, caraval development program orientation at buffalo production and management. Tinuruan din ng mga kalahok ng tamang paggawa ng silage, hand milking, paghahanda ng urea molasses mineral blocks, mastitis testing at wastong pangangalaga, pagpaparami at pagpoproseso ng gatas. Ayon kay Municipal Agriculturist Jesus Reconzal, nagsisilbing bagong modelo ng youth empowerment sa agrikultura ang kooperatiba. Buo rin ang suporta ni Alcala Mayor Attorney Manuel Collado na nagsabing mahalaga ang mga praktikal na pagsasanay upang mabigyan ng sapat na kasanayan at pangmatagalang kabuhayan ng kabataan kabilang ang out-of-school youth sa kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Paalala lang ha, yung palang huling linggo ng Hulyo, taon-taon, Diabetes Awareness Week. Ani Pangulong Fidel V. Ramos siya, napaalala sa mga matatamis magmahal. Nakabago ang makinari ang pang-agrikultura, pinamahagi po naman ng Philmex sa mga magsaka natin dyan sa Leyte. May detalye naman dyan si Jebby Gepis, Radyo Pilipinas, sagod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o Philmex ng isang technology briefing upang palawakin ang kaalaman ng mga lokal na magsasaka sa Leyte hingil sa makabagong teknolohiyang pang-agrikultura. Isinagawa ang aktibidad sa Philmex Regional Technology Management Demonstration Center 8 sa Buyog, Leyte sa panguna ng Applied Communication Division at Technology Management and Training Division ng ahensya. Pinangunahan ni Science Research Analyst Engineer Nestor B. Cruz ang talakayan kung saan ipinakilala ang iba't ibang teknolohiyang binuo ng Philmex. Kabilang dito ang pneumatic corn planter, corn mill, brown rice mill, cassava digger, coffee rubber howler at manual coffee depulper na layuning mapataas ang produktibidad at mapagaan ang gawain ng mga magsasaka. Matapos ang briefing, nagsagawa rin ng technology showcase upang mabigyan ng pagkakataon ang mga kalahok na personal na makita at mas maunawaan ang paggamit at mga benepisyo ng mga makabagong makinarya. Dinaluhan ang programa ng 27 kalahok mula sa iba't ibang samahan kasama ang mga kinatawan ng Municipal Agriculture Office ng Abuyog, Leyte bilang suporta sa patuloy na pagsusulong ng agricultural mechanization sa komunidad. Layunin ng Philmex na maipakilala ang mga makabagong teknolohiya upang mapalakas ang sektor ng agrikultura at makatulong sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga magsasaka sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko Sugod.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radio Pilipinas.
2: Maraming salamat, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Sugod. Okay, meron tayong makakaugnayan. Kung tayo sa tanggapan ho ng RCEP, ano ho? Yung RCEP, yung nangangulugang S Competitiveness Enhancement Fund. Ano ho, sa Tagalog, po ay tinatawag na pondo sa pagpapahusay ng kakayahan ng industriya ng palay o mas kilala bilang Rice Fund. Ito po isang special na programa at pondo ng pamahalaan ng Pilipinas na binuo sa ilalim po ng Rice Tarification Law, Republic Act 11203. Ang layo po niyan, tulungan yung mga lokal na magsasaka ng palay, mapataas ang ani, mapababa ang gasto ng pagsasaka at makasabay po sa kompetisyon laban o sa mga imported na bigas mula sa ibang bansa. Ano-ano ang mga apat na pangunahing programa ng RCEP? Yan po ang ilan sa mga pag-uusapan natin. At mga kasama po natin si Dr. Hernais Malanon, Acting Chief, Facility Management and Field Operations Division, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, Department of Agriculture. Aba, pag-usapan natin ang Rice Competitive Enhancement Fund. Ayan. Dr. Hernais Malanon, sir. Magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahiro po. Dr. Hernais, good morning po.
4: Good morning, sir. Magandang umaga po.
2: Magandang umaga po. Ha? Sir, Kahiro na lang. Mas maganda, Kahiro na lang. Para si Dr. Hernais, nakakapi lang kami sa kanyang bakuran. Ayan, ganun lang gawin natin kwentuhan. So, good morning. Kamusta ka na po?
4: Maayos naman, sir. Okay lang po tayo.
2: Dito kayo sa Metro Manila ngayon, no? Nasa probinsya po kayo.
4: Nasa Nueva Ecija po ngayon, sir.
2: Nasa Nueva Ecija.
4: Sa office ng Philmec.
2: Okay. Yes, banggit ko na po kung ano po yung RCEP at sinasabi ko nga sa Tagalog, yan po yung pondo sa pagpapahusay ng kakayahan ng industriya ng Palay. O mas kilala din po bilang rice fund kung tawagin. Pero meron pong mga apat na pangunahing programa po yung RCEP eh. Diba? Siguro pakiisa-isa nyo, unahin ko na yung pamimigay ng makinaryang pansaka, yung 50% ng pondo, yung pamamahagi ng dekalidad ng labinhi, 30%, yung pagsasanay at edukasyon, 10% ng pondo, at yung mababang interest sa pautang, 10% din po ng pondo. Yung apat na bahagi niya, pwede po bang pakikwentuhan nyo kami ng paisa-isa?
4: Yeah, kung nabanggit niyo, sir, ang RCEP ay binuon ng apat na component at ang pinagbahada na pondo ay inilaan sa ating mechanization program. Ang sumunod ko ito ay sa seeds na pinamahalaan naman ito ng field rice at yung sa pautang na ang nag-implement naman ito ay yung land bank sa development bank sa Philippines. At ang pang-apat po, yung mga training and extension na involved naman dito ang ETI at saka yung mga implementing agency design gaya na ng Philmec at Philmec. Kung dito silang mga rice training and extension services na matatawag. So, ito po ay naglalayon na maiangat yung ating competitiveness sa ating rice industry. Kasi kung natin is nag-iwan na po yung ating rice industry kung titingnan natin yung ating kapitbahay dito lang sa Asia. So, yun po yung lalunin ng programang ito. At ang cost kasi ng RTL is ang tingin natin po yung putihan po ng mas nakarami itong ating mga rice consumers, kaya i-open yung, ini-open yung importation kasi alam na natin mas mababa yung production cost nila. So, ang problem ito is pabili yung ating mga consumer ng mas mababa bigas. Pero, alam naman natin na magiging epekto nito is masasaktan yung ating mga magsaka.
2: Dok, ganito po dok, medyo hindi ho maganda yung pasok nyo sa akin. Sayang lang yung mga paliwanag ko ninyo. Meron ba kayong contact number na pwede yung tawagan? Pakibigyan na lamang po kayo, please. Baka meron kayong contact number. Kaya mukhang hindi maganda yung pasok din sa amin eh. Chat na lang po sa Zoom kung paano namin kayo makukontakt sa inyong cellphone. Yung garbo po, hindi maganda yung pasok ng ating pag-uusap. Sayang lang ko at marami nakatutok sa atin para mapakinabangan ho ng usap. Babalikan ko po kayo ho.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Binag-uusapan nga po natin yung RCEP at nasa linya nga po natin si Dr. Hernais Malano. Ano ho? At alamin natin, sabi ko nga, Rice Competitiveness Enhancement Fund at pondo sa pagpapahusay. Kakayahan ng industriya ng palay. Na binanggit na ho niya kanina yung apat na mga pangunahing programa po ng RCEP, ano, yung pamimigay ng pondo, makinaryang pansaka, 50% po ng pondo galing doon. Yung po nga pamamahagi po ng dekalidad na binhi, 30% naman doon. At yung pagsasanay, edukasyon, 10%. At yung mababang pondo, 10%. Baka naman tinatanong niyo, saan ang gagaling yung pondo ng RCEP, di ba? Pwede galing sa buwis lang ng taong bayan, galing kung saan, ano ho, ng pondo ng gobyerno. Pwede galing po doon sa mga ini-import ho nating mga bigas o kalakat, yung mga agri-products na yan, sa ibang bansa, pinapatungan ho ng taxes. Kinukuha po yan. Inilalaan ho dyan, taon-taon, 10 bilyon. Pero dito sa bagong batas na sinagawa, hindi yata sila ng ilang taon pa, 30 bilyon na yata kada taon. Kailangan naman talaga eh. Malaki pa ho ang sakahing lupa dito sa Pilipinas. Kailangan yung mga makinarya, kailangan po yung mga binhi, na pag-aaral, yung edukasyon, yung pagpapautang ng mga bangko na kinakailangan. Sama-sama together ho yan eh. Man ito naging problema natin sa agrikultura sa matagal na panahon. Man ito pwedeng matapos agad na maging maganda sa wink of an eye. Natulog ka lang ngayon, bukas okay na. Ho, habang digmaan ito, mahalbang giyera ito. Habang ina-accomplish natin yung target na yan, ay maring mga sumasalubong pang problema. Yung mga fortuitous event na yan, di natin maiwasan ho yan, di ba? Uluan dyan sa Middle East, naaapektuhan talaga tayo. Yung mga kalamidad, dadala naman ho ng kalikasan. O yan, so sabay-sabay yan eh, kaya mahirap ang laban. Sinong gobyernong maupo? Yan ang kalaban. Kung man ang gobyerno o hindi, siguradong yan ang lahat ng mga kalaban. pa talaga dito, nakatutok ang isang gobyerno na malabanan ng lahat. Walang politika, walang kulay. Pagkat ang kalam ng sigmura ay walang kulay. Pananakit ng sigmura ang gutom, eh wala hong kulay. Ating lagyan ng politika yan, ating kulayan niya, pakiusap.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Kaya tatanggap po na kami ng report. Report tayo ha. 68 mga magsasakat livestock raisers sa La Union at Mangasinan, sinanay sa Corn Livestock Integrated Farming System. Amin ho natin ang mga detalye ng balita kay Albert Chavila, Radyo Pilipinas, Ago.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Matagumpay na natapos ang 68 magsasaka at livestock raisers mula sa La Union at Pangasinan ang pagsasanay sa Corn Livestock Integrated Farming System na isinagawa ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 sa pamamagitan ng Field Operations Division at Corn Program. Lumahok sa pagsasanay ang 38 miyembro ng CNS Naguilian Irrigators and Farmers Association sa Naguilian, La Union at 30 magsasaka at livestock raisers mula naman sa Barangay Pangaskasan, Bugalyon, Pangasinan. Layunin ng programa na palawakin ang kaalaman ng mga kalahok sa climate smart at napapanatiling pagsasaka na pinagsasama ang produksyon ng mais at pag-aalaga ng hayop upang mapababa ang gastos, mapabuti ang kalidad ng lupa at mapataas ang ani. Kasama sa pagsasanay ang paggawa ng village type feed mix at silage gamit ang mga lokal na materyales, gayon din ang mga lektura sa makabagong teknolohiya sa produksyon ng mais, feed formulation, organizational development at paghahanda ng business proposal. Ayon sa DARF-01, patuloy nitong isinusulong ang sustainable at climate resilient na sistema ng pagsasaka upang mapataas ang produktibidad at kita ng mga komunidad na umaasa sa produksyon ng mais sa Rehiyon 1. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay, habang inaantabayan na natin, okay, talagang medyo malabo kayo sa'yo. Wala natin oras, eh, no? Si Doc, anong mapilito nito kanina? Bakit bukas, ano, some other day, baka mas maganda yung single. Kasi sayang eh. Sayang, maganda po yung RCEP na yan. Ano ho? Yan po, ipinamamahagi po ng libre yung mga gamit pansaka sa mga kababayan po natin magsasaka na nasa iba-ibang panig ho ng kapuluan. Pakinabang niyan, eh, dapat talaga malaman ho ng lahat at sino ba at paano ka makaka-avail. Yung dapat mong gawin para mapasama ka sa programa. Dapat miyembro ka ng naka-registro ka sa RSBSA. Miyembro ka ng kooperatiba. Sasanay sa tatanong ko, paano kung hindi ka miyembro ng kooperatiba? Kung miyembro ka, registered ka naman, di ba, sa RSBSA? Nakatanggap ka ba? Pwedeng itanong sana, no? Kaya siguro kung hindi natin kakakayanin ngayon, ang mga susunod na araw para mas maging masustansya pa, digit na pakinabang yung ating pag-uusap, pwede pong pakinabangan ng sino man sa ating pare-pareho, particular at lalo na yung ating mga magsasakahurian.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Wag muna tayo. Tanggap na lang muna tayo ng mga report. Field Feeder Technical Assistance Unit Eastern Visayas. Lalakas ang suporta sa mga magsasaka ng abaka sa pamamagitan po naman ng Mid-Year Assessment 2026. Sabihin natin ang detalye ng balitang yan si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Burongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Palakas ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Regional Office 8 ang mga programa at serbisyong pinagkakaloob sa mga magsasaka ng abaka sa Eastern Visayas sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Mid-Year Assessment 2026 ng Technical Assistance sa Unit o TEU. Isinagawang assessment sa Eastern Visayas Regional Fiber Experiment Station sa Abuyog, Leyte sa pangunguna ni Engineer Jonathan Riambunanza. Layunin ang aktibidad na suriin ang mga nagawa ng unit, tugunan ng mga hamon sa pagpapatupad ng mga programa at maglatag ng mas epektibong estratehiya upang higpitang mapahusay ang paghahatid ng technical assistance sa sektor ng abaka. Binigyang din ni PhilFIDA Regional Director Joseph Salas ang kahalagahan ng pagtutulungan, pananagutan at patuloy na paghahatid ng dekalidad na serbisyo upang mapalakas ang industriya ng abaka at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Tampok din sa assessment ang talakayan hinggil sa Fuel Assistance Program at sa GIPSACA Act ng Department of Agriculture na nagbigay ng mahalagang kaalaman sa mga kawani tungkol sa mga programang maaaring makatulong sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mas mahusay na pagpaplano, pagtatasa ng mga programa at mas matibay na koordinasyon. Inaasahan ng PhilFIDA na higit pang mapapalakas ang suporta sa mga nagtatanim ng abaka at maisusulong ang patuloy na pagunlad ng industriya sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ako tayo sa ating agritorial editorial. Namiss ko yung ating editorial agritorial. No. Yung gera po sa gitnang silangan at ang kumakalam na sikmura ng Pilipinong magsasaka. Alam mo ninyo, sa unang tingin, sila ho napakalayo na muling ang pag-init ng armadong bakbakan sa pagitan ho ng Estados Unidos at Iran. Pangidigito natin sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Pero sa isang mundong globalisado, ang bawat pagsabog ng bomba dyan sa gitnang silangan ay may katumbas na dagok sa mga sakahan dito sa Pilipinas. Ang hidwaang yan ay hindi lamang usapin po ng geopolitics o geopolitika at langis. Ito ba isang krisis na direktang nagbabanta sa seguridad ng pagkain at sa kabuhayan po ng ating mga lokal na mangingisda. Ang unang latay po ng digmaan ay mararamdaman sa patuloy. Pag-agyat po ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado, kahapon nga, meron nga eh. Para sa isang bansa tulad po ng Pilipinas na lubos na nakadepende sa imported na petrolyo, bawat sentimo ang dinaragdag sa bawat dito ng diesel ay bawa sa kakarampot na kita ng mga magsasakang gumagamit ng traktora. Mga mangingisdang gumaasa po naman sa bangkang limotor. Higit dito, ang Persian Gulf ang pangunahing daanan at pinagmumula po ng mga kemikal na sangkap sa paggawa naman ng abono, tikularing urea. Pagkakantala po sa supply dahil sa panganibang rutang pandagat ay tiyak na magpapamahal, magpapakulang sa pataba. Isang sitwasyon magpipili po sa mga magsasak at mabawasan ang kanilang input naman. Pagkaresulta naman sa bansot na ani at mas mataas sa presyo ng pagkain para sa ating mga mamamayan. Hindi rin matatakasan ang hukupit ito sa ating kalakalan at lakas pagpagawa. Ang gitlang silangan ay isa sa mga tradisyonal na bagsakan po ng ating mga produktong agrikultural tulad ng saging at binya. Dahil sa gulo at natatasang singil po sa insurance, mga barko, kanganib na mabulok ang mga prutas nito sa mga lokal na daungan o kaya na may bumagsak ang presyo sa lokal na merkado kaya sa kawalan ng mamimili sa labas ng bansa. Kasabay niyan, ang posibleng persang pagpapawidin naman sa mga OFW natin magdadala ng panibagong hamon kaya marami sa kanilang bumabalik sa mga lalawigan na walang tiyak na mapagkakitaan. Sa ganitong banta, ano ho, pati ang buong pamahalan po natin, kailangan talagang kumilos sa may mataas na antas na pagmamadali. Delegasyon ng ating pamahalan at tiyakin ng sapat na pondo para sa fuel fertilizer subsidies tuloy ang huminto ang produksyon ng, para hindi tuloy ang huminto, produksyon ng pagkain. Napapanahon din po naman na seryosohin ang paglipat sa mga lokal at organikong alternatibo na pataba. Pagkapatibay ng sarili nating industriya upang hindi tayo maging bihag ng mga krisis sa ibang bansa. Igulit kasi sa ibang bansa, bihag tayo eh. Tayo lahat kumukuha eh. Ang gera po sa US at Iran isang malakas na panggising sa katotohanan ng marupok ating pundasyon na sa sigurado sa pagkain. Hindi basang ganyan ang basa ng iba eh. Hindi agaran at hindi komprensibo ang magiging tugon dito. Ang apoy sa digmaan sa gitang silangan ay tuloy ang lalamunin ng kabuhayan ng mga bayanin nating sakahan. Sa huli, buong bansa po naman, magugutom. Naman sanang mangyari po naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ang ating pagsaludo sa ating mga bayaning magsasaka sa mga mangisda. Saludo po kami sa inyo. Ho. Thank you. Ang alam nila Roger Cruz, Jamarera Raparial, Rolly Bumatay, Alvin Belgone, Marian Melios. Kapanin natin sila Nida Soriano, Susan Barmeda, Gemma Drew Camora, Sam Reyes, Marcel Malimban, Julio Sungap, Gabilo Mali, Rona Esperanza. Ang alam po ng ating mga producers sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Piro Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Mang bagay na matwid, tama, hindi mo ginawa. Tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po isang paraiso, minsan pa. Huwag tayong magsabasa, naniniwala sa fake news, o. Huwag tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Ambassador ng China pinatawag sa Malacanang kaugnay ng insidente ng pananakit ng China Coast Guard sa miyembro ng Philippine Navy.
3: Headlines.
0: Philippine Coast Guard giniit na hindi kailangang humingi ng paindulot ang Pilipinas upang magsagawa ng mga operasyon sa loob ng sarili nitong Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea.
3: Headlines.
0: Department of Agriculture at Peru Embassy pinapalakas ang ugnayan sa sektor ng agrikultura.
3: Headlines.
0: United States Secretary of State Marco Rubio bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa palasyo mamayang hapon.
3: Headlines.
0: Lieutenant General Antonio Navarrete tinalaga bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines.
3: Headlines.
0: National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag giniit na ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na pakikipag-usap sa isang tao upang patayin si Pangulong Marcos ay may tuturing na betrayal of public trust.
3: Headlines.
0: Testimonya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag hindi natibag ayon sa prosecution panel.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News.
3: News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Biyerkules, July 22, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ambassador ng China pinatawag sa Malacanang kasunod ng insidente ng pananakit ng China Coast Guard o ng China Coast Guard personnel sa miyembro ng Philippine Navy. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Report.
7: Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines Jin Kuan hapon ng Martes kasunod ng pinakahuling insidente na agresyon ng China sa Union Shoal sa West Philippine Sea. Ito ay kay Communications Undersecretary Claire Castro ay mayroong kinalaman sa insidente ng pananakit ng Chinese Coast Guard personnel sa tauhan ng Philippine Navy gamit ang kahoy na baton dahilan ng pagtatamo ng injury o sugat ng mga ito. Kung matatandaan, una nang kinundena ng Malacanang ang panibagong illegal na aksyon na ito ng China. Hindi anya katanggap-tanggap ang mga ganitong akto ng Beijing. Gayunpaman, ang pamahalaan mananatili anya sa pagtatanggol ng teritoryo at karapatan nito sa diplomatikong pamamaraan at hindi kailanman pasisiin ang Pilipinas.
8: Kailangan pong aralin din ng Pangulo, pero hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong pwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard muling sinopla ang pahayag ng China hinggil sa pagpayag umunong nito ng medical evacuation sa tauhan ng Philippine Navy sa Union Shoal. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Hindi kailangan humingi ng pahintulot ng Pilipinas upang magsagawa ito ng operasyon sa sarili nitong Exclusive Economic Zone o yung EEZ. Ito ang iginiit ni Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, matapos magsagawa ng medical evacuation mula sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Tariela, bahagi ng EEZ at Continental Shelf ng Pilipinas ang Ayungin Shoal, Batay sa 2016 Arbitral Award, habang legal na kapwesto roon ang BRP Sierra Madre bilang aktibong barko ng Philippine Navy. Dagdag pa ni Tariela, hindi kailangan ng Pilipinas ng anumang permiso mula sa China dahil bahagi nga ng bansa ang nasabing lugar. Pero buwelta ng opisyal na ang medical evacuation ay isinagawa matapos hampasin ang tauhan ng Chinese Coast Guard ng baton sa ulo ang isang Pilipinong marino. Nangyari ang insidente matapos ang paglapit ng Chinese Coast Guard sa loob ng 20 yards mula sa BRP Sierra Madre. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Samantalang tinutulan din ni Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela, ang pahayag ng China na naging makataong kanilang naging aksyon sa insidente sa Ayungin Shoal. Anya, kinailangang ilikas ang sugatang Philippine Marine matapos itong hampasin sa ulo ng isang tauhan ng China Coast Guard. Kahoy na baton ang ginamit ng CCG sa sinagawang ilegal, mapilit, agresibo at mapanlinlang na paglapit sa BRP Sierra Madre.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Armed Forces of the Philippines may hamon sa Chinese Embassy. Naipakita ang buo o nang buo ang video ng kanilang ilegal na pagsugod sa BRP Sierra Madre na nagresulta sa komosyon. Narito ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Tiwala ang Forces of the Philippines na sinadyang buyuin ng China Coast Guard ang mga sundalo na kaposte sa BRP Sierra Madre na sa pinakabagong inkwentro sa Ayungin Shoal, kamakalawa. Ito ang iginit ni AFP Spokesperson for the West Philippine Sea, Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mataas mga sugatan ng dalawang Navy personnel dahil sa panghataw sa kanila ng kahoy ng bato ng CCG personnel. Sa panayam kay Trinidad sa Campo Aguinaldo, sinabi nito na intensyong lumapit ang CCG personnel sa kain ng rigid hull inflatable boat sa layong 30 metro mula sa BRP Sierra Madre. Paniwala ni Trinidad, ginawa ito ng China upang mapagtakpan na kanilang pagkapahiya sa claim sa Batanes, gayon din sa pagpapalabas ng racist video ng kontrolado nilang media na naghahambing sa mga Pilipino bilang unggoy. Muna rito, naglabas ng kanilang sariling versyon ng Embahada ng China sa Pilipinas hinggil sa mga nangyari noong Lunes kung saan pinalalabas ng mga Pilipino ang naunang umatake sa kanilang mga tauhan. Hamon naman ni Trinidad sa Chinese Embassy, ipakita ang kabuuan ng video at iginit na hindi dapat sila naroon dahil nasa loob iyan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas.
12: Well, what they released was a spliced or incomplete part of the video. If they start from the very beginning, you would see that their ship, their boats came into close proximity of BRP Sierra Madre. In fact, part of the video you could already see that they were quite close to the ship, to BRP Sierra Madre. That is already a self-incriminating video at naipapakita naman doon sila ay lumapit. So yung action ng ating mga rubber boats was merely to drive them away. And it was non-confrontational, it was defensive in nature, it was within the rules of engagements.
11: Ang tinig ni AAP Spokesperson for the West Philippine Sea, Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Para sa mga Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Tensyon sa West Philippine Sea, kabilang sa mga tinututukan sa usapin na sa pagpupulong ng ASEAN ministers at ni Chinese Foreign Minister Wang Yi ngayong Miyerkules. Narito ang balitang hatid ni Quincy Kahilig.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Ipinahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na kabilang sa mga natalakay sa retreat session ng ASEAN Foreign Ministers Meeting nitong Martes ang insidente sa Ayungin Shoal na pag-atake ng China Coast Guard sa kawaniin ng Philippine Navy. Kasama rin sa mga pinag-usapan sa Foreign Ministers Meeting ang patuloy na pagsusulong ng Code of Conduct sa South China Sea bilang bahagi ng layunin ng Asia na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Dahil nga dito ay nakatuon ang pansin sa pagdalo ni Chinese Foreign Minister Wang Yi sa mga ASEAN meeting ngayong Miyerkules na pangungunahan ng Pilipinas. Inaasahang magiging bahagi ng talakayan ang mga isyong may kinalaman sa South China Sea kasabay ng patuloy na pagsusulong ng diplomasya at mapayapang pagresolba sa mga tensyon. Bago nga ito ay nakapagpulong na si Wang Yi kay ASEAN Secretary General Cao Kim Horn sa sidelines ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Pasay City kahapon. Kanilang pinag-usapan ang progreso ng ASEAN-China Comprehensive Strategic Partnership. Samantala, inaabangan din ang pagkipagpulong ng mga foreign ministers ng ASEAN kina US Secretary of State Marco Rubio at Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. Naasahang kabilang sa mga tatalakayin ng mga hamon sa pandaigdigang seguridad, kabilang ang nagpapatuloy ng mga sigalot sa Middle East at Ukraine. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Samantala, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na personal niyang binanggit sa usapin sa ASEAN Foreign Minister Retreat ang pinakahuling insidente sa West Philippine Sea, kabilang ang nangyaring komprontasyon malapit sa Yungin Shoal na kinasugat ng isang miyembro ng Philippine Navy. Gayunman, sinabi ni Lazaro na walang naging tugo ng mga dumalong foreign ministers dahil patuloy paumanong tinatalakay ng mga sangkot na panig ang naturang insidente.
14: There was a statement, of course, made on the South China Sea by me and the other various ministers. But I think what was really very emphatic about is the code of conduct. I think all the foreign ministers, almost all, have really focused themselves on the development that is happening on the code of conduct between ASEAN and China, on the South China Sea.
10: Si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Nauna nang iniulat na nagtamo ng pinsala sa ulong isang miyembro ng Philippine Navy matapos umanong hampasin ang kahoy na baton ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard malapit sa Yungin Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, illegal na lumapit sa BRP Sierra Madre ang isang rigid hull inflatable boat ng Chinese Coast Guard. Bilang tugon, nagpadala ang panig ng Pilipinas ng dalawang rubber boats upang mapalayo ang mga dayuhang sasakyang dagat sa paraang mahinahon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Pinalakas ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry o DABPI at Peru Embassy ang ugnayan sa sektor ng agrikultura. Pinangunahan ng pulong kasama ang ni DABPI Director Gerald Glenn Pangaliban kasama ang mga opisyal ng BPI habang pinamunuan naman ni Peruvian Ambassador Carmen Del Rocio Azurin Araujo ang delegasyon ng Peru. Tinalakay ng dalawang panig ang pagpapanawak ng agricultural trade at mga akbang upang mapadali ang ligtas at epesyenteng kalakalan ng mga produktong agrikultural sa pamamagitan ng mas pinaigting na phytosanitary measures. Napag-usapan din ang pagpapalakas ng kooperasyon sa capacity building, institutional development at pagpapalitan ng kalaman upang higit pang mapaunlad ang sektor ng agrikultura ng dalawang bansa. Umaasa ang DABPI at ang Embahada ng Peru na magbubukas ang naturang inisyatiba ng mas maraming oportunidad sa kalakalan at magpapalalim sa ugnayang pang-agrikultura ng Pilipinas at Peru.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: United States Secretary of State Marco Rubio bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa palasyo mamayang hapon. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang. Alas 2, mamayang hapon, inaasahan ang pagkikita ni na Pangulong Marcos at Secretary Rubio na ngayon ay dumadalo din sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting dito sa bansa. Inaasahan namang matatalakay ng Pangulo at ni Rubio ang patungkol sa pagpapalakas ng Philippine-U.S. Alliance Ganon din ang kooperasyon sa depensa at ekonomiya. Bago ito ay una nang nag-courtesy call kay Pangulong Marcos sina U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton at U.S. Ambassador to India Sergio Gorka Macalawa. Bukod naman kay Rubio ay bibisita din mamayang hapon sa Chief Executive si European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and EU Commission Her Excellency Kaja Kalas. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Unti-unti nang naipapatupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang hangaring mabigyan ng tirahan ng mga mamamayang Pilipino. Sa Malacanang press briefing, inihayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na personal na pinagkaloob ng Pangulo sa mga residente ng Barangay Iyam sa Lucena City ang Certificates of Entitlement o COE na sa 100 mga benepisyaryon tumanggap ng COE sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program. Ayon naman kay Undersecretary Castro, sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, inayos ng pamahalaan ang karapatan sa lupa ng mga socialized housing beneficiaries. Alinsunod ito sa Presidential Proclamation No. 436, Series of 2003. Layunin nilang mabigyan ng COE ang kabuwang 1,119 na benepisyaryo sa lungsod ng Lucena.
8: Target ng pamahalaan na mabigyan ng COE ang kabuwang 1,119 beneficiaries ng lungsod, na una nang nabigyan ng 185 families at inaasang makukumpleto ang pamamahagi sa lahat ng kwalipikadong benepisyaryo sa susunod na taon sa tulong ng lokal na pamahalaan at iba pang ahensya.
10: Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong upgrade na passenger terminal building sa Port of Lucena sa Quezon bilang bahagi ng Build Better More program ng pamahalaan. Mas maluwag na ang nasabing pantalan. May air-conditioned na waiting area para sa 1,000 pasahero, automated ticketing counters, modernong palikuran at mas maayos na pasilidad. Pinahusay na rin ang ventilasyon at solar panels para sa mas epesyente at sustainable operations ayon sa Pangulo. Inaasang matutugunan ng proyekto ang patuloy na pagdami ng mga pasahero sa mga susunod na taon. Makikinabang dito mga transport operators, shipping lines, mga negosyo at sektor ng turismo dahil sa mas maayos na daloy ng mga pasahero. Ang Port of Lucena, ang pangunahing roll-on, roll-off o RoRo gateway ng Southern Luzon na nag-uugnay sa mainland Luzon at mga lalawigan ng Marinduque at iba pang kalapit na isla.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi lamang pamamahagi ng financial assistance ang mandato ng ahensya sa pagtulong sa mga pamilyang Pilipino. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, pansamantalang ayuda o safety net lamang ang uplift assistance para sa mga pamilyang apektado ng mga hamon tulad ng pandaigdigang inflation at mga geopolitical conflict. Sinabi pa ng kalihim na tungkulin ng pamahalaan na magbigay ng agarang suporta sa mga nangangailangan. Ngunit hindi rito nagtatapos ang responsibilidad ng DSWD. Kasabay naman ang emergency assistance, patuloy ding pinatutupad ng kagawaran ng mga programang pangkabuhayan at pangkaunlaran gaya ng Sustainable Livelihood Program o SLP, kalahi SEEDS at iba pang pangmatagalang hakbang laban sa kahirapan. Layunin ng mga programang ito na hindi lamang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga pamilya kundi mapalakas din ang kanilang kakayahan upang mas maging matatag, produktibo at magkaroon ng mas magandang kinabukasan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
18: Kaalamang ASEAN.
17: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
19: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
16: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Dinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines sa ginanap na AFP Change of Command and Retirement Ceremonies. Pinangunahan ng Pangulo ang paggawad ng ranggo kay Navarrete kasabay ng panawagang ipagpatuloy ang pagpapalakas ng kakayahan ng AFP upang mapangalagaan ng kapayapaan, soberanya at seguridad ng bansa.
21: I accept this responsibility with full awareness of the weight of the command and with an unwavering commitment to faithfully uphold the Constitution, protect the Filipino people, and defend the sovereignty and integrity of our Republic.
10: Ang bagong talagang Armed Forces Chief of Staff, si Lieutenant General Antonio Navarrete.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Samantala, nagpahayag naman ang kumpiyansang Department of National Defense na may pagpapatuloy ni Navarrete ang mataas na pamantayan ng pamumuno at kausayan sa sandatang lakas ng Pilipinas. Kasabay ng seremonya, pinarangalan si retired AFP Chief of Staff General Romeo Brawler Jr. sa kanyang 3 taong panunungkulan at natatanging serbisyo bilang Chief of Staff ng Militar. Ginawad ng Pangulong Marcos kay General Brawler ang Philippine Legion of Honor bilang pagkilala sa kanyang pambihirang pamumuno at mahalagang ambag sa Armed Forces of the Philippines.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Iginiit ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag nang pahayag ni Vice President Sara Duterte na pakikipag-usap sa isang tao upang patayin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay maituturing na betrayal of public trust. Sa pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva, pinaliwanag ni Matibag na hiwalay ang investigasyon ng NBI sa kasong grave threats at inciting to sedition sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng taong umano'y nakausap ng Vice Presidente. Ayon kay Matibag, saklaw ng revised penal code ang kasong grave threats at inciting to sedition, ngunit hindi nito pinaparusahan ang simpleng pagpaplano ng pagpatay kung hindi naman ito na isa katuparan. Gayunpaman, sinabi niyang mahalaga pa rin ang usapin sa pagdinig ng impeachment dahil maaring magsilbi itong batayan sa pagtukoy kung may nagawang impeachable offense ang Vice Presidente.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Dagdag pa ni NBI Director Matibag, ang umano'y mga pahayag at kilos ni Vice President Duterte ay hindi naayon sa mga tungkuling kanyang sinumpaang gampanan sa ilalim ng konstitusyon bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa.
4: Yun po ang base sa mismong pahayag ng ating pong vicepresidente na siya ay kinausap at yung kinausap niya ay pumayag para patayin po ang mga taong nabanggit. Para sa akin po, this is actually a public confession na dahil sa sinabi niyang ito, nalagay po sa alanganin hindi lamang po ang seguridad ng presidente kundi po ang ating pambansang seguridad.
10: Si NBI Director Melvin Matibag.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Binigyan din ng House Prosecution Legal Spokesperson na si Attorney Jay Tolosa Jr. na malinaw na may tuturing na betrayal of public trust ang umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Tolosa, umaayon ito sa naging pahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na sa halip na ipatupad ang batas, tila ang nais umano ay patayin ng Pangulo. Sinabi rin ng abogado na ang naturang usapin ang isa sa mga layuning o sa mga isyung sinusuri sa nagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Ginit naman ni Tolosa na hindi dapat maging batayan ang mataas na survey ratings sa pagdinig ng impeachment case. Anya, ang pangunahing issue sa impeachment court ay ang pananagutan ng isang opisyal sa bayan at ang pagsunod sa saligang batas.
22: Kung hindi execute the laws of the land ang ginawa, execute the president ang gusto. Regardless kung gaano kataas ang approval rating, itong ganitong action, napakaliwanag na isa ho itong pagtataksil dun sa tiwala ng bayan na binigay sa pangalawang pinakamalakas na lingkod, pinakamataas na lingkod bayan no? Nung hinalal siya at linuklok sa pwesto.
10: Si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa Jr.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Panig ng depensa, kontento sa kinalabasan ng unang bahagi ng cross-examination kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Narito ang balitang hatid ni Luisa Erispe.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
23: Report. Naabot ng panig ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga target nito sa cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag kahapon bilang testigo ng prosecution panel. Sa panayam kay Attorney Michael Poa, para sa kanila, nakuha nila ang naistumbuki ng depensa tulad ng pag-question sa kredibilidad ni Director Matibag bilang testigo. No offense naman umano kung nakasama sa cross-examination ang pagbanggit sa asawa ni Director Matibag na si Congresswoman Renee Ann Lourdes Matibag dahil sa pagpirma nito sa House Resolution 989 o ang Articles of Impeachment na pinasa sa Kamara. Ayon kay Poa, nais lang nilang ipunto kung may personal bias ba si Matibag bilang witness. Kahit sa pagtatanong kung nakipag-usap ba si Matibag sa prosekusyon bago humarap sa paglilitis ngayong araw, inuungkat lang nila kung may bias ba bilang testigo si Matibag. Inaasahan naman ng depensa na ganito rin bubusisiin ng prosekusyon ang mga ipepresenta nilang testigo kapag panahon na ng depensa na ilatag ang kanilang panig. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Testimonya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, hindi natibag ayon sa prosecution panel. Pahayag na chismis ng depensa sa pagbabanta ng pangalawang pangulo. Pinalagan ng mambabatas. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Pinalagan ni House Prosecutor Terry Ridon ang pahayag ng panig ng depensa na isang chismis lamang ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang pamilya. Binigyan din ni Ridon na hindi maituturing na chismis ang isang pahayag na mismong sa bibig ng pangalawang pangulo nang galing, lalo't kasalukuyan pa itong nakailalim sa isang open and active investigation. Bukod dito, buo rin ang tiwala ni Ridon na hindi natibag si National Bureau of Investigation, NBI Director Melvin Matibag sa unang araw ng pagharap nito sa impeachment court. Kumpiyansa rin si Ridon na mananatiling matatag ang opisyal sa nakdakta nitong pagharap muli ngayong hapon para sa cross-examination ng panig ng depensa. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
25: Marami mga sinabi kanina, hindi ba? Una sa lahat, ang hindi natin na maintindihan po rito, yung po nga pinagsasabi ng depensa na chismis lang po ang ilan sa mga bagay na inilahad ni Director Matibag. Tanong ko ho sa depensa ngayon ay paano naman naging chismis yung pong pagbabanta? Paano ho naging chismis yung pong continuing threat of the Vice President and her family against the President and his family? Hindi ba? Paano naging chismis yung pong meron pong open active investigation ang NBI itself led by the director himself para tukuyin po yung persons of interest? So hindi ho chismis yun. Aktual na investigasyon po ito, mga kaibigan. So hindi ho natibag si Director Matibag ngayon pong araw na ito. I'm quite certain bukas hindi po siya matitibag.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Senator Rodante Marcoleta at ilang

0: Umaga, bukod kay Marcoleta, inaasahang haharap din sa korte ang kapwa niya akusado na si Joseph Espiritu na nakaditine sa New Quezon City Jail. Sa hapon ay nakaschedule din ang arraignment ng Seldor kasama naman si dating Congressman Mike Defensor para sa kasong paglabag sa PD-46 na hawak naman ng Sandigan Bayan 4th Division. Sa arraignment, babasahan ng korte ang sakdal laban sa mga akusado at tatanungin sila kung aaminin o hindi ang mga paratang. Kapag tumanggi silang sumagot o umamin, automatically itatala ng korte ang plea na not guilty. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sustainable wastewater management, sinusulong naman ng Department of Science and Technology. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas, report.
3: Tampok sa 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week ng DOST sa Isla ng Camiguin ang pagpapasinaya sa phytoremediation-based sewage treatment plant sa bayan ng Bambahaw upang isulong ang paggamit ng indigenous plants sa pagsasaayos pa ng wastewater treatment sa probinsya. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DOST Camiguin Provincial Director Joanne Banaag, ipinunto niya ang malawakang mabuting epekto sa kapaligiran ng paggamit ng nature-based innovation.
4: Through this project po, yung Camiguin po ay maging model po ng sustainable wastewater management. Hindi lang po dito sa isla, but sa other po ng mga island provinces, ito po sa ating bansa. Specifically po, nag-expect po tayo ng cleaner rivers, coastal waters, improve po yung public health, and better protection po ng ating marine biodiversity.
3: Nilalayo ng DOST na mas marami pang LGU sa bansa ang gumamit ng siyensya at teknolohiya sa pagtugon sa mga suliranin sa kanilang komunidad. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman si Bayong Dagat, United States President Trump nagpataw ng 50% na taripa sa Canadian products. Canadian Prime Minister Carney nangakong paigdingin ang trade talks. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, report.
5: Nagpatupad si United States President Donald Trump ng 50% na taripa sa mga produktong magmumula sa Canada. Ito ay bilang ganti sa tinawag niyang hindi pantay na pagtrato sa mga kotse, dairy products at alak mula sa Estados Unidos. Batay sa ulat ng BBC, kasama sa mga pinatawan ng buwis ang consumer items tulad ng alak at hockey sticks, pati na rin ang mga industrial goods tulad ng semento. Gayunpaman, hindi kasama sa ipapataw na taripa ang ilang key exports tulad ng enerhiya, critical minerals at isda. Bilang tugon, inihayag ni Canadian Prime Minister Mark Carney na handa ang Canada na ipaigtingin ang mga pag-uusap uko sa kalakalan kasama ang Amerika sa mga susunod na linggo. Nakatakdang ipatupad ang mga pagpapataw ng taripa sa loob ng 30 days na nagmamarka ng paglalim ng tensyong pangkalakalan sa nakakarating na bansa sa Hilagang Amerika. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, sports.
2: Rain or Shine Elasto Painters, nasungkit ang unang panalo sa PBA Governor's Cup. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
6: Matapos ang naging two-game losing skid, nakaisa na rin ng Rain or Shine Elasto Painters sa PBA 50th Season Governor's Cup Group Stage sa Inari Center sa Antipolo. Tinalo ng Elasto Painters ang Phoenix Fuel Masters 105-98 sa pangunan ni Aaron Fuller na nagtala ng 28 points at 16 rebounds. Dahil naman sa pagkatalo, naudlot ang 3-game winning streak ng Phoenix sa Group B. Sa first game naman ay nagwagi ang Meralco Bulls kontra sa Blackwater Bossing 116-114. Magpapatuloy muli ang Governor's Cup ngayong araw sa Inari Center pa rin sa Antipolo na pagbibidahan ng TNT kontra Titan Ultra at 5:15 in the afternoon at susundan ng 7:30 nightcap ng San Miguel kontra Converge. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes, makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
1: SONA
7: 2026.
8: Alam mo ba? ang State of the Nation address o SONA

0: ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumungkahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahang gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5 SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating Ulat Bayan?
1: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Drug abuse prevention, education at mandatory testing sinagawa ng DTI Region 2 sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito report ni Mayan Bata.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Mayan.
11: Sa pangunguna ni OIC Provincial Director Randolph B. Cacacho, nagsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes ng Drug Abuse Prevention Education para sa mga kawaninang naturang ahensya. Kung saan tinalakay ni na Intelligence Officer 2 Robert Baldoviso at Intelligence Officer 1 Leandro Mendoza mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang mga uri ng droga, mga nakakapinsalang epekto nito at mga mahalagang probisyon ng Republic Act No. 9165 na kilala rin bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang inisyatibo ay naglalayong turuan ang mga empleyado tungkol sa pag-iwas sa pag-abuso sa droga, responsabling pag-uugali at kahalagahan ng pagsuporta sa kampanya ng gobyerno laban sa illegal na droga. Samantala, bilang bahagi ng pangako ng opisina sa kaligtasan at integridad sa lugar ng trabaho, sumailalim din ang mga empleyado sa mandatory drug testing. Sa pamamagitan ng isinagawang aktibidad, muling pinagtibay ng DTI Region 2 Batanes ang kanilang pangako na panatilihin ang isang ligtas, malusog at drug-free workplace sa lahat ng kawani. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, news nationwide.
9: Mahigit 500 pamilya sa Mountain Province tumanggap ng cash assistance sa ilalim ng Uplift Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok, narito ang report ni Donalyn Balio.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Dana.
12: Tumanggap ng 2,000 pisong cash assistance ang 529 na pamilya sa bayan ng Baoco at Kadjan Mountain Province mula sa pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ang payout ay ipinatupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga mahihirap at near-poor na pamilya na natukoy sa pamamagitan ng community-based monitoring system. Ayon sa DSWD SWAD, magpapatuloy ang payout sa iba pang mga munisipalidad ng Mountain Province hanggang sa katapusan ng buwan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin ng Uplift Program na magbigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap at vulnerable na pamilya upang makatulong sa pagharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin sa pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Carisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ponto.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, news nationwide.
9: Kadiwa pop-up agri stalls nagsimula na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Mayra Revilla.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Mayra.
13: Nagsimula na ang apat na araw na kadiwa pop-up agri-stalls sa Naga City Hall grounds at magpapatuloy ito hanggang sa susunod na mga araw na magsisimula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Dito mabibili ang mga sariwa at murang gulay, prutas, native kakanin, itlog, dried fish, ornamental plants at herbs. Isinulong ito ng Naga City Agriculture Office sa layuning tulungan ang mga urban farmers ng Naga para sa kanilang mga produkto na magkaroon ng ready market. Pinaalalahanan naman ng City Agriculture Office ang mga mamimili na magdala ng eco bag o kaya ay basket. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, news nationwide.
9: Kauna-unahang Muslim Cultural Center sa Bicol Region, opisyal ng pinasinayaan sa Ginubatan, Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni J.M. Olarte.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: J.M.
14: Pinalakas ng Interfaith Harmony at Inclusive Governance sa Bicol Region matapos opisyal ng pinasinayaan ang groundbreaking and turnover ceremony ng 1.4 hectare property sa bayan ng Ginubatan, Albay na ipinagkaloob ng Provincial Government of Albay sa pagkikipagtulungan ng LGU Ginubatan para sa Muslim community. Ang naturang lupain ay nakatakdang pagtayuan ng kauna-unahang Muslim Cultural Center at Training Hub sa Big Region na magsisilbing sentro sa preserbasyon ng kultura, pagpapalaganap ng kaalaman at pagpapatibay ng pagkakakilanlan ng mga susunod na henerasyon ng Muslim Filipinos. Sa kanyang mensahe, ipinabot ni National Commission on Muslim Filipinos o NCMF Secretary Sabudin Abdurrahim ang kanyang malalim na pasasalamat sa pamalaang panlalawigan ng Albay at LGU Kinobatan para sa itinuturing nitong isang sacred trust at Sadaka Jariya o charity na magpapatuloy ang biyaya sa mga darating pang panahon. Bukod sa cultural center, hahatiin din ang 1.4 hectare land upang lagyan ng NCMF field office para mailapit ang serbisyo ng pambansang pamalaan sa mga mamamayan, pati na rin ang halal slaughter hub at isang Muslim cemetery. Binigyan din naman ni Kinobatan Mayor Angema Onghoko na buong suporta ng lokal na pamalaan sa pamamagitan ng pagtitiyak sa safety ng komunidad at pantay na pagtrato sa lahat ng programa para sa mga rehistradong constituents ng bayan. Inaasahang ang makasaysayang proyektong ito ay magiging pundasyon ng mas matatag na kapayapaan, ugnayan at pag-unlad ng Bicol Muslim Community at ng buong lalawigan ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin,
17: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: The public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DSWD Region 8, sinimula na ang Uplift Program Payout sa Borongan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang balitang hatid ni Penelope Pumida.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Pen.
20: Sinimulan ng DSWD Regional Field Office 8 ang pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program para sa 850 mahihirap na pamilya sa Borongan City na hindi pa kabilang sa iba pang pangunahing social protection programs ng pamahalaan. Isinagwang unang payout sa Barangay A Covered Court para sa mga benepisyaryong kabilang sa Bakit 2 ng programa. Kabilang dito ang mga pamilyang natukoy na may hirap sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority, ngunit hindi kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. Sa ilalim ng Uplift Program, bawat kwalipikadong benepisyaryo ay tatanggap ng 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre. Para sa payout ngayong Hulyo, naglaan ng DSWD ng kabuang 1.7 million pesos na pondo para sa 850 benepisyaryo sa Borongan City. Ayon sa DSWD, isinagawa muna ang unang payout sa pamamagitan ng manual cash distribution habang ang mga susunod na payout ay idaraan na sa digital payment system upang maging mas mabilis, mas ligtas at mas epesyente ang pamamahagi ng pinansyal na ayuda. Nagpasalamat naman si Lola Lydia Abenis ng Barangay Songko matapos makatanggap ng ayuda. anya malaking tulong ang natanggap na benepisyo na gagamitin nila sa pagbili ng pagkain. Ang uplift program ay inilunsad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapalawak ang social protection ng pamahalaan para sa mga mahihirap at vulnerableng pamilyang hindi pa naabot ng iba pang programa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Barangay Kagawad sa Iloilo City arrestado sa by-bust operation. Mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito report ni Paul Tarosa.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Paul,
21: arestado ang isang barangay Kagawad sa ikinasang by-bust operation ng City Drug Enforcement Unit sa Barangay Ortiz, Iloilo City. Kinilala ang sospek na si alias Bulldog at residente ng naturang barangay. Nasamsa mula sa sospek ang 330 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 2.24 million pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Iloilo City Police Station 1 ang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni Iloilo City Police Office Director Colonel Wilbert Parilla ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon at muling nagbabalang sa mga sangkot sa illegal na droga na paigtingin pa ang kampanya laban sa kanila. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Pamalang panlalawigan ng Tawi-Tawi, pinamunahan ang bagong Pilipinas Rice Distribution Program sa Provincial Jail. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito report ni Laila Shari Nami.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Laila.
22: Pinangunahan ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng 20 kilong bigas sa Tawi-Tawi Provincial Jail. Ang nasabing 20 kilong bigas ay nagmula sa Local Government Support Fund at pamahalaang BARM. Ayon sa focal ng lokal na pamahalaan, nasa 375 persons deprived of liberty ang naging benepisyaryo ng naturang distribusyon at inaasahan din ang pamamahagi ng kaparehong programa sa Bungaw District Jail. Ayon kay Governor Ismael Mangsali, ang mga PDL ay kabilang sa mga prioridad ng kanyang administrasyon upang maipamalas sa kanila ang patuloy na kalinga ng pamahalaan. Dagdag pa ni Governor Sali, titiyakin ng kanyang pamunuan ang malawakang pamamahagi ng naturang bigas sa mga kwalipikadong nasasakupan bilang pagtugon ng pamahalaan sa nagtataasang presyo ng pangunahing pangangailangan kabilang ang petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pamalang panlalawigan ng Lanao del Sur, nagatid ng tulong pangkalusugan at pangnutrisyon sa bayan ng Tugaya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito report ni Malik Mambuay.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Malik.
23: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Nutrition Month 2020 sa bayan ng Tugaya, nagsagawa ng turnover ng iba't ibang nutrition commodities, medical supplies at mental health commodities ang pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur upang suportahan ang patuloy na mga programang pangkalusugan at pangnutrisyon ng munisipyo. Nagpayag naman ng taus-puso ng pasasalamat si Tugaya Mayor Albert Balindong sa pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur sa pamumuno ni Governor Mamintal Bombit Alontualing Jr. dahil sa patuloy nitong suporta sa pagpapalakas ng mga serbisyo ng pangkalusugan para sa mamamayan. Isa sa mga naging tapo sa celebration ang Nutri Video Contest kung saan aktibong lumahok ang iba't ibang paralan at mga miyembro ng komunidad. Layunin ang patimpalak na mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa wastong nutrition at pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng malikhaing presentasyon. Ang pagdiriwang ay nakangklas sa temang nutrition at kalikasan ating pangalagaan na nagbibigay din sa kahalagan ng wastong nutrition kasabay ng pangangalaga sa kapaligiran tungo sa mas malusog at mas matatag na pamainan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Halos 1 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo na kumpiska sa Lanao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito report ni Kokoy Medina.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Kokoy.
24: Nakumpiska ng mga operatiba ng Iligan City Police Office, Station 3, kasama ang Iligan na
0: City Mobile Force Company at Task Force Iligan ang nasmuggled na mga sigarilyo sa isang checkpoint sa Sitio Mapalad, Barangay Dalipuga, Iligan City. Ayon sa impormasyon ng mga pulis na ang mga smuggled na mga sigarilyo ay isakay sa isang kiabunggo at ito ay itatago sa ilalim ng mga karga nito mga niyog. Nang dumaan ang nasabing sasakyan sa checkpoint mula sa Marawi City patungong Cagayan de Oro, kanila itong pinahinto at kanilang nadiskubre na ang mga smuggled na mga sigarilyo ay nakatago sa ilalim ng mga niyog. Nakumpiska ng mga pulis ang 825 grams ng kalon na sigarilyo na nakakalaga ng 600,000 piso. Naaristo rin ang suspect na si Alias Hari, 25 taong gulang na isang residente ng Marawi City. Sa pangalawang operasyon, ang maoperatiba ng 105th Maneuver Company kasama ang Pantan Municipal Police Station at Lanao del Norte Provincial Police Office ay nagsagawa ng checkpoint sa Barangay Kampong Pantar, Lanao del Norte, kung saan kanilang pinahinto ang isang itim na multicab na mula sa Marawi City. Sa kanilang ginawang plain view inspection, kanilang nakita ang mga smuggled ng mga modern brand ng mga sigarilyo na nasa 250 rims na nagkahalaga ng 200,000. Naaristo naman ang driver sa nasabing multicab na si Alias Hawi, 21 taong gulang na residente rin ng Marawi City. Ang dalawang suspect na naaristo ay nasa kustudiya ngayon ng Iligan City Police Office at Pantan Municipal Police Station at naharap sa kasong paglumag sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, July 22, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
24: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
25: Kasama po namin si Secretary Henry po.
26: Si Sec.
3: Asan na siya? Kamis mo yata ang nakakabit eh.
8: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 9 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ngayon ng Miyerkules, July 22, 2026. Welcome po sa programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Wednesday. Traffic update, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po na ating trapiko sa morning set sa may EDSA southbound. Asahan na po natin pagbagal yung daling sakin sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Moderate traffic naman po dito po sa may Shaw Boulevard. Paglagpas po yung 3-3 bus daling sakin, moderate traffic po sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas naman po yung 3-3 bus daling sakin, masunod na pagbagal na po sa may Captain Inereyes hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. ang ating ESA Northbound po sa May Park Avenue sa pagbagang talusakyan. Masusunod na rin pagbagal din po sa May Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, muli po itong babagal sa May Pioneer hanggang makarating na po tayo ng Guadix. Pag nagpas po yan, tuloy-tuloy yung bilis talusakyan. Masusunod na rin ang pagbagal din po sa May Cubao. After Cubao po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound dito po sa may Katipunan hanggang Sabreville Avenue, heavy traffic po. Masusundan na pagbabagal sa may Cali Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. Muli pong babagal sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Arcovia. After Arcovia po, muli pong babagal dito po sa may Upper Makinli. Ang ating C5 northbound sa may Leve Mariano hanggang Upper Makinli, asahan natin pagbagal dami sa Ken. Pag nagpasa man po niya, muli po itong babagal dito po sa may Green Meadows. After Green Meadows, magiging mabagal po ito dahil sakyan sa may Sabreville Avenue hanggang makarating na po tayo ng Ateneo. Alala po sa ating mga motorista, babiyahe po ngayong araw ng Wednesday na may plakang nagtatapos sa 5 at 6. Ating number coding scheme po ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay ng ating trapiko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Thank you, Ann Gozon. Yan po'y direct ambulance sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 13 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. O ito, mga kaibigan, ha? May libreng sakay po na handog ang ating Department of Transportation o DOTR at iba pang ahensya ng pamahalaan ngayong araw na ito, July 22, from 7 to 10 a.m. at 5 to 8 p.m. O, markan nyo yung oras sa 7 to 10 a.m. at 5 to 8 p.m. sa araw na ito, July 22. Yan po, mga kaibigan, ay bilang tugon sa utos mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may ligtas na masasakyan ng mga commuter sa kabila ng sinasabing tigil pasada sa ilang lugar. Kabilang po sa mga ruta ng libreng sakay ang Welcome Rotonda to Fairview, Recto Cubao via Nagtahan, Quiapo Cubao via E. Rodriguez, Quiapo Fairview, Kalentong Pasig Palengke at PITX Luton at vice versa. Katuwang po, mga kaibigan ng DOTR, sa pagbibigay ng libreng sakay ang mga sumusunod: ang Philippine Coast Guard, Department of Energy, Department of Public Works and Highways, ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev, at ang Department of Labor and Employment. So ngayon po yan, ha, araw na ito, July 22, Miyerkules, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, and then alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Maya-maya, mga kaibigan, makakaugnay natin Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director, si Undersecretary Aboy Paraiso. Yan po isa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
9: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon nito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat sona ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
10: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
11: Sona,
10: Sona 2026.
12: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
13: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
14: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
13: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
14: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
13: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 21 minutes makalipas pong 7 AM. Kayo nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM, ganon din sa Sports Radio 918 kHz, at ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz. Pansamantala pong hindi tayo sumasahim papawid sa 738 kHz dahil po sa ilang mga technical adjustment. Pero siyempre, sa pagbabalik po sa 738 kHz, mas pinalawak, mas pinalakas na paglilingkod sa inyo ang patuloy pong ihatid ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maya-maya mga kaibigan, makakausap natin Undersecretary Aboy Paraiso ng CICC. And later on sa ating paglilingkod bayan, makakaugnayan din natin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Yan po ay sa pamamagitan naman ni DSWD spokesperson, si Assistant Secretary Irene Dumlao. Maya-maya ha. Siyempre, makikibalita tayo diyan po sa uplift benefits distribution para doon po sa mga kababayan nating nangangailangan. Ika nga. Meron po tayong 22 and a half minutes na makalipas ang 7 a.m. O ito po mga kaibigan, mas magiging madali na para sa ating mga overseas Filipino workers na nakakuha ng skills training, certification, at access sa mga opportunities para sa trabaho at kabuhayan. Ito po ay sa ilalim ng tinatawag ng kaalaman tungo sa kabuhayan o K2K Initiative. Iyon po mga kaibigan ay isang bagong programa ng pamahalaan na naglalayong palakasin ang suporta para sa reintegration ng mga dating OFW at para sa kanilang pangmatagalang pag-unlad. Sa ilalim po mga kaibigan ng K2K Initiative, magkakaroon po ng mas malinaw na mechanisms para matukoy ang pangangailangan ng mga overseas Filipino worker at maiugnay sila sa mga kaukulang programa sa pagsasanay, sa assessment, certification, employment facilitation, at livelihood development. At syempre mga kaibigan, sa cloud din po ng initiative na yan ang iba pang mga opportunities para naman sa upskilling at reskilling ng mga dating OFW upang mas mapalawak pa ang kanilang kakayahan at ang kanilang employability. Yan po ay sa pamamagitan o sa pamamagitan po ng kasunduan na yan mga kaibigan, ano, ay pagtitibayin ng DMW ng Department of Labor and Employment, ng TESDA at ng OWA ang koordinasyon ng kanilang mga programa. Ito'y para mas mapabilis at mapadali ang pag-access ng ating mga overseas Filipino workers sa mga serbisyong makakatulong sa kanilang paghahanap ng trabaho o kaya naman ay pagtatayo ng kanilang kabuhayan at matagumpay na reintegration pagbalik sa bansa. Marami ho kasing mga OFW, halimbawa, ang nangangambang bumalik sa kanilang dating pinaglilingkuran, halimbawa dyan po sa Middle East, at gustong makasama na ang pamilya dito sa Pilipinas at dito na magpatuloy ng kanilang buhay. Siyempre, yung reintegration nila sa komunidad ay malaking bagay po kung nariyan ang training na nagmumula dito po sa nabanggit na mga ahensya. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron hong 25 minutes makalipas ang 7 a.m.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738
5: AM. O, kanina ho, meron tayong initial na nabanggit na handog ng Department of Transportation na libreng sakay. Ha? Mamaya ho, may karagdagang report tungkol diyan si J. Mark Dagala. Bibigyan dan ho natin yan maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: At gaya ho ng binabanggit ko sa inyo kanina lang ha, ito ho ang update dyan sa libreng sakay na handog ng Department of Transportation para doon sa mga maapektuhan ng tigil pasada ng grupong manibela sa araw na ito.
6: Radyo Pilipinas.
5: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark!
15: Bosalan, magandang umaga. May handog na libreng sakay ang Department of Transportation at iba pang ahensya at pamahalaan sa araw na ito mula alas 7 hanggang alas 10 umaga at masusundan naman alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ito yung bilang utos, bilang tugon na rin sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may ligtas na masasakyan ng mga commuter sa kabila na rin ang tigil pasada ng grupong manibela sa ilang mga piling lugar. Kabilang sa mga ruta na may pagkakaloob ng libreng sakay ang DOTR Bosalan ay ang bahagi ng ruta ng Welcome Rotonda patungong Fairview at pabalik, recto patungong Cubao na daraan sa Dagtahan at pabalik. Gayun din ang rutang Quiapo-Cubao via E. Rodriguez at pabalik. Gayun din sa Quiapo-Fairview, Kalentong-Pasig-Palengke at PITX-Loton at pabalik. Katuwang ng DOTR Bosalan ang pagbibigay ng libreng sakay ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, Department of Energy, Department of Public Works and Highways, Department of Economic Planning and Development o DepDev, kaya ng Department of Labor and Employment. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much mga kaibigan, si J. Mark Dagala po yan. Yan ang update doon sa binabanggit natin din kanina na may handog na libreng sakay ang ating pamahalaan, partikular ang Department of Transportation para doon po sa mga kababayan natin na maaring maapektuhan nitong tigil pasada na isasagawa naman ng grupong manibela. 29 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga, sandali lang, ilan munang mga paalala.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Flight PR1043, now boarding.
22: Hey, that's us!
23: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
24: Dreaming of love while cruising at high altitude.
25: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
24: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
23: brings back good old memories at the same time creating new ones with a new generation.
3: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
4: Leave all your worries as we soar over the clouds.
23: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
4: They'll be shooting stars through time and space.
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik ko tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya ng amin pong minapanggit sa inyo kanina lang, makakaugnay natin this morning, Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director, si Undersecretary Aboy Paraiso. Yusek Aboy, sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga ho, Sir Alan, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig. Ako yung humihingi ng paumanhin, dapat ho nandyan ako sa studio. Medyo masama lang po yung pakiramdam ko, pero nonetheless, andito po ako, Sir Alan. Anytime po, masarap yes, yung Pilipinas.
5: Opo, naku, pagaling po kayo kagad, Yusek, sir. Well, una, makikibalita kami, of course, from the CICC. Ito kasi simula pa lang ng buwan ng July. Ika nga, no? Sa ngayon, how would you describe ang mga naging accomplishments, ika nga, ng CICC sa first half ng ating taong 2026? Eh, mukhang parami ng parami yung mga tumatawag sa inyong hotline, Yusek Aboy, sir.
7: So, Sir Alan, no, unang-una ko, tama ko kayo, no. It's a good and bad thing. It's a challenge for us po, isang pagsubok sa amin na pagandahin ang aming serbisyo dahil nga doon sa volume ng mga tumatawag, kailangan na ho naming palakasin ang aming mga systems at ensure na lahat ng tawag ay papasok. At kailangan na namin mag-expand ng mga tao, Sir Alan. Pero
5: opo,
7: magandang balita rin ho ito para sa amin dahil unti-unti nararamdaman namin na nagtitiwala ang ating mga kababayan sa CICC na kaya nating tugunan ang kanilang mga reklamo at meron ho silang tatagpuan pagdating sa problema nila when it comes to cybercrime po.
5: Mm-hmm. At dito po sa mga naitalang pagtawag, alin po ika nga, bigyan nyo kami ng ilan sa mga accomplished cases o anong nature ng mga kaso, yung madalas na itinatawag at ano naman yung mga natugunan na rin.

0: As long as mabilis ang pagtawag natin at nandun pa yung account, pwedeng i-hold yung transaction. At kung sakasakali naman pong hindi na-hold kaagad yung transaction at nailipat kaagad yung pera doon sa pupuntahan na ano, may obligasyon din ho yung mga banko na tawagan yung pinaglipatan nila para ma-hold ulit yung account. So, medyo mataas yung rate natin when it comes naman ho dito sa iba't ibang mga cybercrimes naman din ho. Marami na rin tayo na-refer sa law enforcement partners natin, lalong-lalo na ho yung mga staffa na nangyari online. At mabilis naman din ho kumikilos both the NBI at saka yung PNP po pagdating ho doon sa apprehension at meron na rin po tayo naipasa sa mga piskal natin for prosecution po.
1: Opo. And of course, to this end, maraming mga pages na rin o mga accounts na rin na nai-flag down o kaya naipa-take down ng CICC, sir?
0: Maraming na rin po, sir. Alam, lalong-lalo na itong mga illegal online gambling sites at illegal, yung mga harmful sites po natin, ano, hindi lang po basta websites, Sir Island, but yung mga applications po, na tatandaan nyo naman, medyo mainit na balita ho yung pagtanggal natin sa ibang mga gaming platforms po, no?
1: Opo.
0: So, nung bago ho tayo umupo from 2022 to 2025, nakapagpatanggal ho ang CICC, nakapagpatakedown ho ang CICC ng around 10,000 sites. Nung umupo ho tayo at tinignan natin yung problema at nakipagtulungan ho tayo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan pati sa ating mga legislators, nakita natin ang problema ho ng illegal online gambling. Nasa 50,000 sites po tayo, Sir Alan, per month.
1: Ang na-take down, Yusek?
0: Yan na ho yung average ko na itinitake down per month, Sir Alan.
1: That's 50,000 sites ang na-take down monthly. Sir?
0: Monthly po. Kumpara ho doon sa 10,000 sites na mabuong 2022 to the early part of 2025 po.
1: Ayun, napakalaking paglundag. Ika nga, pag-akyat ng bilang na yan. So, mahalaga, ika nga, yung mabilis na koordinasyon ng CICC with the other law enforcement agencies. Ano? Kasama rito, of course, yung sharing ng mga information na relative to the complaints ng ating mga kababayan na Yusek Caboy, sir.
0: Tama ho kayo, Sir Alan, no? Lalong-lalo na pag nag-i-endorse tayo at saka nag-papasa tayo ng mga cases kasi kailangan tandaan ng mga kababayan natin, although CICC has its own reporting mechanism kaya namin mag-imbestiga. Hindi ho kami law enforcement agency, so pagdating na ho doon sa panghuhuli at saka pag-dudu ng traditional intelligence work, kailangan na natin ito ipasa sa ating law enforcement partners po.
1: Ayun. At itong binanggit mo, kung ikukumpara noon, 10,000 sites lamang ang naipa-take down. Ngayon, umabot na sa 50,000 illegal sites ang naipapa-take down on a monthly basis, sir. Ano?
0: Tama, Sir Alan. Sumusuko na ako sa atin yung mga telcos. Napilitan na sila mag-upgrade. At sabantalain ko na rin yung pagkakataon na pasalamatan yung mga telcos natin at saka yung mga ISP providers natin na nakikipagtulungan talaga sila sa pamahalaan. Although medyo may kabagalan, nag-invest naman sila to upgrade their system para tugunan yung mga problema ng pagbablock ng mga illegal websites natin.
1: Yun. At sige, mamaliban pa dun sa mga illegal websites, yung iba ay gumagawa pa ng mga peking social media accounts na kanilang ginagamit sa pang-scam sa ating mga kababayan, Yusek. Di po ba?
0: Tama ho, Sir Alan. At although, again, may mga challenges tayo dyan gaya ng jurisdiction over these platforms.
1: Opo.
0: In the meantime po, ang ginawa natin, palakasin ho yung relasyon natin at pakikipagtulungan at pakikipag-coordinate sa mga social media platforms na to on a voluntary basis. Ibig sabihin ho, may kasunduan ho tayo na pag ang pamahalaan, lalo-lalo na ang CICC ang nag-request for takedown, they give us a green lane. At in return naman, nangako ho tayo na lahat ho na request natin at lahat ng gagawin natin is above board at magko-comply tayo sa community standards. Kaya nga ho, these past few weeks, nagkaroon kami ng training, not only the CICC but our law enforcement partners na in-sponsoran ho ng CICC na mag-training at saka doon sa mga community standards both na Facebook at na TikTok. At nagpapasalamat din ako sa mga platforms na ito na they agreed to train us at kung sakasakali naman nung in the future, ang mangyayari nito in the future, Sir Alan, meron tayong makikita mga violative content, mga harmful content sa mga platforms nila.

0: bilisan natin ito mga kapatid.
1: Ayan, okay. On another matter, Yusek Aboyser, of course, mahalaga ang paglaban sa ganitong mga scammers. Equally important ang paglaban sa mga nagpapakalat naman ng mga fake news, Yusek Aboyser. Sa aspetong yan, please give us an update, sir.
0: So, isang araw lang ho yata, talagang puspusan ang pakikipagtulungan natin sa ating Presidential Communications Office, sa iba't ibang mga media groups po. At kasi ho, nakikita natin nagiging pangunahing atake nila at pangunahing sandata nila sa pagpapalaganap po ng fake news ay atakihin ang integridad at siraan ang lehitimong mga journalist pagdating dito ho sa larangan ng pagbabalita ho, no? So, una ho natin isisecure yan yung integridad ng mga ating mga totoong mamahayag po, no? Second naman po, we are again coordinating with social media platforms kasi sila yung nagiging delivery system ho ng mga fake news at misinformation at disinformation na to. So, because of that partnership also, hindi man natin outright mapatake daw, nagkaroon ho tayong kasunduan na ililimit natin yung virality ng mga misinformation at disinformation na to, Sir Alan.
1: Mm-hmm. At nabanggit nyo, of course, ang kahalagahan din ng pagtutulungan ng inyong organization with the media organizations din. Ano? We understand na meron din kayong mas pinalakas na ugnayan with the Presidential Task Force on Media Security, Yusek Aboyser.
0: Tama ho. Nung isang araw lang ho ay formal naming nilagdaan ni Yusek Joe Torres ng PT Forms po ang aming kasunduan na magtutulungan ho kami sa lahat na ho ng kakayahan ng aming mga ahensya para pangalagaan na siguridad at integridad ho ng ating mga journalist at mga mamamayag ho. No? Kasama ho dyan at nag-witness ang presidente ho ng National Press Corps po, ano. So talagang ito ho ay isang malaking step towards again, it's the bigger picture, Sir Alan, is to protect yung mga mamamayan natin against misinformation at disinformation by protecting yung totoong mga nagsasabi ng mga totoong balita.
1: Opo, opo. Okay. Well, in closing, Yusek Aboyser, mensahe po sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. At siyempre, pakiimbitan nyo na rin, sir, yung ating mga kababayan sa programa ng CICC. Pagtutulungan, of course, with PBS, yung programa ninyo. Magsisimula na po bukas, sir.
0: Oho. Mauna-una ko sa ating mga kababayan. Maraming salamat to sa patuloy na pagtitiwala nyo sa CICC. Nangangako ho ako sa lahat ho ng aking mga kaya na pangangalagaan namin ho, yung tiwala binigay nyo sa amin. Sa aming bagong pamilya ho, sa PBS po, sa Radyo Pilipinas po, maraming salamat ho sa inyong pagtanggap. At sa mga kababayan natin, abangan nyo ho bukas at lahat ng Thursday afterwards, 10 a.m. mayroon na pong programa ang CICC, ang Hotline 1326 po, kung saan po ibabahagi natin ang lahat ng mga kaalaman, paano mapigilan at paano hindi tayo mabiktima ng mga scams, at magbabahagi rin tayo ng mga konti mga tips at ibabahagi natin yung mga storya ng ating mga kababayan na nabiktima at na tulungan ho natin para kapulutan natin ang arang.
1: Mm-hmm. Okay, Yusek Aboyser, salamat po na marami sa mga updates mula sa CICC, sir.
0: Maraming salamat po, Sir Alan.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Undersecretary Aboy Paraiso.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron pong 43 minutes makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
2: Radyo Publiko, serbisyo, bayang mahal, news nationwide,
3: balitang pambansa,
1: sa ulo ng ating
3: pinakamalaw na pagbabalita,
2: ang Radyo ng Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: balitang mahalaga sa bawat mamamayan,
4: ang Radyo ng Publiko,
2: Radyo Publiko,
4: nag-uugnay ng pamahalaan
2: sa sambayanan,
4: ay inyo ring mapapakinggan
2: sa 104.3 FM band.
5: Magkaisa,
6: magtulungan
5: para sa pag-unlad ng ating bansa,
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko,
2: sa 104.3
4: The Capital,
2: ang ating mga programa at serbisyo
4: para sa mamamayang Pilipino.
2: Ipabaha
4: bahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM Band, Radio Pilipinas, Radio Publiko, and The Capital,
2: ang boses ng Pangulo,
4: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
3: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
4: Radio Pilipinas, Radio Publiko, sa 104.3 The Capital.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Flight PR1043, now boarding.
8: Hey, that's us!
9: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
10: Dreaming of love while cruising at high altitude.
11: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
10: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
9: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
8: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
10: Leave all your worries as we soar over the clouds.
9: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
10: They'll be shooting stars through time and space.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Hingi tayo ng update dito sa Uplift, ha? Mga benepisyaryo ng Uplift, ito po ay karagdagang tulong para doon sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, ang spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene? Asek Irene? Good morning.
14: Hi, Alan. Oo, Alan. Magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng iyong programa.
1: Yes, ma'am. Nako, ang daming lugar sa buong bansa ang nagre-report na unti-unti nang natatanggap nila yung kanilang benepisyo sa ilalim ng Uplift program ng ating pamahalaan. Hingi po kami ng update tungkol dito. Asek, please.
14: Yes, Alan, tama ka dyan. Sa kasalukuyan, nandito nga tayo sa Naic, Cavite, na kung saan mahigit 1,000 pamilya o household beneficiaries ang inaasahan natin na may karagdagang tulong na matatanggap mula nga po sa ating pamahalan, alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na palawigin pa natin itong Uplift assistance para po ma-caution yung impact nitong ongoing energy emergency, lalo na amongst the vulnerable sector.
1: Mm-hmm.
14: Kung kaya nga po, matatandaan, Alan, ano, may 7.5 million household beneficiaries tayo nationwide na inaasahan na makakatanggap nitong Uplift assistance. There are three groups. Group 1 is composed of four-piece beneficiaries and walang gutom program beneficiaries.
1: Apo.
14: Group 2 are the poor and near poor, as identified under the 2024 community-based monitoring system ng PSA. Sila ay hindi po beneficiaryo ng 4-piece o ng walang gutong program. And yung third group po ay yung mga employed na less than 20,000 pesos ang monthly salary credit, at sila po ay nakapag-contribute sa SSS at least once noong pong 2025 o 2026, at meron po silang SSS disbursement account. So, ngayon nga po, nagpapatuloy itong ating isinasagawa na distribution, especially for the group 2.
1: Mm-hmm.
14: Kasi yung group 2, Alan, yung first Uplift assistance nila will be distributed manually.
1: Yan.
14: But yung pong succeeding payouts nila, or uplift assistance nila ay matatanggap na nila using their enrolled accounts or digital wallets. Kasi halimbawa ngayon dito sa NAIC,
1: opo,
14: once they receive their 2,000 pesos, ang susunod na step ay i-enroll natin sila sa at mga, it's either Land Bank or sa GCash. Kaya nandito po ang representatives din ng GCash, ng Land Bank, ng PSA. And we highly encourage them, Alan, na i-download yung eGov app.
1: Yes, aha. Uh-huh.
14: Yeah, kasi yan, Alan, if a-facilitate niya kasi yung verification process at madali na lang i-link up sila sa mga electronic wallets, ano, because the eGov app contains already essential information.
1: Mm-hmm.
14: So, yun po, no, yun yung activities natin ngayon. Nasa around 2.8 million household beneficiaries, by the way, na mga 4PIS program beneficiaries ang na-receive na po yung kanilang uplift assistance, which is one time only, no? Kasi okay, for group 1, one time lang yan. But for groups 2 and 3, 6 months po silang makakatanggap ng tig-dalawang libong piso.
1: Ayun. At dahil mahaba-haba, ika nga, 6 months yun inyo nabanggit, pati pala doon sa pag-enroll ng mga concerned beneficiaries sa mga digital wallets, tutulungan nyo pa rin sila para mas mabilis ang distribution ng kanilang mga benepisyo, ASEC.
14: Tama, Alan. Kasi yan po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, gawing mas mabilis, mas epesyente at convenient yung distribution nitong uplift assistance sa ating pong mga kababayan. Kung kaya nga po inag-a-adapt tayo nitong mga electronic o digital platforms para maiwasan na rin po yung mga mahahabang pila.
1: Yes.
14: Para sa pamamahagi ng ayuda.
1: Mm-hmm. So ibig sabihin, itong mga kababayan natin, pagdating dun sa kapag maayos na, na-link na sila ng maayos, meron na silang sariling mga digital wallets, no need ng personal na pagpunta sa mga payout centers, sir. Ay, ma'am.
14: Yes, yes, Alan. Kasi yun po yung mekanismo dito sa group 2. At least for group 2, ha? Kasi
1: opo,
14: yung group
1: opo
14: 2 nga, wala pang mga, ano yan eh, wala, hindi pa sila mga program beneficiaries natin.
1: Mm.
14: So the first will be manual, but the succeeding distribution will be done or will be using electronic wallets na po. Kasi yung third group, Alan, may SSS disbursement account sila.
1: Opo.
14: So yung kanilang 2,000 pesos buwan-buwan ay matatanggap sa pamamagitan ng kanilang SSS disbursement accounts.
1: Ayun. So dahil ang grupong ito, group 3, ay merong account o merong record sa Social Security System, maaaring doon na rin padaanin ang benepisyo nila doon sa platform na yon.
14: Tama, Alan. Diyan na po nila marireceive. So, i-withdraw na lang po nila doon sa kanila pong mga accounts. Kaya nga po for the SSS, ano, no, for the 1.5 SSS employed beneficiaries, sila po ay makakatanggap ng email or notification saying na na-credit na sa kanila pong mga accounts,
1: mm-hmm,
14: yung pong kanilang uplift assistance. For the 4PIS beneficiaries, Alan, ano eh, sa cash cards na rin nila.
1: Yun.
14: Sa Land Bank cash cards na rin nila na-receive. Kanina kausap ko yung mga 4PIS beneficiaries dito at sabi nila sa akin,
1: opo,
14: naibili na nila ng bigas.
1: Uy,
14: yung winidraw nila kahapon. Kaya nakakatuwa, Alan, kasi talagang naipapakita at nasasabi nila na malaking ang tulong nitong 2,000 pesos uplift assistance po sa kanila.
1: Mm-hmm. Okay. ASEC Irene, ma'am, in closing, baka may gusto pa kayong iparating mensahe sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon pong umagang ito ng Wednesday. Please go ahead po, ASEC.
14: Yes, Alan. Unang-una, nice nating palalahanan ng ating mga kababayan na i-download nyo po ang eGov app at i-save nyo po ito sa inyong mga mobile phones o yung mga smartphones po nyo kasi mahalaga po ito para sa pag-share no, ng mga impormasyon na gagamitin sa verification at pag-facilitate ng mga proseso lalo na sa pamamahagi ng tulong mula sa ating pong gobyerno. Gayun din po, lagi nating pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na bisitahin lamang po ang official Facebook page ng DSWD. Kasi tamang tulong sa tamang impormasyon. Lahat po ng mga pabatid at paalala ay pinapaskil po natin sa ating official Facebook page. So muli, bisitahin lamang po at DSWD serves. With that, Alan, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo.
1: Yes, ma'am. Asa Irene, thank you so much po. Good morning. DSWD Assistant Secretary Irene Dumblao, ang tagapagsalita po, mga kaibigan ng Department of Social Welfare and Development.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, ang ating mga executive producers, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
18: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
17: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
19: Kasama po namin si Secretary Henry po.
20: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit eh.
21: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
17: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
22: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
13: Ito
0: ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
23: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
24: Bangon, bayang mahal.
25: Bangon,
24: bangon, bayang mahal.
25: Pag-uusapan,
24: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
25: Tatalakayin,
24: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
25: At sasagutin,
24: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
25: 738 AM.
23: Sa ang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. At pagbalik po namin sa amin pong frequency, 738 kHz po sa inyong mga talapihitan, asahan ang mas malakas, mas komprehensibong pagbibigay publiko serbisyo namin sa inyo. Mga kababayan, napaka mapalad po natin ngayong umagang ito dahil makakasama po natin para po sa ating pag-uusapan ang atin pong butihing Defense Secretary, Secretary Gilberto Chodoro Jr. mula sa Department of National Defense. Secretary Chodoro, sir, magandang umaga po.
26: Magandang umaga, Al, at sa lahat po ng tagapakinig, nanonood. Magandang umaga po sa lahat ng Pilipinas.
23: Opo, it's a distinct honor and privilege to talk with you this morning, Secretary Gibo. Sir, una po sa lahat, pinatawag po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. At we see this, ano po, nakikita po ng ating mga kababayan, that this is the President taking charge. Ano po kaya ang mensaheng pinararating nito sa Beijing?
26: Natural, ibibigay niya ang posisyon ng Philippine government na unacceptable ang nangyari at tigilan na nila yung pinagagagawa nila. Ngayon, ang problema, itong si Ambassador, mukhang nilagyan ng kanyang version, no? Pagkatapos na siya ay pagsabihan ng ating Pangulo, gawa ng ginagalang ng ating Pangulo ang respeto na kinakailangan sa diplomasya. Pero tandaan natin, itong mga diplomat nila ay hindi lang diplomat, mga ahente yan eh. Kaya babaguhin nila yung istorya.
23: Opo. At of course, sinabi nga ni
26: mukhang cordial yan. Kahit ngiti si Presidente, gitil na gitil eh.
23: Opo, talagang but do we see this as the president? Ano? Kasi naiintindihan po natin na kapag nagla-lodge ang isang bansa ng diplomatic protest, it was the Department of Foreign Affairs who accepts it. At kaya nga po, nung sinamo naman ng China ang Philippine ambassador to China, ganito po ang nangyari. But in this case, ano po ba ang pinararating nito sa Beijing? Is this a strong message para po sa bansang China na hindi nyo po pwedeng gawin yan sa amin pong mga sundalo?
26: Natural. Hindi lang mailabas ng isang head of state sa proper na katayuan ng isang head of state ang kanyang nasabi. Kaso kung babaguhin naman ng storya, kailangan siguro i-tweet natin. At hindi lang ito malakas dahil ang presidente ang nagsabi, dahil taglay ni presidente ang kolektibong galit ng sambayanan dito sa pang-aapi ng China.
23: Opo, and another matter, Secretary Gibo, sir. Parang napapansin natin na karamihan sa mga Chinese-owned and controlled news outlets, mga news outfits, parang nagra-ramp up ng kanilang propaganda. Bakit po kaya? Ano pong nakikita natin from the Department of National Defense? Bakit dumadami itong mga disinformation campaign? Dumadami yung mga propaganda materials na ipinalalabas ng China?
26: Alright. Ang China hindi gumagawa ng bagay, whether sa propaganda or sa tinatawag nilang diplomasya na hindi naman, na walang script yan. Walang pakay yan. May purpose yan. Baka ang timing ay kakaiba dahil alam nila may Treaty of Amity and Cooperation Meeting and Defense Ministers. Ang maliwanag, ayaw nila magkaroon ng pagwagi ang Pilipinas dito sa konferensya na to. Dahil kaya nanggugulo sila. Pangalawa, ang kanilang propaganda, hindi news.